Oh. Yung tugo, walang ano kasi, walang naman nangyari. Oh. Kung may nangyari, sumabog yung 13 tons na yan sa barko nila habang bumibiyahe, sa kanila ang tama lahat niyan. Yung nagpalusot niyan, siyempre, deny niya. Hindi, ito ganyan. Kasi wala na, masusunog na yung mga dokumento na yan eh. Diba? Pero yung actual na pinagsakyan, identified as yung barko na yon. Mga kaibigan, yun ang sinasabi natin. Diba? Kita niyo yung Montenegro, magaling yung Montenegro. Inaalagaan nila yung mga suki nila. Nag-declare agad sila na walang isasakay na electric vehicle sa mga barko namin. Nilinis agad nila yung kanilang mga barko. Ibig sabihin, kung marunong ka, ligtas ka sa Montenegro. Walang EV, walang sasabog dito. Marketing style yan. Marketing strategy yan. Kahit sabihin mong memorandum para sa mga boat captains yan. Pero nilagay nila doon sa kanilang Facebook page. Di ba? Marunong. Ginamit nila yan for marketing. Ligtas ang Montenegro. Di ba? Walang EV rito, inunahan na nila. Galing. Di ba? Ganyan. Eh ngayon, itong C2Go Freight, roll on roll off nila, may problema to. Kasi, dito sa mga dokumentong hawak natin, misdeclaration sila. Hindi assorted tools, hindi DepEd supply ang laman, kung hindi mga pampasabog, mga kaibigan. Ha? So maraming hindi lang ito. Dito pa lang ako nakapokus sa barko. Sa sinakyan. No? Wala pa tayo doon sa nagpakarga. Bakit na ikarga? Paano na ikarga? Hanggang sa mga oras na ito, nasaan na ba 'yung mga pampasabog na 'yan? Wala pa tayo doon. Dito pa lang tayo sa barko eh. Di ba? Mga kaibigan, ginagawa natin 'to, Windows support na nangyari. Ah, dito pala, dito sa akin, bet nawala yung ano ko. Iyon. Ginagawa natin ito for transparency. Kasi mukhang ginagago tayo nito mga magkakasabot na ito eh. Shipper. Ha? Somebody, someone from the authorities ng Manila Ports, Baseco, yung Gate 3 dyan. Alam nyo, pag pumasok ka sa loob ng isang pier ng gobyerno. Kontrolado yan ng Philippine Ports Authority. Doon pa lang sa pagpasok mo, pwede kang papasukin, pwedeng hindi. PPA yan. Hanggang sa kargamento, PPA yan. Magbabayad ka na lang sa marina, sa PPA, sa shipping line para mailabas mo yung cargo mo. Diba? Oh, diyan sa pier natin. Dito. Pagka magki-claim ka ng kotse, hindi pwedeng mag-drive palabas ng pier yung walang driver's license, hanapan ka. Kailangan nakapangalan din sa'yo. Maigpit, kontrolado nila yan. Ganon din sa Manila. Diba? Kasi nandun ako sa Baseco, halimbawa, yung, sa Baseco Gate 3, Baseco Compound, Manila North Harbor, nandyan yung opisina ng at change sa shipping. Tinitingnan ko pagpasok ng pier, PPA. Escorta nila yung mga ano, saan ba yan? Oh, Palawan yan. O doon, sa dulo. Escort. Sakay. Diba? PPA, tapos check ng Coast Guard. Usually, ang Coast Guard ngayon, ang tinitingnan na lang nila, pasahero. Passenger manifest. Yung cargo, parang pag pinakarga mo yung truck mo, at bayad ka, nagbayad ka ng freight, pinakita mo. Usually yung Coast Guard, tinitingnan nila kung ilan yung mga pasahero na lang sila eh. Bira na lang yung cargo. Di ba? Katulad nito, naipasok itong dalawang help truck na itong isang six-wheeler aluminum canter van, no? At itong wing van na ito, nang hindi pwedeng hindi alam ng PPA management sa Manila, pwedeng hindi alam ng PCG Manila, o alam nila na
isinaka ito. Di ba? Pero nakalusot doon. Oh, dito lang nakita. Ay kung hindi naman nagigpit at wala nangyaring trahedya sa Coron, September 9, hindi, sa tingin ko hindi naman makikita to eh. Walang random checking eh. Di ba? Nakita lang ito nung pumasok yung K9. Paikot-ikot doon sa truck, nag-react yung aso. Chinik nila, binuksan, yan ang nakita nila. Pero doon sa Manila, walang countermeasures o counter-checking na ginagawa. Ipasok mo yung truck mo, bomba man ang laman yan, kontrabando man ang laman yan, lusot yan. Ay, ba't nakalusot ito? Maliba na lang kung talagang pinalusot. So makikita mo yung panggagago sa taong bayan. Yung security ng nakasakay sa barko. Di ba? Yung security ng mga tao na pagbabagsakan itong mga pampasabog na ito ay naisaalang-alang. Di ba? Yan yung kalakaran na nakikita natin ngayon. Kaya nakakapasok dahil maluwag. At mayroong mga nag-uusap para maipasok itong mga ganito. Di ba? Oh. Naintindihan ba ng mga estudyante natin yung sinasabi natin? Sige, magkape muna kayo, ha? Dali lang! Patay tapos dyan. Kape, asukal, gatas, wala pa. Hindi pa nakalagay doon sa kape natin, ha? Oras! 8:07 ng umaga. Oras, atid sa atin ng 1 Plus. Numero 1, alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga paregoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
2: Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Xanthone Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Xanthone Plus Herbal Oil.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
11: XFM.
0: Mga katropa, excited!

8:14 na umaga, mga katropa, oras atin sa atin ng Uno Plus, numero uno. Alaga!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ang palatuntun ng bulsa ay mga tropa atin sa atin yan ng Yes to Health Incorporated. Yes to Health Incorporated, mga tropa, number one complementary and alternative medicine provider yan sa buong Pilipinas. Kilala na po yan, ha, mga kaibigan. Basta't alternative and medicine provider, mga kaibigan. Aba, eh, Yes to Health Incorporated, ha, mga kaibigan. Isa sa produkto ng Yes to Health, mga kaibigan, yung Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Ha? Alam nyo yung katawan natin, yung pagising natin, parang ambigat-bigat na ng katawan natin. Pero wala pa tayong ginagawa. Di ba? May mga ganun eh. Kaya, kahit kape, pag nagkape ka, parang kulang eh. Mga kaibigan, marami na yung sumubok nito. Oo. Try mo, Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang sa'yo talaga magigising ka. Kasi ito may mangustin, may moringa, spirulina, may collagen, at glutathione. Diba? Maraming gustong pumuti. Pagka ganyan, may alam nyo na, glutathione. Diba? Collagen para sa buto. Mangustin, moringa, spirulina, nandyan lahat yan, sangkap ng Santon Gold Coffee Mix. Ha, mga kaibigan, hindi mo agad mapapansin yan. Pero araw-arawin mo. Napapansin mo, gagaan ang pakiramdam mo. Diba? Mga kaibigan, kaya pag sinabi mong kape, mahilig kang magkape, try mo. Upgrade mo yung iniinom mo araw-araw. Santon Gold Coffee Mix. Mabibili nyo ito sa mga kapartner nating pharmacy. Ha? Sa buong lalawigan ng Palawan, mga kaibigan, Dragman, Mercury Drug, nandyan ho yan. Santon Gold Coffee Mix. At doon sa ating mga Yes to Health Clinic. Meron tayo sa Brooks Point, Nara, sa Puerto, DCRM Building, second floor, at sa Rojas, meron tayo bon. Mga katropa, ano ba yung naibibigay na serbisyo ng Yes to Health Clinic sa munisipyo ng Rojas? Eto, pakinggan natin at panuorin, siyempre.
2: Madalas na bang sumasakit ang katawan? Madaling mapagod? Gusto mo bang mas maalagaan ang iyong kalusugan at pamilya? Punta na sa Yes to Health Clinic Rojas Branch. Matatagpuan sa Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Magpa-check up at magpa-konsulta ng libre upang malaman ang mga paraan para mapangalagaan ang iyong kalusugan. May kasamang libreng dietary guidelines upang matulungan kang magkaroon ng mas tamang pagkain at mas malusog na pangangatawan.
3: Ang Yes to Health Clinic po ay nag-o-offer ng free consultation with free dietary guidelines and with high-tech machine. Nandito po si Doc tuwing Monday to Wednesday. At ang Yes to Health Clinic po ay nag-o-offer din ng mga free services tulad po ng TheraPerks and BioZapper.
2: Piliin ang mga dekalidad na health and wellness products na swak sa iyong pangangailangan. May special discount para sa lahat ng PWD at senior citizens sa mga produkto na Yes to Health Clinic Incorporated.
3: Sa lahat po ng mga senior citizen or PWD, dalhin nyo lamang po ang inyong ID para po kayo ay maka-avail ng ating discount sa ating mga produkto.
2: Kaya ano pang hinihintay mo, katropa? Magpakonsulta ng libre at maging bahagi na ng mas malusog na pangangatawan. Punta na sa Yes to Health Clinic, Rojas, Palawan.
1: Yes na health! Para sa magandang health, mga kaibigan, ha? Sa Rojas yan. Okay, puntahan natin yung mga ano yan. Maraming dala ka na ng mga award, kagawad Gerald Gales, ha. Parami ng parami yung mga award mo. Pabasa nga. Ano? May award na naman dito si Certificate of Recognition from PNP. Honorable. Ba, honorable, oh. Honorable. Ha? Basta kagawad. Basta elected official, mga kaibigan. Lalagyan nyo ng honorable. Honorable Gerald Gales. in grateful recognition of his professional media coverage, responsible documentation, and valuable support in disseminating accurate and timely information of the public during the police operations conducted in connection with the seizure and confiscation of suspected smuggled cigarettes on September 2 along Sigsag, Barangay Luz Biminda. This certificate is bestowed in recognition of his meritorious, matindi malalim ah, meritorious service and meaningful contribution to the mission of PNP in fostering a safe, peaceful, and harmonious community. Vincent Templo. Ito ba yung CD natin bago? Paano yung bigay ni CD ng certificate of recognition ah? Alaga naman. Ayos ka, CD Templo ah. CD! Hanapin mo muna yung mga plastic cups dyan bago, di ba? Ano yung bigay mo ng certificate of recognition? Yung mga dynamites dyan, sana, ha? Oh, ito. Tingnan mo na, basahin mo na natin yung mga ano natin. Yung mga viewers natin, viewers, ha? Chris Arsaga. Sabi niya, good morning po sa lahat, lahat. Binabati ko po yung mama ko na malapit na po yung kanyang kaarawan. Ba, birthday, oh. Happy birthday sa iyo, Mama. Mag-birthday po ngayong October at sana gumaling na po ang inyong karamdaman. Yan, galing kay Chris Arsaga. Happy birthday po sa nanay po ninyo, ha? Chris Arsaga. Pag mahirap, huli agad. Pag kilalang, ma-impluensyang mayayaman, absuelto agad. Oh? Parang naniniwala na ako sa iyo, Julie Bernam yun, ha? O, patutunayan natin yung sinasabi mo, ha? Na pag mahirap, huli agad. Pag kilala, may impluensya, mayaman, absuelto agad. Mamaya, mamaya, magsabi. Aster Alarcon. Good morning, Kalui. Shout out po sa security guard on duty, Puerto Princesa Water District, Head Officer Jay Binabintura at Sir Noel Chavez. And Fed Strong Security Agency dyan sa main office ng Santa Monica. Morning sa inyo, ha? Jerry Pild, ituloy ang barangay eleksyon. Tatakbo kasi ako magnanakaw. Balukot si Jerry Boy, ha? Hindi na nga matutuloy, Jerry Boy. Oo, eh. Sabi, good preuyos. Good morning, Kalui. Watching from Tinigiban. Ano na balita sa B... Bon, natawagan mo si ano, Bon? Si Attorney Cuevas. Tawagan mo ulit. Tess Ibon, morning, Kalui. Tama ang kasabihan. Ligtas ang may alam. Okay, ha? Noah Carlos, dapat yan nakahold yung wing ban at bezel habang under investigation pa. Tama po yan. Mamaya, talakay natin yan. Ha? No way, Carlos. Dong Barok, morning, Kalui, from Jacana, Casamila Hotel. Good morning sa mga taga Casamila Hotel. Isneria Alpa, magandang umaga, Kalui. Tristan Gulay, good morning, Kalui. Gerald Pilipalan, SD, at gandang araw, katropa. Toto Hilario, ginagago na nila mga taga Palawan. Mukhang tama ka dyan, ha? Toto Hilario, ha? Mamaya. Pabor ka po ba sa motor taxi, sir? Kasi yung Brigada News kontra. Yung barko bang nasunog may franchise to convey passenger o cargo lang ang permit? Dalawa yung tanong mo, ha, Toto. Kung pabor ako sa motor taxi, yung ibang ano, wag na natin anuhin yung mga kasama natin sa media. Kasi kanya-kanya kami, di ba? Ako, kung motorcycle taxi ang pag-uusapan, pabor ako dyan. Sa legal na paraan. Di ba? Kasi, nire-regulate naman yan ng LTFRB, mga kaibigan, permit galing sa kanila. Pero pagka illegal ang takbo, katulad ng Backride Pinas, sorry ah, Backride Pinas, sa ngayon, wala ho silang probi authority, illegal pa po ang takbo ng Backride Pinas, yung motorcycle taxi natin. Diba? O yan. Sorry ah, yun ho talaga eh. Pero pabor ako dyan. Sa Maynila, yan ang ginagamit. Nandun ako nakaraang linggo. Puro mototaxi sinasakyan ko. Mas mura. Mabilis pa kasi nakakasingit sa traffic. Diba? Pero kung tatanungin mo ako, pabor ako sa motorcycle taxi, natural. Negosyo yan eh. 400 yung mga, may mga nagmo-mototaxi sa puerto ngayon. 400. Walang mga trabaho yan. May pamilyang binubuhay yan. Kumakain 3 beses ang araw din yan. Yun nga lang, wala pa silang legal basis para bumiyahe. Diba? Bahala na si LTO dyan at si HPG. Oh, mga kaibigan, okay? Pero pwede na rin mag-apply, sabi ng LTFRB, para maging legal. Ba? Daniel Pascua, watching from Aburlan. Ernel Rabang, ganang umaga po, Ernel Rabang. Like Sags, good morning, from Lukbuan. Good morning sa mga taga Lukbuan. Jun Bungalso, good morning, boss. Morning din po. Batiin ko daw si Salungsong Juan sa pamilya Guillermo, okay? Morning, Marian Gonzalez, nakikinig po dito sa bundok ng Lusbi. Pasya lang ko kayo minsan dyan, Marian, ha? Dyan sa inyong lugar. Sir, pabati naman sa Quezon, nakikinig po kami. Harold Villar, good morning dyan sa inyo dyan sa Quezon. Ngayon! Balikan natin itong usapin. Hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala ito. Mukhang kinakalimutan ng iba, no? Kasi yung usapin na pagkakadiskubre dito sa mga pampasabog nito. Ang dami nitong nilabag. Ang PCG. Sorry, Coast Guard, ha? Kayo yung nasa limelight ngayon. Alam nyo naman na kayo yung talagang tumitingin nito, di ba? Na kung ano yung laman ng barko, ilan yung pasahero, di ba? At alam nyo rin na mayroong mga dokumentong kailangan. Walang problema ito eh. Kasi kung sinasabi ng PNP, di ba? Kanina tinalakay natin kaya sabi ko, hindi lang yung togo plate, yung may mga pananagutan dito. Di ba? Yung PNP na nag-escort dito. Sa aking paningin, may pananagutan. Bakit? Di ba? Mga kaibigan, hindi natin, ano kasi mahirap ito pag tatabunan mo ito eh. Di ba? Kasi ayaw nating maulit na dahil sa negligence ng iba. Yung nangyari nung September 9 na may namatay. Di ba? Mga kaibigan, hindi ordinaryo ito. Wala, mabuti walang nangyari. Oo. Oo nga, ito ay para sa isang quarry operations. Di ba? Oo. Pero yung pag-trans, pinapayagan naman siya ng batas. May permits lang na kailangan. Di ba? Pinapayagan yan. Ang problema, yung pag-transport nitong particular na mga kargamentong ito ay mali. Yun ang ating inaalam kung bakit. Sinadya ba ito? Kaya kasabi ko nga, kung sibuyas bawang lang ito, eh, okay lang ito. Pero hindi. Di ba? Kasi maraming pwedeng mamatay. Ha? Kung itong kargamentong ito, along the way, ay nagka-problema. Dahil sa mga hindi tamang paglalagyan o kinalagyan ng mga dokumento o yung handling ng ganitong mga uri ng dangerous cargos. si Police Master Sergeant Michael Tuliao. Police ang nag-escort nito. Inauthorize siya ng Philippine National Police Civil Security Group, Firearms and Explosive Office, FEO. Yung kanyang mission order ipermado ni Colonel Rex Buyukan at ni Major Alma Cruz. Inatasan siyang provide security escort for the transport of explosives, explosive ingredients of BM Equipment Resources Incorporated. Itong BM Equipment Resources Incorporated, contractor ito. Di ba? Sila, trabaho nila, sila yung parang hindi ko alam kung namimili o manufacturer, pero ang trabaho nila mag-transport ng ganitong mga pampasabog. At sila rin ang magkakandak ng pagpapaputok ng ganitong pasabog, pampasabog. Dahil sila ay may mga lisensya para sa ganitong uri ng trabaho. Mga kaibigan, no? Sila magpapaputok nito, dadalhin sa isang quarry site, papuputokin nila sa isang bundok o kung saan dyan. Ha? Itong BM equipment, sila yung shipper. Ineskorta nito ni Master Sergeant Michael Tuliao. Sa bisa ng mission order na pinirma ni Colonel Rex Buyukan ng FEO Crame at ni Major Permado, yung kanyang mission order. Dadalhin niya to galing doon sa Sitio 5, Barangay Pinugay, Baras, Rizal, papunta ng Barangay Bakungan. Mga kaibigan, okay? Oh, alam ni Master Sergeant Tuliao, Police Crime ito, FEO, itong shipment na ito. Ngayon, anong pananagutan ni Master Sergeant Tuliao dito? Yung dokumento ng Togoprate ang nakalagay, assorted tools at DepEd supply. Samantalang sa mission order ni Colonel Tuliao, di ba, na permado ng kanyang mga bossing, escortan mo ang explosives at explosive ingredients. Kung ako ang escort nito, patingin nga ng dokumento. Ako kasi nag-escort nito, ano ko to Sagot ko to Di ba? Kung ano man ang mangyari, pananagutan ko to. Akin na yung manifesto. Binigay yung manifesto. Halimbawa lang, chinek ni Master Sergeant Tuliao. No? Teka, bakit assorted tools yan? Bakit DepEd supply? Di ba? Hindi magtugma doon sa mission order ko. Mission order ko, to provide security escort for the transport of explosives and explosive ingredients of BM Equipment Resources. Ay, bakit yung manipesto ng tugo, assorted goods, DepEd supply? Diyan na andar yung pagka-police mo, dapat, Master Sergeant Tuliao. Baguhin nyo yan, pambira. Dadamay nyo pa ako Diba? Ganun sana. Kasi, dangerous cargos yan. Diba? At ayon dito sa PCG Memorandum Circular, carriers of dangerous goods, carrying hazardous or explosive cargo without declaring it, securing permit to carry, transfer dangerous cargo, or submitting a dangerous cargo manifest with stowage plan directly violates. Violation agad yan. Dapat alam ni Master Sergeant Tuliao yan bilang isang PNP personnel na nag-e-escort nitong mga dangerous cargo na ito. Di ba? Sa International Convention for the Safety of Life at Sea, sinasabi, International Maritime Dangerous Goods Standards Mandate. Strict. Mahigpit. Strict classification, packaging, labeling, and declaration of dangerous goods. Di ba? Alam niyo ba to? Togo? PNP? PCG? PPA? Carrying them undeclared in a bulk on a passenger vessel is a major maritime safety breach. Hindi ako gumagawa nito. Ha? Batas lang to, binabasa ko lang. Wala naman sigurong masama magbasa ng batas at idugtong mo dito sa nangyayari nito. Di ba? Kasi ayaw natin ginagago tayo. Ginagago lang tayo ng mga ano na to, mga taon to. Wala ko sinasabi, ha? Kayo mag-react-react yan. Wala ko sinasabi kung sino. Di ba? No. Illegal possession and transport of explosives. RA 9516, PD 1866. Transporting explosive components without explicit authorization from government authorities constitute a criminal offense. Ha? Criminal offense to. Di ba? Kaya tinatanong ko kanina, ha? Mga kaibigan, oh,

explosive ingredients. Kaya tinatanong ko, ang daming nilabag. Diba? Kaya sabi ko, ang tugo, may pananagutan eh. Bakit? The best, sabi na, ito administrative, pwedeng administrative operative penalties. The vessel operator, master, or cargo shipper faces immediate detention of the vessel. Diba? Administrative fines and revocation, suspension of the vessel certificate of convenience on CPC, and officer licenses. Kaya may pananagutan dito yung kapitan ng barko. Diba? Oh. Tsaka mayroon siyang dapat immediate detention of the vessel. Hindi naman dinetain. Umalis ka agad. Oh. Bakit mo i-detain? Anong basihan? Kasi nga, di ba? Nilabag nila yung PCG 02, Memorandum Circular 0296, Carriage of Dangerous Cargo. Di ba? Yung mga proper permits, walang nailabas. Oh, yung mga safety standards ng mga ng Philippine Merchant Marine Rules and Regulations, 'di ba? Hindi na implement improper or unauthorized carriage of hazardous materials on a pass. Ang daming nilalabag eh. Pero nagtataka ako. Nagtataka lang ako ha. Hindi ko alam kung nagtataka rin kayo. After makuha, pinaalis yung barko. Hanggang ngayon, walang nire-release ang PCG na pinagmumulta nila ang Togo Freight at yung kapitan for administrative offense. Aywan ko lang kung may criminal liability. Mga kaibigan, minali nila yung paglagay doon sa manipisto. Minali nila. Sabi ko nga, okay lang sana yan kung sibuyas at bawang. Di ba? Hindi eh. Pwede pa. Ayam na, sibuyas man lang yan. Hindi. Konting pagkakamali at sumabog, yan. Di ba? Sinong magsisisihan? Ngayon, yung video master, hindi pa alam kung ano ba ang dahilan. Sumabog ba yun dahil may karga? May kargang mga undeclared cargo? Doon naman, yun naman ang tinitingnan ngayon ng PCG. Sa latest info, sa presko ni Noemi Cayabyab, Commodore. Di ba? Kinoconsider na nila yon na Noemi Cayabyab said investigators would compare the vessel cargo with the manifest submitted by its captain. Mga kaibigan, we will look into whether there was any misdeclaration. Yung sa Embidyo Naster, baka daw meron. At kung meron, si Kapitan Ruel Sarmiento could face significant liability if investigators establish that cargo aboard the vessel had been misdeclared. Commodore Noemi, ito ho, malinaw ho ang misdeclaration dito. Sa MV June Aster, under investigation pa lang kayo. Pero dito sa nilalabas namin, misdeclaration na ho ito yo. Sabi ng FEO, escortan mo yan, Michael Tulliao, Master Sergeant Tulliao, ay mga explosives na yan ng BM Equipment Resources. Dali mo yan doon sa bakungan. Galing sa Baras Rizal. Hmm. Tapos ang nilagay nung manifesto, DepEd Supply. Hmm. Ang tawag mo ron? Misdeclaration. Pagsisinungaling sa dokumento. Malinaw! Diyos ko naman. Oh. Hindi ko alam eh kung wala bang bas yan para i-detain yung barko. Di ba? For investigation. I-detain yung kapitan for investigation. Ba't sinakay mo yan? Ha? Dapat ang sinakay mo nila DepEd Supply at saka DepEd Supply at Assorted Tools. Ba't ka nagsinungaling sa dokumentong ito, Kapitan? At ikaw naman, Master Sergeant Tulliao,

0: nyo alam na ang nilagay nila doon, ikaw ang pulis na nag-escort niyan, ang nilagay nila doon sa manifesto ay assorted tools. Ba't pumayag ka? Di ba? Paglabag yan sa mga maraming mga regulatory memorandum na nilalabas sa mga otoridad. Prohibits improper or unauthorized carriage of hazardous materials on a passenger carrying vessel. Kasi yung paglagay lang sa truck na yan, pinagsama-sama mo yung blasting cap, cord, ammonium nitrate, tama ba yung packaging? Oh. Dapat umarkila na lang kayo ng batil. Para kung sumabog man lang, sumabog yan, kayo-kayo lang ang sasabog. Hindi na kayo makakadamay ng iba pa. Di ba? Ang daming paglabag, pero walang nangyayari. Ha? Walang nangyayari. Mga kaibigan, hanggang sa mga oras na ito, ewan ko ngayon bago maghapon kung may mangyayari. Di ba? Panagutin natin para masabi naman ng mga kababayan natin na sa implement, yung ordinaryong nagkukompresor, kayo Coast Guard, di ba? Magkukompresor para may makain lang sa dagat. Bawal yan, di ba? Bawal. Pambira, yung kompresor, yung bangka, yung lambat, pati huli. Confiscated lahat yan. Yung 3 kilong na huli nila sa compressor, confiscated lahat yan. Multa pa yung bankero. Oh, yung lambat, huli yan. Maliit na mangingisda lang yan. Para maging parehas ang pagpapatupad nyo. Diba? Ito, tingin nyo, parehas to. Diba? Malino, nagsinungaling kayo, pambira, putya. Nagsinungaling kayo sa dokumento, hindi power tools ang laman yan. Bomba yan eh. Ni detention, wala. For detention, for further investigation. Samantaling ordinaryong nagkompresor dyan, di ba? Kung ilabas ninyo sa mga Facebook account ng mga nakahuli ang PCG ng 5 mga nagkukompresor, kinumpis ka ang kanila mga lambat, kinuha ang bangka, kinumpis ka pati ang huli nila, pinagmulta sila. Para sinasabi nyo, nagtatrabaho kayo. How about this one? Parehas ba? Hindi. Kasi malaking kumpanya yan. Ba? Ewan ko, anong gagawin ninyo? Pero ito yung stand natin, nandyan yan eh. Kung ayaw niyong tingnan, ayaw niyong galawin, eh, sa inyo. Pero ginagago niyo tao. Totoo lang. Ginagago niyo. Kawawa naman yung mga palawin niyo. Di ba? Kawawa naman. Yung mga opisyal. Opisyal ng PCG, komodor, lagay dito. They come and they go. Mga CD, police. They come and they go. Pag relieve, lipat naman na ibang probinsya. Pag mainit ka dito, lipat naman na ibang probinsya. Ang mga taga Palawan, permis yan. Dito lang yan. Di ba? Oo. Kayo rin ang gumagawa ng mga batas na yun. Kayo rin ang nakakahiya naman. Kung mahiya pa kayo. Sabagay, mga pisngin ninyo kung kasing kakakapal na mga gulong ng Airbus 330 ng Cebu Pacific. Ah, wala talaga. Di ba? Oo. Wala ba? Yung ordinaryong nagkukompresor, huli. Pati yung kanilang, ano sabi ni Cuevas? Yung kanilang huling isda, lambat, confiscated lahat yan. In favor of the government. Mga kaibigan, ha? In favor of the government. Cuevas, di ba? Tingnan natin ito, ha, mga kaibigan. Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot. Ba't naman tayo malulungkot? Magkapasko. Sige. Dito na muna tayo. Yan, si attorney. Oo. Yung mga tatakbo dyan. Ha? Re-electionist. Oh, hindi pa permado ho ng presidente ang suspension o ang paglipat ng araw, buwan para sa eleksyon. Dapat sa Nobyembre. Tanungin natin ngayon kasi next week, filing na ng COC. Attorney Cuevas, City Gomelec, good morning po.
1: Opo, good morning po, Kap Drewy. At saka po sa mga tagapakinig ng FFM Palawan.
0: Yan. Nako, next week na po. Next week na po, election ba na rin po, attorney, di ba? Tapos next week na yung filing. Naku, lalong bumibilis po yung tibok ng puso ng mga tatakbo. Ano no, nangyayari na, attorney?
1: Opo, tama po yung Talawi na nagsimula na rin po ang election ban para po sa pag-release ng mga pondo, mga funds ng mga government agencies.
0: Opo.
1: At saka po yung sa mga construction din po, nagsimula na rin po yan ng yung mga public works ban noong October. Nung September 18, kaya sa mga maapektuhan, pwede naman pong mag-apply ng exception sa COMELEC po, sa head office, para po magpatuloy natin yung pag-release ng mga funds para po sa social services at saka sa mga public works. And then, ayun na nga, Kaluwi, yung filing ng COC natin, ng Certificate of Candidacy natin, patuloy pa rin ng yun nga, hindi pa rin naman kasi natitramahan yung batas
0: patungkol
1: postponed ng election natin sa November 2.
0: Mm.
1: So, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghahanda ang COMELEC, ang City COMELEC, para po sa paparating na filing of COC sa September 28 hanggang October 5.
0: Masyado namang suspense yung ginagawa na yan ni, ano? Dapat pirmahan na. Pero sa ngayon, ano lang tayo kasi wala pa, hindi pa batas yan at unless pirmahan pa ng presidente. No? Ma'am, attorney, paano kaya ito? Nakapag-file na halimbawa, nag-umpisa, saka pa napirmahan.
1: Okay. Okay.
0: Uh-huh.
1: Opo, kung ano ang mangyayari, sa tingin ko lang ha, kagaya ng ginawa doon sa barm election natin na na-postpone din, pero nakapag-sign na ng COC yung mga gustong tumakbo. Ngayon, ang sinabi ng COMELEC dyan, hindi na sila kailangan pa mag-file ng COC dahil nga nakapag-file na kung valid na rin COC. Noon na yung sa barm election. Siguro ngayon, tingin ko, ganun din dahil nagkaroon na ng gastos, nagkaroon ng pagbili ng documentary stamp tax, nagpanotaryo halimbawa sa mga publiko, tapos nag-exert na rin ng effort. So, ang COMELEC naman, pinahalagahan lahat ng mga effort din na ginagawa ng mga kakandidato.
0: Pero,
1: so, yun sa tingin ko ha.
0: Oo nga. Pero nangyari na pala sa BARM yun na nag-file na ng COC, saka pa na natigil o na hindi natuloy.
1: Opo, sa pagkakaalam ko, ganun ang nangyari. No? Kasi na-postpone yung barn election. So,
0: kasi, yun. Kasi ano, mayroong, alimbawa, siyempre, magpapile ka ng COC. Yung iba, talagang ingrande. Siyempre, magmamarcha kasama yung mga kanilang mga taga-suporta. Pagkatapos, magpapamerienda, gagastos. Tapos, di matutuloy. Naku! Talaga naman, no. May mga ganun na attorney, di ba?
1: Posible po. Posible po na mangyari yun.
0: Oh.
1: So, gayon pa man, maghanda na rin naman po ang City COMELEC para sa pagkain ng mga COC
0: yung, na ating kandidato. Yung bang lugar, katulad sa puerto, parang sa mall, di ba? Tapos sa mga ibang barangay, north-south, may mga lugar na rin kung saan magpapile sila ng COC. Attorney.
1: Opo, tama po. Yes, Kaluwi, tama po. Sa October 8, 28,
0: September
1: 28, ang filing ng COC ay gaganapin sa San Rafael Mini City Hall para i-accommodate yung mga barangay na nasasakupan ng San Rafael Mini City Hall simula Manalo hanggang Bangsan. So, ganun din po sa September 29, sa Luz Vininda Mini City Hall naman tayo. Yan, lahat ng mga taga-South, yun ang yung i-cater ng Luz Vininda Mini City Hall. And then, yung sa 30 natin, yung makaraskas ng City Hall na simula bakungan hanggang New Pangangan ang i-accommodate. Mm. And then the rest ng filing ng COC na October 1 to 4, to 5, ay doon natin gagawin sa SM naman para sa mga poblasyon barangay.
0: Na-excite na ako eh. Yung coverage na ano, naka-prepare na rin kami dito, attorney lahat-lahat eh.
1: Yeah.
0: Pero, sige, so wala tayong magagawa at wait and see tayo. Pero yun nga, ang gatola, edi yung mga kandidato, mag-prepare lang. Baka naman i-veto o halimbawa lang may ganon, di naka-ready sila. Di ba, attorney?
1: Yes, opo, tama po. Na, naka-ready pa din kahit anong mangyari. So, yeah.
0: So, election ban, bawal na ho. Marami nang pinagbabawal ho tayo ngayon. Like yung mga, marami ho nag-react dahil yung mga rice subsidy, mga ganon. Kansilado lahat yung mga ganon, di ba, attorney?
1: Opo, magpapailan po ng exception para doon.
0: Tama.
1: Yeah, ganon po talaga pag nagsimula na po yung election.
0: Dami ng bawal.
1: Social services at saka sa public works po. Ganon din yung sa hiring, sa promotion.
0: Yeah.
1: Yan, mga hiring ban na rin po sa lahat.
0: Pero wala pa ako nakikita na COMELEC checkpoints, attorney. O wala pa talagang in-establish na ganon muna.
1: Opo, magsimula po yung election, yung COMELEC checkpoint po natin sa October 3.
0: October 3 pa.
1: Yes, Sabado po.
0: So, ang dami ng checkpoint. May LTO checkpoint, COMELEC checkpoint.
1: yung highway patrol.
0: Okay, so sige po. Attorney, wala tayong masyadong pag-uusapan pa. Yun lang kung tuloy o hindi, preparation. Pero ngayong as we speak, tuloy ang eleksyon dahil wala pang batas. Diba?
1: Tama po, Kanduwi.
0: Okay. Sige.
1: Salamat din po sa pagtatakonlak sa COMELEC po.
0: So, attorney, gaya ng dati, payo ulit sa mga kababayan natin, kandidato ka man o butante. Sige po, from the City COMELEC para na-inform at na-update to sila. Sige po.
1: Opo, sa mga kababayan po natin sa lungsod ng Puerto Princesa, ayun po, ang City COMELEC po ninyo ay patuloy lang po naghahanda para sa darating na November 2 barangay SK elections hanggang wala pang napipirmahang batas patungkol sa pag-postpone. So, maraming salamat po.
0: Thank you, attorney. Gandang umaga po sa inyo, City COMELEC. Thank you. Yan. Ay, nako. Ituloy kung ituloy. Kung hindi, hindi. Diba? Pero dapat si Baldwin, sino yan? Bon? Alex Baldwin? Dapat mahulaan niya kung matuloy ba yan o hindi. Diba? Hindi naman sabihin, hindi matutuloy. Kasi yung mga prediction ni Baldwin, padaplis siya, pero nangyayari. Diba? Oo. Dapat pahulaan natin kay Baldwin, matuloy ba o hindi ba matuloy? Pambira si Boyet Papa sa Iwaig, barangay Iwaig, ready na, paring Ronnie, di ba? Hindi malaman kung mamahagi na ng mga pananim o ano. Ay, nako talaga, nagiging exciting masyado. Barangay at SK election. Hanggat walang batas, kahit na yan ho ipinasa na sa Senado, Kongreso, hanggat hindi pinipirmahan ng presidente, hindi pabatas yan. Diba? Ready lang kayo ng COC ninyo, ha? COC. 28 September, COC. Filing na ng COC. Okay? John Sambawa. Sabi ni John Sambawa, mag-uling ka nga, huli agad . Pero minahan, wala malaki tax. Evelyn Vicente, good morning, Sir Louis, watching from Taytay. Good morning sa inyo sa Taytay. Kung walang sabwatan niyan at nahuli, sigurado kanya-kanyang accomplishment yan. Pasikat agad. Interview doon, interview dito, parang, oo nga, Mon. Alam mo, nagtaka rin ako. ang laking accomplishment nito. Misdeclaration. Tahimik. Mayroon lang naglabas sa, actually unang lumabas to sa Palawan News. At nakita naman sa mga picture na nilabas ng Palawan News na yung mga yon ay kuha ng PCG. At yung nagtrabaho nun, PCG K9 unit. Diba? Ang laking accomplishment. Ibig sabihin yung aso nila na may sweldo yan, yung K9 dog natin. May sweldo yan. May budget yan. Ibig sabihin, effective yung aso. Nadaanan niya yung truck. Nag-react. Chinek, nakita. Oh. Ang laking accomplishment, pero walang lumabas. Walang lumabas na congratulations, PCG K9 unit. Nadiskubre. Walang dagdag Estrella. Estrella ba ang tawag? Walang dagdag na rango. Laking accomplishment yun. Oh. Di ba? Para sa PCG K9. Pero sa halip na matuwa yung opisyal, yung mga opisyal, nagalit at balak pang i-relief yung K9 unit na nakadiskubre ng mga dangerous cargos na ito na idiniklarang mali doon sa manipesto, sa Bill of Lading. Ha? Wala. Napagalitan pa sila. Di ba naman mga gago? Imbis na i-promote mo yung tao mo, i-congratulate mo, i-relieve mo pa, ay bullshit kayo. Ano nangyayari sa inyo? Di ba? Sa susunod, nag-random check yan, nakakita ng kontrabando. Di ba? Sasabihin na lang ng mga tropa, bro, bayaan mo na yan. Baka kisir yan. Di ba? May timbre yan. Oh, eh bakit nakarating sa Palawan yan, naisakay sa pier? May timbre yan. Naisakay sa barko. Bayaan mo na, bro. Bayaan mo na sumabog yan dyan. Di ba? Oh. Hindi na magtatrabaho yan. Eh, pambira, imbis na i-promote ninyo, i-relieve nyo pa. Anong klaseng... Ay, nako. Anong klase naman nangyayari sa inyo dyan? Ha? Hoy! Ano bang nangyayari sa inyo dyan? Imbis na i-promote nyo yung mga tao, naghihirap yan, magdamag. Diniskarga, inisa-isa, hindi mo yung pwedeng sabay-sabay, tapon-tapon mo na yung katulad ng simento. Sasabog yan eh. Isa-isa, buhatin mo, 12,500 kilos. Ha? Ah, ilan may timbang nun? Ayang kamali na naman tayo ng timbang. Ako, nagbabase ako sa... Diba? Pwede mo, isa-isain mo yan. 12,500. 500 bags ng ammonium nitrate. 500! 25 kilos isa. Isa-isang binababa yan, dahan-dahan. Pag binigla mo, itapon-tapon mo lang yan. Eh kung mag-ignite yan, dapat sila patay. Di ba? Diniskarga. Pagkatapos, napuyat. Oh. Siyempre, tonto ay man. Ayos to. Jackpot, tol. Jackpot to, bro. Promotion to, bro. Dagdag natin sa pile natin to. Di ba? Ay pambira, imbis na iba yung inaasa, ang kinabukas, ang bullshit kayo. Anong nangyari dyan? Relieve kayo. Ano ba naman? Ano ba naman, sir? Wala ka talaga. Sige. Mga kaibigan, ha? Wala na ako tayong oras. Alas 9 na. May impeachment ba ngayon? Abangan yung live coverage natin ng impeachment trial. Yung impeachment trial na ito talaga naman. Ilan ba talaga? Ilan ang threshold? 2/3 o ano ba? Ha? Ready na mag-desisyon yung mga senador judges natin eh. Sino kaya? Acquitted? O... convicted?
2: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado?
0: Abangan lang natin. May live coverage. Ano oras yun, Bon? 7? Ha? 10? O 10 PM? At yung... Ha? Alas 10, di ba? Ngayong umaga? 10 AM. Live! mapapanood sa Facebook page ng XFM Palawan at sa XFM FM Band ng lahat ng mga release natin, ha? North and South, mga kaibigan. At merong ano nga pala ngayon, si Mayor Pedi Sabando, ha? State of the Municipal Address, yung mga achievement ni Mayor Pedi sa munisipyo ng Roas. So, tabayanan nyo rin po at ilalive din natin yan mula dun sa munisipyo ng Roas. Mamaya po yata parang 1 o'clock sa munisipyo ng Roas, ha? Mga kaibigan. Wala na ho tayong ganong oras, mga katropa, sa ngalan ni Axel Bono Baredes at ng buong pwersa na XFM News and Public Affairs. Ako pong inyong lingkod, Kaluy La Rosa. Marami pong salamat. Magandang umaga, Pilipinas. At ang oras po natin sa Udyat. 9:02, oras natin sa atin ng 1 plus sa numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
2: XFM.
3: Sister Pain.
4: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhi.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Bili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanfon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanfon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanfon Coffee Mix. Mmm, sarap!
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
9: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanfon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Sanfon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanfon Plus Herbal Soap.
15: Plus Herbal Oil.
16: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
15: Sanfon Plus Herbal Oil.
17: Isang pahid lang sa puson.
15: Desminoria.
17: No more.
15: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
19: XFM.
20: XFM.
21: FM.
22: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
23: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa mga butika.
26: Santon Gold. Coffee Mix.
27: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
26: Santon Gold Coffee Mix.
28: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa,
29: spirulina,
28: garlic,
29: plus
28: collagen and glutathione.
29: Santon Gold Coffee Mix.
28: Nagkape ka na,
29: lalakas at gaganda ka pa.
28: Mabibili sa mga butika.
30: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix.
31: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
32: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
33: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
34: Vision X Plus Softgel Capsule.
33: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
34: Vision X Plus Softgel Capsule.
33: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
35: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
36: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
35: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
37: Premium D3,
35: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
38: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
39: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
35: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
17: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
3: XFM.
4: FM.
5: Sister Pain.
6: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
5: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
15: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
38: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
39: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
18: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: XFM.
4: XFM.
20: Mga katropa, excited!

XFM Time 9 20 ng umaga. Oras atin sa inyo ng Uno Plus numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa na.
1: Serbisyong Katropa.
3: Morning, gandang umaga ho sa inyo lahat mga kababayan. 9:22 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
3: Monday ho ngayon, September 21, 2026, Lunes.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sa Serbisyong Katropa, kasama ang inyong lingkod ka, Gerald Gales.
1: Serbisyong Katropa.
3: Kaya lang wala hong Facebook, down yung pong Facebook.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ang meron lang tayo ngayon ay radyo lang muna tayo sa 104.7 XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
3: So ito wala to, parang ano lang natin ito, props lang muna natin. Papatingin tayo eh.
1: Serbisyong Katropa.
3: Kahit ano pa pwedeng gawin natin, kahit mag-program, nakatagilid, walang problema yan. Dahil wala mo ng Facebook down eh. Yung page, walang problema ha. Standby, nandyan pa rin yan. Di mawawala. Pero yung pong Facebook mismo, yun po ang down.
1: Serbisyong Katropa.
3: At wala pang pasabi kung kailan po ito babalik eh. Wala. Sa inyo ba meron? Wala. Wala, di ba? Lahat ito.
1: Serbisyong Katropa.
3: Globally concerned, no? Wala, wala. Lahat na rents, buo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Wala ko, hindi pa makabukas ng Facebook eh. Messenger lang muna. Pero kinig lang muna ha sa 104.7 XFM Palawan. Siyempre, hanggang alas 10 ng umaga dahil nga naman meron pong impeachment trial. Nako, paano yun?
1: Serbisyong Katropa.
3: Saan tayo kukuha ng source nun pagka ganun rins?
1: Serbisyong Katropa.
3: Wala website, hindi kaya. So, wala tayong source para sa impeachment trial.
1: Serbisyong Katropa.
3: Pag bumalik yung pong system ng Facebook, bago natin ma-live yung pong impeachment trial. Pero kung wala, tuloy-tuloy tayo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Hanggang alas 11 ng umaga dito po sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Yun naman talaga yung oras natin eh. Hanggang alas 11 po ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
3: Aroy, hindi ko kayo mabati. Yung mga nagko-comment lagi sa ating pong live. Wala, hindi. Text line pa pwede siguro.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ay, messenger pa pwede. Oo, okay yung messenger eh. I-chat nyo lang ako tapos batiin natin. Ha?
1: Serbisyong Katropa.
3: Basta hindi man makapag-comment sa ngayon, basta nakikinig kayo, okay na rin yan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Salamat sa inyo.
1: Serbisyong Katropa.
3: Para tuturong ito ay atin po sa atin ang Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
3: Yung Yes to Health Clinic ay naghihintay bukas para sa mga gusto magpa-check up, sa mga merong karamdaman, sa mga merong sakit.
1: Serbisyong Katropa.
3: Diba yung iba parang sawa na, ayaw na sa doktor. I-try ninyo ito. Alternative medicine po ito. Naturopathic doctor ito.
1: Serbisyong
3: Katropa. Ito yung practice doon po sa nung mga unang panahon, di ba? Wala pa yung mga gamot-gamot na yan, mga herbal medicine ang meron. Alternative medicine ang meron. Hanggang ngayon, practice pa rin naman yan, di ba? Doon po sa Japan, sa China, sa Korea.
1: Serbisyong Katropa.
3: May ganitong kaparaanan pa rin po ng panggagamot. Bumabalik nga ngayon, di ba? Ang dami na ho mga naturopathic doctor.
1: Serbisyong Katropa.
3: Marami na mga alternative medicine. So, binabalik nila yung ganitong practice.
1: Serbisyong Katropa.
3: Try ninyo. Punta lang ho kayo sa Yes to Health Clinic. Sa Nara, meron. Sa Rojas, meron. Sa Puerto, meron.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sa San Manuel, yung pong clinic.
1: Serbisyong Katropa.
3: Tapos,
1: Serbisyong Katropa.
3: Yung pong sabon na ginagamit ko dito, Santon Product.
1: Serbisyong
3: Santon Plus Herbal Soap. Ganda ho sa katawan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ako hindi ako basta mag-recommenda pagka hindi ko gamit eh.
1: Serbisyong Katropa.
3: Itong Santon Plus Herbal Soap, gamit ko ito.
1: Serbisyong Katropa.
3: Oh, pansinin niyo, di ba? Hindi naman ganito kaputi tayo dati eh. Nandahil lang sa Santon.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ganda, oo. Oh. Gamit ko siya sa umaga bago papasok sa trabaho.
1: Serbisyong Katropa.
3: Oh, pansin ko yan hanggang maghapon. Walang langkit sa katawan. Okay siya.
1: Serbisyong Katropa.
3: Pagka uuwi, syempre yung pinagbihisan, umaga yung buong maghapon na lakad mo para ma-refresh ka. Pag-uwi mo ng hapon, ligo ka uli.
1: Serbisyong Katropa.
3: Gamit ka pa rin ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Serbisyong Katropa. Yan,
3: no. Eh, syempre, trabaho sa bahay, di ba? Luto, hugas, linis ng bahay, pakain ng aso, linis ng kulungan ng aso. Aba, sipag mo pala talaga ka, Gerald, pati sa bahay.
1: Serbisyong Katropa.
3: Ito ba yan? Di ba, pagkatapos nun, kakain, tapos shower uli, tapos tulog. O di, tatlong beses nga gagamit ng sabon.
1: Serbisyong Katropa.
3: Bango. Oo, ganda sa katawan, lamig, tapos ano siya, pansinin niyo pag ayoko lang sa iba yung pag humawak-hawak ng ano ng mga balat-balat pag may mga butlig-butlig parang irritable ka eh. Tapos pag may makita ka mga dark spot, mga ganun parang hindi pantay. Parang pangit, di ba? Yan. Dati ganun eh, pero ngayon wala, okay na eh. Confident na pagka lalabas at gagamit ka ng sabong ito. Ganda sa katawan, Santon Plus Herbal Soap. Sa mga grocery or sa mga butika, lalo na sa ano, Yes to Health Clinic, meron po niyan, makakabili kayo ng Santon Plus Herbal Soap. Okay?
1: Serbisyong Katropa.
3: 9:28 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
3: Grabing puyat, alas 3 na nakauwi.
1: Serbisyong Katropa.
3: Alas 3 na nakauwi.
1: Serbisyong Katropa.
3: Madulas ha. Sige, may panahon din dyan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Nais ko palang pasalamatan ang Puerto Princesa City Police Office, PPCPO, CTPNP, Sir Colonel Vincent Templo. Sir Colonel, thank you. Salamat po dito sa award.
1: Serbisyong Katropa.
3: Kasama tayo sa list of awardees ng CTPNP ngayong araw, kaninang umaga, sa kanilang flag raising ceremony. Ayan. Di lang tayo. Sa list of awardees, nandoon po ang Anti-Crime Task Force. Si Sir Richard Ligad. May accomplishment po yung anti-crime. Meron pong nahuli. Kaya binigyan po ng pagkilala ng CTPNP. Ganon din po ang mga barangay officials ng Barangay Siksikan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Barangay Siksikan. Siyempre yung kanilang punong barangay, Kapitan Balbino Parangue, si Kapitan si Kagawad Roy Dalumpines, Kagawad Mark Ilio, Kagawad Mike Scotte, Kagawad Joan Herrera, Kagawad Oscar Huxon, si Kagawad Gloria Rio Bilo, si Kagawad Veli Van Somoseria, si Kagawad Jonathan Soto, yung partner natin sa ano mga drugs operation dyan po sa barangay Siksikan, Kagawad Jonathan Soto.
1: Serbisyong Katropa.
3: The Sharpshooter. Ayan, si Kagawad Jaisar Barone. Kagawad ba? O mga ito na yung mga AO? Or SK? Tama? Tapos ito yung mga tanod natin. Sina Mary Rose Asinto, Edmundo De La Torre. Ayan.
1: Serbisyong
3: Katropa. Sila yung mga kasama natin na tumanggap ng award dyan po sa CTPNP. Siyempre, kasama rin po si Kagawad Roylan Dalma ng Barangay Luz Biminda.
1: Serbisyong Katropa.
3: Kami yung magkasama na binigyan ng award ang inyong lingkod, Kagawad Gerald Gales.
1: Serbisyong
3: Katropa. Ayan, yung award na natanggap namin ni Kagawad Dalma, yung pong operation ng PS3 nila Sir Justin Dalyon, Police Captain Justin Dalyon ng PS3 na ngayon ay nasa PS2 na. Ikot-ikot lang sila, no?
1: serbisyo
3: katropa. Na nakapag-operate doon at nahuli yung pong isang lalaki at meron pong mga na-recover na smuggled cigarettes. 368 worth ng Oris at ng New Berlin. Yun po yung naharang. Malaking halaga. So, yan. Naimbitahan na tayo. Tumanggap muli ng, di ko na mabilang, pang ilan ba ito? Apat na award. Sa PNP. Iba pa yung sa region, di ba? Sa RPDEU. Katanggap din tayo nung nakaraan. Sa PDEA, ganun din. Nakatanggap din tayo nung nakaraan. Grabe, multi-awarded na ito ah. Salamat na. Thank you sa pagtitiwala. Alam niyo naman ako, simple lang naman eh. Mga ganito lang. Tuwang-tuwa na yun ako. Masaya na yun ang tanggap ng mga awards.
1: Serbisyo katropa.
3: Kaya nagsusumipag eh. Na sa mga ganito mga natatanggap natin eh. Okay? Meron din akong report niyan sa Barangay Bangkaw Bangkaw kasama rin. Hindi na po napasama dito eh. Yung pong shipment. Merong dalawa na private vehicle. Yung pong BBI sana sa Bangkaw Bangkaw. Babagsak sana ng karton-karton din po na smuggled cigarettes pero yun po ay daagapan kaagad. Salamat sa impormante na yun sa kabarangay ko tapos na-report kaagad natin sa PNP at hindi natuloy yung pong transaksyon na yun.
1: Serbisyo katropa!
3: Ganun lang. O, sa barangay kasi kailangan may mga ganito rin na nagtatrabaho na meron kang ugnayan doon sa mga ibang intel community, di ba? Tapos yung mga apprehension.
1: Serbisyo katropa.
3: Maraming trabaho yung barangay pero dito tayo sa medyo maselan tapos napakadelikado. Diba? Yung mga operation na yung mga drug operation na yan. Diyan tayo para makatulong din tayo sa mahal nating Puerto Princesa. Okay?
1: Serbisyo katropa.
3: Sige, si Ma'am Maribik muna. Tawagan natin.
1: Serbisyo katropa.
3: Wala. Facebook, ha? Wala.
1: Serbisyo katropa.
3: Tayo makabasa niyan ng mga ano ninyo, comment ninyo.
1: Serbisyo katropa.
3: Okay.
1: Serbisyo katropa.
3: Merong, naku, papakita ko sana sa inyo yung video. Nandiyan na, Renz? Yung vid nandiyan na. Okay, sige. Mamaya na lang yung doon sa ano sa Ilagawan Sub, mayroong patay na naman na itinawid doon po sa ilog. Grabe.
1: Serbisyo katropa.
3: Biokor, mga tao rin naman kayo, mayroong kayong damdamin, may pakiramdam naman kayo. Good morning sa inyo, Biokor. Bureau of Corrections yun diyan po sa Iwahig Prison and Penal Farm. Alam nyo ba na mayroong bangkay na naman ang pahirapan na itinawid doon po sa ilog?
1: Serbisyo katropa.
3: Meron na naman may video. Dito, tatalakayin din po sana natin yan.
1: Serbisyo katropa.
3: Meron tayo sanang makakausap dyan. Unahin ko lang muna si Ma'am Maribik. Hello po, good morning, ma'am.
4: Hello po, good morning.
3: Ang pangalan niyo po, Maribik, tama po?
4: Opo.
3: Ano po ang piliedo?
4: Floris po, Floris Doro.
3: Ah, Doro rin po. Okay, Maribik Opo. Doro. Balik. Ano niyo po si ano Raymar Doro?
4: Anak ko po.
3: Okay, sige po, anak niyo po. Alias Toto, no? Sabi po kasi nung nakausap ko yung kapitan ng bangka, alias Toto?
4: Opo.
3: Okay, sige. Nabalitaan niyo na ba yun, ma'am, na nawawala si Toto nung nakaraan pa?
4: Opo, sir. Andiyan po ako kahapon sa Puerto.
3: Okay, sa Puerto rin po kayo. Pero, kailan niyo nabalitaan na nawawala si Toto?
4: Pagka-umaga po nun, Friday.
3: Pagka-umaga. Tapos nakuha nyo rin po yung kwento nung may-ari, yung boss niya,
4: Opo.
3: Kung paano nawala.
4: Opo.
3: Kaya nangyari doon, wala namang ano, no? Wala namang nangyaring masama sa kanya. Kung halimbawa sa barko, okay naman po sila ni Kapitan pati isang kainuman, ano?
4: Opo. Kahapon po, sir, dyan ako sa Mendoza, PNP.
3: Oo, tapos?
4: Bali, inano po nila ako doon sa CCTV.
3: Mm-mm.
4: Sa City Hall. Old ano ba ito, Capitol?
3: Oo, doon ka.
4: Opo.
3: Tapos, chinek mo yung CCTV?
4: Opo.
3: Okay, tapos nakita rin po yung pong nangyari o pag-alis ni Toto?
4: Opo, nakita po siya
3: 12:30, okay. So, wala tayong pangambahan na nalunod siya kasi sabi nag-inuman daw sila. Lasing ngayon dalawa. Siya hindi pa nalasing. Kala ko baka mag-isip tayo na bon, tumawid ng bangka tapos nahulog. Hindi naka-ahon. patay. So wala yon.
4: Wala po, panatag na po ang isip ko.
3: Na siya ay buhay.
4: Buhay.
3: Ayun, o.
4: Saan ba? Pero hindi pa rin po, sir, mapanatag.
3: Oh, siyempre, hindi pa nakikita. Kasi
4: wala pa.
3: Ilan taon na ba si Toto, si Raymar?
4: 33 po.
3: 33, bata pa, okay. Sa pool siya sa CCTV, doon mismo galing sa bangka?
4: Bali na malakad na lang po siya.
3: Saan siya nakita na naglalakad 12:30?
4: Doon po sa may Baywalk.
3: Sa Baywalk. Okay ba yung lakad niya o pasuray-suray?
4: Okay po siya. Okay ang lakad niya.
3: Oh, nakabihi siya, no?
4: Yun din po yung ano nila. Sinabi ni Nilo.
3: Yun din. Yung sabi, bumihis daw muna siya. Tapos si Mang Nilo naman, bumili ng alak, tandway, dalawang long neck. Tapos si

0: kung mayroon bang dala o wala. Pero wala man daw kasing ibang datlo man lang sila. Walang nawala doon kundi si Toto na sa tingin po ni Mang Nilo, yun ang may dala.
1: Yun nga po ang sabi nila.
0: Hmm. So dalawang pinoproblema pa natin ngayon. Si Toto na hindi makita, tapos yung pera nawawala.
1: Opo.
0: Saan kaya siya napunta? Eh, sabi, nakita raw doon sa El Nido?
1: Yun na nga po, may nagtawag din po sa akin.
0: Oo.
1: Na sabi doon daw po nakita sa El Nido.
0: May mga kamag-anak ba kayo sa El Nido?
1: Mayroon po, pero hindi niya kilala.
0: Ah, di, hindi rin makapunta basta doon kasi hindi sila magkakilala?
1: Opo, hindi nga po kilala mga kamag-anak ko sa El Nido.
0: Ano pong sabi nung tumawag sa inyo? Siya lang ang nakita o mayroong kasamang iba?
1: Kasi yung pag-post po ni Angeli, yun ang nakita niya yung picture ni Toto.
0: Oo.
1: Bago ang sabi niya, doon ko ito nakita sa terminal ng Yulijoy.
0: Oh, na yun lang, isa lang siya. Walang mga dalang gamit? Walang dalang gamit?
1: Wala daw po.
0: Bakit ang ginagawa niya doon sa ano, El Nido? Layo na eh.
1: Yun na nga po, yun ang iniisip ko.
0: Dalawang araw o isang araw na mawala siya dito sa Baywalk, doon naman siya nakita. Parang September.
1: Yun na nga, sir.
0: Oo, parang September 20 siya nakita, tapos 18 naman sila dumaong sa Fishport, sa Baywalk.
1: Opo.
0: Okay. Pagkatapos noon, wala na rin impormasyon na nakaabot sa inyo na nakita siya muli?
1: Mayroon pa, sir.
0: Saan pa?
1: Nasa Batarasa daw.
0: Pagkalayo naman, dulo-dulo.
1: May nag-message sa akin na nasa Batarasa daw siya.
0: Eh, kailan niya naman nakita? Eh, nag-message siya yun na nasa Batarasa, yung anak mo.
1: Kahapon po.
0: Batarasa, parang galing ng El Nido. Parang iniikot niya na yung buong puerto ah.
1: Ang problema, sir.
0: Palawan pala. Ang problema?
1: Ang problema, kinukontak ko siya. Ayaw sagutin.
0: Ring lang.
1: Hindi, opo. Tapos hinihingi ko yung number niya, ayaw niyang ibigay.
0: Sa messenger, kayo tinatawagan mo messenger niya.
1: Opo.
0: Tapos, sinachat mo rin.
1: Ayaw, nag-offline siya.
0: Nag-offline na, okay. Yung number niya, wala ka?
1: Wala po.
0: Ano kayang gagawin niya doon sa Batarasa?
1: Ayun nga, sir, ang iniisip ko. Kasi wala rin siyang alam sa Batarasa.
0: Kita mo na, dalawang munisipyo na nakita siya, wala siyang alam doon, hindi niya kabisado yung lugar, wala rin siya kamag-anak. Wala kayo kamag-anak doon sa Batarasa?
1: Wala.
0: Sigurado kayo yung mga nagsusumbong kasi lalayo eh. Batarasa, pati El Nido, dulo-dulo na eh.
1: Yun na nga po.
0: Sa Isla Sombrero, walang sumbong?
1: Wala po sa akin, hindi po sila humihingi ng update.
0: Pagka sa Isla Sombrero, ikaw talaga kasi doon ka?
1: Opo, kasi may contact na ako dyan sa puerto.
0: Pag dito sa puerto,
1: naghingi po ako ng tulong kay Kagawad Roy.
0: Nang siksikan?
1: Opo, pinsan ko po.
0: Ah, pinsan mo pala yun, oo. Pero wala pa talaga, no? Nakakapagtaka. Ano kaya nangyari doon? Ito ba ano, nasa sayo rin siya nakatira?
1: Sa papa niya po.
0: Baliwalay po kayo ng ano ng asawa mo. Tapos nung nasa poder mo siya, nung okay pa kayo ng asawa mo hanggang sa hindi na, tapos siya ay nakatira sa asawa mo dati, yan ba nawawala-wala yan mga tatlong araw, isang linggo, may mga ganong insidente siya?
1: Wala po. Ngayon lang.
0: Ngayon lang nawala.
1: Opo.
0: Wala ba siyang asawa, nililigawan na po pwedeng masamahan, mapuntahan?
1: Takot po yan sa babae, sir.
0: Ano? Bakit naman? Ba't siya matatakot?
1: Kahit nga, text me to, wala.
0: Ano na? Wala?
1: Wala yan, sir.
0: Baka meron, patago lang, ayaw lang sabihin. Panganay mo ba ito?
1: Pangalawa po.
0: Pangalawa, o. Baka mayain lang.
1: Mayain po talaga yan.
0: Sige. Wala ba siyang record na mga nawawalang mga pera, na dadala, mga ganun, wala siya narereklamo sa barangay? Meron?
1: Wala po, sir.
0: Wala. Wala siyang...
1: Kaya nga po kay Chila Nilo, nagtaka na nagawa niya.
0: Kung halimbawang totoo man

0: siya kumuha, parang first time niya masangkot sa ganitong mga masamang gawain. Pagkuha opo ng bagay o pera nang hindi sa kanya, first time niya ito sa
1: first
0: kanya.
1: First time niya po.
0: Pero di pa natin sigurado, hindi pa naman nagsalita yung siya eh.
1: Yan nga po eh.
0: Isang version pa lang narinig natin, di ba?
1: Opo.
0: Pero mukhang siya na talaga eh. Yung kasama nandoon pa, hindi umalis eh. Oh, di ba, malaman natin pagka lumabas na siya. Sana ligtas siya, ha?
1: Yun na nga po.
0: Kung nakikinig siya, napapakinggan kanya bilang nanay, ano ang gusto mong direktang sabihin sa kanya? Sige, halimbawa nakikinig siya ngayon. Baka mapakiusapan mo, Nanay Maribik, na lumabas at bumalik na at magpakita na sa inyo. Sige po.
1: So, kung naririnig mo ako, alam mo ang marimbras, umuwi ka. Dito ka sa akin kung gusto mo. Kung ayaw mo sa Isla Sombrero. Para mapanatag na ang iutak ko na buhay ka.
0: Nami-miss mo na ba ito, Nanay Maribik, yung anak mo?
1: Opo, kasi wala po kami problema niyan. Sir, mabait po sa akin yan. Malambing po talaga yan si Toto sa akin.
0: Malambing ano? Sana dyan lang. O kaya kung ano man. Kaya ang ginagawa ano na? Bakit hindi pa nagpapakita ngayon? Wala naman problema?
1: Wala naman po. Kahit nga, yung pamangkin niya nga po, sir, na dito sa akin, nag-iyak.
0: Bakit naman?
1: Kasi nami-miss niya na rin si Tito niya.
0: Ayun, di ba?
1: Sige, mabait pa kasi siya sa mga pamangkin niya.
0: Mm-hmm. Mabait pala. Tapos wala ka rin problema sa kanya.
1: Wala po, sir.
0: Wala rin siya mga ano no, mga problema doon sa mga katrabaho niya sa bangka.
1: Ang isa pong kasama niya hindi ko po kilala.
0: Oo, nag-away na ba yung sila dati o hindi pa? Wala ba silang problema niyan?
1: Eh, hindi ko po alam, sir.
0: Okay, sige.
1: Pero sila Nilo, ang pamilya ni Nilo, kilala ko.
0: Magkakilala kayo talaga, kaya nga parang hindi rin nga lubos akalain ni Mang Nilo na yun nga kung siya man nakumuha, di maisip ni Mang Nilo na gagawin yun.
1: Yun na nga po, sir.
0: Okay,
1: kaya nga po, sir, nagahingi ako rin ng pasensya sa kanila.
0: O, sige nga, ano ang gusto mong sabihin kay Mang Nilo at saka sa asawa niya? Nakikinig ngayon. Sige po.
1: Then, kung nagawa man ni Toto, ako na ang humihingi ng pasensya sa inyo. Alam niyo rin ang ugali ni Toto kung ano. Yun lang, sir.
0: Okay. Ma'am Maribik, salamat po. Tapos kung may update kami, magtawag lang din ako, ha?
1: Opo.
0: Oh, hingi rin ako ng...
1: May update ako, sir. Tatawag din po ako sa inyo.
0: Ah, pwede. Oh, kasi maghingi ako ng tulong sa mga kilala ko rin sa mga munisipyo, pati dito sa Puerto. I-chat ko yung GC namin. Tulong-tulong na maghanap. Pagka nakita na, kabalik na, update lang tayo.
1: Opo, opo. Salamat po.
0: Thank you po. Salamat, Ma'am Maribik.
1: Yes, po. Okay. Thank you din po.
2: Serbisyong Katropa.
0: Si Ma'am Maribik Duro yung kausap natin. Nanay po ni Raymar Toto Duro na nawawala noong pong September 18 or 20 pa pala.
2: Serbisyong Katropa.
0: Matapos po na umalis doon po sa bangka kung saan sila nakasakay. Sapul siya sa CCTV na naglalakad dyan po sa Baywalk.
2: Serbisyong Katropa.
0: Sabi, siya ay nakita doon sa El Nido.
2: Serbisyong Katropa.
0: Dalawang araw, ha? 24 nitong September na sa El Nido raw. Pagkatapos naman, meron ding report na natanggap yung nanay na nakita raw si Raymar, si alias Toto, doon po sa Batarasa.
2: Serbisyong Katropa.
0: Pagka dulo-dulo na yan, ha? Oh, dulo na yan, nasa Batarasa na raw. Pagkatapos nun, wala nang update yan kung nasaan.
2: Serbisyong Katropa.
0: To, kung napapakinggan mo ito, uwi ka na yung ano mo, nanay mo na gaalala na sa'yo.
2: Serbisyong Katropa.
0: Gaalala na, gusto kang makita, umiiyak na yung pamangkin mo to.
2: Serbisyong Katropa.
0: Puntahan mo muna si ano mo, mama mo, pati yung pamangkin mo kasi nag-aalala sa'yo. Kung dala mo yung pera, kung 5,000 na lang yan, kung 10,000, magsabi ka lang. Magsabi ka na naubos mo na ba? Halimbawa lang, ganun. Ba, 3,000 na lang yan. Problemado ka, paano ka aangat? Tapos magpapakita kay Mang Nilo. Kung malapit mo na maubos, huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala. Magsabi ka lang sa akin. Pwede mo akong kontakin. Gerald Galis yung Facebook ko. Yung messenger ko. Letter J. Parang John Lloyd, ganun. Chat mo lang, chat mo lang ako. Tawagan mo lang ako. Walang problema 'yan. Hindi ako magbigay ng pera. Ang big sabihin ko doon, walang problema kasi ang sabi ni Mang Nilo kahapon, pati ng asawa, kahit yung pera, hindi mo na masauli, basta masiguro lang na ligtas ka. Kasi nag-aalala rin sila, baka mamaya kinursanada ka, pinatay ka. Tadi ang balikan ng pamilya yung si Mang Nilo, pati yung mag-asawa, eh tao kanila. Ngayon, kung ligtas ka, buhay ka, magparamdam ka. Oh, kung yung pera, may 10,000 pa, maganda, maibalik natin. Kung 3,000 na lang, ibalik pa natin kung gusto mo. Pero kung hindi, yung ID importante. ID ng may-ari ng bangka na pinatatrabahuan mo. Yun lang, maibalik. Yung pera, kaya man nila kitain yan. Baka isa, dalawang biyahe lang yan. Kuha na kaagad nila yan eh. 15,900.
2: Serbisyong Katropa.
0: Yun nga lang, hirap ngayon na hindi ka makita. Hindi ka na nagpaparamdam. Di ba? Sa pamilya mo, sa nanay mo, at sa pamangkin mo, kasi hinanap ka na.
2: Serbisyong Katropa.
0: Tuloy-tuloy na, naka-Facebook Live na tayo.
2: Serbisyong Katropa.
0: Wala pa. Bali, pagkapasok na lang ng panibagong program. Impeachment na yon, alas 10. Di ba? Aruy. Sige, try mo tawagan yung... Pero nare-record naman siya, di ba? Okay, para doon sa paggawa ng balita. I-try natin na tawagan itong barangay na Gawan Sub. Meron naman tayong number dyan. Makikita dyan na meron na namang itinatawid. Nasaan ko ba yung video?
2: Serbisyong Katropa.
0: Ayan o, nasaan ko. Sa Purok 5, Purok 11,
2: Serbisyong Katropa.
0: Na mga residente na dumadaan sa ilog dyan po sa Inagawan Sub. Tama? Parang Ali, Inagawan Sub, di ba?
2: Serbisyong Katropa.
0: Na matagal na at dekada ng pinoproblema ng mga estudyante at ng mga magulang. Pati na rin po ng mga nagtatanim.
2: Serbisyong Katropa.
0: Ha? Hanggang sa ngayon, wala pa rin silang madaanan. Maayos na daan. Hanging bridge, mukhang hindi yata natuloy.
2: Serbisyong Katropa.
0: Nabitin sa materyales at mukhang pinagbabawalan din sila ng Bucor, di ba?
2: Serbisyong Katropa.
0: Ngayon, merong nakita na naman. Merong nasend sa akin na video.
2: Serbisyong Katropa.
0: Mga taga Bucor, Iwahig Prison and Penal Farm, mga kababayan namin na mga taga Palawan, na mga taga Puerto. Tignan nyo po. Hindi ko lang ma-play ngayon eh, kasi di pa tayo naka-live. Pero tignan ninyo sa Facebook ng page ng XFM. Pahirapan na naman. Para yung bangkay, ilibing, ibiyahe, dadaan dito sa malawak at malalim na ilog. Gamit po itong balsa.
2: Serbisyong Katropa.
0: Tulong-tulong yung pong mga pamilya, mga residente, para lang maitawid yung pong bangkay.
2: Serbisyong Katropa.
0: Ayan o. Meron silang ginamit na kawayan. Tapos yung ibang makikipaglibing nasa balsa. Pero ito pong patay, binalot po nila. O, binalot po nila ito para maitawid dito po sa ilog. Tapos lakad na lang sila. O, tulong-tulong na lang sila. Ito, may isang aalalay sa gitna, merong nakaalalay sa likod, tatlo. Tapos merong nakahawak sa unahan ng kawayan, tapos sa likod ganoon din kawayan. Tapos nakatali yung pong patay.
2: Serbisyong Katropa.
0: Doon naman sa balsa, makikita natin doon, may cross, may mga bulaklak, merong mga senior na nakasakay doon po sa balsa. O, tawid sila, papunta ho doon sa kabila para makalabas at makabunta na ho ng sementeryo. Pangalawang beses na ho itong merong video na merong namatay na residente dyan sa Purok 5 o Purok 11. At tatawid dito po sa ilog.
2: Serbisyong Katropa.
0: Yan o. Hirap sila. Bakit din na lang kasi tuloy-tuloy na pagbigyan yung lugar di man nila aangkinin, sa inyo pa rin yan.
2: Servisyong Katropa.
0: Kailangan lang sana bigyan ng tulong itong mga nakatira dyan. Sila naman po ay tao rin. Di ba? Na nakatira at nahihirapan din araw-araw na susuungin yung pong agos ng ilog na yan.
2: Servisyong Katropa.
0: Tulad yan, no? Hirap na nga sila eh. Bubuhatin nila. Tapos dadaanan pa nila yung ilog, din natin masabi, lalo na sa mga bata, po pwede silang anurin.
2: Servisyong Katropa.
0: Magbigyan. Kung po pwede nga mga taga-Bucor para mapabilis eh, tulong din kayo yung mga personnel ng Bucor. Diba? Tapos yung mga residente, saglit lang ito kung maraming materialis, maayos to kagad, meron ng hanging bridge, makakadaanan ng maayos tuloy-tuloy itong mga estudyante lalo na araw-araw.
2: Servisyong Katropa.
0: Mga residente at yung pong mga merong kalakal, yung bang mga merong pananim dyan sa Inagawan Sabda, ilalabas at i-deliver doon po sa una, Aburlan, mas malapit, Kamuning, Palengke, pagkatapos sa yung Sabayan, yung New Market, Sampaloc, at yung pong Old Market na namumroblema dahil hindi alam kung paano sila lilipat doon po sa bagong palengke sa Baywalk. Gawa ng ayaw nila, lahat na mapunta siya itaas.
2: Servisyong Katropa.
0: Gusto sa baba lang. Sa ground lang. Ayaw nila ng second floor dyan sa bagong palengke natin. So ito ay ipopost natin sa page ng XFM Palawan. Sundan nyo lang po doon. At maganda mga i-share natin eh. Makita. Matouch lang natin yung damdamin ng mga taga-Bucor at magkaroon ng pag-uusap na sige, payag na kami. Tayuan nyo na yan ng tulay, hanging bridge para makadaan ng maayos yung pong mga residente. Tapos kami, dadaan din kami ha. Kasi magpo-patrol din kami sa lupaing nasasakupan ng Iwaig Prison and Penal Farm. Di pareho kayong nakinabang doon sa daan. Hindi kayo mahirapan kung dati-rati nakasapatos kayo, natatawid, ayaw ninyo kasi baka mabasa, pagka meron ng bridge, meron ng tulay, hindi na kayo mababasa. Makaka-rubing na kayo doon sa dalawang purok, purok 5 at purok 11.
2: Servisyong Katropa.
0: Palas 10 na po ng umaga.
2: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa.
0: Ayan na, good morning kay Julius Ubay ng Tandikan Riders. Morning, good morning. Kailangan nun natin magpaalam dahil alas 10, papasok na po ang impeachment trial.
2: Servisyong Katropa.
0: Sana pabilisin na itong impeachment trial para makapagbutuhan na. Kahit na anong deliberation pa yan, kahit na anong presentation, di na magbabago sa isip po ng mga senador.
2: Servisyong Katropa.
0: Butuhan na lang kagad. Para madesisyon na kagad kung pwede pa ba na maging vice president o talagang ma-impeach na.
2: Servisyong Katropa.
0: Diba? Magdang patagalin para makatutok naman tayo sa tama ni mura-mura ng presidente. Doon na tayo sa naman tayo mapala dyan sa mura-mura ng presidente.
2: Servisyong
0: sa ginawang pagbumura ng vice president noon kay PBBM, wala man tayo mapala dyan.
2: Servisyong Katropa.
0: Siyempre, babae yun, vice presidente, sa sobrang galit, sumabog. Nakapagsalita ng hindi maganda na foul din talaga bilang public servant, di ba?
2: Servisyong Katropa.
0: Pero ang gusto kong mangyari at gusto ng marami, tapusin nyo na yung impeachment trial para
2: Servisyong Katropa.
0: Lakayin nyo na yung pong flood control scam.
2: Servisyong Katropa.
0: Yung milyong-milyong pera na nawawala, na gamit na sayang, napunta sa iilan.
2: Servisyong Katropa.
0: Yan ang hinahanap at hinihintay na natin mga kababayan, yung pong issue sa flood control.
2: Servisyong Katropa.
0: Flood control pa lang yan. Wala pa sa mismong opisina ng DPWH. Kung mapuntahan ba ng korupsyon doon sa DPWH, yung iba pang mga ahensya ng gobyerno, grabe, parang mas malaki yata ang nakukurap ng gobyerno kaysa doon sa nagagamit ng tama.
2: Servisyong Katropa.
0: Diba? Napakakurap na ng bansa natin.
2: Servisyong Katropa.
0: Simula sa pinakamababang opisyal hanggang sa pinakamataas. Pwede at merong kakayanan, di ba? Na pwedeng mangurap at magtrabaho ng tama.
2: Servisyo Katropa.
0: Wala na, palas 10 na talaga. Salamat ha, Katropa. Thank you sa inyong panonood. Pakikinig dito sa Servisyo Katropa ngayon pong araw ng Monday.
2: Servisyo Katropa.
0: Lunes, September 21, 2026.
2: Servisyo Katropa.
0: Morning pala sa ano, sa kaibigan natin kay Munmun. Schooling na nakabalik na ngayon na siya ay duty dyan sa CPDEU kanina.
2: Servisyo Katropa.
0: Maraming salamat si Renz kasama natin sa technical side.
2: Servisyo Katropa.
0: At ako naman ang inyong lingkod ka, Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat.

na-assign po sa akin yung isang subpoena ad testificandum et lucis tecum na nanggaling po sa House of Representatives, na inaatasan po kami na magsadya sa People Center ng April 14. Ito po ay na-assign sa akin mula sa aming management. At meron pa pong isa

0: Your Honor, being flashed on the screen is this chart pertaining to City Hall King Chow Foods Corporation. But I'd like to begin my questions with the next corporation, which is Metro City Chow Foods Corporation, which is page 3 of the summary. Maybe ask the tech booth to flash the summary for Metro City Chow Foods Corporation. Okay. So, Attorney Del Rosario, saang ano kong mga documents ulit ang pinagbasehan ninyo para sa paggawa ng mga summaries?
1: Ang mga dokumento po ng kumpanya pinagbasehan nito ay yung kanilang articles of incorporation. Kung meron pong amended articles, magiging parte po siya ng summary na ito. Yung general information sheet po na taunang sinasabit nila sa amin at ang audited financial statement po.
0: Okay, thank you. So, based po dito sa summary, merong nakalagay na data from sa unang row, unang table, data from the Articles of Incorporation or AOI. So, based po dito, ano po yung naging partisipasyon, kung mayroon man, ni Vice President sa kumpanyang ito kung ang pagbabasehan na yung Articles of Incorporation?
1: Dito po, nakasaad dito sa summary ito, yung pangalan ng kumpanya, anong SEC registration number, kung kailan po siya na-register sa SEC, at maging kanyang primary purpose na nakalahat dito. Dito naman po, nakapakita rin po rito kung si BP po, Sara Duterte, ay incorporator, director, ang capital po ng kumpanya, authorized capital stock, amount subscribed, at amount paid up po. Ito pong mga information po ito ay nanggagaling po sa initial submission po nila, yung pong sa Articles of Incorporation.
0: Okay, nabanggit niyo po na itong salitang incorporator. Ano po ba ang incorporator?
1: Ang incorporator po ay yung mga taong tatag ng corporation. Sila yung umisip na kung ano ang pangalan, ano ang magiging purpose niya, magkano ang kapitalisasyon, at sila rin po yung mga pumirma ng foundational documents gaya po ng Articles of Incorporation at yung bylaws.
0: Okay. So, based po sa Articles of Incorporation, ano po ulit yung mga naging partisipasyon kung mayroon man ni Vice President para sa kumpanyang Metro City Chow Foods Corporation?
1: Si BP Sara Duterte po ay lumalabas pong isa sa mga incorporator. Siya rin po ay director ng nasabing korporasyon nung ito ay itatag. At mayroon din po siyang subscription at nagbayad po sa kanyang subscription.
0: Ano po yung sinubscribe niya?
1: Yung pong parte ng authorized capital na sinubscribe ni Vice President po, mayroon po siyang statement doon. Mayroon pong information na nakasaad sa Articles of Incorporation.
0: Okay, so sinabi niyo po noon na incorporator siya at director din based sa Articles of Incorporation.
1: Yan po yung ayon sa Articles of Incorporation ng Metro City Chow Food Corporation.
0: Okay, so lumalabas po dito sa summary na merong may column dito na tungkol sa company's total at may lumalabas na authorized capital stock. Ang amount na ito ay 1 million. Pakipaliwanag ko, ano ko ba itong authorized capital stock na 1 million under the column company's total?
1: Yung authorized capital po, matatagpuan ito kadalasan sa Article 7 ng Article of Incorporation. Yan po yung total amount ng capital na gagamitin ng korporasyon. Yung 1 milyong piso po.
0: Okay. Yung susunod po na column and still under company's total ay itong amount subscribed na may halagang 250,000 pesos. Ano po ito?
1: Yung pong subscription po ay yung pong amount of, na mula sa capital na kinuha o binili ng isang subscriber.
0: So, ito pong amount subscribed ay para sa mga lahat na ng shareholders ng company.
1: Para po sa mga shareholder po na okay. Kumuha ng parte ng authorized capitalist.
0: At ito naman pong susunod na amount, no? Under the amount paid up still, under yung gray column na company's total, ang halaga po dito na lumalabas ay 62,500. Ano naman po itong amount paid up na ito?
1: Ito po yung kabuong ang halaga na binayaran ng mga shareholders na kumuha ng capital na lumalabas po na hindi po nila nabayaran ng buo yung kanilang subscription.
0: Okay, so itong 62,500, ito pa lang po yung binayaran ng mga shareholders sa kanilang subscription.
1: Opo, lahat po ng shareholder.
0: Ayun, okay, malinaw po. So para po lahat yon sa mga shareholders. Itong shareholder po, no, pakipaliwanag nga po sa madaling salita, ano po ba ang shareholder?
1: Ang shareholder po yung mga namuhunan sa kumpanya na may meron pong i-issue sa kanilang share sa stock.
0: At ano naman po kung anong ibig sabihin kung isang tao ay merong shares of stock sa isang kumpanya?
1: Meron po siyang interest o equity sa kumpanya.
0: Okay. So punta po tayo sa susunod na mga column, no? Based sa summary, itong color blue na may heading VP Sara Duterte. At meron ding column dito na amount subscribed na ang lumalabas ay 50,000 pesos. Ano po itong amount na ito?
1: Ito po yung halaga na sinubscribe ni VP Sara Duterte sa kumpanya. 50,000 piso.
0: Okay. So 50,000 pesos. Yung sumunod naman po na amount ay amount paid up na 12,500 pesos. Ano naman po itong amount na ito?
1: Ito po yung kanyang initial na binayaran sa kanyang subscription.
0: Para po sa mga shares of stock.
1: Ng shares of stock po niya.
0: So, meron pong difference, no? Yung subscription, yung amount subscribed na 50,000 at yung amount paid up na 12,500. Ano po yung difference na yon?
1: Yung po yung unpaid subscription, yung po yung hindi pa po niya nababayaran na amount of subscription niya.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin may utang pa po based dito sa information na ito. May utang pa si VP Sara sa kumpanya.
1: Opo, ayon po sa Articles of Incorporation.
0: Okay, so far, ang naipasok niya pa lang na pera ay 12,500 pa nung na-incorporate itong company.
1: Tama po.
0: Sige, so punta tayo sa last column. Meron ditong nakalagay na percentage of ownership, no? At lumalabas na 20%. Paano po na-compute yung 20% na yan, sir?
1: Well, sa total amount subscribed po, yan po yung outstanding shares. Dinivide po dyan yung magkano naman po yung sinubscribe ni VP Sara, which is 50,000. Kaya 250,000 divided 50,000, parang ganun po, 20%.
0: Yung 50,000 divided by 250,000? Para maging 20%?
1: Tama po.
0: Okay. So ito po yung lumalabas na percentage ng ownership niya.
1: 20%. Tama po.
0: Thank you. Baba po tayo sa data naman na galing sa general information sheets. Meron pong yung unang column po ay year, no? Pero bago tayo magtungo, no, sa details about sa summary na ito, ano po ba itong general information sheet?
1: Ang general information sheet po ay isang updating mechanism namin o mga dokumento na kung saan ang layunin po nito ay update ang SEC kung meron man pong pagbabago sa struktura, sa komposisyon, sa mga opisyales ng isang korporasyon. Ito po ay sinusubit sa amin mga 30 araw matapos ang kailang annual meeting.
0: Okay, thank you. Ngayon, puntahan natin yung table na data from General Information Sheet o GIS. So napansin ko po, yung unang row, no, yung year from 2018 to 2021, bakit po parang nakalump po itong years na ito? Bakit po napagsama-sama para sa row na ito?
1: Ang dahilan po kung bakit po nakalump ito from 2018 to 2021 kasi halos ang mga impormasyon po ay pare-parehas tungkol sa kung siya ba ay member of Board of Directors, kung siya ba ay member ng Executive Committee, bagin po sa kanyang subscription ay pare-parehas kaya pinresenta lang po namin ng isang linya ito.
0: Okay, so wala akong pagbabago, no? Kasi yung pati po yung amount subscribed at amount paid up, pareho pa rin po, no? So, ang ibig sabihin po from 2018 to 2021 ay halimbawa, member ng Board of Directors po si Vice President. Tama po ba yun?
1: Yan po ang nakasaad sa JS ng mga panahon na yan.
0: So, nakalagay po dito na member of the Board of Directors si Vice President para sa mga taong 2018 to 2021. So, paki-explain nga po, ano po ba itong Board of Directors?
1: Well, ang Board of Directors po, siya po ang inatasan ng batas na mag-exercise ng corporate power, mag-conduct ng mga negosyo ng kumpanya, at mag-control sa mga properties ng kumpanya. Sila po yung umiisip ng pangmahabang panahon na istrategiya para ma-improve yung kanilang kumpanya. Sila rin po ang mananagot upang mag-submite sa SEC at sa iba pang kagawaran ng gobyerno para sa kanilang mga legal compliances. At sila rin po yung talagang magbibigay ng proteksyon para sa kanilang shareholders.
0: Okay. Ano pong mangyayari kung ang isang kumpanya ay walang board of directors?
1: Hindi po siya makakapag-conduct ng business kung wala po siyang board of directors.
0: So mukhang mahalaga po itong mga board of directors. Tama po ba?
1: Mahalaga po.
0: Okay, thank you. Ngayon, punta tayo sa susunod na column after ng board of directors. Ito ay ang executive committee. So ano po ang ibig sabihin na lumalabas dito sa table na na may nakasulat na member-compensation committee? Sino po ang member ng Compensation Committee based dito?
1: Ayon nga po sa 2018 to 2021 GIS, si VP Sara Duterte po ay parte ng Executive Committee. Actually po, member po siya ng Compensation Committee.
0: Ano ho bang ibig sabihin ng Executive Committee?
1: Ang Executive Committee po ay usually composed po siya ng mga 3 director na ang layunin po ay magbigay ng maagarang solusyon o desisyon sa mga usapin ng organisasyon o ng kumpanya. As Compensation Committee po, sila rin po ang nag-aaral tungkol sa compensation package ng mga empleyado. Yun po ang aking nalalaman dito.
0: Okay, so bukod po sa pagiging director ni VP Sara, siya po ay member ng Compensation Committee doon sa Executive Committee. Tama po ba?
1: Yan po yung nakalagay sa kanilang GIS.
0: So apart from yung duties ng director, may dagdag duty pa po dahil kasama siya sa Executive Committee.
1: Yan po yung nakatala sa GIS nila.
0: Okay, thank you. So nabanggit niyo po na wala namang nagbago sa amount subscribed ni VP Sara or sa amount paid up ni VP Sara para sa mga taong 2018 to 2021. Ngayon, punta tayo sa susunod na row para sa mga taong 2022 naman hanggang 2020 4. So sabi niyo po kanina, nagsasubmit ng GIS ang kumpanya kung may mga pagbabago. So based po sa runa ito, meron po bang nagbago sa shareholdings or sa interest ni VP Sara para sa kumpanyang Metro City Chow Foods Corporation?
1: Ayon po sa 2022 hanggang 2024 na GIS, ang napansin po namin pagbabago rito ay nabayaran na po niya ng buo yung kanyang subscription. Lumilito po rito na yung kanyang among subscribe na 50,000 pesos ay nabayaran rin po niya ng buo, 50,000 pesos din po.
0: Okay, so fully paid na po siya from 12,500, nabayaran niya na ng buo yung 50,000. So wala na po siyang utang sa Metro City Chow Foods.
1: Ayon po sa GIS na sinabit nila.
0: So ito pong total na 50,000 na pesos na amount paid up. So ito pa yung total na pinasok na pera ni VP Sara sa kumpanyang ito.
1: Opo.
0: At ganun din po, no, hindi rin nagbago ang kanyang percentage of ownership. 20% pa rin ho.
1: Tama po, 20% pa rin po.
0: Pero ano pong sinasabi dito tungkol sa participation ni VP Sara sa Board of Directors para sa 2022 hanggang 2024?
1: Ayon po sa GIS nila, from 2022 hanggang 2024, si BP Sara Duterte po ay member pa rin po ng Board of Directors.
0: Isang tanong nga po ulit, sino po ba ang namimili ng mga magiging members ng Board of Directors?
1: Well, ang director po ay ini-elect po ng mga shareholders.
0: Ah, so may election po?
1: Dapat po, may election.
0: Okay, so mukhang taon-taon ho, may election at laging nananalo si VP Sara na sa pagiging director sa kumpanyang ito.
2: Objection, Your Honor. There's already been a prior ruling from the presiding officer. We move to strike these additional conclusions of facts and law being made by the counsel. These are speeches that are not coming from the witness. Again, Your Honor, from the defense, it's our position. Evidence should come from the witness, not the counsel, Your Honor.
3: Allow me, counsel, with your indulgence, to abbreviate the proceedings as well. Attorney Del Rosario, marami siguro nagtataka kung bakit ganito yung mga figure, mga bitin-bitin yung mga amount. Normal po ito, di ba? Kahit sinong abogadong inutusan, bagong graduate na naging abogadong inutusan, magtayo ng korporasyon, gamitin ang express lane ng SEC, ito po yung makikita natin halos araw-araw, di ba?
1: Tama po.
3: Kasi sangayon sa batas, kung may 1 million kang authorized capital stock, ang minimum na pwede mong isubscribe at bayaran ay 25% at ang babayaran mo ay 25% din. Kaya yung figure na 62,500, kabisado po yan ng halos lahat ng abogado dahil yan po yung minimum na paid up na dapat bayaran para sa 1 million korporasyon. Tama po?
1: Yan po yung bataas noon. Pero nagbago na rin po siya.
3: Alam ko, isa po ako sa mga may akda na naglikha ng OPC. Pero pagpapatuloy ko po. So yan po yung ginagawa noon. At nung panahong ginawa ito, wala pa po yung batas na yun, di ba?
1: Tama po.
3: Ngayon, ilan po usually ang minimum bago mag-OPC? OPC po, ibig sabihin, one person corporation. Ilan po ang minimum na dapat na nagbubuo ng isang kumpanya?
1: OPC po siya, kaya isa lamang po.
3: Dati po, ilan po ang minimum na bilang ng tao para magtayo ng isang kumpanya bago po yung amendment sa OPC?
1: 5 po ang minimum number of incorporators.
3: 5. So tama usually po. Sa ganitong uri ng kumpanya na hindi naman listed sa stock exchange, malamang 5 lang po ang stockholder nito.
1: Kadalasan po 5 po.
3: Ito po, 5 to no?
1: 5 po.
3: 5 po ito. Mukha namang 5 eh. So lumalabas po na yung 5, malamang din, nang hindi ko nakikita yung JS, bawat isang stockholder ay meron tigda 20%.
1: Tama po, equal po.
3: Dito po sa kumpanyang to, di po ba? Tama po.
1: Opo.
3: At ang bubuo ng Board of Directors ay yung mga stockholder, di po ba?
1: Opo, sila po yung initial directors po during incorporation.
3: Opo, at 5 po yun, 5 lamang po yun.
1: Tama po.
3: So it may be a misnomer na palagi nananalo yung statement ni Attorney Irvin dahil yung Board of Directors na 5 lang naman talaga ang bubuo ng Board of Directors. Hindi po ba?
1: Tama po, sir.
3: Dahil kulang na yung tao mo para sa board of directors eh. Sila lang namang lima eh. Tama po, sir?
1: Tama po.
3: Okay. You may proceed. You may proceed, Attorney Irwin.
0: Okay, so from 2022 to 2024, member po ng board of directors si VP Sara. Ngayon, punta po tayo sa 2025. Pakitignan po, based po dito sa summary. Member pa rin po ba siya ng board of directors?
1: Member pa rin po siya ng board of directors sa JS ng 2025.
0: How about sa executive committee po?
1: Ganun pa rin po, nakatala pa rin po siya as member ng Executive Compensation Committee.
0: Dito po sa column na officer, mayroong nakalagay na associated person. Ano ang ibig sabihin ng pag may nakalagay na associated person, kung alam po ninyo?
1: Ang associated person po, sa pagkakaalam po, ito po yung nagsasubmit ng compliance para sa mga capital market transactions.
0: Okay. So, sir, abogado po kayo, no? Lumalabas po dito na member po ng Board of Directors si VP Sara mula 2022 hanggang 2025. Kailan po na-elect na Vice President si Respondent Sara Duterte?
1: Sumumpa po siya bilang Vice President June 30, 2022.
0: Okay. And bilang abogado, pwede po ba ng isang Vice Presidente kapag nanumpa na siya, ay maaari po ba siyang maging member of the board of directors ng kumpanya?
2: Objection, Your Honor. Calls for an opinion from a witness that is clearly incompetent, Your Honor. If the prosecution was if so minded, they should have been asked for of the civil service.
3: Actually, I'll allow it, counsel, because I'm also interested to find out if they flagged it or not. Because if it's indeed illegal, they should have flagged it. If that's the opinion of the SEC. You may answer, Attorney Del Rosario.
1: Meron po tayong provision sa ating konstitusyon na nagsasabi na ang presidente, ang vice president, maging ang cabinet member, maging ang kailang mga deputies, ay hindi maaring, kung hindi rin pag ipapahintulot ng konstitusyon, magkaroon ng mag-hold ng iba pang opisina, magkaroon ng ibang trabaho, mag-engage ng ibang profesyon, magkaroon ng business interest, at upang maiwasan po yung conflict of interest, yun po, alam ko po mayroon pong ganong provision.
0: Your Honor, we ask the impeachment court to take judicial notice of Article 7, Section 13 of the 1987 Constitution, which says, the President, Vice President, the members of the Cabinet and their deputies or assistants shall not, unless otherwise provided in this Constitution, hold any other office or employment during their tenure. They shall not, during said tenure, directly or indirectly practice any other profession, participate in any business, or be financially interested in any contract with, or in any franchise or special privilege granted by the government or any subdivision, agency, or instrumentality thereof, including government-owned or controlled corporations or their subsidiaries. They shall strictly avoid conflict of interest in the conduct of their office.
3: Thank you for reading that, Attorney Irwin. Attorney Del Rosario, wala po akong napakinggan sa binasa ni Attorney Irwin na business interest.
1: Yun po lang yung pagkakaintindi ko, mag-participate sa negosyo.
3: Participate in business, yes, it's there. But to have a business interest, do you see it?
1: Siguro po, mali lang po yung aking pag-interpreta in Tagalog po.
3: Okay.
1: Pagpatawad po.
3: No, okay lang po. Okay lang po, Attorney Rosario. Please proceed, Attorney Irwin.
0: Thank you, Your Honor. May we ask the... Well, we will now proceed to the next part of the summary still for GenCorp.
3: Hold on, Attorney Irwin. Can you flash the previous slide?
0: The Constitution.
3: Can you flash
0: provision?
3: The previous slide? No, not the Constitution. The previous slide.
0: The summary.
3: The page summary. Because three, this might recur, so it will abbreviate the proceedings as well. Can you... The summary on...
0: Page 3 of the summary.
3: The company. Yes.

0: Yan po yung mga impormasyon na nakalagay sa JIS, sa General Information Sheet.
1: Sa ilalim ng column ng authorized capital stock?
0: Hindi po, sir. Meron pong, may nag-separate po dyan, data from the General Information Sheet, then yung taon, Board of Directors.
1: Kung titingnan niyo po yung column kasi, nasa ilalim po yan ng authorized capital stock, hindi po ba? Parehong column po yan eh.
0: Parehong column po.
1: So, 1,000,000 pa rin yung authorized capital stock, hindi nagbago?
0: Hindi pa rin po nagbago.
1: Okay. Pangalawa, bakit mula 50,000 bumaba ng 12,500 uli sa amended noong 2025?
0: Yung po ang pagkaka-report nila sa JIS. Muli sa kanilang amended JIS.
1: So, base lang po yan sa nireport sa inyo?
0: Opo. Kung ano pong data ang nakalagay sa JIS, yun lamang po ang nakalagay dito.
1: Okay. Kindly proceed, Attorney Erwin.
2: Thank you, Your Honor. So, kanina po na-define ninyo ang shareholder. At nasabi niyo, ito ay pamumuhunan sa kumpanya. So, ano po ba ang financial benefit kung mayroon man ang pagiging isang shareholder ng kumpanya?
0: Well, bilang shareholder po, ang alam ko pong pakinabang niya sa kanyang puhunan ay yung dividendong idideklara ng kumpanya. Ngayon, kung shareholder na ito ay director, maaari po siya makatanggap ng additional, let's say, yung kanilang reasonable per diem. O kung ang shareholder na ito ay empleyado pa ng kumpanya, maaari meron po siyang sweldo.
2: Nabanggit niyo po yung dividend. No? Ano po ba itong dividends?
0: Ang dividend po ay parte po ng kita ng isang korporasyon na nanggaling sa retained earnings. At yung retained earnings na ito ay nakatagrip po as unrestricted retained earnings o wala nang paggagamitan na maaring ideklara at ibayad bilang dividendo para sa shareholder ayon po sa kanilang interest sa kumpanya. In proportionate interest po sa kumpanya.
2: Okay. So, ito pong dividends ay kita ng shareholder?
0: Opo. Yan po yung binibigay na kita ng shareholder.
2: Sige. So, puntahan natin yung susunod na table para sa Metro City Chow Foods Corporation. Itong page 4.
1: Before you proceed, Council, can you clarify, Attorney Del Rosario, yung dividendo po, yun po ay kikitain lamang ng shareholder pag dineklara na?
0: Tama po.
1: Hanggat hindi dinedeklara yung dividendo, pag-aari kasama pa rin yun sa pag-aari ng kumpanya at hindi bahagi sa pag-aari ng shareholder.
0: Tama po, hanggat hindi pa po siya na ibabayad sa mga shareholders.
1: Sa katunayan, magbabayad ka lamang ng buwis kapag dineklara na yung dividend.
0: Tama po.
1: Sa kabilang banda, ang shareholder pwedeng umutang laban sa undeclared dividend o gamit na collateral yung undeclared dividend?
0: Maari po.
1: Nakadeklara po ba yun sa SEC o hindi po?
0: Maari pong makadeklara yun kung meron man sa financial statement as part ng notes. Pero sa JIS po, wala po kaming ganong entry on.
1: Loan po yun ng shareholder, hindi ng kumpanya.
0: Opo, maaaring ideklara po yun ng, through the notes. Kasi po, yung mga creditors ng kumpanya, baka rin nakalagay ang pangalan ng shareholder doon.
1: Loan lamang po ang tawag ko, pero sa katunayan, advanced on undeclared dividend po yun. Loan po ang turing doon, pero advanced yun sa undeclared dividend. Kailangan po ba i-deklara yun?
0: Siguro po, hindi ko po kayang sagutin yan. Una-una, hindi naman po ako CPA yan para...
1: Pero ang SEC po ba, nire-require bang i-declare ang advanced on against undeclared dividends? Hindi po.
0: Ang alam ko po, dapat mong ilagay yung mga advances from stockholders. Pero coming from the undeclared dividends, wala po akong idea.
1: Kung wala po kayo idea, ibig sabihin, hindi po nire-require ng SEC na i-report po yan.
0: Maari pong merong accounting standards na nire-require po yan. Tulad nga po na sabi ko, hindi ko po alam ang mga accounting standards. Kung ano-ano po pong mga entries na dapat for purposes po ng

0: maging transparent kung dapat siyang i-declare sa financial statement.
1: Pero hindi po yan kasama sa compliance na hinihiling ng opisina ninyo?
0: Hindi po siya yung mga binabantayan naming information na dapat namin makita sa mga GIS.
1: Okay, salamat po. You may proceed, Counsel. Thank you for your indulgence.
2: Okay, so itong page 3 ng inyong summary tungkol sa Metro City Chow Foods Corporation. So tignan nga po natin ano po ba ang negosyo o purpose nitong corporation na ito.
0: Ayon po sa Articles of Incorporation ng Metro City Chow Food Corporation, ang primary purpose po niya ay to establish, operate, and maintain restaurants, coffee shops, refreshment parlors, cocktail lounges, and cater foods.
2: Okay, so sa baba po na table na meron nakalagay na data from audited financial statements. Ano po itong audited financial statements?
0: Well, ang audited financial statement po ay structured information tungkol po sa financial position ng isang kumpanya. Ito pong dokumentong ito ay isinusubmit sa aming tanggapan within 120 days of the end of fiscal year po. Dito po nakasaad ang financial condition ng bawat kumpanya.
2: Thank you. Sige, so puntahan natin, isa-isahin natin itong impormasyon dito sa table na ito. Sa unang column, nakalagay ang year. Ano ho yung mga ibig sabihin ng mga taon na nakalista dyan sa column na iyan?
0: Ito po yung taon kung saan nag-submit po sila ng financial audited financial statement para sa Metro City Chow Food Corporation.
2: Okay, thank you. Ngayon, yung susunod na column naman ay sales, no? At mag-focus tayo sa 2017 na taon. Nakalagay dito ang sales ay 25,733,411. Ano po ba itong 25 million na ito sa column na ito?
0: Ayon po sa financial statement nila, sa column po ng sales, meron po itong 25,733,411. Ito po yung pinagbilan ng produkto nila o serbisyo sa publiko. Yun po yung alam ko sa sales.
2: So ito po yung benta. Benta ng kumpanya. Okay. Para sa buong taon ng 2017.
0: Tama po.
2: And then sa susunod na column, still for 2017, no, merong net income na lumalabas ng amount ay 321,223. Ano man po itong amount na ito?
3: Your Honor, at this point, we will object on the ground of relevance, Your Honor. May we inquire what the relevance of confronting the witness with these particular numbers is in relation to the charge against the Vice President specific to Article 2?
1: Counsel, you want to respond?
2: Your Honor, the relevance will be, again, as stated in our purpose, kumita po yung kumpanya, yung iba, hindi po kumita, pero at the end of the day, wala pong nakuhang dividendo. So papunta po tayo sa puntong iyon, pero bago po tayo makarating doon, Your Honor, kailangan po naming ipaliwanag ano po ba yung mga amounts, ano po ba yung dapat tignan para malaman kung may dividendo o walang dividendo, Your Honor.
1: But I don't think you need to go through the year-by-year account, Counsel, because as we can already see, it will end in a loss.
2: Yes, Your Honor. I'm just trying to explain, Your Honor. Anyway, Your Honor, hindi ko na po kailangang gawin taon-taon. This is just the first row to illustrate, Your Honor, itong mga konseptong ito.
1: Yes, Counsel. I'll give you some leeway just to explain the concepts, but kindly go directly to your point.
2: Yes, Your Honor. I'll do that.
1: Objection is overruled. For the meantime, Attorney Justin.
3: Understood, Your Honor.
2: So, sir, ano po itong lumalabas na 321,223 under column na net income o net loss?
0: Ito pong amount na ito ay ang kinita matapos tanggalin ang cost of sales, ibinawas po roon yung halaga ng yung sales, ibinawas po yung halaga ng puhunan nito. Ito po yung lumalabas na kinita niya, 321,223.
2: Okay, thank you po. Ngayon sa susunod na column, no, ang column na ito ay retained earnings / deficit. ang amount ay 321,223. Ano naman po ito?
0: Ito po yung earnings po ng kumpanya sa loob ng isang taon na ito.
2: Bakit po pareho yung amount ng net income na 321 dito sa retained earnings para sa taong 2017?
0: Kasi po ang retained earnings ay cumulative. Kung ano po yung unang net income, siya na rin po muna. Ito po kasi ay nagbabago. Depende po sa takbo ng negosyo kung meron siyang income or meron siyang loss.
2: Sige, salamat po. Ngayon, punta tayo sa susunod na column. Itong appropriated retained earnings ang nakalagay dito sa column na ito for 2017. Zero. Ano naman po ito?
0: Ibig sabihin po niya na wala pong itinalagang pera na gagamitin sa mga proyekto o anumang pangangailangan ng kumpanya. Na ang perang ito ay dapat manggaling sa retained earnings po.
2: Okay, so dahil zero, wala pong itinalagang ganon ang kumpanya para sa mga proyekto. Tama po ba?
0: Tama po.
2: Okay, yung susunod na column, ang title nito ay unappropriated or unrestricted retained earnings at may halaga na lumalabas, 321,223. Ano po itong amount na ito?
0: Lumalabas po yung kailan total retained earnings po ay nilagay na po nila bilang unappropriated. Itong halagang pong ito ay ang amount na maaring ideklara as dividendo.
2: Sige. Ngayon, punta tayo sa huling column. Nakalagay dito, dividend appropriation / declaration / payment. For 2017, lumalabas po, nakalagay dito, no dividends declared. Bakit po no dividends declared ang nakalagay dito?
0: Lumalabas po kasi nung tinignan ng 2017 financial statement, wala pong information na nagkaroon siya ng deklarasyon o pagbabayad ng dividendo. Maging po sa KJS nung 2017, meron pong entry doon kung meron kang diniklarang dividendo o binayad. Wala pong information na nakalagay.
2: Okay, so kaya po no dividends declared ang nakalagay dito. So, 2018, no? Malino naman po sa summary na naging 50 million ang sales, ang net income ay 462,277 for 2018. Ngayon, yung retained earnings po ay naging 783,500. Bakit po ganun yung lumalabas na amount doon sa retained earnings for 2018?
0: Idadagdag mo na po yung income mula sa dating retained earnings po. Kaya naging 783,500 pesos.
2: Ang sinasabi niyo pong income, yung net income para sa taong 2017 hanggang 2018, tama po ba?
0: Yung income po ng 2018 at yung retained earnings po ng 2017.
2: Ayun. So, yung retained earnings noong 2017 na 321,223 plus yung 462,277, kaya po naging 783,500.
0: Tama po.
2: Okay. Ngayon, diretso na tayo, no, sa unrestricted retained earnings. Pareho po yung amount sa retained earnings. So, ano pong ibig sabihin nito?
0: Ang total amount po ng retained earnings ay nilagay po nila sa account ng unappropriated unrestricted retained earnings. Ito po yung maaari din pong ideklara bilang dividendo.
2: Pero para sa taong 2018, meron po bang dineklara na dividends?
0: Wala pong impormasyon na nagsasabing nagkaroon ng deklarasyon ng 2018 from financial statement as well as sa JS.
2: So dalawa po yung tinignan yung document, audited financial statements at GIS, tama po ba?
0: Tama po.
2: Gumamit nga po tayo ng example, no? Nabanggit nyo kasi na nanggagaling yung information. Isa sa pinanggagalingan ng information ay yung general information sheet. So puntahan po natin yung 2018 na general information sheet ng Metro City Chow Foods Corporation. And for the record, Your Honor, we'd like to show to the witness exhibit P-Roman numeral 2-2-4-2-A. Ito po yung 2018 GIS ng Metro City Chow Foods Corporation. So pakitignan nga po itong GIS at Anong saang page po makikita diyan yung impormasyon tungkol sa dividends?
0: Ito pong JS pertaining to Metro City Chow Food Corporation sa taong 2018. Sa page 9, meron po itong hinihingi impormasyon tungkol sa number 5, dividends declared during the immediately preceding year. Nakalagay po rito kung ang different types of dividend, whether cash, stock, or property.
2: Para lang pumalino, anong item po dyang sa page na yan, lumalabas yung information tungkol sa dividends?
0: Sa item number 5 po.
2: Item number 5. So ano po ang nakalagay sa item number 5, ano po ang nakalagay tungkol sa dividends? Dividends declared during the immediately preceding year?
0: Type of dividends, cash, stock, property, sa amount, NA po ang lahat ng deklarasyon. NA sa cash, NA sa stock, at NA sa property.
2: So ano pong ibig sabihin nun, sir?
0: Wala pong impormasyon tungkol sa dividendo.
2: Thank you. And tinignan nyo rin po yung financial statements para sa 2018?
0: Sinuri din po.
2: At ano pong impormasyon tungkol sa dividends, kung mayroon man?
0: Wala pong impormasyon doon tungkol sa pagbibigay o pagdideklara ng dividendo.
2: Okay, thank you. Ngayon, tignan natin yung 2019 na information tungkol pa rin sa financial statements ng Metro City Chow Foods Corporation. Okay, ang kakaiba dito sa 2019 ay may lumalabas na po na amount doon sa column ng appropriated retained earnings. Ang amount ay 1,350,000 pesos. Ano po itong lumalabas na amount na ito, sir?
0: Yung sa 2019 po, yung amount na 1,350,000 pesos po under appropriated retained earnings, ito po yung amount, ito po yung pera isinet aside po nila para gamitin sa proyekto ng kumpanya. Maaring proyekto po para expand o magbayad ng utang. Yun po ang amount na itinalaga nila.
2: Ito po ba ay pwedeng i-declare na dividends?
0: Hindi po.
2: Ah, hindi po. Punta tayo sa next na column na merong lumalabas na 333,767 under the column unappropriated or unrestricted retained earnings. Paano po na-compute itong amount na ito, sir?
0: Yan po yung balance mula from the retained earnings na tinanggal po rin yung minart nila as appropriated. Ito po yung natira. Pera coming from the retained earnings ng kumpanya.
2: Okay, so yung retained earnings po for 2019 ay 1,383,767 minus itong 1,350,000 na appropriated retained earnings, lumalabas po na 33,767. Tama po ba yun?
0: Opo, yun po yung nasa account po ng unappropriated or restricted retained earnings.
2: So ito po bang 33,767 ay pwedeng i-declare na dividends?
0: Pwede pong i-declare itong as dividend.
2: And bakit po no dividends declared pa rin sa taong 2019?
3: Objection, Your Honor. The witness would be incompetent to testify and answer for the corporation involved, Your Honor.
1: Sustained.
2: I'll reform, Your Honor.
1: Kindly reform, Counsel.
2: Bakit po nakalagay na no dividends declared itong last column para sa taong 2019, sir?
3: The same objection, Your Honor. The reformed question does not make it different.
1: No. The first question was he was asking why. The witness would not be competent because declaring dividends is subject to the discretion and decision of the company and the company's board of directors. I would assume walang nakalagay na dividendo dahil wala po dineclare na dividendo. Dineklarang dineclare na dividendo. Tama po ba?
0: Tama po.
1: Nakabase po yung no dividends declared sa report ng kumpanya na wala silang dineclare na dividendo.
0: Wala pong information po sa JS as well as sa financial statement.
1: Na nag-declare sila ng dividendo para sa mga taong yan?
0: Tama po.
1: Okay. Kindly try to wind up, Attorney Orin, before we break for lunch, with respect to your educational direct on the terms in the summary.
2: Yes, Your Honor.
1: So we can proceed to the more exciting matters after lunch.
2: Yes, Your Honor. Anyway, I see that there are negative amounts here. I think this will be quicker now, Your Honor.
1: Okay. So, kindly proceed and wind up with that, I guess, before we pause for lunch.
2: Yes, Your Honor. So tingnan po natin no, itong summary ulit. Ang nakikita ko po ay 2020 hanggang 2024. Nakapula po yung funds ng figures para sa net income or net loss. Ano po ang ibig sabihin nito na nakapula siya at may negative value?
0: Ibig sabihin lang po nito na negative po yung kanyang income from 2017. Kung susumahin mo ang lahat ng income nila, negative po ng 3,154,676.
2: Ayun. So pag tinotal po yung net income o net loss mula 2017 hanggang 2025, yun po yung amount na sinabi nyo na negative 3 million. At pati po yung retained earnings, pula po. Bakit po pula din yung retained earnings?
0: Well, deficit po siya. And talagang wala po siyang...
4: Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
5: Ang mga pahuling headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. Kuya A, Igob AI, app inilusad ng Marcos Administration ngayong araw.
6: DICT handang makipagtulungan sa ombudsman sa umano'y Ghost Internet Scheme.
5: Vice President Sara Duterte, kinundina ang pamamaril sa South Cotabato School. Administrasyong Marcos Sinisi.
6: PNP imbestigahan ang pagkasawi ng isang law student na nahulog sa isang kondominium sa Taguig City.
5: MPD, naka-maximum tolerance sa mga kilos protesta ngayong martial law anniversary.
6: Corporate records sinilatag sa Day 27 ang impeachment trial ni VP Sara Duterte.
5: Senator Loren Legarda, mga katropa, nag-extend muli ng medical leave.
6: Walong bagong insidente isinama ng ICC sa kasong laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
5: Balitang regional na tayo, ang klase sa ilang paaralan sa Cebu suspendido dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin.
6: Balitang international media ban, US President Donald Trump binala ang magdudulot ng chilling effect sa US press.
5: Showbiz naman, mga katropa, Vilma Santos. Hindi po nabahala sa hindi nito pagkakasama sa National Artist List.
6: At sa balitang sports, sa Alex Ayala, nakakuha ng bye sa second round ng Singapore Tennis Open.
4: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
5: Katropa, araw na po tayo ng Monday, September 21, 2026 live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din kami inyong napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
6: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
6: Ako si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
5: Sa detalye ng balita, pinaunahan ni Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. ang ceremonial launch ng Igob AI, bagong intelligent feature ng Igob PH Super App, dyan sa Manila Hotel sa Manila ngayong araw. Binuo ng Department of Information and Communications Technology o DICT, tampok sa Igob AI si Kuya A. Isang built-in assistant na Nagbibigay po ng real-time na gabay para mas mapadali ang pag-access nating lahat sa iba't ibang online government services. Libre itong magagamit na lahat ng verified eGovPH users at may mga tool para sa document extraction, image identification, translation, form understanding, speech generation, pati na rin sa pagbibigay ng tourism-related information at access sa mga batas, policy at government guidelines. Kasabay rin po ng event ang eGovPH Hackathon 2026 awarding ceremony kung saan kinilala naman ang top 30 na mga teams na nakabuo ng mga makabagong digital solution na naglalayong suportahan ang digital transformation ng pamahalaan.
4: XFM News Nationwide.
6: Handang makipagtulungan ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa investigasyon ng Office of the Ombudsman sa umano'y Ghost Internet Scheme na kinasasangkutan ng government IT systems. Sinabi ng DICT na wala itong kinukonsenting corporation o korupsyon o mga kontratang hindi na ipatutupad ng maayos at handa itong ibigay ang mga kinakailangang records at system data sa investigasyon. Ayon sa ahensya, nagpatupad ito ng mas maigpit na monitoring ng mga kontrata, regular na audits at pagsusuri ng performance ng mga internet service provider para matiyak na aktwal na gumagana ang mga serbisyo. In-upgrade rin umano ng DICT ang network monitoring system nito para makita ang real-time ang mga free Wi-Fi sites sa buong bansa, masubaybay ang mga aberya at mapatunayan ang aktwal na performance ng mga provider. Nauna nang sinabi ng ombudsman na iimbestigahan ito ang aligasyon na may mga government IT systems na nilagyan umano ng substandard o peking software, habang sinabi ng DICT na bagamat wala pa itong natatanggap na formal notice, bukas ito sa anumang imbestigasyon.
4: XFM News Nationwide.
5: Kinundi na mga katropa ni Vice President Sara Duterte ang pamamaril sa Banga National High School dyan sa South Cotabato na ayon sa kanyang pahayag ay ikatlong school shooting case na ng bansa ngayong taon. Sa kanya pong pahayag, sinabi ni VP Duterte, ipinapakita ng insidente na maaaring mangyari pa rin ang ganitong uri ng karahasan sa mga paaralan at nanalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga bata. Pinuno rin niya ang Administrasyong Marcos at iginiit na nabigo mo na itong tiyakin ang ligtas at maayos na pamumuhay ng mga Pilipino. Ayon pa kay VP Duterte, mas inuuna umano ng administrasyon ang political survival at consolidation kaysa sa pangunahing tungkulin ng pamahalaan na protektahan ang mga mamamayan. Sinabi rin ng Vice Presidente na nabigo ang Administrasyong Marcos sa mga biktima at survivors ng insidente at nanawagan siya ng mas maayos na pamumuno.
4: XFM News Nationwide.
6: Iniimbestigahan na po ng Taguig City Police ang pagkasawi ng isang 24 anyos na law student na nahulog mula sa isang condominium sa Bonifacio Global City nitong Biyernes. Ayon sa pulisya, Ateneo de Manila University School of Law student ang biktima at natagpuan ang kanyang katawan ng security officer at maintenance personnel bandang alas 7:30 ng umaga matapos makarinig ng malakas na kalabog. Nakatira umano ang biktima sa ika-16 na palapag ng gusali habang natagpuan ang kanyang katawan sa ika-4 na palabag. Agad na isinara ang mga o ng mga otoridad ang lugar at nagsagawa ng crime scene processing ang mga investigador mula sa Taguig City Police at Southern Police District Forensic Unit. Isa sa ilalim sa autopsy ang mga labi upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi habang hinihintay pa ang opisyal na ulat ng mga investigador at scene of the crime operative.
4: XFM News Nationwide.
5: Naka-maximum tolerance po mga katropa ang Manila Police District sa mga isasagawang kilos protesta ngayong araw sa panggunita pa rin ang anibersary ng martial law. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Manila Police District Spokesperson Police Major Philip Ines, igagalang daw po ng pulisya ang karapatan ng mga mamamayan na magpahayag at magsagawa ng mapayapang pagkilos. Aniya, hindi agad haharangin ang mga grupong magsasagawa ng protesta, lalo na sa mga tinalagang Freedom Park gaya ng Diwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Moriones at sa Plaza Dilaw.
7: Sir George, mataas po ang pagrespeto natin sa karapatan po ng ating mga kababayan. Katulad po ng paulit-ulit nating sinasabi na ang karapatan at kalayaan ay lagi pong may kakibat sa responsibilidad. Sa ganun pa man po, pinakamataas po ng antas ng pagdisimpi o yung ating maximum tolerance. At meron po tayong sinipigurado po natin dito at inaasar natin yung ating mga kababayan. Yung respeto po, yung ating pong respeto sa bawat isa at yung ating pong pagrespeto natin sa karapatan ng bawat isa.
5: Sinabi rin ng MPD, mga katropa, na nakahanda na rin ang mga tauhan nila at augmentation forces mula sa iba't ibang rehiyon para mapanatili ang kayusan at seguridad sa Maynila.
4: XFM News Nationwide.
6: Vice Mayor G. Atienza nanawagan ng respeto at kaayusan sa mga rally sa Maynila. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Live.
8: Si Manila Vice Mayor Chi Atienza sa mga nagsasagawa ng mga rally ngayong araw nang panatilihin ang kaayusan at igalang ang lungsod kasabay ng pagmunita ng 54th na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Ayon kay Atienza, kinikilala ng pamahalang lungsod ng Manila ang karapatan ng bawat isa na magtipon at malayang mapahayag ng saloobin. Gayunman, hiniling niya sa mga realista na pairali ng disiplina at tiyaking maayos, malinis at ligtas ang kanilang mga aktibidad. Binigyan din ng Vice Alcalde na maalagang maparatili ang kaayusan sa lungsod at maiwasan ang anumang abala sa mga residente, motorista at iba pang gumagamit ng mga papublikong lugar. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide. Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
5: Samantala, mga katropa, yung corporate records nilatagpo sa ika-27th day ng impeachment trial ngayon ni VP Sara. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
6: Sa harap ng Senate Impeachment Court si SEC Director Attorney Gerardo Del Rosario bilang testigo ng prosekusyon sa 27th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinakilala ni Private Prosecutor Attorney Erwin Matib si Del Rosario bilang Director ng SEC Company Registration and Monitoring Department at ikatlong testigo para sa Article 2 sa mga aligasyon ng unexplained wealth, false salaries at patuloy na business interests ng Vice Presidente. Binanggit ang ilang kumpanya sa nasabing corporate records. Iniuugnay ng prosekusyon ang mga dokumentong ito sa mga aligasyon sa Article 2 habang nakatakdang sumailalim sa cross-examination si Del Rosario sa panig ng depensa. Katropa mo sa Senado para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
4: XFM News Nationwide.
6: Tumutol ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ng prosecution ng summary ng kanyang shareholdings dahil ayon sa abogado nito si Attorney Justin Nicole Gular, may mga impormasyong maaaring magdulot ng maling pag-unawa sa publiko. Gayon naman ang prosecution na pinapayagan ng rules of court ang paggamit ng summaries para mapabilis ang paglalahad ng testimony ng witness mula sa Securities and Exchange Commission. Tinutulan din ng depensa ang identification at authentication ng corporate documents ng Pikimong Philippines at JTC Group of Companies dahil sa sinabi nilang nauna nang itinuring na irrelevant ang mga dokumentong ito matapos walang maipakitang established connection kay Vice President Sara Duterte. Samantala, inanunsyo ng prosecution na hindi na nito ihaharap bilang witness si Civil Service Commission Assistant Commissioner Ariel Ronquillo. Ayon sa prosecution, sapat na ang testimonies ni na retired Sandigan Bayan Justice Amparo Kabotahe Tang at Office of the Ombudsman Records Officer Attorney Karen Batu para talakayin ang mga isyung dapat sana ay saklaw ng testimony ni Ronquillo.
4: XFM News Nationwide.
5: Balita pa rin, katropa, sa impeachment, hindi maaaring dumalo o hindi maaaring hindi dumalo. Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa pagpapatawag po ng Senate Impeachment Court sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte matapos siyang isabina para tumistigo. Ayon kay Lead Impeachment Prosecutor Gerbil Luistro, hindi maaaring gawing blanket excuse ang right against self-incrimination para hindi sumunod sa sabina dahil nararapat lamang ito sa mga partikular na tanong na maaaring magdulot po ng self-incrimination. Inaasang tatanungin si Baste Duterte tungkol sa aligasyon ng unexplained wealth laban sa Vice President at posibleng humarap siya sa impeachment court ngayong Linggo. Aminado si Luistro na maaaring maging hostile witness si Baste para sa prosecution dahil magkapatid nga sila ng Vice President Sara Duterte. Pero sinabi niyang wala nang ibang pagpipilian ng prosecution kundi ipatawag siya. Samantala, hiniling ni Luis Tro sa impeachment court na maging patas sa pagpapatupad ng sub-judice rule matapos makatanggap ng show cause orders ang dalawang prosecution lawyer.
4: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
6: Nag-extend ng medical leave si Senator Lorraine Legarda. Ito ang kinumpirma ng Senate Secretary na si Attorney Ray Bantog ngayong araw. Ayon kay Bantog, naka-medical leave si Legarda mula Setyembre 21 hanggang 23, 28 hanggang Oktubre 2 at Oktubre 5 hanggang 9. Matatandaan noong August 3 ang unang medical leave ng senadora.
4: XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, hindi pa nakukumpirma ni Vice President Sara Duterte kung dadalo siya sa Senate Budget Hearing para sa OBP. Ayon kay Senator JB Ejercito, huling tatalakayin ng Senado ang budget po ng Office of the Vice President at Office of the President. Dahil abala rin ang mga senador sa kanilang tungkulin bilang impeachment court. Nasa 785.2 million pesos ang panukalang 2027 budget ng OBP. Mas mababa pa ng 11.7% kumpara sa 889.2 million pesos na binudget nila noong o ngayong taong 2026. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi po maaaring talakayin sa budget hearing ang mga isyong kasalukuyang dinidinig ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Inihayag din ni Gatchalian na hindi maglalaan ang Senado ng confidential funds para sa OBP, Department of Education at iba pang civilian agencies maliban kung may malinaw at sapat na justification para sa nasabing pondo.
4: XFM News Nationwide.
6: Iminungkahi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magkakaroon ng civil service eligibility ang mga barangay at sangguniang kabataan officials dahil sila ang unang nilalapitan ng publiko para sa serbisyo ng gobyerno. Ayon kay Remulla, makatutulong ang requirement para maging mas maayos at mas matatag ang frontline services ng pamahalaan. Sa kasalukuyang patakaran, hindi required na kumuha ng civil service eligibility ang mga kabataan nais tumakbo bilang sangguniang kabataan officials dahil kusa itong ipinagkakaloob ng Civil Service Commission sa oras na sila ay maging opisyal. Tignit din ang Ombudsman na may ilang barangay at SK officials na umano'y may hawak na malalaking lump sum o pinagsama-samang pondo na tinukoy niyang parang pork barrel. Kahit idiniklarang labag sa konstitusyon ng Supreme Court ang ganitong sistema. Samantala, inaprubahan na ng Kongreso ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan election sa November 28 habang nakabinbin pa ang pirma ng Pangulo sa panukalang batas.
4: XFM News Nationwide.
5: Itinutulak ni bagong National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao ang pagtatayo ng mga satellite office ng tanggapan sa bawat rehiyon para mas mailapit sa mga Pilipino ang mga programa laban sa kahirapan. Inilakay po ni Pacquiao kay Finance Secretary Frederick Go ang plano at pangailangan sa pondo ng NAPSI na siya namang nag-uugnay sa mga programa ng gobyerno para sa pagbabawas ng kahirapan at iba pang reformang panlipunan. Ayon kay Pacquiao, hindi lamang sa mga numero ang sukatan ng kahirapan dahil nakikita umano sa likod ng datos ang aktual na kalagayan ng mga pamilyang naghahanap ng pagkain, trabaho at mas magandang kinabukasan. Itinaga nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa si Pacquiao bilang kalihim at lead convener ng NAPSI nitong buwan kapalit po ni Lopez Santos III. Ang NAPSI ang pangunahing tanggapan ng gobyerno na nag-uugnay at nagbibigay ng payo sa mga programa para labanan ang kahirapan at palakasin ang partisipasyon ng mga ordinaryong sektor sa pamamahala.
4: XFM News Nationwide.
6: Isinama ng prosecutor ng International Criminal Court o ICC ang 8 karagdagang insidente sa Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya umabot na sa 57 ang kabuuang insidenteng saklaw ng kaso. Nanatili sa 3 ang Crimes Against Humanity charges laban kay Pangulong Duterte habang idinagdag ang 8 insidente sa 49 na naunang nakasaad sa kaso. Karamihan sa detalye ng mga bagong insidente ay redacted habang 6 dito ang isinama sa count 3 na tumutukoy sa mga alleged killings sa barangay clearance operations at 2 naman sa count 2 na may kaugnayan sa killings of high value targets. Ang unang 49 incidents ay sumasaklaw sa 76 killings at 2 attempted murders habang hindi bababa sa 9 pagpatay ang nakasaad sa 8 bagong insidente. Tinutulan naman ng defense team ni dating Pangulong Duterte ang mga karagdagang insidente na ayon sa kanila ay naglalaman ng new material facts at wala sa original na facts and circumstances ng kaso.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Alas 12:19 ang tamang oras sa inyong XFM News Nationwide. Pwede niyo pong subaybayan ang aming newscast sa lahat po ng XFM stations nationwide, katropa.
4: Balitang, balitang regional. Regional.
5: Punta tayo sa Gensan. Meron pong balita dyan. Yung pamaril sa Banga National High School ay 3 ang patay at 7 sugatan. Karagdagang detalye pa, katropa natin sa balita, Ruel Duvantay, XFM, Gensan.
9: Nananatiling balot sa kalungkutan ang Banga National High School matapos ang pamamaril nitong Biyernes, September 18, alauna ng hapon. 3 ang nasawi sa insidente, kabilang na ang 2 grade 9 na estudyante at ang 14 anyos na suspect habang 7 pang estudyante ang nasugatan. Kahapon, nagtungo sa paaralan si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama ang mga tauhang nagbibigay ng trauma-informed support at psychological first aid upang matiyak ang kinakailangang tulong medikal, pinansyal at psikolohikal para sa mga biktima. Bumisita din si Department of Education and DepEd Secretary Sammy Angkara at nakipag-usap sa mga pamilya ng mga biktima, teaching and non-teaching personnel, law enforcement at lokal na pamahalaan. Bilang pakikiramay sa mga pamilyang naapektuhan, ibinaba sa half-mast ang watawat ng Pilipinas sa paaralan habang patuloy ang pagluluksa ng buong komunidad. Samantala, ayon sa investigasyon ng pulisya, kabilang umano ang 14 anyos na suspect sa grupong True Crime Community at sinasabing magsimula na magplano ng pamamaril noong nakaraang buwan. Ginamit umano sa insidente ang 9mm caliber pistol na pagmamay-ari ng ama ng suspect na empleyado ng DepEd Region 12. Patuloy ang investigasyon kung paano nakapasok ang baril sa paaralan habang nananatiling suspendido ang mga klase sa Banga National High School. Sa gitna ng mabigat na pangyayaring ito, huwag kalimutang alagaan ang sarili at panatilihin ang araw-araw na wellness routine kasama ang Santum Plus Gold. Santum Plus Gold, ikaw lagi ang una! Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
6: Klase sa ilang paaralan sa Cebu suspendido dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
10: Suspendido ang face-to-face classes ngayong Lunes, Setyembre 21 sa iilang lugar sa Cebu dahil sa acutely unhealthy na kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Sa Cebu City, suspendido ang classes sa lahat ng antas sa public at private schools. Isa sa gawa naman ng mga classes sa pamamagitan ng modular, online o asynchronous learning. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng public at private schools sa Lapu-Lapu City at Mindanao. Sa Carcar City naman, suspendido rin ang face-to-face classes kabilang ang Carcar City College. Sa Mandawi City, suspendido ang classes sa lahat ng antas sa public at private schools. Gagamit ang mga pampublikong paaralan ng alternative delivery mode o ADM habang maaaring gumamit ng ADM o magsagawa ng make-up classes ang mga pribadong paaralan. Sa Talisay City, suspendido rin ang face-to-face classes sa public school. Samantala, ang Talisay City College at private school ay ipinauubayan sa kanilang mga administrator ang magiging learning arrangement. Patuloy namang minomonitor ng Environmental Management Bureau EMB7 ang kalidad ng hangin dahil sa transboundary haze na nagbumula sa mga sunog sa Indonesia. As of alas 10 ng umaga ngayon, ngayong Lunes, umabot sa 207 ang air quality index sa Metro Cebu Station na nasa kategoryang acutely unhealthy. Dahil dito pinapayuhan ng publiko na limitahan ang outdoor activities sa hinikayat naman ang mga may sakit sa puso o respiratory conditions gaya ng asthma na manatili muna sa loob ng bahay. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
5: Ito naman katropa, dalawa pong business partners, mag-business partners, patay sa Pamaril dyan sa may Iloilo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
11: Ang mag-business partners na sina alias June at alias Nene matapos na pagbabarilin sa barangay Tambal sa bayan ng Haniway, Iloilo, Setyembre 20 ng hapon. Sa imbestigasyon ng mga kapulisan, nakatayo mano sa labas ng tindahan si alias June at alias Nene nang biglang may humintong sasakyan sa kanilang harapan. Agad na bumaba ang driver nito at binaril si alias June sa ulo. Sunod namang bumaba sa sasakyan ang isa pang suspect mula sa passenger side at binaril rin si alias Nene. Ayon kay Police Captain Randy Lambung, officer in charge ng Haniway Municipal Police Station, na dati umanong mag-live-in partner si alias Nene at ang bumaril kay alias June. Love triangle at negosyo ang tinitingnang motibo sa naturang krimen. Sa ngayon, nananatiling at large ang mga sospek at patuloy pang pinaghahanap ng mga kapulisan. Mula sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
6: Manging isda na sawi matapos malunod sa Tobias Fournier Antique. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
12: Nasawing isang manging isda matapos malunod habang naninisid para manghuli ng isda sa dagat na sakop ng barangay Pasensya, Tobias Fournier Antique. Pagdating alas 4:30 ng hapon noong Setyembre 19 kasalukuyan. Ayon kay Police Lieutenant Leonard David, officer in charge ng Tobias Fournier Municipal Police Station, namamana ang biktima na kinilalang si alias Dodoy, 34 anyos at residente ng barangay Fatima sa nasabing bayan, kasama ang kapwa manging isda na kinilalang si alias Mario. Nang mangyari ang insidente, tinatayang nasa 400 metro ang layo mula sa baybayin at may lalim na humigit kumulang 25 metro ang lugar kung saan nangingisda ang magkaibigan at pinangyarihan ng insidente. Base sa investigasyon ng Tobias Fournier Municipal Police Station at base sa pahayag ng kasama ng biktima, tatlong beses pa na sumisid ang magkaibigan ngunit hindi na muling nakaahon pa si alias Dodoy. Sa ikatlong sisid kaya agad siyang hinanap ni alias Mario. Naiahon ni alias Mario ang katawan ng biktima at sa tulong ng isang napadaang manging isda, nadala ito sa dalampasigan at agad isinugod sa ospital kung saan idineklara ng attending physician na dead on arrival. Mula rito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tessa Mariano X sa Pamus.
5: At Katropa, dalawang rider, patay naman sa magkahiwalay po na aksidente sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita. Rowena Munchang, XFM Santiago.
13: Ang dalawang rider sa magkahiwalay na aksidente na naitala sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Sa barangay Almaguer North sa bayan ng Bambang, sangkot sa aksidente ang isang 20 anyos na rider at isang pampasaherong bus na minamaneho ng 38 anyos na lalaki. Ayon sa ulat, nag-overtake umano ang bus sa isang sasakyan ng aksidenteng masalpok ang motorsiklo. Nakaladkad ang rider ng motorsiklo nang humigit kumulang 15 metro at nagtamon ang malubhang pinsala sa katawan na naging sanhi na kanyang agarang pagkamatay. Samantala, sa barangay Tuwang North sa bayan ng Bagabag, isang rider din ang namatay matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa likurang bahagi ng isang trailer truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ayon sa ulat, walang nakalagay na early warning device sa nakaparadang truck na itinuturing umanong hazard sa lugar. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang buong detalye at pananagutan sa dalawang magkahiwalay na insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News. Weather
5: update. Kapang Brian, mainang habagat lang ang nakakaapekto sa western section ng Southern Luzon hanggang sa susunod na tatlong araw.
6: Katropang body, may binabantayan namang isang low pressure area o LPA ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa layong 2,090 km east ng Eastern Visayas.
5: At inaasahan po mga katropa, papasok ito sa loob ng PAR bukas o kaya po sa susunod na araw kung saan mayroon itong possibility na maging bagyo sa Huwebes o Biyernes.
6: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.45 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 5.53 ng gabi.
4: Balitang International.
5: Ang Balitang International, hatid po sa atin ang Santon Gold, mga katropa. Nagbabala ang legal at media analyst na maaaring magkaroon ng chilling effect sa US news media ang banta ni US President Donald Trump na pagbawalan nga sa White House ang CNN, MS Now at Politico. Ayon po sa mga analyst, maaaring matakot ay ibang journalist na mawalan din ang access sa White House kung maglalabas sila ng mga ulat na hindi pabor sa administrasyon. Sinabi ni Trump na peke at kasiniwalingan umano ay naulat ng mga media outlet at wala siyang tinukoy na isang partikular na insidente bilang dahilan ng pagbabawal, kundi ang pinagsama-sama ang mga ulat nito mga nakaraang taon. Posible rin na humarap sa legal challenges ang hakbang dahil ayon sa mga free speech experts, may protection ng press freedom sa ilalim po ng First Amendment ng US Constitution.
4: Showbiz News!
14: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Sinabi na nga ni star for all seasons Vilma Santos na tinatanggap niya kung hindi siya napabilang sa mga bagong idineklarang national artist matapos pag-usapan online ng kanyang mga taga-suporta na hindi niya nakasama sa listahan. Ayon kay Vilma, prinsipyo niya sa buhay na kung para sa kanya ang isang bagay, darating ito sa tamang panahon at mas pinapahalagahan niya ang mga biyayang natatanggap niya sa mahigit 60 taon niya sa showbiz. Sinabi rin ng actress na mas nais niyang iwasan ang negatibong usapin at sa halip ay ituon ang kanyang oras sa pamilya, kalusugan at pagpapanatili ng kanyang peace of mind. Samantala, tungkol sa posibilidad na makakaapekto sa kanyang pagiging national artist ang kanyang public service, sinabi ni Vilma na mas pipiliin muna niyang tuparin ang kanyang tungkulin bilang gobernador ng Batangas. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
4: Balitang Sports.
5: Hatid po sa atin ang Balitang Sports ng Premium D3. Nakakuha ng bye si Pilipina tennis star Alex Ayala sa second round ng 2026 Singapore Tennis Open, kung saan third seed siya sa torneo. At makakaharap po ni Ayala sa round of 16 ang mananalo sa laban nina Russia's Tatiana Prozorova at Belgium Sofia Kostoulas. Ito katropa ang unang laro ni Ayala matapos pang US Open, kung saan umabot siya sa third round bago matalo kay American Iva Jovic sa 3-set match na tumagal ng 3 oras. Magsisimula ang WTA 500 event ngayong Monday sa OCBC Arena dyan sa Singapore.
4: XFM News Nationwide.
5: 95 days na lang at Christmas na, mga katropa. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na, XFM News Nationwide. Ngayon po ito ng Lunes, September 21, 2026.
6: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok ng XFM 99.5 Mega Manila.
5: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa, ako si Buddy Obera.
6: Ako si Brian De Paz.
5: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
6: Mabuhay, exciting Pilipinas.
4: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.

0: The Secret, The Secret of Health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa pinabagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayam din po natin ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla at Doc Ronald Paler. Magandang araw, mga partner.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay na po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan, lalong-lalo na kung paano nakakatulong ang Santone Plus Gold kapag kayo ay merong nararamdaman na masakit inyong kasukasuhan o di kaya mataas ang inyong uric acid or arthritis. Yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang dito sa ating programa.
2: Magandang morning, mga ka-wellness. Sana po'y nasa maayos tayong kalagayan, especially sa ating mga taga-subaybay na lagi hong sumasama at kabahagi po ng palatuntunan ito. Sana po'y marami tayong mapag-usapan na kapakipakinabang para sa ating kalusugan sa episode natin ngayong hapong ito.
0: Samahan po kami, mga ka-wellness, dito sa ating puntala kayan. Welcome na welcome. Mayroon po mga katanungan, ha? Pwede nga text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At syempre tayo po napapakinggan sa ating pong mga XFM and Solid FM stations. Ganda rin sa mga partner FM stations na naka-hook up dito sa ating pong programa, ha? At tayo rin po ay napapakinggan at napapanood ng live sa ating pong Yes to Health Facebook page. I-like nyo, i-share, i-follow nyo po ang ating FB page, mga ka-wellness, para update kayo lagi sa atin po mga pa-promos, ha? Okay, search po, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan. Para makikita nyo dyan lahat ng mga announcements natin, mga infos about our products and also about our wellness centers, ay nakapost po lahat yan dyan, mga kaibigan. As well as yung mga program po natin, kung gusto nyo balikan yung mga nakaraan na episodes natin, ay pwede nyo mapanood po dyan, ha? Sa mga gusto namang sumubok ng atin po mga dekalidad ng mga produkto, pwede po mabili yan sa atin po mga authorized dealers, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drugstore, South Star Drug, Generica Drug, at gawin rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto, mga ka-wellness, ha? Ang ating po Santone Gold Coffee Mix, napakasarap na kape, ay mabibili po yan sa Mercury Drug at sa Fisher Mall Supermarket. And of course, lahat ng products ng Yes to Health, pwede nyo ma-avail yan sa ating pong online shopping store, Shopee. Okay, search lang po, Yes to Health 2011.
2: And good news, pwede na ko kayo mahabili ng ating products sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, ano, kung saan po may available na branches ang Yes to Health. Mm-hmm. Ang good news po, may discount sa mga senior citizen po natin. I-provide nyo lang po yung inyong identification, mm-hmm, para mabigyan po kayo ng karampatang discount. At good news, ha? Another, mm-hmm, good news. Sa darating ho na October, next ay meron tayong, next month na yan, ilang tulog na lang. Mm-hmm. Meron ho tayong special promo, mm-hmm, sa ating pong napakabisa na Santone Vit C.
0: Yun.
2: Yan, pwede po kayo makabili sa Yes to Health Wellness Clinic. Exclusive po ito, ha? Mm-hmm. At sa ating mga pharmacy ng buy one, take one.
0: Wow.
2: Na ating pong, halimbawa, bumili kayo ng isang box, mm-hmm, ng Santone Vit C.
0: Vitamin C,
2: Meron po kayong isang libre.
0: Free.
2: Hindi ko lang alam kung sa retail, mm-hmm, pwede yun. Ano? Mm-hmm. Pero tatanong natin yan, yung buy one, take one. At meron din isang option, for example, mm-hmm, bumili ka, mm-hmm, ng any product, mm-hmm, especially Santone Plus Gold, mm-hmm, 50% discount na lang na babayaran yung Santone Vit C.
0: Yun.
2: Yan po ay hanggang sa katapusan ng taong ito. Mm-hmm. Kaya samantalahin po ninyo kasi ang vitamin C ho ay napaka-importante sa kalusugan, mga ka-wellness.
0: Maagang ano yan, ah? Maagang Christmas sale.
1: Promo.

0: sa Guadalupe, mga kaibigan, sa Makati, ano? So doon sa atin pong XFM station mismo, gaganapin natin yung atin pong Yester Health Seminar, mga kaibigan.
1: Parang meet and greet na rin yan. Oo. Kasi pwede nyong makausap at makita ang inyong mga lingkod, ano?
0: Yun,
1: at doon po kaming tatlo sa darating na Sunday. Para sagutin ng personal ang inyong mga katanungan. Kasi dito sa radyo lang sa online. So, yung iba bitin-abitin. So, you can visit our Yes to Health Seminar. Monthly po yan. Every last Sunday of the month. At sa Sunday na ho yan, ha? Doon po sa mismong XFM
2: station.
1: Oo, dyan po. Pagsasakay kayo ng ng MRT, pag bumaba kayo sa Guadalupe Station, di papasok kayo doon sa building, sa southbound yun. So, itatanong nyo lang sa guard, saan yung XFM? Nasa fourth floor yata yun yung XFM. So, sasakay lang kayo ng elevator.
0: May elevator naman.
1: Pag labas yung sa elevator, yun na. Yung XFM. Doon din yung seminar natin, mga ka-wellness.
0: So, yan ang. Kaya sa mga kabayatin, kita-kita po tayo sa Linggo, mga ka-wellness. Ha? At sa mga iba pang Years to Health Wellness Center natin, pwede nyo pong puntahan, pwede nyo pong bisitahan. At narito po ang ating mga address.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinakamalapit. Tingas ang iyong lugar.
6: Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Cellphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information po na ito headed sa atin ng Santone Plus Gold at Santone Gold Coffee Mix. Ang katuwang po natin sa pagpapalakas at pagkapatibay ng ating po

0: pangangatawan. Sa episode po na ito, mga ka-wellness, pag-uusapan natin ang mga benepisyo ng pag-inom ng Santum Plus Gold sa mga kababayan natin na nakakaranas ng arthritis or yung arthritis kung tawagin. Ayan, mga lulo't lula natin, mga nanay at tatay. At hindi lang yan, ha? Alam nyo ba ng arthritis? Hindi lamang yan sa mga matatanda tumatama. Pati yung mga bata, pwedeng tamaan ng isang klase ng arthritis. So, at yan ay hindi lamang simpleng pananakit ng atin pong mga kasukasuan, mga kaibigan. Sa katunayan, mayroon pong mahigit kumulang 100 kinds ng arthritis, mga kaibigan, na maaaring makaapekto sa atin pong mga kasukasuan, sa atin pong mga kalamnan, mga connective tissues, at maging sa iba't pang bahagi ng atin pong pangangatawan. Pero bakit nga ba sumasakit, mga partner, ang ating mga kasukasuan kapag tayo po ay nakakaranas ng arthritis? Bakit may mga tao naninigas yung mga joint nila? Mm-hmm. Halos hindi maikilos. At pagka iginagalaw nila yung mga joints nila, yung mga kasukasuan nila, sobrang parang sakit. May tumutunog kasabay nung pananakit. Mm-hmm. Ha? At bakit namamaga din yung ibang mga joint area natin dun sa ibang tao na nakakaranas ng ibang klase ng arthritis? At higit sa lahat, maaari ba nating panatilihing malakas at flexible ang atin pong mga joints habang tayo ay tumatanda na? Kasi yung iba, iniisip nila, given na yan. Pag tumatanda ka, magkaka-arthritis ka talaga. Nahihina talaga yung mga joints mo. So, sa episode na ito, pag-uusapan natin all about arthritis. Kung ano yung mga pangunahing uri nito, ano yung mga dapat nating gawin, ano yung mga risk factors. Mahalaga na malaman natin. Kasi pag alam natin yung mga factor kung bakit nagkakaroon arthritis ng isang tao, pwede nating ma-manage. Highly manageable naman ang problema po na arthritis. Lalo-lalo na kung alam natin yung tamang nutrisyon, healthy lifestyle, kung ano yung mga physical activities or mga physical exercises na pwedeng gawin ng isang tao para makaiwas sa arthritis, or kung meron ka ng arthritis, ano yung mga physical activity na pwede sa iyo para kahit papaano po ay hindi pasakit ng pasakit yung nararamdaman po ninyo na arthritis. Especially, weight management, gaano kahalaga ito sa pagkontrol ng arthritis. At higit sa lahat, pag-usapan natin ano ba ang benepisyo ng Santum Plus Gold sa mga tao na mayroon pong arthritis.
1: Ayan po, mga ka-wellness, simulan natin. Ano ba ang arthritis? Pagka sinasabi nating arthritis, kaakibat niyan, masakit ang kasukasuhan, naninigas, namamaga, and of course, kaunting pindot lang. Ako po, sobrang
0: napapaaray
1: sakit.
0: Talaga.
1: Napapaaray. And of course, pagka ganun nangyayari, nahihirapan ng gumalaw ang katawan, at hindi lamang ang galaw ang naapektuhan, ang kalidad ng buhay. Kasi hindi mo na magagawa yung mga gawain. At alam nyo ba, ang mga arthritis ay hindi po pare-pareho. Pagka sinabi natin arthritis, mayroong klaseng osteoarthritis, mayroong rheumatoid arthritis, may gouty arthritis. Those are mga kinds ng arthritis. Tatlo lamang yon sa 100 na klase ng arthritis na nararanasan ng mga kababayan natin araw-araw.
2: Isa sa po common type of arthritis yung tinatawag na osteoarthritis. Itong osteoarthritis, ito ay kinala din bilang isang degenerative joint disease na kadalasan tumatama sa mga maedad na. Tinatamaan ito yung cartilage ng ating po mga buto. Ano, yun yung nandun sa pagitan ng mga buto natin. At ang nangyayari, kapag yung mga cartilage na yun ay naging manipis, at ito ay napakahirap na kumbaga na mag-regenerate dahil tumatanda na ang tao, ang nangyayari, yung nagdidikita na yung mga buto natin. So, ang nangyayari doon, kaya na tinatawag itong wear and tear of aging dahil masakit talaga ito, lalo na kung talagang nawala na yung suporta ng mga cartilage. Ano? Kaya nga, pag nag-deteriorate yun, ang tawag doon sa sakit na arthritis na yun ay osteoarthritis. So, karaniwan yan, nakit yung kasukasuan, naninigas, umaatake ito pag medyo malamig.
1: Malamig yung panahon.
2: Ang panahon, at may maririnig kang parang
1: kumukuskos.
2: Clicking sound. O, parang kinakalawang yung iyong mga tuhod, yung sinasabi
0: maganit
2: nila.
0: Maganit na.
2: Oo, maganit na. At karaniwang apektado nito yung ating tuhod, balakang, kamay, at mga gulugod.
0: Mga big joints.
2: Oo, yun yung problema dito.
0: Sa mga kababayan natin na mayroong ganitong problema, Doc, ano ba yung mga risk factors na dapat malaman ng mga kababayan natin? Kasi mahalaga malaman nila yung mga factor. Kasi yun yung ano eh, yun yung way para maiwasan natin, ma-prevent natin ang ganitong problema, ano? So, unang-unang factor, na hindi naman natin maiiwasan dahil nandiyan na talaga yan sa buhay natin, yung aging.
3: Mm.
0: So, pag tayo tumatanda na, hindi ibig sabihin naman na pag tumanda ka na, automatic, meron ka ng arthritis.
3: Mm-hmm.
0: Depende pa rin yan sa pag-manage mo sa iyo pong pangangatawan. Pero ito, highly manageable ito. Overweight at yung obesity.
3: Obesity.
0: Ang pagkakaroon ng sobrang bigat na timbang ay nagpapataas ng panganib po ninyo o panganib natin sa pagkakaroon ng arthritis. Ano? Either gouty or osteoarthritis. Ano? Mm-hmm. Na, yung dalawa na yan at iba pang klase. Yung iba pa, pagka meron kang previous joint injury, possible din yan. Repetitive stress sa joint area natin o yung gamit, yung laging gamit na gamit yung atin pong mga joint area, no? For example, sobrang bibigat ng mga binubuhat mo, or yung takbo ka ng takbo, or any other activities na nai-stress ng husto, yung mga joint area natin. Kapag humihina din ang atin pong mga kalamnan, alam naman natin yung mga kalam natin, malaki ang role niyan sa pag-iingat din ng atin pong mga joint area. Genetic factors also, malaki ang kinalaman sa pagkakaroon ng arthritis at iba pang mga metabolic conditions.
1: With regards naman sa another klase ng arthritis, itong gout. Alam nyo ba na 200 years ago, ang tawag sa gout ay sakit ng mga royal. Mga mayayaman kasi sila lamang ang nakakabili ng mga masukal na pagkain at the same time nakakainom ng alak. Kung alam nyo na ibig kong sabihin, pagka malakas kayo sa masukal, mahilig kayo sa alak, sigurado magkakaroon kayo ng gouty arthritis. Ang gouty arthritis ay isang inflammatory arthritis na sanhi ng pag-iipon ng mga uric acid crystals sa loob ng ating o sa paligid ng ating mga joints. Ang problema nito, dun talaga ito sisiksik sa mga joints ng ating ano, ng ating mga buto. So kapag kamataas at matagal na ang uric acid sa dugo ay nagkakaroon ng hyperuricemia, ibig sabihin sobrang taas ng uric acid sa ating katawan at itong nagiging dahilan na mabuo ang mga maliliit at matutulis. Kung titingnan mo sa microscope yung mga monosodium urate crystals ay mga matutulis and
0: parang bubog doon.
1: Parang bubog. Kaya mapapansin ninyo kapag ka nagkakaroon nang ganun ako po, sobrang sakit po talaga sa katawan. Ang karaniwang biglaan at maaring pagkakaroon nito is matinding pananakit ng kasukasuhan, namumula ang joints, and also pamamaga, and sobrang masagi ng kaunti. Nako, sobrang sakit. At madalas nagsisimula ang pananakit niyan sa gabi at madaling araw, especially pagka malamig ang panahon. Ang karamitang tinatamaan niyan, yung pinakamalaking daliri doon sa ating paa. Kasi yung gravity ba? Doon palagi ang hugot ng gravity. At the same time, hindi makaakyat palabas sa katawan kapag sobrang mataas yung tinatawag na uric acid crystal sa ating katawan. Naapektuhan yan ang ating sakong, ang ating tuhod, yung mga daliri at mga joints natin, in which is later on kapag hindi yan na address as soon as possible ay nagkakaroon ng permanent damage and permanent disability doon sa sobrang napakadaming uric acid. At ano ang nagpapataas noon? Yung tinatawag na purines. Kapag ka kayo ay mahilig sa mga lamang loob, mahilig kayo doon sa mga sa igat, doon sa mga isda na yung eel, and also yung bagis, and also yung danggit, at saka doon sa mataas na ang uric acid, tapos mahilig pa kumain ng galunggong, ay naku po, sobra yan.
2: Magpataas. Pati tulingan kasama yan.
1: Tulingan, at saka tuna, at saka yung malasugi. Yung marlin, blue marlin, ay sobrang napakataas ng purine. Meron din yan. Ang isa sa mga risk factor kapag ikaw ay obese, merong problema sa kidney. So isa yan na palatandaan na may problema ka sa kidney kapag ka nagkaroon ng gouty arthritis. Genetics, kapag ka mahina ang kidney, alcohol consumption. Yan yung sinabi ko kanina, yung mahilig sa masukal at umiinom ng mga alak. At sa Egypt, pinaka-common ito kasi dun sa kanila, mahilig sila sa tinapay at the same time, staple din nila yung beer. Alam nyo ba na ang beer ay nagmumula sa Egypt yan? Nagmula yung invention sa Egypt. Kaya marami sa Egypt, mga Egyptian, na mayroong gouty arthritis. At pagkaing matataas sa purines, I have mentioned already, matataas sa fructose. Anong fructose? Nagaling sa prutas. Pero alam nyo ba na hindi yung galing sa prutas ang nagsobrang napapataas ng fructose sa ating katawan, kung hindi doon sa mga manufactured sweetener katulad ng high fructose corn syrup. Also doon sa mga medications gaya ng mga diuretics, kung minsan ay nagpapahina sa ating kidney kasi nawawala yung tubig na kailangan ng ating katawan, and also sa metabolic conditions.
2: Oh, yung isa naman na hindi masyado marami pero isa rin ito sa mga common arthritis, yung tinatawag na rheumatoid.
1: Rheumatoid
2: arthritis, ito naman ay isang autoimmune disorder kung saan ang ating immune system mismo inaatake niya yung ating kasukasuan for some reason. Kapag nawala yung ability ng immune system natin na mag-differentiate o kilalanin kung anong parte ng katawan at alin ang kalaban. So, yun yung tinatawag na rheumatoid arthritis. So, ito yung mga iba't ibang uri ng arthritis. So, na baka meron kayo o meron sa kapamilya nyo, eh baka sakaling makatulong ang Santon Plus Gold at iba pang mga pagkaing pwedeng makapagpagaan sa problema nyo kung meron kayong arthritis.
0: Mga ka-wellness, pagkapatuloy pa natin mamaya ang pag-uusap natin patungkol sa arthritis. Kaya dyan lang po kayo, ha, dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Health. Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold. Mabibili, suplemento malapit. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabilis ang labot ka. Santon Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Hindi ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan patungkol sa atin pong pinag-usapan, itong problema na arthritis. Dok Ron, so far, ano-ano ba yung mga phytochemicals na matatagpuan sa Santon Plus Gold natin na makakatulong sa karamdaman na arthritis?
1: Pinakauna dyan, mga dok, is yung quercetin. Ang quercetin ay isang bioactive compounds readily to be used, especially yung nandun sa ating Santon Plus Gold. Isa po yung flavonoid or polyphenol na kung saan ay nagpapababa ng tinatawag natin inflammatory cytokines. Yung mga inflammatory cytokines, mga dok, mga ka-wellness, yun po ang mga, kumbaga is mga sa mga substance na nandoon sa ating katawan na kapag mataas ang level noon, ang nangyari is sumataas ang inflammation sa ating katawan, at that causes chronic inflammation na nagpapataas ng pagkakaroon ng tinatawag natin arthritis. Also number two, it inhibits NFKB signaling. Yung NFKB, yun po yung parte ng ating katawan na kung saan kapag ka nasignalan or nasabihan yun, o parang kumbaga yung quercetin ay siya nagsasabi na ito yung gawin mo or to function properly, nangyari is nagre-reduce o bumababa yung ating inflammation. And also, it provides antioxidant protection. Ang nangyayari kapag mataas ang antioxidant, especially yung quercetin meron sa ating katawan, it protects yung mga cellular membrane, especially doon sa ating joints at doon sa mga cartilage area. So, ibig sabihin kapag ka-protected siya, is mas less yung tinatawag natin na wear and tear ng atin pong mga joint. And protection sa cartilage, and napakataas na potential laban doon sa tinatawag natin na rheumatoid arthritis. Sa isang experimental models, ang quercetin ay nakakaapekto sa mga affected inflammatory cytokines and also synovial cell activity. Ang synovial cell activity, ibig sabihin yun, yun doon nangyayari yung tinatawag natin na pag-replenish doon sa mga cartilage ng ating katawan. And also, reduces oxidative stress and also sa process na nag-i-involve ng bone destruction. Pinapababa niya ang bone destruction and also sa human clinical studies na merong tinatawag na tinatawag natin na function with regards doon sa mga anti-inflammation and doon sa mga factors na kung saan ay nagpapataas or nagpapababa ng inflammatory markers lalong-lalo na doon sa prone sa pagkakaroon ng arthritis.
2: At ang Santon Plus Gold eh meron ding kamangha-mangha ano na mga Santones. Mm-hmm. Kaya nga yan yung pinakang ano natin eh.
1: Pinaka number one.
2: Ang Santones napakarami niyan pero yung focus nila na nandoon sa Santon Plus Gold ay yung major Santones katulad ng Alpha, Beta, and gamma mangosteens. Oh, isama mo pa yung garcinon compounds na matatagpuan mo rin sa Santon Plus Gold. Etong mga tinatawag na Santones na to, sa mga pag-aaral lagi mo makikita may siyang anti-inflammatory property. Kumbaga, pwede niyang tulungan ang katawan na mapigilan ang sobrang inflammation response na nagpapasakit at nagpapahirap sa may mga rayuma at may mga arthritis. At ito ay napakaraming pag-aaral na sa ginawa dito na yung mga Santone ay meron siyang natural na kakayahan na tulungan ng katawan na labanan ang sobrang inflammation. Na pamamaga sa ating katawan.
0: Para naman mga partner doon sa mga kababayan natin na meron pong osteoarthritis, nakitaan din nila, ano, itong isa sa mga components ng Santone Gold Herbal Capsule natin, isa sa mga interesting compound na nakita doon is itong dialyl disulfide. Ito mga kaibigan ay meron siyang protective sa cartilage, ano? Pinoprotektahan niyo yung cartilage ng isang tao para hindi mabilis mapudpud. Kasi yun ang problema, di ba? Kapag lagi nagagamit natin yung ating pong cartilages, doon nangyayari yung pagkapudpud nito, ano? At nagdudulot nga ng osteoarthritis. So kung meron ka nitong dialyl disulfide sa iyong pangangatawan, tumutulong ito para protektahan yung mga cartilages natin na hindi mabilis mapudpud at mas mabilis yung pag-repair ng mga cartilage sa ating po mga kasukasuan.
2: At ang isa pang magandang meron tayo sa Santon Plus Gold, yung mga bioactive compounds katulad ng picocyanine. Meron ding picocyanobilin. Merong beta-carotene, polysaccharide. Itong mga to, even polypinols, hindi natin nabanggit kanina. No. Meron siya sa Santon Plus Gold. At ang pinaka most interesting na makikita mo sa Santon Plus Gold ay yung picocyanine. So itong picocyanine ay nakatutulong para patibayin yung mga kasukasuan natin kasi nanggagaling to sa isang protein na ano na nakatutulong to yung pagiging matibay ng mga parte ng ating katawan, especially yung mga litid, mga kasukasuan natin. Napaka-importante na parte ho yun na lagi nating makukuha sa ating diet ay ito ay nandun sa Santon Plus Gold. So itong mga to ang nagbibigay ng mas magandang integrity. Katulad din ng ibang binabanggit natin dito kanina. Kaya ang dami ano, ng mga phytochemicals na pwedeng nakakatulong. Kaya yung mga nagsasabing nawala yung pain, gumanda yung kanilang mga, yung dati daw tumutunog-tunog, ngayon okay na. Maybe because of the nutrients inside the bioactive compound na meron tayo doon sa Santon Plus Gold gaya ng mga binabanggit po natin.
1: Kaya doon sa mga ka-wellness natin, Doc Algie, Doc L, especially kapag sumasakit na ang tuhod, tapos nagbubukol-bukol na doon yung mga joints ninyo dahil sa gouty arthritis, subukan po ninyo pag-inom ng Santon Plus Gold kasi quercetin, alpha-mangosteen, another mga polyphenols na meron dyan. And yung mga benefits na kung saan makukuha ninyo ay siyang makakatulong talaga doon sa especially mataas ang inflammatory markers ninyo sa katawan. Ako po, Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day kapag hindi pa masyadong gaanong ganong kadami ang problema. Pagka medyo matagal-tagal na, pwede na siguro Doc L, Doc Algie, dalawa.
0: Double dosage.
1: Dalawang capsula, tatlong beses sa isang araw.
2: At maganda regular. Hindi ito kasi yung katulad ng mga painkiller na i-detect mo lang kapag may pain. So, then eventually, wala ng pain. Then eventually, magbabalik ulit yung pain. So pag take ng supplement with this bioactive compound, dapat tuloy-tuloy para makatulong doon sa sustenance. Ng ating mga kasukasuan. Kasi yun lang naman ang bottom line eh. So sa mga binanggit nating arthritis, una, i-bid natin yung joints kasi nasisira yun, napupudpud yun habang tumatanda at mga factors. Then yung pag-develop ng uric acid at paghina ng kakayahan ng immune system natin na kilalanin kung anong parte ng katawan kaya inaatake nila yung tinatag na rheumatoid arthritis. So dapat tuloy-tuloy kung iinom kayo ng Santon Plus Go.
1: And also nourishment dun sa kidney kasi Doc, pagka sinasabi nating mga especially dun sa gouty arthritis, kalimitan yan, damage ang kidney. Hindi na ipapalabas yung ano, hindi na naitatapon yung excess na uric acid sa ating katawan. So if you have those mga vitamins, minerals, especially yung mga antioxidant, with regard sa antioxidant, tatlong klase na antioxidant meron ang ano, meron yung alpha, beta, and gamma angustin meron tayo. Liban pa dun sa mga ano, ibang mga polyphenols. That's why taking it every day, mga ka-wellness. Subukan po ninyo.
0: Meron mga ka-wellness natin, mga partner, na gumagamit naman ng Santon Gold Coffee Mix natin. Ang katanungan nila, ito bang ating healthy coffee na ito ay nakakatulong din ba doon sa mga arthritic person?
1: With regards din sa kape, kalimitan kapag unhealthy coffee, apektado, kidney.
0: Yun nga.
1: Pero yung ating healthy coffee, mga ka-wellness, meron po yung collagen. Yun. As we mentioned, isa sa wear and tear, especially doon sa osteoarthritis, ang nagiging na-damage pala is yung cartilage natin.
0: Oo.
1: So ano ang meron tayo sa ano sa ato sa ating Santon Gold Coffee Mix? Collagen.
0: Mm-hmm.
1: So in small amounts kapag palagi po ninyong tinitake, especially kapag mahilig kayong mag-inom ng kape, doon sa mga medyo makapal-kapal ang bulsa na kaya ninyong uminom ng tatlong beses sa isang araw ng Santon Gold Coffee Mix, ay napakaganda po yan sa collagen production, especially po sa pagpapaganda ng cartilage po natin. At saka hindi lang cartilage natin ang pinapaganda, paganda niyan. Dahil din ay tumutulong doon sa mga connective tissues ng ating katawan, and also nakakatulong din doon sa building, as building blocks doon sa mga ano, sa mga synovial membranes ng ating mga joints. Kaya sino ba namang gusto na pag ano, pag tumatanda ka na, yung ano ba yung motion hindi mo na magawa kuminsan.
0: Parang yung, robot na pag kumilos.
1: Hindi na naiangat yung kamay. May nakita ako noong nakaraang isang araw na awa talaga ako sa isang matanda, ganun-ganun na lang ano yung action. Kaya doon sa mga mahilig doon sa mga unhealthy coffee, try to switch. Healthy coffee, especially Santon Gold Coffee Mix. Lalong-lalo na kapag kayo ay palaging nangangasim, tapos palaging mataas yung uric acid ninyo, tapos merong mga ano, may mga joint pain, gout arthritis, Santon Gold Coffee Mix, mga ka-wellness.
0: Yun, no? So, mga kabayan natin yan, lalo na pagka coffee is life, hindi mawawala sa buhay ng isang Pilipino yan. Eh, subukan nyo po, palitan yung mga nakaugalian nyo pong kape, at subukan nyo ang Santon Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan. Actually, marami pong mga benepisyo, ha, ang Santon Gold Herbal Capsule natin at Santon Gold Coffee Mix para sa mga kababayan natin na meron pong arthritis. Yun nga lang, kulang na yung oras natin para ibahagi pa sa inyo ang mga benepisyong ito. Kaya sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong arthritis, iba't ibang klase ng arthritis, whether osteoarthritis man yan, rheumatoid, or gouty arthritis, eh, highly recommended po natin ang Santon Gold Herbal Capsule. Subukan po niyan, sabayan niyo po ano ng Santon Gold Coffee Mix natin and other products ng Yes to Health, ano, na makakatulong para po sa inyong karamdaman na mas mabilis maka-recover ang ating pangatawan, at hindi lang tayo doon naka-focus sa joint area kundi mabigyan din ng resolve yung iba pa mga organs na connected doon sa pagkakaroon ng arthritis.
6: The secret of health.
0: Maraming salamat mga partner sa mga infos ang ibahagi natin sa ating po mga kaubayan. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa paksay natin pinag-uusapan, text nyo lang yan sa ating pong numero. At ipon sa text line 0969-60965-45. Tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
6: The Secret of Health. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sak ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kabilis ang tiga. Santon Plus Gold.
7: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.

0: Maysa. Balik po tayo sa ating punta, lakihan mga ka-wellness. Sa may mga tinungan, huwag po mahihang magtanong. At text lamang yan sa ating pong numero. Ate po ang sex 9-0969-609-6545. Ilagay yung po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live Advice muna tayo mga ka-wellness. Doc, sa mga kababayan natin ha, na meron mga inquiries about your health. Election lang yan sa atin pong numero. At ipon sa X-Line 0969-609-6545. Ganoon din sa mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Pwede po ninyong i-post dyan ang inyong mga inquiries mga kaibigan. At batingin ko nga lang pala muna ang atin pong mga ka-wellness ha, na nanonood sa atin pong Facebook live streaming. Ayan, si Sir Rico Bagisi, si Sir Angelo Fernandez, ayan. Ganun din kay BJ Pastor Haya. Ayan, at kay Sir Ronnie Pasugiron. Ayan, sa lahat ng mga viewers natin at sa mga nakikinig din sa atin pong himpilan. Ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. Okay? Doc, ito. Dito tayo sa atin pong mga texters ha. O, sa mga mayroong katanungan dyan ha, huwag pong mahiyang magtanong. I-text lamang yan sa atin pong numero. Doc, tanong ko lang po, sana if ano po ang pwedeng inumin sa mataas po ang infection o yung meron pong UTI at ano po ang pwede kong inumin. Ayan.
2: Ayan. Pag may infection talaga ang isang tao, especially confirm mo may UTI ka, ang advice ko po sa inyo, pa-check up muna. Ano? Kasi baka kailangan mo na lang antibiotic. Kasi pag mga infection kasi, lalo na UTI, napakabilis niyan. Pag napabayaan mo, pwede kang magkaroon ng sepsis.
3: Yes.
2: O maraming gano'n na ano. Kaya, although pwede kang gumamit ng mga herbal and food supplement, pero ang pinakang primary advice namin is to go to a doctor for check-up. Then, pag nagbigay sila ng antibiotic, sundin mo yung pag-take ng antibiotic. Ngayon, doon papasok yung mga supplements. Bilang mga complementary approach, kumbaga ano. So, Santon Plus Gold, ang pinaka-recommended natin kasi ang Santon Plus Gold, may mga immune booster, may mga phytochemicals siya na nakatutulong para labanan ng katawan ng mas mabisa yung mga infection. Ano? At itong Santon Plus Gold ay isa talaga sa pinakamagandang general supplement. Kung baga, kung nalilito kayo, ano ba yung iinumin kong herbal? Kung hindi mo kabisado at wala kang basic knowledge, ang Santon Plus Gold ang highly recommended kasi binuo na yon na yung mga extract ng mga herb, inando na. Yung mga herb na mayroong mga iba't ibang uri ng phytochemical, yun yung nagsama-sama para bigyan tayo ng kumbaga general nourishment. Kasi ang katawan naman natin matalino eh.
0: Tama,
2: kumbaga ko ano meron dun sa Santon Plus Gold,
3: gagamitin niya.
2: Oo, idadissect ng katawan mo yon kung saan mo kailangan, then doon nangyayari yung tinatawag na holistic healing sa katawan natin. No?
3: And also yung allicin, Doc.
2: Allicin, isa yan sa well-studied. Hindi lang sa hypertension, maging sa pagpapalakas ng immune system natin. So, yun yung gawin po ninyo. Tapos, don't forget to take more water. Wag muna kayong inom ng maasukal. Kasi alam mo, pag may infection ka, tapos ang dami mong kinakain matamis, lalong lumalala ang infection.
3: Pagkain nyo ng bakterya.
2: Kaya kinakailangan ano muna tayo, hinahinay muna sa mga nakasanayan natin. Walang mga soft drinks, walang mga unhealthy
3: noodles.
2: Yung unhealthy coffee, isa pa rin yan. Kaya kinakailangan, kung hindi mo mapigilan magkape,
3: Santon Gold Coffee Mix.
2: Yun na muna tayo sa healthy coffee. Santon Gold Coffee Mix. So,
0: ayan, okay. Sa mga kababayan natin ha, na meron pong UTI, mahalaga na yan po ay mabigyan ng solusyon at as much as possible, maiwasan yung recurrence po nito. Kasi meron tayong texter na karaan, maalala ko, na meron siyang antibiotic resistance because of recurrence ng UTI.
3: And then palagi siguro siyang umiinom ng antibiotic. Kaya nangyari is naging immune na.
0: Possible kasi yun. Lalo pag hindi natatapos yung gamutan sa mga infections. Delikado yun sa pagkakaroon ng ano, antibiotic resistance. Mm.
3: Oh. At with regards dun sa nabanggit nyo na Doc L, yung antibiotic resistance, yung premium D3 natin, yan. Napakaganda po yan as para dun sa mga, especially may mga immunodeficiency, ay tumutulong. And also, meron yung antiviral and antibacterial properties na galing doon sa MCT, doon sa virgin coconut oil, ang ingredients po dyan. And meron din doon sa moringa oil. And also, pinapaboost niya, especially kung kailangan din niya talaga na mag-take ng antibiotic, as binuboost niya yung, ano, yung function ng antibiotic na iniinom ninyo. Kasi ang ginagawa ng MCT ay kanyang sinisira yung cell membrane ng ano, ng yung ano, yung protective area or yung mga protection shield ng ano, ng yung ano, bacteria. Yung mga bacteria para makapasok yung ano, antibacterial, antiviral properties dun sa mga iniinom ninyo.
0: Yan, okay. Samantala tayo muna mag-break, mga ka-wellness, ha. Sa mga kababayan natin, mga kaibigan natin dyan, na meron pang mga katanungan, text nyo lang yan, ha, sa ating po numero, ating po ang sax line, 0969-609-6545. Tutok lang po dahil magbalik ang programang The Secret of Health.
1: The Secret, The Secret of Health. Pagkape, dapat Zafron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafron Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
4: Zafron Plus Coffee Mix.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sandone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Huwag Sandone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandone. Mabibili sa mga butika.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, mga katropa, sa atin pong talakayan. Sa mga inquiries, huwag po mag-atubili na i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Ilagay yung pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
2: Siyempre, ang programa po natin, handog po sa inyo ng Santon Plus Gold. Pagdating sa supplement, Santon Plus Gold, ang highly recommended po namin, ano, dahil ang Santon Plus Gold ay napakalakas ng kanyang mga phytochemicals na makatutulong sa atin kung ano man ang ating karamdaman bilang suporta sa ating mabilis na paggaling. At siyempre, katuwang po natin itong Santon Plus Gold para makaiwas tayo sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay isa pong powerful supplement na punong-puno po yan siya ng mga bioactive compounds. Yun yung ano, Doc, yun yung unique sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Yun yung nakakaangat siya dun sa iba pang mga suplemento. Tulad nga laging binabanggit ni Doc Algie, not all supplement are made equal.
3: Yes.
0: O, ang Santon Gold natin, punong-puno po yan siya ng mga phytonutrients, mga bioactive compounds na nandyan mula sa kanya pong mga ingredients. Ano? Eh, kung papansin ninyo yung content ng Santon Gold Herbal Capsule natin, eh, pinagsama-sama na dyan yung mga kilala at very powerful herb, mga kaibigan, na hindi lang dito sa Pilipinas kilala, maging sa ibang bansa, eh talagang kinikilala po nila ito, ano? Kaya ang Santon Gold Herbal Capsule natin, isa pa ang nakaganda sa Santon Gold Herbal Capsule natin is standardized extract ng mga herb na nandoon or yung mga content po niya, mga kaibigan. Kaya highly absorbable sa atin pong pangatawan. Plus, isa pang naka-advantage sa Santon Gold natin, herbal capsule, yung soft gel, yung ano mismo, yung capsule na ginamit doon. Kasi ano yun, veggie cup na po yun, mga kaibigan. Yung mga nag-aalala, Doc Ron, na baka hindi matunaw. Baka hindi matunaw sa tiyan. Hindi po.
3: Kahit ilagay
0: kahit
3: sa
0: dila, kahit sa dila mo palang, ibabad mo ng kahit mga 1 minute. Yung ano, basta hindi dry yung dila mo, may saliva na nandun, matutunaw yan eh.
3: Matutunaw.
0: Matitikman mo na yung pait na nandun, ano, o yung mga content niya na nandun. So, ganun po kabilis ang pag-dissolve nung capsule ng Santon Gold natin. Kaya highly absorbable siya sa pangatawan natin. Kaya nga kahit walang laman yung chan mo,
3: walang
0: or
3: problema.
0: Mas maganda nga, preferable natin, walang laman yung chan mo para ma-absorb ka agad ng iyong pangatawan yung mga content ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule. Ha? Kaya sa mga gusto maka-avail nito, ipuntahan nyo atin pong mga authorized dealers. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga kaibigan. Kaya na rin, sa ating po mga Yestro Health Wellness Clinic and Pharmacy, ay pwede nyo po mabili ang ating pong mga products.
7: The secret of health.
0: At sa mga kabayan, Doc, balik tayo sa pagtugon sa mga katanungan natin pong mga ka-wellness. At Doc, pero nung nagtanong dito, Doc, may tanong lang po ako. Ano po ang maganda para sa problema ko? Ako po ay hindi makatulog na maayos. Ano po ang produkto ng Yestro Health ang maganda para sa akin?
2: Ayan, sa mga taong hindi makatulog na maayos, depende rin kasi yan sa dahilan. Ano? May mga tao na ang dahilan, stress. Especially kung marami kang pinoproblema, marami kang bills.
0: Marami
2: kahit
0: utang.
2: Gusto mo makatulog, talagang hindi ka makatulog. Kasi nga, ano, masyadong
3: troubled.
2: Mataas yung level of stress. Kapag mataas po ang level of stress natin, ang katawan hindi siya nakakapag-produce ng melatonin na enough, lalo ng paligid mo maingay, ano ka pa, problemado ka pa. So, ang pinaka the best talaga para makatulog tayo is nourishment pa rin. Aside from yung mga advices na kinakailangan madilim yung paligid, malamig. Actually, yung malamig daw na room sa pagtulog ay isang magandang kickstart, kumbaga.
3: Para makatulog ng maayos.
2: Maayos. Kaya sabi nung anak ko ito yung nakita ko sa online na ang room daw na malamig maganda sa pagtulog.
3: Ibig sabihin, magpapakabit na lang?
2: Hindi, para buksan yung aircon. Sabi ko, ayos ka. Totoo naman yun, dahil pag mainit at hindi ka relax, hindi ka makakatulog. Tapos kinakailangan madilim yung paligid mo. Tapos huwag natin kalimutan na may mga phytochemicals na nagre-relax ng ating katawan. Kasi as long as mataas yung inflammatory markers, stress markers natin, hindi talaga tayo makagawa ng magandang tulog. Sino ba naman makakatulog na may nananakit o may nangangalay sa katawan mo? Kaya kailangan pa rin natin ang general na nutrition na isa sa highly recommended ng company na to, yung Santon Plus Gold pa rin. So, Santon Plus Gold kasi, hindi ito gamot sa isang uri ng sakit na targeted. Ang Santon Plus Gold is categorized as food supplement, pero hindi siya basta food supplement. It's a functional food.
3: Functional food.
2: Na kapag kinakain natin, yung mga nandun mismo sa mga sangkap noon, na mga phytochemical,
3: bioactive compounds,
2: tulong-tulong yon na para i-relax ka at bigyan ka ng favorable condition so makakagawa ka ng magandang tulog. Actually, ang dami nating testimony sa pagtulog. Oo. Sinasabi nila, nung uminom sila ng Santon Plus Gold, guminhawa sila. Na mas naging, kumbaga, may mga tao kasi inaantok ka na, hindi ka pa makatulog.
0: Tama daw.
2: Sila, ang nangyari sa kanila, hindi nila namalayan. Inantok sila, nakatulog sila.
3: Nakatulog na mahimbing ang tulog.
2: Na mahimbing ang tulog nila. So, yun yung benepisyo na nabigay ng sustansya mula sa Santon Plus Gold. So, doon sa ating texter, itry muna ninyo. Bago ko kayo bigyan ng mga tips na depende pa rin sa kondisyon nyo kung magiging epektibo yon, itry nyo muna yung Santon Plus Gold. O, take nyo po siya regularly, 1 capsule 3 times a day. Kung pwedeng i-combine mo yan sa iba, like yung ating vitamin C, mas maganda. Kasi may mga kondisyon nga, commonly nutritional at saka stress. Kaya yung pinagagalingan ng problema sa pagtulog ng isang tao.
3: Kalimitan din yan, Dok. Yung inhibition kasi ng production ng melatonin, kalimitan, connected din yan doon sa mataas na cytokine production ng ating katawan.
2: Yes.
3: Kapag mataas ang cytokine, this inhibits production certain mga phytochemicals, certain antioxidant. Ang melatonin is an antioxidant. Certain antioxidant na produce na ating katawan. Kapag mataas yun, ang katawan talaga hindi makakaproduce ng melatonin. You will have trouble sleeping. And also, we have mentioned already yung anti-inflammatory function na meron ang Santon Plus Gold would greatly help, and especially doon sa mga pagka with regards naman doon sa mahilig na kape. Kung mahilig din kayo sa kape, mahirapan kayo matulog pag unhealthy coffee iniinom ninyo. Pag gusto niyo yung kape na nagpapaganda ng tulog, Santon Gold Coffee Mix. Huwag niyo lang dalhin sa lamay, Dokal Jen.
2: Lagi kong pinabanggit yan . Ako'y natutuwa kasi nga, yung nakwento sa atin, din lang sa lamay. Para na buhay. Akala niya siguro, Gaya ng ilang unhealthy coffee na ang gagawin sa buhay, ano ka lang, parang
0: simulate ka.
2: Eh, kakaiba yung Santon Gold Coffee Mix. Kasi ang Santon Gold Coffee Mix, commonly, tutulungan ka ma-relax. So, dahil nare-relax ka,
3: sarap ang tulog.
2: Gaganda yung pagtulog mo. Kaya tama yun. Ano?
0: Maraming mga tao, mga partner na, ano, yung kahit na gusto nila matulog, kahit pumikit sila, hindi pa rin sila nakatulog. Sabi nga nung isang ano dyan, doktor na, wag mo nalang piliting matulog. Mas maganda, magtimpla ka muna ng Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, timplahin mo, inumin mo. Maya-maya, marirelax yung buong pangangatawan mo. It will help you to get that sleep, mga kaibigan.
2: May ganun akong, ano, alam mo, may ganun akong habit. Pag hindi ako makatulog, yung misis ko, ang kulit, matulog ka na, matulog ka. Wala nga akong magagawin, hindi ako makatulog. So ang gagawin ko ngayon, bababa ako, maglalakad-lakad ng konti, iinom na magagam na tubig. Pag may Santon Gold Coffee Mix, iinom ako, mamamalayan mo na lang, parang
3: antok na.
2: Natural na makakatulog ka talaga. Tsaka iwasan nyo lagi yung nagsiselfon bago matulog. Maraming guilty dyan. Kasi yung blue light, di ba, pag pumapasok yun sa brain, ang signal noon, parang hindi ka pa ready to produce melatonin. Alam mo, nagpo-produce na yung katawan mo, magpo-produce na ng melatonin. Tapos nag-cellphone ka, wala, na-interrupt siya. So, maraming factor ho. Pero pinakamarami talaga nutritional ang reason. Mostly. Kaya Santon Plus Gold is one of the best option sa inyo.
0: Ayan, okay. Ito, Doc, another inquiry. Doc, ano po ang bawal kainin ng stroke patient? Mary Ann po ito ng Batarasa. Salamat po.
2: Unahin ko na yung pagkain kasi. Ano bang naging dahilan ng stroke? Anong pagkain? Una, mataas ang salt, mataas ang fat.
3: Sugar.
2: Especially yung mga fats that are called trans fatty acids, yung mga nagiging dahilan ng pagbabara, yung karne, number one yan.
3: Yes.
2: Bawas daw laga kayo dyan. O kung kaya nyo kumain ng puro plant-based lang ang inyong source of fat, mas better. Kasi yun yung dahilan ng pagkakaroon ng stroke. So yun pa rin ang iiwasan nyo kapag na-stroke ka na. Kasi hindi naman ibig sabihin na stroke ka ng one time, hindi na maulit.
3: Yun ang pinaka-problem. Kailangan i-prevent doon second episode.
2: Yung iba dyan, paulit-ulit na na-stroke hanggang sa humina ng tuluyan ng katawan, hanggang sa inang kinakamatay. O kaya, kung ano po yung obviously masama sa kalusugan, talagang iwasan ho ninyo. At ang highly recommended para ma-regain natin yung tamang sirkulasyon, ay kumain kayo ng almost much better is 90% plant-based. Kung kaya nyo, yung mga vegan 100% daw sila sa plant-based. Pero hindi naman lahat kaya ng vegan. Ano? So, at least 80-90% plant-based food. Ano na yun? Makatotohanan na yun or malapit na yun sa kaya nyo gawin sa realidad. Ano? Kung hindi naman po kayo talaga sanay sa ganung pagkain, pag-aralan po natin.
3: And also dun sa with regards dun sa palaging yung ang kalimitan kasi niyan yung ano yung pagputok ng ano ng endothelial wall ng dahilan ng stroke. Kailangan ninyong patibayin yung ugat ng ano ng asawa po ninyo. Ang pinaka the best diyan is collagen production para tumibay. Isa sa collagen, precursor vitamin C, high dose vitamin C and Santon Plus Gold.
0: Yun, okay. Ito, another inquiry po. Kapag kumakain po ako ng bagoong, sumasakit po ang ulo ko at batok, ano po ba ang dapat or pwede niyang ulamin daw from Renaline Buhoy?
2: Pag kumakain ng bagoong
3: sigurado yan.
0: Sumasakit ang batok.
3: Mataas ang salt content niya.
2: Yun pa rin yung sagot natin. Anong kailangan mong ulamin? Di ba yung commonly yung iba, kumakain sila yung ng bagoong, sinasaw-saw nila yung mga ano, yung mga paborito ng mga Ilocano.
3: Yung okra. Okra, talong, sabi ko, na kamote.
2: Healthy na sana, kaya lang nagbagoong ka pa. So yung ang kainin mo po, as usual, yung mga gulay. Minus bagoong. Or kung hindi mo talaga maiwasan, pwede mo siyang i-reduce.
3: As minimal as possible.
2: As minimal as possible. Kasi sa totoo lang, ang taas ng salt content ng bagoong. Kasi kung hindi ganun kataas yun, hindi niya mape-preserve yung ano yung, ano ba yung meron sa bagoong? Di ba yung bagoong, yan yung isda na pinabulok mo.
3: Fermented.
2: Pina-ferment mo. Same thing. Fermented or pinabulok is the same thing. Kaya lang, para maging mas palatable siya, nilagyan siya ng salt para hindi siya tuluyang
3: mag-putrify.
2: Mag-putrify. So, yun yung point doon na sobrang taas ng salt. Kaya, much better na bawasan o kaya kung kayang iwasan, kung talaga may problema na kayo, iwasan po natin. Marami pa naman ibang pagkain dyan.
0: Oo. Alisin na muna yan. Kasi ano, yan yung cause ng ano, panakit ng batok po ninyo.
2: Oo.
3: Kalamansi na lang at asin.
0: Yan.
3: Oh, pwede maglagay kayo ng ano, ng fermented na toyo.
0: Okay. Yan, sa mga kababayan natin ha, na mayroong problema patungkol sa panakit ng ulo. Minsan yan kasi pagka sumasakit yung ulo, especially dito sa back of the head, dumidiretso yan papunta sa batok. Gumagapang yan minsan pati dito sa ano mo, sa shoulder area.
3: Posible,
0: mo.
3: Posible, mataas ang blood pressure.
0: Tapos kulang pa sa tubig. Nako. Yan yung dadalihin talaga yan, mga kaibigan. Okay. Eto, pahabol na ano, dun sa nag-comment sa atin sa ating Facebook live stream. Doc, ano po magandang gamot? Ang dugo ng husband ko parang malapot. Papunta na po sa blood cancer from Tacloban. O paano yung po nasabi na, ano, na sobrang lapot ng dugo? Kung nakakapagpa-blood test sila, so nakikita naman doon yung lapot ng dugo. Pero I don't think na yan ay connected sa pagkakaroon ng blood cancer. Yes. Depende na lang kung diagnosis yan mula sa doktor po ninyo.
2: Pwede rin kapag kasi meron kang sabihin natin leukemia. Yung katawan mo nagpo-produce ng mas maraming hindi balance yung production niya ng blood cell. So kaya nangyayari hindi nagiging healthy yung
3: ating
2: circulation. Ano. So, pero dito kasi mostly ang general rules para maging healthy yung dugo natin. Unang-una, sa mga naturopath, lagi namin ina-advise na kumain kayo ng mga pagkain mataas ang chlorophyll. Yung mga mabeberde, yung mataas ang magnesium, mataas yung oxygen content ng pagkain. Kaya usually yung mga talbos na mga mga talbos na mga gulay na mabeberde, napakaganda niyan. Malunggay na lang.
3: Malunggay.
2: Napakaganda, no? Tapos, kinakailangan talaga yung proper hydration. Kasi, saka iwasan mo yung, obviously, nagpapalapot ng dugo, sugar, fats, high salt,
3: milk,
2: yung mga ganun. Kinakailangan po talaga mag-complete change or modification ng diet. Kasi karamihan kasi, affected po tayo ng diet natin. So, sabi nga is, what we eat,
3: what we are.
2: Is what we are. Yung kinakain natin, it will go to your blood. So, kung hindi maganda yung kalidad ng kinakain natin, sigurado hindi rin magiging magandang kalidad ng dugo natin. Kaya kung ako po sa inyo, pwede rin kayo, if kayo ay nagnanais humingi ng advice sa isang naturopath, kasi alam mo nyo naman, ang lagi kong sinasabi, ang mga naturopath, kami yung complementary sa mga mainstream medication. So, pwede kayong pumunta sa Yes to Health para mabigyan kayo ng advice kung ano may pwede niyong kainin, ano yung magandang program. So, nakahanda naman ang ating mga kasamang naturopath sa ating mga Yes to Health clinic. Aside from taking our supplement, yung Santon Plus Gold, we call this a general supplement na walang sakit na pinipili. Ano? Kahit anong sakit nyo, you can take Santon Plus Gold for benefits na makukuha doon sa mga sangkap nito.
0: Mayaman kasi yan, Doc, sa mga panlinis ng dugo. Tawagin. Mayroon yan siyang mga active compound like allicin, yung mga picocyanin, mga blood purifier yan. Lilinisin yung dugo po natin, mga kaibigan. So, pwede kayong mag-take yan, especially sa mga kababayan natin na kung ano-ano yung mga kinakain na nagpapalapot ang dugo po ninyo. Huwag nyo kalimutan Santon Gold Herbal Capsule, mga kaibigan, no? Or kung may malapit lang kayo sa mga wellness center natin, bisita po kayo kasi meron tayong mga program doon, mga partner, pang detox, ano, ng mga internal organs natin as well as pang linis ng ating pong bloodstream. Okay? Paano po mga partner? Naka, napakabilis ang oras natin. Baka may pahawil po kayong mensahe sa ating po mga tagapakinig.
3: Ayan po mga ka-wellness, ha? Ingatan ang ating kalusugan. Stay fit, eat healthy, with Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, and of course, ang pinagmamalaki po nating Santon Gold Coffee Mix para po kayo ma-enjoy po ninyo ang pagkakape araw-araw. Ingatan po palagi ang ating katawan. Yan po ay yaman mula po sa ating may kapal.
2: Bago ko makalimutan, sa darating na Sunday, meron po tayong Health and Wellness Seminar. Monthly po ito. Pero this time, iba na yung location. Soft launching ng ating new location sa Makati City.
3: Yes.
2: Located po tayo dyan sa Guadalupe Commercial Center.
3: MP Pass Building.
2: MP Pass Building. So, kadikit po ito ng MRT, Guadalupe Station. At yung center natin ay kadikit mismo ng Pag-IBIG Office. Pero yung seminar ay sa fourth floor dun sa XFM Station. Itanong niya lang po, pagbaba nyo, then punta sa fourth floor o itanong sa guard kung saan ang XFM, then papasakayin kayo sa elevator. Then paglabas nyo ng elevator,
3: yun na yun.
2: Yun na yung XFM. So makita-kita po tayo sa Sunday para mapaghandaan po ninyo mga ka-wellness. Maraming salamat. Sabi nga sa kasabihan, if wealth is lost, something is lost. But if health is lost, all are lost. Magandang araw. At sana po ipagpalain tayo ng Panginoon, Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much po, Doc Algie. At maraming salamat din, Doc Ron, sa mga infos na ibigay niyo sa ating po mga ka-wellness. Maraming salamat din sa mga kabayan na lagi nakatabay at lagi po nakikinig sa ating po mga programa. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, na sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa. Ang siyang tutulong pagaling at magpalakas sa ating pong pangangata. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
8: The Secret of Health.
9: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: So, may dalawa pong column na lumalabas dyan. Merong 2021 at 2022. Mag-focus po tayo dun sa account ng current liabilities, colon, advances from stockholders. Para po sa 2021, based dyan sa document na nasa harap ninyo, magkano po ang nakalagay na amount na advances from stockholders?
1: Ayon po sa financial statement ng Cali Foods Corporation sa taong 2021, under current liabilities, meron pong 7,600,000 pesos advances from stockholders.
0: Ano po itong advances from stockholders, sir?
1: Well, mga paunang pera po na ibinigay ng mga stockholders sa kumpanya na maaaring gamitin sa kanyang operasyon.
0: So, pera po na... anong term po? Pera na...
1: Pinautang sa kumpanya o ibinigay para gamitin sa operasyon.
0: So, base po sa pagkasabi nyo, sino po ang may utang?
1: Yung kumpanya po.
0: At kanino po siya, para lang po malinaw, kanino po siya may utang?
1: Doon po sa nag-advance na shareholders.
0: Okay, thank you. Ngayon, tingnan natin yung column para sa taong 2022. Magkano po dyan ang lumalabas na advances from stockholders para sa taong yan?
1: For 2022 po, meron na pong nadagdag na advances from stockholders. Ngayon po ay 18,500,000 pesos na po.
0: Okay, so tumaas po yung 18,500,000 na advances. And tignan naman po natin yung 2023 comparative financial statements ng kumpanya pa rin Cali 88 Foods Corporation. And Your Honor, we'd like to show to the witness Exhibit P-Roman numeral 2-2-6-4-C. And sir, punta po kayo sa page 12 ng dokumentong ibinigay sa inyo.

0: Punta po ulit tayo no, sa advances from stockholders para sa taong 2023. Magkano na po yung nakalista na advances from stockholders kung mayroon man?
1: For 2023 po, the financial statement ng Cali 88 Foods Corporation, mayroon pong amount na 20 million pesos as advances from stockholders.
0: At based po sa summary nyo kanina, no, para sa taong 2022 hanggang 2024, ilan po ang shareholdings ulit ni Attorney Manases R. Carpio? Ilang porsyento?
1: Sa taong 2022 hanggang 2024, si Manases Carpio po ay 47.5% ownership.
0: Thank you. Sir, kayo po ay nagtatrabaho sa gobyerno. Tama po ba?
1: Opo. Opo.
0: At dahil dito, kayo po ba ay required na mag-file ng inyong SALN?
1: Kailangan po.
0: At regularly, nakakapag-file naman po kayo ng inyong SALN?
1: Taon-taon po, nagpa-file po ako ng SALN.
0: Ngayon, kung meron po kayong 20 million at ito ay inyong pinautang, ito po ba ay isasama ninyo sa SALN ninyo?
2: Your Honor, may we object to this as irrelevant, Your Honor? This is clearly no longer within the scope of the testimony of the witness, Your Honor.
3: In response, before I

0: Okay, tignan ho natin itong summary ng Times Square B Foods Corporation. Ano po ang negosyong ito? Ano pong purpose nito?
1: Ang Times Square B Food Corporation na nag-register po noong June 24, 2013 ay mayroong primary purpose na to establish, operate, and maintain restaurant, coffee shop, refreshment parlors, cocktail lounges, and catered foods.
0: Okay, so pangatlong kumpanya na po no, na restaurant ang business. So, pero lumalabas po dito na nakalagay no, na VP Sara does not appear as incorporator slash director.
1: Tama po.
0: Napansin ko po na may isa pa kayong ginawang summary at ito ay ang summary ng incorporators declared in the AOI. Merong by company. Tignan nga po natin yung summary na ito at ilabas natin yung portion ng summary tungkol sa incorporators nitong kumpanyang Times Square B Foods Corporation. Anong question? No naman, the summary. It's nasa page 5 po ito ng summary. No? So lumalabas po dyan, merong listahan ng mga incorporators ng Times Square B Foods Corporation. Pakitignan nga po, sino po yung lumalabas na una? Unang pangalan sa listahan ng incorporators para sa Times Square B Foods Corporation.
1: Para po sa Times Square B Foods Corporation, ang mga incorporators po niya as declared sa kanyang Articles of Incorporation ay una, isang Ang Hai Peng.
0: Ano po ulit? Ano po yung pangalan, sir?
1: Ang Hai Peng.
0: Ang Hai Peng.
1: Apo. Pangalawa, Roxanne T. Ang. Pangatlo, Boli G. Jimenez. Pang-apat, Gordon T. Jimenez. At pang-lima ay si Girly S. De La Cruz.
0: Okay, thank you.

Great Jolly Times Food Corporation.

0: JTC Group of Companies Philippines. At pike mong Philippines. Ito po
1: hindi
0: yung
1: na po kasama yon. Hindi na po kasama yon dalawang yon.
0: Apo.
1: Ano? Attorney Del Rosario.
0: Apo. Yun lang po. The rest po ay no AFS submitted.
1: So mula number... So 3 kids, CYK, SGT, Davao, Madayaw, Amianan, Cable Tow, at saka Carpio. Wala. Wala pong AFS.
0: Wala pong AFS.
1: So what?
2: Sa ating mga minamahal na kababayan, mga kagalang-galan na panauhin, mga pustal na kamalang bayan, mga miyembro na sanggunyang bayan, mga barangay officials, department heads, at kawani ng ating pamalang bayan, mga kinagawa ng iba't ibang ahensya, mga leader ng ating komunidad, at sa lahat ng narito ngayong araw.
3: Maligayang pagdating sa State of the Municipality Address ng ating punong bayan, Honorable Freddy Bautista Sabando. Ngayong araw ay mahalaga sapagkat ito ay pagkakataon upang ating balikan ang mga programa at proyektong na isakatuparan. Tignan ang mga hamong kinaharap at higit sa lahat, malaman ang direksyon at mga plano para sa patuloy na paubunlad ng ating bayan. At sa punto pong ito ay ating kumhayan ang ating pong entrance of powers.

0: ayan, pagpigyan ang pagkaso ng isa sa ating mga invited municipal mayor ng Lalawigan ng Palawan from the Quezon, Palawan, Honorable Lee Jericho.
1: Kasama po ang ating MCTC Judge, Danilo Pironio.
0: Pumapasok na rin po dito sa ating galawagan ang isa sa miyembro ng ating Sangguniang Panlalawigan Board Members, Honorable Toto Pineda.
1: At ngayon kasama din po natin ngayon ang kang tinatawan ng ating First District ng Palawan, Congresswoman Mami Rose Salvami.

0: At syempre, atin din pong i-welcome ang atin pong mga miyembro ng Sangguniang Bayan dito po sa Bayan ng Rojas, ang atin pong mga Sangguniang Bayan members.
1: Let's remember Ali Jotang Fabila. Let's remember Ricky Inojas. Let's remember Bernie Valdez. Let's remember Margo. Let's remember Grace Banyas. Let's remember Alonso Benitez. Let's remember Jerry Garnado. Let's remember Fidel Boris. Let's remember Ray Bora. Kaibigan ng mga barangay president, let's remember Mary Ann Catalan. Our SC Federation president, let's remember Rima Tragusa. Mga kababayan, ating pagbigyan halaga at pagpasok ang ating gurong bayan, Honorable Lenny Bautista Sabando. Kasama po ang kanyang pamilya.

0: maaari na pong maupo ang lahat. Sa pagkakataong ito, ating kilalanin ang mga ginagalang nating panawin at mga personalidad na nakibahagi sa mahalagang pagtitipon na ito. Kasama po natin ngayon ang mga kinatawan mula sa ating lalawigan ng Palawan, ang ating board member, Rosilier Toto Pineda Board, magandang hapon. Sa ating kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Bayan, sa ating kagalang-galang na Congresswoman Rosalie Salvami, kagalang-galang na punong bayan ng Honorable Pedro Bautista Sabando, kagalang-galang na ikalawang punong bayan, Alfredo B. Inoas Jr., punong barangay at mga barangay officials, department heads at mga kawani ng ating pamahalaang bayan, mga kinatawan ng national government agencies, mga kinatawan mula sa pribadong sektor at ibang organisasyon, sa ating mga CSO, People's Organization, principals, elementary and secondary, district supervisors, religious sector, fraternities, business and tourism sector, mga leader ng ating komunidad, ang ating mga minamahal na kababayan at ang pamilya ng ating punong bayan.
1: Sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong presensya at patuloy na suporta sa ating pamahalaang bayan.
0: At upang formal na batiin ang lahat ng dumulo sa ating programa, ating pong pakinggan ang message of support and commitment from the Executive Department mula kay Engineer Teodoro V. Caetano Jr., our OIC Municipal Administrator. Palakpakan po natin.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

from the southern part of

dalam matkul dan juga di sepanjang.

0: natin ay patunay na mapagsama-sama ang pamahalaan at mamamayan, mas marami tayong kaya gawin para sa ating bayan.
1: Mga kababayan, ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa mga numero at accomplishment. Ito ay tungkol sa mga programang nagdulot ng pagbabago, sa mga servisyong umabot sa ating mga kababayan, sa mga hamong ating sama-samang inarap, at sa mga pangarap na patuloy natin isinasakatuparan.
0: Ngayon, ating malalaman ang tunay na kalagayan ng ating bayan, ang mga nagawa, mga natutunan, mga hamon, at higit sa lahat, ang mga susunod nating hakbang tungo sa mas maulan ng kinabukasan.
1: Ito rin ay panahon upang kilala

Magnifilo Rojasenio, outside El Bores, as member Grace Panies, as member Dirty Valdez, as member Jerry Granato, kay as member Raymond Capusa, at siyempre kay as member Ray Pura. Pagkitaas ng kong tempo ito. Ganun din, magandang hapon sa ating mga barangay officials, judiciary. Nandito po ang isa sa mga iniidolo natin, Judge Ronaldo Beronio ng MCDC Norte. Siyempre, department heads and employees of our municipal government, health workers, ganun din po sa ating po mga bro, principals from Academ, uniform personnel, representative from different national government agency, non-government organizations, CSO, our partners from business sectors, transportation sectors, farmers, vendors, and the rest, people of our beloved municipality, magandang hapon sa inyo. Sa akin po, minamahal na pamilya, lalo higit sa akin po minamahal na asawa, kay Mang Wei Failon Sabando, kasama ang amin po mga anak. Maraming salamat sa inyong suporta sa atin, sa lahat ng aking po mga barangay leaders, barangay watchers natin, riders and supporters po natin. Sa ating po municipal local government operations officer, Ma'am Anne Marie Salve Inagan, siyempre, it is my honor na kasama po natin ngayong hapon ang ating po iginagalang na provincial director dito po sa lalawigan ng Palawan. Nasa po si Mang Mayla, ha? Mang Mayla, nawala yung aking iskrim pa sa ilaw. Mula po sa DILG natin, provincial director po natin yan. Maraming salamat po sa inyo. Okay lang ba na yung iskrim ko na lang yung gamitin ko? Hindi ako sanay gumamit ng kwan eh. Ano ba ito? Laptop? So, nandito rin, kasama ko ang aking idolo noong po ako ay elementary pa, sinasabi ko ho, siyempre si Ma'am Lenny Iscaro Alcantara, mula rin po sa opisina ng DILG. Maraming salamat kayo nandito po kayo rin, Sir. Sa kanila kong kasamahan, Sir Anden, no? Sorry sir. Kay Sir Anden, mula po sa DILG po natin. Maraming salamat po sa inyo. Sa ating po mga kinatawan ng ating po ikinagalang at pinamahal na pamersuman dito po sa Norte na nanuligan ng Palawan,

siyempre, ang lagi ho natin kasama, Sir Sunny, Sir Carpio, kasama rin po ang isa sa mga gwapo dito sa bayan ng Rojas, at ang pangatid natin, Sir Warren Hamon. Maraming salamat for coming. Siyempre, sa atin din pong kaibigan, no? Sa asawa ko na aking kaibigan, kay Sir, yung ating kaibigan, no? Nakalimutan ko pangalan ni Sir. Santip, Sir Santip, maraming salamat po. Okay? Nawala ako sa aking sinasabi dahil hindi ko alam, ano napindot ko dito. No? Okay lang. Tuloy po tayo sa ating pong sa ating pong mga kaibigan mula naman po sa provincial government. Ang kumakatawan sa ating pong provincial governor, walang iba, board member Toto Pineda, maraming salamat, board member. Sa ating pong mga media, mula po sa Resort ng Puerto Princesa, maraming salamat po sa inyong pagtalong dito po sa ating palatuntunan ngayong hapon. Siyempre, hindi ko makakalimutan ang aking kaibigan na isa rin sa magaling na mayo sa lalawigan ng Palawan, ang mayor po ng Bayan ng Quezon, Mayor Lily Torrico. Maraming salamat, Mayor. Sa inyo po lahat, binabati ko po kayo ng isang magulimlim at paulan na hapon sa mga nandito po sa mga oras na to. Mga kababayan, isang taon na at 2 buwan ang nakakaraan simula ng ako po ay pagkatiwalaan ng mahigit sa 18,000 na mga tao o mamamayan ng Rojas na siyang nagdagay sa amin sa posisyon upang maging alkalde ng ating pambayan. Hindi po madali ang aking mga pinagdaanan sa nakalipas po na 1 taon. Naging mabigat ang hamon ng aking posisyon bilang pinuno ng ating pong munisipyo. Bagamat dati akong konsehal, ngunit ramdam ko ang malaking pagkakaiba ng trabaho ng legislative and executive function. Sa kabila nito ay hindi ako matras, bagkos pinag-aralan ko na gusto ang aking trabaho bilang Chief Executive Officer ng Local Government Unit ng Rojas, Palawan. Thankful po ako sa aking po mga department heads dahil hindi nila ako pinabayaan. Patuloy nila akong tinulungan at kinalalayan sa panahon ng ako po ay nasa adjustment period pa naman. Maraming salamat sa inyo po lahat na mga department heads po natin. Sa kabila nito, ay hindi ko pa masasabi na kabisado ko na ang lahat. Mas marami pa ako kailangan aralin upang mas lalo mapaganda ang pagpapatakbo ng ating pangungobyerno dito sa ating pong munisipyo. Mga minamahal kong kababayan, alam ko ho na lahat kayo ay nag-aabang kung ano na ba ang aking mga nagawa ng mahigit 1 taon sa aking panunungkulan bilang ama ng ating pong bayan. Sa aking pong mga kababayan, kung inyong matatandaan, sa panahon ng kampanyahan ay mayroon akong 4 na plataforma ni gobyerno. Una, sinabi ko noon na kung ako ang mahahalal bilang mayor ng Bayan ng Rojas, gusto ko lahat ng barangay ay mabibigyan ko ng mga rescue vehicle bilang sagot sa kakulangan ng mga sasakyan sa oras po ng emergency, lalo na sa mga layong mga barangay kagaya
Barangay Bagong Bayan, kagaya ng Barangay Antonino, Barangay Dinitian, at marami pa hong iba. Kasama na sa akin po mga ipinangako na kung ako ang mananalong mayor, ay gusto ko na magkaroon ng sea ambulance ang bayan ko ng Rojas. Upang meron po tayong magagamit ang amin po mga isla kagaya ng Green Island, Kabugan at Junsun Island sa oras ng emergency. Pangalawa, sinabi ko noon, kung ako ang mananalong alkalde, lahat ng barangay ay bibigyan ko ng tiging 1,000,000 piso mula sa konto ng ating gobyerno. Yan ay upang gamitin sa mas priority project ng mga barangay officials sa kanilang pong mga lugar. Ito ho ay patunay na gusto ko na sabay-sabay na uulan at aangat ang mga barangay dito sa atin pong munisipyo. Pangatlo, sinabi ko noon na kung ako ang mananalong mayor bilang ama ng ating bayan, ang gusto ko ho ay matulungan sila ng munisipyo na maging libre ang gamot naman ng ating pong mga kababayan na mga pasyente na nasa iba't ibang mga hospital. Ang sabi ko noon, gagawin natin na makikipagmawal tayo sa iba't ibang mga pharmacy sa bayan po ng Rojas upang kung kayo ay merong mga pasyente at binigyan kayo ng reseta ng inyong mga doktor, ngunit wala kayong pamili ng reseta na ibinigay ng doktor, simple lang ang inyong gagawin. Pupunta lamang kayo sa ating munisipyo, sasamahan kayo ng ating empleyado, papunta ho sa mga pharmacy. Pagdating sa pharmacy, ibibigay ka agad sa inyo ang gamot, libre, wala kayong pabayaran sa pharmacy. At tuwing katapusan ang buwan, ang munisipyo ang magbabayad sa mga pharmacy. Pang-apat na panako ko noon, sinabi ko noon na kung ako ang mananalong alkalde, gusto ko gumawa ng isang program.

ay mayroong mga pasyente saan sa lalawigan ng Palawan, Marikina, sa ibang mga probinsya sa ating bansa, libre na makukuha ang dugo sa anumang opisina ng Philippine Red Cross. Alam ho ninyo, mga minamahal kong kababayan, medyo mabigat sa bulsa ng atin pong mga kababayan ang halaga 2,100 pesos per bag bilang processing fee ng dugo. Kaya sabi ko noon, kung ako ang mananalo bilang mayor, gawin natin libre ang dugo sa Red Cross para lahat ng ating mga kababayan na mangangailangan ng dugo para sa pasyente ang ibabayan sa Red Cross na 2,100 pesos per bag, gamitin na lang nilang pambili ng kanilang pagkain sa ospital or ipapanggastusin para sa kanilang mga pasyente. Noong mga panahon na yan, marami ang tumutulig sa akin. Marami ang mga pumapatikos sa akin at nagsasabi na hindi kayang gawin ang aking mga pinapangako sa panahon ng pangangamba niya. Isang malaking kasinungalingan daw ang aking mga sinasabi sa itaas ng entablado noong panahon ng kampanyahan. Ngunit, mga minamahal kong kababayan, sa oras na ito, taas noong akong humahanap sa inyo at aking sinasabi na ang lahat ng aking ipinangako ay natupad sa loob ng isang taon. At hindi lang yan ang aking mga ginawa. Dahil maliban sa aking mga plataporma ni gobyerno ay mas marami pa ang aking inilagdag na mga programa at mga proyekto para sa mamamayan ng Rojas. Bilang patunay na natupad doon natin ang ating mga pangako, makikita ninyo sa ating pong LED screen yung pong mga ginawa sa loob ng isang taon. July 2025, ako po ay nagsimula bilang mayor ng Rojas. Ginawa

0: ay ibigay natin ang kailangan na tulong ng ating mga kababayan. Tulad ng sasakyan ng kanilang mga pasyente, mula sa kanilang tahanan papunta sa ospital, mula sa ospital dito sa bayan ng Rojas, pa-transfer sa Puerto Princesa. Kaya ang sabi ko, kapag ito, ma-address natin or mabigay ng gobyerno malaking tulong para sa ating mga kababayan Rojas Indio. Yung simple na matulungan natin sila na hindi na sila gagastos para makarating lang ang kanilang pasyente sa ospital, malaking bagay na po yun para po sa ating mga kababayan. Kaya ang ginawa natin noong mga panahon na yan, inausap natin ang ating sangguniang bayan kasama ang mga department heads. Natulungan ho tayo na makahanap ng pondo para bumili agad ng ambulansya para na magagamit tayo dito sa bayan po ng Rojas. Maswerte ho tayo dahil sa pakikipagtulungan at pakikipag-usap po natin sa sangguniang bayan, kina Vice Mayor at sa lahat ng mga department heads po natin, sa lahat ng mga sangguniang bayan members po natin, kanila agad tayo sila kailan. Kaya maraming salamat sa mga SB members natin. Maraming salamat sa mga department heads po natin. Kaya tayo nakabili ng 4 na ambulansya at buwan ng Oktubre 2025, 4 na buwan, simula na kami ay maupo sa aming panginungkulan, dumating ka agad dito sa ating munisipyo ang 4 na mga bagong ambulansya. Alam po ninyo, sa 4 na mga ambulansya na dumating, dinistino ko ang 2 dito sa main office ng MDRRMO natin sa poblasyon. Binuksan natin sa norte ang MDRRMO station sa Barangay Mendoza noon, at binuksan din natin sa south ang MDRRMO substation sa Barangay Magara, cater ng mga pasyente sa southern barangay ng ating pong munisipyo. Mga kabarangay po natin, pinaayos din natin ang mga sirang ambulansya ng Rojas. At ngayon, nagagamit natin po natin sa kabunayan ang isa sa mga unit na pinaayos po natin ay inilagay natin sa panibagong MDRRMO substation doon po sa Barangay San Isidro para hindi po mahirapan ang mga taga-Barangay San Isidro pag meron po mga emergency sa kanila pong lugar. Bakit natin ginagawa ito? Norte, south, ay meron po mga MDRRMO substation na inilalagay tayo. Dahil sinusolusyonan natin ang problema. Gusto natin ang gobyerno nagbibigay ng solusyon sa problema ng mga tao. Hindi yung ang mga tao ang magkonsolusyon sa atin sa gobyerno. Ikaya na tayo nandito. Ikaya na tayo inelect ng taong bayan para magserbisyo sa kanila, para magtrabaho sa kanila. Imagine po ninyo kung isa lang o 2 lang ang ambulansya ng munisipyo natin at dito lang po naka-station sa MDRRMO poblasyon at nagkaroon po ng emergency doon sa barangay Tinitian, pinakadulo na barangay ng ating pong munisipyo. Imagine ninyo, halimbawa lang Tinitian, 50-50 ang pasyente. Ang gagawin ng barangay, tatawag po sila dito sa MDRRMO at magre-request ng ambulansya. Ang tanong, ilang minuto ang biyahe ng ambulansya mula dito hanggang doon? ay kinibiyan, umigib ko mula 30 to 40 minutes plus ang pabalik na 30 to 40 minutes ulit. 50-50 ang pasyente. Baka bago makabalik dito sa ospital, ang ambulansya, ang pasyente, tigong na, patay na po. Nagwapo ninyo yung ibig nating sabihin. Sa lahat ng ito ay ating ginagawa upang mabilis na matulungan ang mga kababayan natin sa oras o na emergency. Kaya natin ginagawa ito. Buhay ang pinag-uusapan dito. Kaya ang ginagawa natin, inilalapit natin sa kanila ang serbisyo ng gobyerno, hindi yung sila pa ang agahanan kung nasaan ang gobyerno. Maliban ho sa mga bagong ambulansya ng munisipyo na binabanggit ko sa inyo, maswerte rin po tayo dahil isa ang Rojas sa binigyan ang bagong ambulansya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na siya dati itinagdag sa mga unit ngayon na ginagamit ng NDRRNO dito po sa main station sa publasyon. At maliban dyan, personal naman ako humingi ng dagdag na ambulansya sa opisina po ni Senator Erwin Turbo. Kasama ko during the time na humingi ng ambulansya ang ilan po nating mga SP member. Kung hindi po ako magkakamali, kasama ko si SP Member Alon Cabinete, SP Member Nardo Abgao, SP Member Cyril Bones, at SP Member Bernie Valdez. At awa ng Diyos, hindi tayo binigo ni Senator Erwin Turfo. Makalipas ang ilan linggo, tumawag ang kanya pong Chief of Staff at in-inform tayo na kuhanin na ang bagong ambulansya doon sa Maynila, kaya agad na kinuha po namin ni SP Bernie Valdez ang ambulansya. At nang dumating dito sa atin sa bayan ng Rojas, ang sabi ko po ay Sir Bon Banson, sabi po NDR officer, buksan natin Sir Bon ang NDRRNO substation sa barangay Nicanor Zavala. Para may katuwang ang NDRRNO substation Matara sa pag-responde sa mga emergency sa Southern Barangay ng Rojas. Kaya maraming salamat kay Senator Erwin Turbo. At hindi pa po nagtatapos dyan. Dahil sa dami pa rin po ng mga pasyente sa mga hospital dito sa bayan po ng Rojas, ay malinit, kulang pa rin po ang mga unit ng ambulansya natin. Kaya, nakiusap naman ako kina Congressman Jesse A. at Governor Ami Roma Alvarez na bigyan tayo ng ambulansya. At sa awa ng Diyos, ay hindi po tayo binigo ng mga taong ito. Agad tayo binigyan ng isang bagong ambulansya na siya namang dagdag na unit ngayon ng NDRRNO Publasyon sa paghatid ng mga pasyente mula Baptist Hospital, Medicare Hospital, papunta sa lungsod ng Puerto Princesa. Marahil, mga minamahal kong kababayan, sa nakalipas na panahon, ay hindi nyo lamang alam kung gaano karami ang mga pasyente na taga-Rojas na nangangailangan ng tulong ng ating pong munisipyo. Dahil karamihan po sa kanila, nagre-renta na lamang ng private na sasakyan para lamang mailipat ang kanilang mga pasyente sa lungsod ng Puerto Princesa. In short, pinagagastusan pa po natin sila. Hirap na nga sa buhay ang mga tao, mas lalo pa natin pinahihirapan. Bakit ko nasabi yan? dahil mismo ang kamag-anak namin naranasan namin ito. Ako pa ang nagbayad ng renta ng sasakyan. Ako pa ang bumili ng fuel para lang maibiyahe ang pasyente sa Puerto Princesa dahil emergency. Kaya pilit kong binabago sa kasalukuyan ang sistema dahil ayaw kong maranasan ulit ng ating mga kababayan ang personal na dinanas namin. Ngayon, sa pagbili natin ng mga bagong ambulansya na yan, at sa ilang mga ibigay ng ambulansya na yan, pagbubukas natin ng mga MDRRMO substation sa norte at sur ng Bayo Puno Rojas, simula sa ating termino, gaano na ba karami ang ating natulungan? Base sa report na isinumite ng MDRRMO sa ating home opisina, ang ating mga pasyente na natulungan sa loob ng isang taon ay umabot na sa 1,435 na mga pasyente ng bayan ng Rojas. At ang nasabing bilang ng mga kababayan natin na natulungan ng ating pong mga ambulansya ay masaya ko po sinasabi sa inyo lahat ngayon, lahat ng 1,435 na mga pasyente na tinulungan natin, lahat yun libre, wala sila kahit piso binayaran sa atin. Lahat ng takbo ng ambulansya, libre ang fuel, sagot lahat ng munisipyo. Hindi lang po yan, mga kababayan ko, dahil sabihin kami na ipakita sa ating mga kababayan na ang administrasyon ito ay seryoso sa ating liderato na tumulong sa mga tao at baguhin ang bayan ng Rojas, ay pinamadali na rin natin ang pagbili ng 10 piraso ng mga rescue vehicle para sa unang batch ng ating pong pangako noong panahon ng kampanyahan. Dahil dito, sa unang quarter pa lamang po ng taon 2026, kaagad dumating ang unang batch ng 10 unit ng rescue vehicle na binili natin sa lokal na pamahalaan. Bilang pagtupad po natin yan sa ating pangako noong panahon ng eleksyon. At ang 10 rescue vehicle na yan, binigay natin sa malalayong mga barangay, 10 malalayong mga barangay sa ating munisipyo kung saan sila po ang higit na nangangailangan ng mga sasakyan sa kasalukuyan. Kabilang sa mga tumanggap ng bagong rescue vehicle ay ang barangay Antonino na pinakadulo dito po sa norte ng ating munisipyo, kabilang ang barangay Bagumpayan na isa rin sa pinakadulo, barangay Dumaraw na isa rin sa pinakadulo, at barangay Tinitian na isa rin sa pinakadulo na barangay sa ating pong munisipyo, kabilang na natanggap ang barangay Rizal na isa rin sa mga dulong barangay, barangay Abaruan na isa rin sa mga dulo papunta po ng San Vicente, papunta ng Port Barton. Kasama rin sa nangatanggap ng bagong rescue vehicle ang barangay Mendoza, barangay Salvacion, barangay Magala at barangay Tagumpay. Dahil dito, kagaya po ng barangay Antonino, ay kanila na pong pinagretiro ang kanilang takdaw na matagal na pong ginagamit nila sa kanila pong pagdala ng pasyente sa hospital dito po sa bayan ng Rojas. Alam po ninyo, mga minamahal kong kababayan, sobrang nakakaawa ang sitwasyon ng ating po mga kababayan sa mga remote barangay. Pero alam po ngayon,
1: medyo nararamdaman ho ninyo yan, ang serbisyo na atin pong ibinibigay sa inyo. Sa mahabang panahon, ginagamit ng barangay Antonino yung kanila pong top-down, pinagrihiro na ho nila. Yun po yung kanilang ginagamit sa 10 oras ng gabi sa mahabang panahon para maghatid ng pasyente mula sa kanilang barangay patungo po dito sa Medical Hospital sa bayan. Imagine ninyo kung gaano kalayo ang barangay Antonino. Ang sasakyan mo top-down para magdala ka lang ng pasyente, madala lang sa ospital at mabuhay po sila. At ang barangay Bagong Bayan, isa sa mga dulong barangay, ay hindi lamang taga doon sa kanilang barangay ang kanilang nabibigyan ng servisyo ngayon. Bagus, natutulungan din ang ating po mga pasyente mula sa barangay Ilian, sa bayan po ng Dumaran, na kalapit barangay ng ating po barangay Bagong Bayan. Sila na po ang nagdadala ng mga pasyente mula sa barangay Ilian para madala po sa hospital. Kahit ibang lugar, kahit sangok ng Dumaran, dahil emergency, tulungan natin. Ang sabi ko po sa driver ng barangay Bagong Bayan, kahit sangok pa ng bayan ng Dumaran ang barangay Ilian, dahil tayo ang malapit dyan, tulungan natin sila dahil buhay ang pinag-uusapan dito. Ayaw natin na meron din po mamamatay dahil po hindi na nala sa ospital. Dahil sa mga rescue vehicle na ito, ay hindi na rin nahihirapan ang mga barangay officials sa kanila pong barangay. Saksiyan yung mga barangay officials po natin na kapag meron pong mga pasyente sa kanilang lugar, ay tatawag pa sila ng ambulansya dito sa poblasyon. Bagkos ngayon, mga kababayan, nandoon na mismo sa kanilang barangay ang mga sasakyan. Kapag may emergency, takbo na agad sa ospital. Mas mabilis, mas may aksyon, at mas may chance ang mabuhay ang pasyente dahil mabilis na nakakarating sa pagamutan. Ramdam na mga barangay kapitan yan. Doon, wala pa kayo mga rescue vehicles sa inyong lugar. Pag mayroong emergency, sila ang nilalapitan ng inyong pong kabarangay. Kayo. Kayo ang gagawin ninyo, tatawag kayo sa LDR dito sa bayan. Magagaling sa bayan, tatakbo ang ambulansya pupunta sa barangay po ninyo. Ang tagal. Ay kung 50-50 ang pasyente ninyo, patay na bago magkarating ang ambulansya. Kaya sinikap natin na magkaroon kayo kanya-kanya ng rescue vehicle, yung unang sa buong barangay. Huwag maiinggit ang iba pang barangay. Bakit? Dahil sa susunod na taon, another 10 units ng rescue vehicle para po sa inyong lahat. At ang natitirang siyam ay sa 2028, kompleto na po yan. Lahat ng barangay magkakaroon ng rescue vehicle. Ito ho ay rescue vehicle ha? Hindi ho ito service vehicle. Kaya huwag natin ikumpara sa ibang lugar. Alam ba ninyo, recently lang, dahil sa rescue vehicle na yan, pinapatikos ang inyong lingkod na mga kalaban sa politika. Bakit daw hindi pwedeng gawing service ang mga rescue vehicle natin? Recently lang, bakit daw sa Puerto Princesa pwedeng gawing service yung kung mga sasakyan nila doon? Very clear naman ang nakalagay sa sasakyan natin, ang nakatatak rescue vehicle. Sa Puerto Princesa, service vehicle.
2: Kaya ang pangalan ng barangay ang nakalagay sa katawan ng service po nila. Hindi po rescue vehicle.
1: Magantay kayo dahil pangarap ko po yan, hindi pa man ngayon magkaroon din ng service vehicle ang lahat ng barangay sa bayan po ng Rojas.
2: Ibinili natin rescue vehicle intended para gamitin sa emergency, para matulungan natin ang mga pasyente sa lahat ng mga emergency. Pwede naman po ninyong gamitin yung rescue vehicle tulad kung meron pong trahedya, tulad kung meron pong sunog, tulad kung meron pong bagyo na kailangan ilikas sa mga tao at iba pa. Basta nakaalay po tayo doon sa tinatawag na emergency. Pwede natin gamitin yan. Mga minamahal natin kaparangay.
1: Ngayon, simula nang dumating ang mga rescue vehicle na yan, ang tanong, ilan na ba ang natulungan ng mga pasyente sa bayan po ng Rojas? Base sa report ay binigay ng MDRRNO mula sa data ng bawat barangay rescue vehicle driver, umaabot na po sa 304 na po na mga pasyente ang natulungan ng mga rescue vehicle natin. Hiwalay po yan, mga kabarangay, sa 1,435 na pasyente na natulungan ng mga ambulansya naman po natin. At dahil na seryoso tayo sa ating administrasyon, kasama ng pagbili natin ng rescue vehicle, ay binili na rin natin kagad ang kauna-unahang seat ambulance na pangako din natin sa mga taga Green Island, Junson Island at Kabugan Island noong panahon ng eleksyon. Unang lander pa lamang ang taong 2026, dumating na dito sa bayan ng Rojas ang kauna-unahang seat ambulance or rescue boat natin dito sa bayan po ng Rojas. Ibakit ambulance sa lamang sa dagat ang binili natin? Dahil na ayaw ko na may mamamatay na taga-isla dahil sa kapabayaan at kainuntilan ng ating pong gobyerno. At simula nang dumating ang ambulance dito po sa bayan po ng Rojas, nagsimula na tayo magbigay ng serbisyo sa mabilisang pagbiyahe ng mga pasyente mula Green Island, Kabugan at Junson Island. Walang pinipiling oras ang mga kasamahan natin sa kabaydagan at MDRRNO. Kahit hating gabi, kahit malalaki ang alon, pag merong tawag sa kanila na kailangan ang sea ambulance o rescue boat natin, agad ikinakasako ang pag-rescue sa mga isla. Maraming beses na rin pong nagamit ang rescue boat natin sa pag-responde sa mga trahedya na nangyayari sa vicinity walkway ng bayan po ng Rojas. Minsan na rin po natin natulungan ang isang pasyente ng bayan ng Dumaran ulit na nakasakay sa isang papasaherong barka, ngunit kailangan na madalang agad sa ospital, kaya sinalubong ito ng ating sea ambulance doon sa gitna po ng dagat para matulungan na po natin. Ngayon, as of September 19, 2026, ang bilang ng natulungan ng ating pong sea ambulance ay umaabot na po sa 35 na tao na mga pasyente. Kabilang dyan ang 2 buntis na nananakit mismo sa loob ng sea ambulance natin. Sabi ko nga po sa mga rescuer po natin, yung 2 nanganak ngayon sa loob mismo ng sea ambulance natin, ano kaya yung pangalan? Diba? Okay.
2: Pwede ba si ambulance din?
0: RV. Pwedeng RV. RV na lang.
2: Ano yun?
0: Rescue home.
2: Tinatanong po sila kung anong pangalan ng dalawang bata na isinilang sa loob mismo ng si ambulance po natin, mga minamahal po kong kabarangay at kababayan.
0: Maliban sa mga rescue assets na inyo pong nakita at narinig, nakabili na rin tayo ng kauna-unahan na 5 piraso ng mga rubber boat para meron tayo magagamit sa pag-rescue kapag meron mga pagbaha sa iba't ibang barangay sa ating munisipyo. Yan po ay kauna-unahan na pag-aari ng ating pong gobyerno dito sa bayan ng Rojas ang 5 rubber boat na yan. Nakita ko kasi ng panahon ng Bagyong Tino kung gaano kalalim ang tubig sa barangay Abaruan, kung gaano kalalim ang tubig sa barangay Magana at barangay Tagumpay, barangay Dumaraw. Hirap kami makarating sa mga lugar na yon. Kaya kahit ating gabi, alas 3 magaling araw, alas 2 magaling araw, sinuong namin ang baha paparating lang sa mga evacuation center sa barangay Tagumpay. Saksiyan ang mga barangay officials natin, si Kapitan, saksiyan. Dumating kami sa evacuation center ng Tagumpay, alas 3 ng madaling araw. Ang hirap nila marating. Bakit? Doon po ako nagkaroon ng idea. Kailangan tayo ay meron mga rubber boat kagaya nito. Ngayon, kung magkakaroon ng baha, hindi na tayo matatakot dahil anytime pwede namin kayong puntahan gamit ang ating mga bagong rubber boat na binili ng ating pong munisipyo. At dahil po sa ating pagtutulungan at pagpuporsige, ang bayan po ng Rojas sa ngayon ay meron na po kabuang bilang na 9 na mga ambulansya. Out of 9, 7 ang mga bago, 2 ang luma, at meron tayong 10 mga rescue vehicle na mga bago, 5 rubber boat at 1 sea ambulance. Yan po yung mga assets na po natin ngayon. Gusto ko rin po ipanita sa inyo na meron din tayong natutulungan ng mga pasyente na mula sa iba-ibang mga lugar na nadadala diyan sa Medicare Hospital. Kala nyo taga-Rojas lang natutulungan natin? Hindi po. Dahil meron mga taga-ibang lugar na dinadala diyan po sa Medicare Hospital. Base sa record ng MDRRO, 10 pasyente mula sa bayan ng San Vicente ang ating pong natulungan. Siyam na pasyente mula sa lungsod ng Puerto Princesa. 8 na pasyente mula sa bayan ng Dumaran. 2 mula sa bayan ng Taytay. 1 na taga-bayan ng Nara. 1 na taga-bayan ng Rizal. 1 na taga-bayan ng Abongan. 1 na taga-bayan ng Araceli. At meron 2 foreigner, 1 mula sa Czech Republic at ang 1 ay mula sa United Kingdom. Hindi lang Rojas sa inyo ang natutulungan po natin. Tulad na sinabi ko kanina, lahat ng operations at servisyo na yan ng ating pong lokal na pamahalaan. Gusto kong malaman ninyo na wala kahit piso na sinasagot sa fuel ang mga pasyente o pamilya nila dahil lahat ng fuel expenses, lahat ng krudo, lahat ng gasolina, libre sagot po ng munisipyo. Gusto ko rin po sabihin sa inyo na bumili tayo sa LGU ng kauna-unahan na 2 piraso ng LED screen. Yung ginagamit na po namin, yan ay pagmamay-ari na po ng lokal na pamahalaan. Hindi na tayo magrenta

itaas ng konti ang level ng ating bayan, lalo na kapag mayroong mga okasyon ay hindi na tayo magrerenta pa dahil may kamahalan ang LED. Kasama ng bagong LED, ang bagong mga sound system natin, ito ay hindi lamang pinakikinabangan ng LGU, bagkos pinahihiram natin po ito sa mga barangay, sa mga eskwelahan, sa mga simbahan at iba pang mga grupo. At ang pagpapahiram natin, libre, wala silang binabayarang renta. Sa ganitong paraan na meron tayong nagagamit na presentableng mga bagay sa bawat okasyon ay naiaangat natin ang moral ng atin pong munisipyo. Sabihin ko lang sa inyo, ang pinakaunang barangay na nakahiram ng LED screen natin, Barangay Tinitian. Sila po ang pinakaunang nakahiram niyan. Dito ba yung mga taga-barangay Tinitian? Wala dito? Ha? Mga barangay officials? Ah, nandun sa likod. Kayo po yung pinakaunang nakahiram na barangay ng LED screen natin, mga minamahal po nating kababayan. Isa rin ho sa mga ginawang programa ng ating administrasyon ngayon ay ang matulungan ang mga pasyente na nagda-dialysis dito po sa bayan ng Rojas. Maibsan ang kanilang pamasahe at gastusin mula sa Rojas papunta ng Puerto Princesa, mula terminal sa Puerto Princesa papunta sa dialysis center, linggo-linggo ay hindi bababa sa 2,000 piso ang ginagastos ng pasyente at pamilya nito na ipadialysis lang ang kanilang mahal sa buhay. Kaya ho, ang ginawa ng ating administrasyon ay inilunsad natin ang dialysis free transportations and door-to-door program. Hindi na ho nila kailangang gumastos ng pamasahe ngayon dahil mula Lunes hanggang Biyernes ang 13 dialysis patient natin dito sa Rojas sinusundo na ng ating mga ambulansya sa kanila mismong mga bahay. Dinadala sa Puerto Princesa sa dialysis center doon. Inaantay ng ating ambulansya kahit gabi na ibinabalik pa uwi sa kanila mismong mga tahanan. Libre, walang binabayaran ang mga may dialysis patient dito sa Rojas. Kahit piso, wala silang binabayaran. Dahil naawa ako doon sa sinasabi ng isa sa dagdagay,

This is sabi. Balik, gano'n na naman. Iginagabi sa dialysis center. Mag-aarkila naman ang tricycle papunta ng terminal. May pagkakataon, hindi pa makasakay dahil gabi na, matutulog sa terminal, kinabukasan ang uwi dito sa Rojas. Sabi ko, libre natin ang lahat ng dialysis patient natin sa Rojas. Door to door ang ating serbisyo na ibinibigay sa kanila. Mabuhay lang at matulungan ang ating pong mga kababayan. Apat na buwan naman nang simula nang ako ho ay manungkulan ay sinimulan kaagad din natin ang libreng dugo program. Sa Red Cross po yan. Ito ay katuparan sa ating pangako noon, panahon ng kampanyahan, na sinabi ko noon, pag ako naging mayor, gusto ko libre yung dugo para sa lahat ng ating mga kababayan na kailangan ang dugo. Naglaan tayo ng pondo sa Philippine Red Cross at lumagda ako ng kasunduan sa kanila. Kaya ngayon, sa ating administrasyon, kapag meron tayo mga pasyente, saan mang hospital, sa lungsod ng Puerto Princesa, saan mang hospital, sa Pilipinas, basta taga-Rojas ka, mabilis na maibibigay sa iyo yung dugo ng Red Cross. Remember, libre ulit ito. Wala hong binabayaran ang ating mga kababayan. Kagaya ng sinasabi ko kanina, 2,100 per bag ng dugo, yung processing fee na kailangan bayaran sa Philippine Red Cross. Papaano kung tayo po ay dukha lamang na kababayan dito sa Rojas at sinabi sa iyo ng doktor ng iyong pasyente, kailangan ng apat na bag ng iyong pasyente ng dugo para mabuhay siya. Apat na 2,100 yun. Dukha lang tayo. Wala tayong ganun kalaking pera. Gaano kabigat at stress ang maibibigay natin sa pamilya po ng may pasyente. At mismo doon sa may pasyente, mai-stress po sila. Kaya natin ginawa ang programa na libreng dugo program dito sa bayan ng Rojas. Libre, walang binabayaran. Sino ang nagbabayad ng dugo? Ang munisipyo. Tuwing katapusan, tayo ho ang nagbabayad sa Philippine Red Cross. Walang iintindihin yung atin pong mga pasyente. Alam ho ninyo, akibat nito, pinaigting natin yung blood donation activity sa bayan ng Rojas para hindi lamang mga taga-Rojas ang ating matulungan maging ng iba pang lugar. Malamang marami pa sa inyo ang hindi ho nakakaalam na merong ganitong programa ang lokal na pamahalaan. Pag meron kayong pasyente at kailangan ng dugo, simple lang ang gagawin ninyo. Makikipag-ugnayan lang kayo dito sa ating pong opisina. At pagdating sa ating opisina, may tao po yan na nag-aasikaso na siya pong mag-a-assess sa inyo para makuha ninyo ang dugo ng libre doon po sa Red Cross. Wala kayong iintindihin mula sa inyong mga bulsa. Bago ako magpatuloy, gusto kong pasalamatan ang mga may-ari ng limang pharmacy dito sa bayan ng Rojas. Ang Sian Pharmacy, Olin Drug House, Right One Pharmacy, Baby Pharmacy, at RSM Drug Store. Sila ho ang mga taong pinatawag ko sa opisina noong October 2025 at pinakiusapan ko na tulungan tayo para mabilis matugunan ang pangangailangan na gamot ng mga kababayan natin na meron pong mga pasyente. Sila po ang mga pumayag na lumagda sa isang memorandum of agreement
umawa para mabilis na maibigay ang gamot sa mga nangangailangan. Sila ang katuwang natin, kaya nailunsad ng mabilis ang ating libreng gamot program, kung saan ang mga taga-Rojas na walang sapat na pambili ng reseta para sa kanilang pasyente ay natulungan natin. Halimbawa, meron tayong pasyente na dinala sa Medicare Hospital, binigyan tayo ng doktor ng reseta. Simple lang po, kung wala tayong pambili ng reseta, simple lang ang gagawin po nila. Pupunta lang dito sa opisina natin, pagdating sa opisina natin, sasamahan ng staff ng ating pong opisina papunta sa pharmacy. Pagdating sa pharmacy, ibibigay po yung reseta doon at ibibigay po yung gamot sa ating pong kababayan na may sakit or may pasyente. At wala kahit pisong babayaran ang ating pong mga pasyente sa gamot. Dahil tuwing katapusan, nagbibiling yung pharmacy sa munisipyo at ang munisipyo ang nagbabayad sa mga pharmacy sa mga gamot na kinuha ng ating kababayan. Kaya ho, sana'y maluwag na nakatulong sa inyo yung mga programa na yan. Mas dadagdagan pa natin yung mga programa natin sa susunod po na taon. Atin na rin pong pinaigting ang pagproseso ng mga financial assistance program, educational assistance program, transportation assistance program. Nag-assign tayo ng mga staff na siyang nag-aasikaso sa mga taong kailangan ng tulong mula sa gobyerno. Mahigpit ang aking direktiba sa mga taong ating inilagay para sa programa na yan na asikasuhin ng mabuti at huwag pababayaan ang ating mga kliyente. Simula July 2025 hanggang July 2026, meron na po tayong natulungan na 2,572 na mga kababayan natin sa kanilang financial assistance, educational assistance, transportation assistance, at umaabot na po ang tulong na naibigay natin sa 13,114,000 piso, 82.38 centavo. Yan na po ang naitulong natin sa mga humihingi ng financial assistance, transportation assistance, maging na mga educational assistance po natin. Kunin niyo, mga minamahal kong kabarangay, bukod po dito, meron din tayo mga scholars ng munisipyo. Ang dating 300 na mga student scholars ng LGU ay ginawa natin ngayon na 600 students. 367 ay nag-aaral sa Palawan State University Rojas Campus. 153 ay nag-aaral sa Palawan State University, Puerto Princesa City. At ang 80 na mga estudyante ay nag-aaral sa Western Philippines University. At ang dating 500 pesos na monthly allowance nila, ngayon po ay ginawa natin doble, 1,000 pesos per month. Ang sumatotal na pondo na ating inilaan sa kanila ay 6 million pesos. Lagi ko hong sinasabi sa mga estudyante, pahalagahan ninyo ang tulong ng ating gobyerno. Ang hinihingi lamang namin kapalit sa tulong ng pamahalaan ay ang makapagtapos sila ng kanilang pag-aaral. Masaya na po kami para makatulong sila doon po sa kanilang mga pamilya. Yun lang ang kapalit na hinihingi po namin sa mga scholars po natin. Mag-aral lang po ng mabuti at magtapos para makatulong sa mga magulang. Yun ang pinakakapalit ng tulong.

natin na makauwi dito sa bayan po ng Rojas. Katunayan, meron tayong apat na taga Rojas na matay sa iba't ibang mga lugar. Isa sa Cavite, isa sa Laguna, dalawa sa Maynila. Lahat yun, pinauwi natin dito sa bayan ng Rojas. Libre, walang binayaran kahit piso ang kanilang pamilya. At hindi lang yan, nagbibigay po tayo sa LGU ng mga materyales tulad ng steel bar, plywood, semento at iba pa para sa kanilang libing o sa kanilang punlibingan. Kasama pa sa tulong ng munisipyo yung merienda sa libing, kapi asukal sa gabi-gabi at sa mismong araw ng libing, pinaseservisan pa po natin yan para may maayos na kargahan ang kanilang patay mula sa kanilang bahay patungo po sa sementeryo. At may mga truck pa po tayo na pinadadala para may masasakyan ang makikipaglibing. Sagot ng munisipyo lahat ng fuel, mga kababayan, at isa sa mahalaga sa serbisyo na ito ng Burial Assistance Program natin, libre lahat, mga kababayan. Dahil ang nagbabayad sa funeral home sa mga namamatay ay ang munisipyo mismo natin, hindi na ho yung pamilya. Kaya dito po sa atin, dati meron pa akong ginawa na team patay. Alam niyo yun, team patay? Sila yung gumagawa ng guys, engineering office yun. Sampo yun, engineer, di ba? Sampo ang team patay. Pag may patay sa isang barangay, takbo ka agad sila doon sa bahay ng namatayan. Ang dala nila ay steel bar, semento, plywood. Sila po yung gumagawa ng libingan, yung team patay natin. Ano, matagal na sabi ko parang hindi na maganda. Bakit ho? Minsan tatlo, apat na ang patay sa isang barangay. Marami na. Ihinto niyo yan. Ganon. Ibigay na lang natin yung materyales sa kanila, sa pamilya. Kasi baka umaasa may tagagawa ng pantsyon. Sabi ko, delikado. Di ba? So, ganon pa rin ang sumatotal. Libre yung kabaong. Libre po yung balsamo. Libre yung service. Ano pa ang libre? Libre yung materyales. May kape, asukal pa gabi-gabi. Meron pa pong merienda sa libing na ibinibigay po ang munisipyo para sa mga namamatayan. Lahat libre. Kaya dito sa atin, sa munisipyo ng Rojas, libre ang mamatay. Okay ba yun? Yung programa na yun, okay rin? Okay rin? Tango kayo, parang sinabi ninyong okay lang mamatay. No? Pero ang mahalaga dito, yung nabigyan natin ng tulong yung pamilya na namatayan. Ramdam na lahat sa atin yung pakiramdam ng namamatayan na miyembro ng pamilya. Ang hirap niyan. Mabigat sa loob. Pero kapag ka merong gobyerno na tumutulong sa kanila, gagaan po ang pakiramdam po nila. Yun ang pinaka-importante. At base sa record ng burial team natin, umaabot na sa 641 ang mga namamatay na naserbisyuhan ng ating lokal na pamahalaan. At umaabot na rin sa 900,000 ang naibibigay na tulong ng lokal na pamahalaan pambayad sa mga namamatayan, mga minamahal kong kababayan. Ganun na po kalaki ang ating naibibigay na tulong para sa mga namamatayan dito sa bayan po ng Rojas. Maliban sa mga programa na yan, hindi rin natin pinababayaan ang sektor ng edukasyon. Atin na rin pong nilagdaan ang isang ordinansa na magbibigay ng subsidiya

50,000 pesos sa bawat elementary, 60,000 pesos sa bawat secondary, house and integrated school sa Bayan ng Rojas na magsisimula na ngayong taon mismo. At ito ay pinondohan natin ng halos 4 milyong piso dahil dito nakikinabang ang nasa 54 na mga elementary school at 15 ang secondary school kasama sa makikinabang ang 3 alternative learning system at 2 integrated school. Layunin natin dito na matulungan ang mga magulang sa kanilang mga contribution sa PTA. Alam kong maliit pa ito, pero habang ako ang mayor ng Rojas, pagsisikapan natin na madagdagan pa ang subsidiya ng PTA sa mga susunod na mga taon hanggang sa maabot natin ang ating pangarap na zero collection sa ating mga magulang. Yan po ang purpose kung bakit nagbigay tayo ng 50,000 sa lahat ng mga elementary, 60,000 pesos sa lahat po ng mga secondary. Para sa PTA, ang purpose po niyan, ang totoong purpose ko dyan, kasama ang mga SP member natin, Vice Mayor, maging zero collection ang PTA sa mga magulang. Yan po ang pinaka-purpose. At least ngayon alam na po ninyo. Hindi pa namin sinabi yan sa inyo, pero yan po yung pinaka-purpose namin. Kasi alam ninyo, napakabigat sa isang magulang ang mag-contribute.

isang magulang ang mag-contribute ng 500 pesos sa PTA. Makamit natin ang ating pangarap para po sa inyo. Sa ilalim ng ating administrasyon, marami tayong nabigyan ng libreng training sa TESDA tulad po ng driving, food processing, banana chips training, smoke fish o paggawa ng tinapa, masonry, PVC for driving at electrical training. Lahat ng ito ay umabot na po sa 1,318 na mga taga-Rojas. At lahat sila ay merong NC1 at NC2. At ang mahalaga po dito sa ating programa, mga kababayan, libre at walang binabayaran ang ating mga kababayan dahil gastos ng LGU ang lahat ng expenses dito sa mga training sa ilalim ng TESDA. At sa pamamagitan ng municipal peso, nakatulong tayo para magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. 54 ang napupunta o napunta na ho sa iba't ibang mga bansa, habang 452 ang nabigyan ng trabaho lokal. At least ito mga nabigyan natin ng trabaho, hindi na ho pabigat sa ating pong munisipyo. Bagkos makakatulong ho sila sa kanila pong pamilya, sa kanila pong mga magulang. Masaya na po kami bilang mga opisyal ng ating pong bayan. Nagpapatuloy naman ang ating pakikipag-usap sa iba't ibang mga investor para magpasok ng kanilang mga negosyo dito sa bayan ng Rojas. Naniniwala ako na kung papasok ang malalaking investor sa ating pong munisipyo ay makapagbibigay ito ng trabaho sa ating pong mga kababayan. Na ipasok na po natin dito sa bayan ng Rojas ang Hayong Chicken Inn na to, at nakapagbigay na rin ng trabaho sa ating mga kabarangay, mga kababayan. Kasalukuyan na rin pong nag-aasikaso, mga kaibigan, ng kanila pong mayor's permit ang Chow King para sa kanilang bubuksan na Chow Van Store sa gilid ng municipal building hall natin. Ongoing na rin po ang construction ng DMCI Power Plant Corporation sa Barangay 4, at nasa mahigit 100 na mga kababayan natin ang nabigyan ng trabaho dahil sa mga ito. Kapag operational na po ang DMCI Power Plant Corporation, posibleng hindi na makakaranas na mahabang brownout ang ating bayan. Alam natin na isa sa tinitingnan na malalaking investor ang pagkakaroon ng stable na kuryente ng isang lokalidad para sa kanila pong mga negosyo. Sa susunod na taon o susunod na mga buwan ay magbubukas na rin ang Pure Gold dito po sa loob ng Unicity sa Barangay 4. Sa unang quarter naman ng taong 2027 ay magsisimula na rin ang construction ng Prince Hypermart dyan sa may gilid ng Rojas Public Market, at kinakailangan din nila ng mahigit 300 ng mga tao na magiging staff po nila. At ang 300 na mga tao na yan ang aking pakiusap sa Hypermart. Dito na nila kuhanin sa bayan ng Rojas. Sa ating solo parent, pinaipamahagi na natin sa 504 na mga qualified solo parent ang kanilang mga subsidy allowances na pinondohan po natin ng 1,156,000 pesos. Ang atin naman po mga senior citizen, meron mga existing pension sa SSS, Pag-ibig at iba pa ay hindi isinasama ng DSWD sa mga social pension dahil violations sa Republic Act No. 9994 o yung pong tinatawag na The Expanded Senior Citizens Act of 2010. Kaya ang ginawa natin sa lokal na pamahalaan, ay kinonsolidate po natin ang lahat ng mga ito, at ayon sa data, umaabot sila sa 1,900 ngayong taon na siya nating pinunduhan
at makakatanggap sila tuwing Disyembre ng halagang 2,400 pesos kada isa. Alam kong hindi ito sapat, ngunit ang mahalaga ay hindi sila nakalimutan ng LGU. First time po nila nakatanggap ng pensyon. Luya na rin natin binuksan ang matagal ng panahon na puro plano na pagkakaroon ng WPO sa Barangay Magara. Matapos nating bigyan ng paunang pondo na nagkakahalaga ng 2.7 million para sa initial operations at another 2.5 and 200,000 pesos sumatotal, another 2.7 million ulit para naman sa initial classroom na gagamitin ng mga estudyante. Mas maswerte tayo ngayon dahil hindi lamang po WPO ang ating nadala dito po sa bayan ng Rojas, kundi nadala rin po natin ang Tesla at PPSAT. Tatlo na ho sila, WPO, Tesla at PPSAT ang ating binuksan noong nakaraang buwan dyan sa Barangay Magara. At meron na tayong estudyante na 75 na mga initial student na taga-bayan ng Rojas na ngayon nag-aaral na po dyan sa WPO, Tesla, PPSAT sa Barangay Magara. Kung hindi natin pinondohan ito, malamang mananatiling puro plano na lamang ang pagtatayo ng WPO sa ating bayan. Dahil para sa akin, kung hindi natin pupunduhan, wala tayong masisimulan at wala rin tayong mabubuksan na WPO Tesla PPSAT. Kung puro plano lang ang gagawin natin at hindi natin bibigyan ng suporta, walang mangyayari sa plano. Kahit umabot pa tayo ng 24 years, 50 years sa serbisyo, kung panay plano, mananatiling drawing ang plano ng WPO sa ating munisipyo. Kaya nung sinabi po ni SB Bernie Valdez kasama ang iba pang mga konsehal na kailangan pondohan para masimulan ang WPO, ay hindi ako nagdalawang isip. Kaagad ko itong pinaboran dahil alam ko maraming mga kabataan ang makikinabang ho dito. Hindi na sila pupunta pa ng Puerto Princesa, hindi na sila pupunta pa sa bayan ng Aborlan para mag-aral sa WPO. Tesla at PPSAT, dyan na mismo sila sa Barangay Magara. Samantala, mga minamahal nating kababayan, sa usapin pa rin ng state universities, ang dating 2 milyon na subsidiya ng LGU sa Palawan State University, Rojas Campus, ay dinagdagan natin simula ngayong taon ng another 2 million pesos kapalit ang pagbubukas nila ng BS Nursing Course dito sa bayan po ng Rojas, at magsisimula na po ito sa susunod na enrollment. Ang makikinabang mga kabataan natin sa bayan ng Rojas. Yun po ang napagkasunduan namin ng Palawan State University, Rojas Campus. Ang dating 2 milyon nila, sabi ko, dagdagan natin ng another 2 million. Pero kondisyon, magdagdag kayo ng course, PS Nursing. Pinaburan ka agad ng PSU yan. Kaya nagpapasalamat po ako sa pamunuan ng Palawan State University. Nandito ba yung mga taga-PSU? Maraming salamat kay Direktor. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyo pong tulong na ibibigay sa ating pong mga kabataan. Isa ho sa mga sikat na universidad dito po sa atin sa lalawigan ng Palawan. Tuloy-tuloy din ang ating suporta sa site leveling ng mga eskwelahan dito sa bayan ng Rojas, kagaya na lamang po ng Abaruan National School, Tagumpay Elementary School, pagpapagawa ng OBA ng MSPC Buayan Elementary School. Kasama na po yan, Buayan Elementary School, Magara, Craftsman,
sila ho yung mga pinaganda natin yung Oval. Ganon din ho ang pagbubukas ng bagong sports plaza ng Barangay San Jose dito po sa Bayan po ng Rojas. At maliban dyan, ay nakalinyada na rin po sa susunod na taon ang pagpapatayo natin ng mga makeshift classroom sa mga lugar ng Little Caramay Integrated School, Consiglione Elementary School, Francisco Lagan Senior Memorial High School, Tumaraw National High School at Taradungan Integrated School. Sila po yung mayroong mga makeshift na itatayo tayo sa susunod po na taon. Samantala, kabilang din sa ating mga ginawa ang pagkakaroon po ng Kasoy Landmark sa may Diversion Road na kahit papaano ay nabigyan ng kulay ang ating munisipyo dahil hinihintuan ito ng mga biyahero at turista na dumadaan dito sa ating lugar. Ang kasoy na inyo pong nakikita ay phase 1 pa lamang. Meron pa po tayong idadagdag dyan tulad po ng pagkakaroon ng vertical water fountain at pagkakaroon ng welcome arch sa bahagi ng Diversion Road. Kunti pa lang po ang inyong nakikita na yan. Bakit natin sinikap na gumawa ng Kasoy landmark natin? Dahil nung ako po ay hindi pa alkalde at tayo po ay nasa broadcast industry, lagi na lang sinasabi na ang ating munisipyo ay iniihian ng mga bisita papunta ng El Nido at San Vicente. Pero ngayon, kahit papaano, bigyan natin ng kaunting kulay ang ating bayan, hinihintuan na po tayo ng mga turista na dumadaan sa ating pong munisipyo. At atin na rin po itong mga kabarangay. Kung inyo pong mapapansin, atin na rin hong pinag-iba yung pong matanda ng gusali ng ating pong Rural Health Unit o yung pong RHU. Mapapansin ninyo, elementary pa lang ako, dyan na po ako nagpapasenter. Dinadala ako ng nanay ko. Noong naging mayor ako, yun pa rin siya. E pinag-iba natin. Tinatayo na po ngayon ang bagong RHU building dito sa ating munisipyo. Hindi lang yan. Pinapalitan na rin po natin ang lumang bakod ng Rojas Municipal Hall. Kung makikita po ninyo kasalukuyan, ang ginagawa dyan ang

0: ang umang bakod ng Rojas Piswan, ng bagong bakod ng ating home munisipyo. Dahil gusto ko ay maging presentable ang itsura ng ating bayan sa mata ng mga bisita dito sa ating lugar. Yun po ang gusto natin na mangyari. Kaya pag natapos ang phase 1 ng bakod ng ating munisipyo, medyo may itsura na po yan. Ganda ng ating gusali ito po sa ating munisipyo. Nung ako ho ay naging mayor ng Rojas, nalaman ko na wala palang sariling building ang MDRRMO. Ang sabi po ni Sir Gon Banson sa akin, Sir, kailangan namin ang sariling building para hindi kami palipat-lipat. Ang sagot ko po sa kanya, sa susunod na taon, Sir Gon, magkakaroon ka na ng building na sarili. Dahil pinondohan na natin ng 6 million pesos ang phase 1 at another 6 million pesos ang phase 2, ang update po ngayon ay kasalukuyan ng itinatayo ang MDRRMO building diyan malapit sa Rojas Public Market. Mga minamahal kong kababayan, si Ma'am Bing Bilyon naman, ang sabi niya sa akin, Sir, wala pa tayong God building. Naiinggit daw siya sa ibang mga munisipyo na may sariling gusali. Ang sagot ko sa kanya, sige, sa 2027, magkakaroon ka ng God building. Kaya ngayon ay meron na po tayong inilaang pondo na nagkakahalaga na 8 million pesos para sa God building ng Rojas. Kung magagawi kayo sa likuran bahagi ng ating dom, atin na pong ipinagawa ang matagal ng plano na pagkakaroon ng public toilet para sa ating mga kababayan at mga bisita. Sa totoo lang, nahirapan pa ang ating architect dyan dahil ang instruction ko, dapat modern design ang gusto kong itayong CR natin. Kaya hindi po ordinaryong toilet ang inyong makikita sa likuran ng dome. Pwede po ninyong subukan mamaya dyan. Pwede kayong umihi dyan. Buhusan nyo lang. Po. Pero makikita po ninyo yan. Yung toilet na ating ipinagawa sa likod ng dome. Hindi ho ordinary yan. At sabi ko kay engineer, sa susunod na taon, lagyan natin ng aircon ang toilet natin na yan. First time yan. Pero isasarado natin sa gabi. Baka malamalaya natin merong nagpapa-aircon dyan sa gabi. Kaya isasara po natin. Pero totoo yan. Lalagyan natin ng aircon ang atin pong public toilet. Para pag may bisita, hindi naman po nakakahiya kung CCR ho sila. Hindi po ba? Maliban dyan, plano pa rin natin na magtayo ng ganyang klase ng CR, isa sa terminal, isa sa public market, at isa rin po sa pier para komportable ang ating mga kababayan. Kasama din po sa ating mga itatayo ang tourist lounge sa pier. Dahil mas palalakasin natin ang ating turismo dito sa bayan po ng Rojas. Binuksan na po natin ang island tour noong October 5, 2025. Matapos nito ay meron ang pailan-ilan na mga bisita, turista ang bumibisita sa ating mga magagandang sandbar, magagandang diving site. Ngunit nahinto po ito dahil pinahinto ito ng Philippine Coast Guard. Dahil kailangan pa po ng clearance ng ating mga boat operator mula sa marina. Which is tama ang ginawa ng atin pong Philippine Coast Guard. Kasi baka meron pong madisgrasya, kawawa naman ang ating mga bisita. Kaya ngayon, nag-aasikaso na po ang mga boat operator natin ng kanilang clearances sa marina. Pagkatapos niyan, pwede na ulit silang maglayag at tumanggap ng bisita tayo dito sa bayan po ng Rojas. Kaya unti-unti natin i-develop ang mga tourism site sa ating bayan. Hindi man natin kaya makipagsabayan sa mga sikat na lugar dahil sa dami ng turista. Pero alam ko nasa tama tayong direksyon patungo sa pagpapaunlad at pagpapalakas sa industriya ng turismo dito po sa ating munisipyo. Sa isang taon natin panunungkulan, mga minamahal ko pong kababayan, lahat ng barangay ay makikinabang sa mga infrastructure project tulad po ng concreting, road concreting, drainage canal, box culvert, flood protection, multi-purpose building, solar streetlight, evacuation centers, rehabilitations ng iba't ibang mga proyekto. Patuloy ang ating pangarap upang maging maliwanag ang poblasyon area ng Rojas at mga barangay sa norte at sur ng ating pong munisipyo. Sa ngayon, kabilang sa mga nabigyan na natin ng mga solar streetlights ay ang mga barangay o mga lugar ng Barangay Nukuyo, Barangay Salvacion, Barangay Magara, Barangay Mendoza, Barangay Bagong Bayan, Barangay 1, Pier sa Barangay 4, Terminal at portion ng Rojas Public Market. Itatayo na rin po ang mga solar streetlight mula dito sa kanto ng rover papunta po dyan sa may PNP at mula sa PNP papunta sa Bureau of Fire natin. Sisimula na po yan sa susunod na mga buwan. Pero ang sinisigurado ko, ngayong taon po yan maitatayo. At asahan po ninyo, mga minamahal nating kabarangay, nagpapatuloy pa yung mga konstruksyon ng iba pang proyektong pagpapailaw sa Rojas. Asahan po ninyo na sa susunod na taon, mas marami pang barangay ang liliwanag dahil sa ating pagtutulungan. Sasabihin ko na po kagad sa inyo, ngayon, ang ilan sa mga priority nating paiilawan para sa susunod na taon. Pinapondohan na natin ang pagpapailaw mula sa Coconut Beach sa Barangay 4 patungo sa May Kasoy landmark natin. Mula sa Mercury Drag hanggang Caltex Gasoline Station sa Barangay 3. Kompresyo naman ng pagpapailaw sa paikot ng Barangay 1. Papunta sa may bahagi ng number 6 hardware. Pagpapailaw mula sa Barangay 2 hanggang sa Barangay 4. Kung mapapansin ninyo, ito po ay nasa linya ng Peria Pension. Ang kalsada na yon ay kasama sa ating paiilawan sa susunod po na taon. Pagpapailaw din ho mula sa Palawan Poultry patungo sa RAM area sa Barangay 3. At ganun din ho ang pagpapailaw mula sa Barangay 3 hanggang Barangay New Barbacan. Partikular mula dyan sa may malaking simbahang katoliko po natin papunta sa Barangay Hall ng New Barbacan ay paiilawan din natin sa susunod na taon. Ganun din ang pagpapailaw natin mula sa Barangay Hall ng Barangay New Barbacan pababa sa Ritac Beach. At maliban dyan, marami pang pagpapailaw ang pinapupunduhan natin para sa mga barangay sa norte, mga barangay sa sur ng ating pong munisipyo para sa taong 2027. Sa taong 2027 din, magkakaroon tayo ang buong poblasyon ng CCTV. Buong poblasyon na po yan. Yan po ay request sa akin ni Sir Von Banson at ng Philippine National Police para sa atin dito sa bayan ng Rojas. At sisiguraduhin po namin sa inyo na mga CCTV po natin magagandang klase at tatagal. May quality, merong kalidad na tinatawag para higit mas matagal na gamit ng ating pong munisipyo. Yan po yung sisiguraduhin namin sa inyo, mga minamahal po naming kababayan. sa loob na isang taon ay nakapagpakonkreto na din tayo ng mga kalsada sa iba't ibang barangay, kabilang ang Concreting Road sa Barangay Salvacion, Concreting Road sa Purok Masaya Barangay Magara, Spillway sa Sitio Kay Batang Barangay Magara, Concreting Road sa poblasyon ng Barangay San Isidro.
1: Ito yung pinakaunang simento ninyo doon na kalsada. Tama ba ako, Kapitan? Sa Barangay San Isidro. Tama ho. Yun ang pinakauna na simentadong kalsada nila doon sa Barangay San Isidro.
0: Concreting Road sa Barangay Antonino. Concreting Road sa portion ng Bliss, Barangay New Balbacan. Concreting Road sa Purok Mara to Purok Ilang-Ilang sa Barangay Karamay. Concreting Road sa Purok Ariosen sa Barangay 4. Concreting Road sa Purok Pugon, Barangay Minara. Ginagawa na rin po ngayon ang slope protection sa Barangay Iran.
1: Lahat po yan nagawa, mga minamahal kong kababayan.
0: Nakasunod na rin po, nagagawin ngayong taon ang public market ng Barangay Mendoza. Public market sa Barangay Tumaraw. Floating cottages for tourism sa Johnson Island. Construction naman ng drainage canal sa Barangay Magara, Barangay Tagumpay. Kanal din ho sa Barangay Timitian, Purok 7 sa Barangay New Balbacan, Barangay 1 Poblacion. Slope protection naman sa Barangay Bagong Bayan, Box Culvert naman sa Barangay San Jose. Ginagawa na rin po ang Phase 1 ng multi-purpose hall sa Barangay Taradungan at Barangay Tumarbong. Ang mga hindi po nabanggit na mga barangay ay nakatakdang ibig ang inyo po mga priority project na pinaglaanan natin ang tig 1 million pesos na atin pong ibinigay mula sa pondo ng taong bayan para sa taong 2026.
1: Pakikinabangan ninyo yan. Diba sabi ko sa inyo noon, panahon ng kampanyahan, kung ako ang maging mayor ng munisipyo, bibigyan ko kayo ng tag-iisang milyon mula sa pondo ng munisipyo. Ginawa ko po yon at ito na yung mga proyekto na ginagamit natin ngayon para sa mga barangay at nadadagdagan pa po natin ng mga proyekto pa rin. Kung mapapansin nyo sa lahat ng aking mga inuulat sa inyo. Mga mamamayan, mga kababayan, dito sa bayan po ng Rojas, gusto ko pong sabihin sa inyong harapan na ang lahat ng aking ibinalita sa inyo na accomplishment ay hindi po yan sa akin. Instrumento lamang po ako. Ito po ay accomplishment nating lahat na mga tagabayan po ng Rojas. Hindi ko rin ito kakayanin kung hindi full support ang ating mga kasamahang opisyal, ang ating Vice Mayor, ang ating mga SB member, ang ating po mga ipinagmamalaki na mga department heads. Ganon din po yung iba pa nating mga katuwang. Maraming maraming salamat sa inyong tulong at suporta sa ating pong administrasyon. Pinasasalamatan ko din po ang aking mga barangay leader. Nandito ba yung mga leader ko sa barangay? Mga barangay watchers na nandyan sa gilid. Mga barangay riders natin and supporters. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtitiwala na inyong ipinagkaloob sa akin noong panahon ng eleksyon. Ang mga accomplishment na ito, kasama ko po kayo, mga leader natin. Pinagbubuti ko ang aking trabaho bilang ama ng ating pumbayan o ng ating munisipyo. Kasi ayaw kong mapahiya sa inyo. Ayaw kong mapahiya sa mga tao. At ayaw ko rin pong mapahiya kayo doon sa mga taong naniwala sa inyo para suportahan ako noong panahon ng halalan. Maraming maraming salamat sa inyo. Mga minamahal kong kababayan, sa susunod na taon, asahan po ninyo mas marami pa ang inyong makikitang pagbabago sa ating pong munisipyo. Titiyakin ko sa inyo, paon na rin natin ang ating bayan. Walang ibang magpapaunlad sa bayan ng Rojas, kundi tayo lamang na mga taga-Rojas. Nakaisang taon na tayo sa panunungkulan, nakita na ninyo ang resulta ng ating isang taon sa paglilingkod. Inuulit ko po sa inyo, seryoso ako, pagandahin natin ang ating munisipyo. Alam kong marami pa akong dapat gawin dahil marami pang kulang sa ating bayan. Marami pang dapat punan, marami pang dapat matutunan para mas mapaunlad ang Rojas, para mas ayusin ang kabuhayan at hanap buhay na mga tao dito sa ating pong munisipyo. Hindi po madali ang maging leader ng isang munisipyo sa lalawigan ng Palawan. Lalo na kung ang mga kalaban mo sa politika ay walang sawa sa kakabanat sa iyo. Ganon ang Rojas, mga minamahal kong kababayan. Pero kahit anong gawin nila, hindi nila ako mapipigilan. Gagawin ko kung ano ang tama, kung ano ang kailangan ng ating munisipyo. A government that serves at the heart of everything we do is one commitment. To serve the people of Rojas, public office is not about the position. It's not about the responsibility. It is about waking up every day with the question, what more we can do for our people? As long as there are families who need assistance, patients who need care, students and farmers who need support, communities that need infrastructure, and opportunities that we can create for our people, our work will continue. Kababayan, thank you for your trust. Thank you for your patience. Sa aking mga kasamahang opisyal, sa aking mga department heads, at kapwa ko mga manggagawa sa lokal na pamahalaan ng Rojas, thank you very much for your cooperation. And thank you for believing that you can build a better of Rojas, Palawan. Let us continue moving forward, not as separate communities, but as one municipality, united by our love for our home and our hope for the future of Rojas. This is our municipality, and this is our responsibility. Maraming salamat po. At magandang araw sa inyo lahat.

0: Mayor Pedro Bautista Zabangdong sa inyong State of the Municipality Address. Tunay na ang mga ulat na ating narinig na ipapakita ng pagsisikap, programa at serbisyong patuloy na isinasagawa para sa kapakanan ng ating mga kababayan.
1: Ang mga accomplishment na ito ay hindi lamang tagumpay ng ating lokal na pamahalaan, kundi tagumpay ng buong komunidad. At ang susunod na kabanata ng ating bayan ay isang bagay na sama-sama natin isusulat.
0: Sa punto nito ay ating pagpakinggan ng isang mensaheng magsisilbing pagpapahayag ng ating tandaan na patuloy na makisa, tumulong at maging bahagi ng mga pagbabago para sa kapakanan ng ating mga kababayan.
1: Ating pong pakinggan si Honorable Cyril J. Boris, Sangguniang Bayan Member, para sa kanyang message of commitment and support for Legislative Department.
2: Maraming salamat sa ating MC, Yorme Inkelban ako. Akang kaisip si Sorbida Sindigi, bakal ako eh. But at any rate, I am flattered sa tiwala po ninyo. Sa atin hong panauhuing pandangal, narito ngayon, sa pangunguna po ng mabait at napakasipag ng mayor ng munisipyo ng Quezon, palakpakan po natin si Ma'am Lily Torrico. Ganun din po.
3: Exciting time mga katropa, alas 4:24 na po ng hapon at ang oras naman ito handog naman po sa atin ng Uno Plus, numero unong alaga.
4: Centro. XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
3: Santone Coffee Mix. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
8: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Santone Gold Coffee Mix.
10: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
11: XFM. Mga katropa, excited!

0: Oras natin mga kabayan, mga katropa, garap na po ang alas 4:30 na po ng hapon.
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si Katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado.
0: Sa pong magandang hapon na po sa ating po mga kabayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Yan, katatapos lang po yung po yung sinagawang State of the Municipal Address ni Mayor Pedy Bautista sa bando sa bayan ng Rojas. Mga kabayan, mga katropa, dami na po mga naipresentang mga accomplishments at mga susunod pang mga plano, proyekto para po sa buong bayan ng Rojas. Mga taga Rojas, mga Rosasenyos, sana napakinggan nyo po yung mga tinuran ng inyo pong alkalde dyan, ha? Doon sa mga alam na alam na mga susunod ang mga programa, abangan ninyo, ha? Mga kabayan, mga tropa. Well, anyway, nako, sir, mga mama, welcome na sa ating pong pang-Lunes, ha? Lunes. Lunes na edisyon ng ating pong palatuntunang Asintado. 21 na po sa buwan ng Setyembre taong 2026. Sa ngalan po ng ating pong partner sa bahaging technical, si Engineer Rene Boy Federico. Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan din buong ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Narito na po ang ating pong palatuntunang Asintado. Ha? Siyempre, nako, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong palatuntunang ito, o tamang-tama, sa mga katatapos lang pong makinig dyan, no, ng SOMA, sa mga tagabayan ng Rojas, higop na kayo ng kape. Higop, kape. Ang ating pong palatuntunang ito, handog po sa inyo, ng Santon Plus Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, Santon Plus Coffee Mix. Nagawa po sa mga natural sangkap. Oo. Ito po ay masasabi natin napaka-safe na kape. Oo, sa ating pong mga kabayan dyan, mga katropa dyan, na meron pong hyper acidity. Yung pong tinatawag dito, mga nangangasi, mansikmura, nagkakaroon ng acid reflux. Yan, mga kabayan, mga katropa, ay dapat palitan nyo na yung mga kape nyo, ha? Balit po kayo ng kape at gaya po ng ating healthy coffee na Santon Plus Coffee Mix. Opo, Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Non-caffeinated po kasi ito. Gawa pa ho sa mga natural sangkap gaya po ng mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Non-caffeinated. At ito, mga kabayan, mga katropa, ay dumaan din po sa masusing pagsusuri ng FDA. Kaya safe at effective ito, mga katropa. Wala kayong dapat ikapangamba, ha? Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito, sa lungsod ng Puerto Princesa, available po yan kahit saan po mga butika at parmasya na malapit sa inyo, ha? Ganoon din po, available din po ito sa Dragman Dragons, lahat ang branch nila, ha? Mercury Trap, tsaka Watson's, available din po yan. Yan ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix, ha? Siyempre, mga kabayan, mga katropa, available din ito sa lahat din po ng ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa buong lalawigan po ng Palawan, ha? Lima po yan. Sa bayan ng Cuyo, meron po tayo dyan. Bayan ng Rojas, Rojas, meron dyan. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, meron din tayong Yes to Health Wellness Center sa bayan ng Nara at bayan ng Brooks Point, mga kababayan, mga katropa, ha? Kaya naman ako sa mga katropa natin dyan. May mga karamdaman at medyo nag-aalangan dahil sa budget, kulang. Ay, sabi nga, kada pagkakasakit sa Pilipinas, kapag nagkasakit ka, nakaw! Additional na gastos po yan. Totoo po yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Sabi niya, kailangan pangalagaan natin ang ating pong katawan at ang ating kalusugan, ha? Sa healthy coffee na po, para sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, ha? Tandaan po ninyo, Santon Plan sa coffee mix. Ito po yung nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. 35 minutos na po makalipas sa ang alas 4 ng hapon, mga kabayan, mga katropa. Samantalang, narito muna headlines. Ang mga ulo po ng ating po mga balita ngayong hapon na ito. Ha, mga kabayan, mga katropa, sa ating po palatuntunan nga asintado. Yun daw pong mga nangyaring pagnanakaw ng metrohan ng tubig sa bayan ng Nara, Palawan. Aba, tila daw po nagsunod-sunod na. Usapin naman ang problema sa lupa ng mga residente sa Barangay Karura sa bayan ng San Vicente, Palawan. Tinalakay naman sa sesyon ng konseho. Ordinansang umaalalay sa mga magsasaka sa bayan ng Rizal, Palawan. Tuluyan na raw pong ipatutupad. At Puerto Princesa City International Airport Manager Christopher Enriquez humarap daw po sa City Council kanina. Ilang usapin sa paliparan, sinagot. Pamamahagi naman daw po ng bigas sa dalawang barangay sa Aburlan, Palawan, inilunsad. Blood donation drive matagumpay na isinagawa sa Taytay, Palawan. At City Councilor Oliveros kinumpirma na sa 200 milyong pondo sa student assistance ng city government, nasa mahigit 15 milyon pa lang daw po ang naibibigay. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon dito sa ating po palatuntunang asintado. Handog naman po sa inyo yan ng Santon Plan sa herbal oil. Opo, tama-tama. Ang sa mga medyo pagod, mamaya, pagkatapos ang trabaho. Mga sir, mga ma'am, mga nangangali na ba? Yang ino po mga binti sa pa, halos magapong nakatayo. Dahil yung trabaho, nakatayo eh. First lady, yung ating pong mga traffic enforcer. Ano pa yung mga nakatayo ang trabaho? Security guard. Minsan lang talagang maramdam mo, nangangalay. Namamanhi, dun pa. Dahil yung iba, nakasapatos maghapon, di ba? Iba naman, yung mga daliri sa kamay. Talaga namang, hindi naman ikilos. Na-stuck na doon sa katitipa ng mga computer o mga keyboard. Diba? Mga kabayan, mga katropa. Namamanhid. Mamaga. Nananakit. Yung inyo pong mga kasukasuan. Nako, mga kabayan, mga katropa. Mainam pong haplasan po ninyo ng Santon Plus Herbal Oil. Opo, mga kabayan, mga katropa. Santon Plus Herbal Oil gawa po sa mga natural herbs na meron pong tinatawag na soothing effect. Nanunuot agad yung ginhawa. Hatid nitong ating pong Santon Plus Herbal Oil. Yung mga lamig-lamig sa katawan, lalo na. Available yan, oo. Malimit yan sa ating pong mga kabay, mga katropa. Yung sabi nga, yung hindi naman po natin sa sinasabing sobrang linis sa katawan. Pero alam na pagod, tapos maguugas, maliligo. Nako! Papasukin ka na lamig, sabi ng mga nakatatanda na binabaliwala na ng ating pong mga nakababata ngayon. Pero totoo po yan, mga kabay, mga katropa. Ako kasi naranasan ko na. Ang pagod ka man sa maghapon, tapos bilad ka sa init. Diba, hindi ka mapakali kasi ang pakiramdam kasi lagkit-lagkit. Pwede naman daw yung maligo basta magpainit ang tubig. Okay lang daw, huwag daw yung bibigla yung malamig. Nako! Kasi nga, para kang nagsalang na isang nagbabagang bakal, tapos ilulublub mo sa tubig na malamig. Yun daw yung nangyayari sa katawan natin, ha? Kaya para maiwasan niya, mga kabayan, mga katropa, o yung mga lamig-lamig sa katawan, pasma. Sabi nga ng mga nakatatanda, haplas lang po ng Santon Plus Herbal Oil, ha? Gawa po yan sa mga natural herbs, kaya wala po kayong dapat ipangamba. Wala pong, sabi nga, side effect. Nauna sa ating pong mga balat. Dahil meron pong vitamin E ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. Ha? Vitamin E, nangangalaga po ng ating pong balat. Yung mga mineral, mga vitamina, nangangalaga sa ating balat, nandyan po sa Santon Plus Herbal Oil. Ha? Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, mga kabay, mga katropa, available. Mabibili na po ninyo yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun rin po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. 40 minutos, mga kabay, mga katropa, makalipas po ang alas 4 ng hapon. Samantala, saglit lang kami, ha? Aking palantasan, nandiyan pa sa kabila. Kalimutan ko yung ating Santon Plus Coffee Mix. Saglit lang ito, mga kabayan, mga katropa, sa pagbabalik po natin. Siyempre, tutungay na po natin yung ating pong mga balita. Ha? At iba pang usapin ngayon pong araw na ito. Siyempre, dito lang sa ating pong palatuntunan ng asintado. Ha? Mga usapin sa ating pong bansa, ating pong lalawigan, or dito sa ating salunsod ng Puerto Princesa.
2: XFM. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.

0: Pag-take ng Sanzone Vitamin C, muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika. Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong pabor itong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
2: Sanzone Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
6: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
2: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
8: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sanzone Vitamin C.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanzone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sanzone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanzone Plus Herbal Soap.
10: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Sanzone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sanzone Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Sanzone Plus Herbal Oil.
2: Noon,
16: iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na

0: Magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa Kape Ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
4: XFM.
5: XFM.
4: Mga katropa, excited!

0: Oras natin mga kabayan, mga katropa, garap na po nga 10 minuto bago po sumapit ang alas 5 na ng hapon. E balik muna tayo sa ating pampalatuntunan mga kabayan, mga katropa, programang asintado pa rin. Shoutout muna natin yung ating pong katropa dyan sa Bugo. Misamis ba? Tama, Misamis Occidental. Kay mga empleyado daw po ng DMPI Bugo at Work Expert and Allied Services Incorporated. Ba talaga naman o? Shoutout po sa inyo mga sir, mga ma'am dyan ha? Siyempre, yung ating pong katropa dyan ay si DJ195. Sa kasama natin dati din sa lungsod ng Puerto Princesa at Talawigan ng Palawan, nasa Bugo na. Salamat, katropang DJ195, ha? Pizza, Peter Almoroto. Aba talaga naman, oh. Handa nga po sa inyo dyan, ha, sa Bugo at sa DMPI Bugo at Work Expert and Allied Services Incorporated, ha? Thank you very much sa inyo po lahat, mga sir, mga ma'am, ha? Ay, samantala! Oo, hindi pa makontak? Sige, unahin muna natin ito ating mga kasamahan. Hingin lang sana tayo ng mga konting update pa eh. Pero sige lang. Puntaan na lang natin ng ating pong mga balita ngayon mga kabay, mga katropa, ngayon pong hapon ng Biyernes. O Biyernes pa, Lunes. Apurado. Kasi ikaw nakaupo dyan eh. Upang rin, boy. Sige, mga kabay, mga katropa, balitang lokal muna tayo. Unahin muna natin si katropang Ray. Yun po daw pong mga insidente ng pagnanakaw ng mga metrohan ng tubig diyan sa bahay ng Larab ay naging sunod-sunod na raw. Ganun, ha? Marami bang tumitira ng mga metrohan ng tubig diyan sa bahay ng Larab? Detalye na balita niya, mga kabay, mga katropa, si Ray Elgarana.
1: Naging sunod-sunod umano ang naitatalang pangnanakaw ng metruhan ng mga tubig sa Nara, Palawan. Ayon sa ulat, alos isang buwan na raw ang ginagawang pambibiktima ng hindi pa nagkakilalang kawatan sa mga residente. Dahil rito, mabilis naman dinulog ng mga nabiktima sa barangay at kapulisan ang pangyayari at pinuntahan ang mga junk shop sa may noon ng pagtatanong ng mga otoridad kung may mga nagbibintaba ng mga metruhan ng tubig. Habang panawagan naman sa ngayon ng mga nabiktima sa publiko na agad lamang itulog sa mga kapulisan kung sakaling may impormasyon kaugnay rito para sa ganun ay mapanagot ang mga salarin, lalo't masyado na raw perwiso ang ginagawa ng mga kawatan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Trapang Ray!
1: Nagapon, Katropang Aliso.
0: Ganda nga po. Kamusta mo na panahon dyan sa Quezon?
1: Sa ngayon, maganda, no? Kasi hindi umulan, Katropang Aliso.
0: Mababuti pa sa inyo, hindi umulan. Well, anyway, yung nakawan ng metrohan, nabay talamak na pala sa Nara?
1: Yes, tama-tama, Katropang Aliso. Alam mo, marami na rin talaga yung nagalit, no? Dahil sa ginagawa nito ng mga kumatan.
0: Oh.
1: At marahil, kapag nahuli daw nila, ay siyempre, kausapin lang daw nila.
0: Kala ko, pupukpok na lang yung metrohan sa uwi. Wag naman. Wag po. Idulog. Ay, kawawa naman, kasi mapeperwiso nga naman yung may-ari nung linya ng tubig.
1: Lalo yan, kapag meron kang estudyante, no? Akala mo, meron lang aberya. Yun pala, wala na yung metrohan mo.
0: Kaya pala, kung makakaranas kayo ng bigla ang pagkawala ng dalyo ng tubig sa inyong mga gripo dyan sa bayan ng Nara, check nyo na kagad yung mga metrohan nyo. Baka ho natangay na.
1: Akala nila, mayroon lang abiraya. Yung pala, ninakaw na.
0: Lalo na kung wala mga schedule, di ba? Pag may mga reaper naman, may schedule naman, may pa-announcement naman yung waterworks ng Nara. Pero pag wala ko at bigla ko kayo nawala ng dalyo ng tubig, check nyo na kagad yung metrohan nyo, baka nadali na. Yung mga, buti yung mga junk shop, wala namang umamin ano, na may nagbebenda sa kanila, Katropang Ray?
1: Wala, Katropang Alison, nang tanongin daw sila ng ating mga kapulisan, ay sabi naman nila, wala daw.
0: Wala.
1: Katropang Alison.
0: Yung pulis naman natin, hindi pwedeng maghalugog eh. Magtatanong lang. Pero kung maghahalugog sa mga junk shop, lalo na kung walang search warrant, hindi po pwede. kasi baka makasuhan sila. Paalala lang, oo, doon sa mga mayroon pong mga linya ng tubig dyan sa bayan ng Lara. Ito sa Puerto mukhang nanahimik. Mukhang dyan lumipat katropang Ray sa bayan ng Lara.
1: Natakot siguro sila dyan sa lungsod ng Protoprocesa kaya lumipat.
0: Oo, kasi dito pag, may patong na kasi sila sa, ano, sa ulo 10,000 each. Oo, di ba? Yung Lara kaya hindi naglabas ng, ano, ng patong sa ulo sa mga maaaring makapagturo o may kinalaman sa mga nagnanako ng metroan dyan. Kasi dito sa PPCWD, naglaan sila ng 10,000 pesos na pabuya. Basta maituro mo lang kung sino yung mga kumuha ng mga water meter dito, especially sa Barangay San Jose. May nakalaan sila kasing ganyang pundo. Diyan sa Lara kaya, pwede nalang pag-aralan yan. Di ba? Lalo na ngayon.
1: Yeah, lalo mas maganda, katropang alison, kung yan. Magkagano, no? Para naman mabilis lang mahuli itong mga kawatan na ito.
0: Kahit impormasyon lang, kung makakilala nila, o saan dinadala, yung mga ninanakaw na water meter dyan, di mas mainam na yun. Tapos idulog nila sa waterworks dyan ng Nara. Para yung waterworks ng Nara na maghahablat, di ba? Katropang Ray.
1: Yes, tama-tama. Katropang Alison, mas maganda kung ganun.
0: Yan.
1: So, binyan ng patong sa ulo itong mga kawatan. Lalo na kung maaktuhan talaga nila at mabidiwan, mas maganda.
0: Mas maganda. Yung dibuti dyan sa Quezon, walang ganito.
1: Asa dito sa Quezon, biglang naglaylo sila eh.
0: Ah, meron din, tapos naglaylo.
1: Naglaylo. Siguro, nag-alangan sila.
0: Kasi baka pag namatang ka talaga ng may-ari.
1: Namatan sila, siyempre kausapin lang man yan.
0: Kausapin lang. Akala ko, iyan pa sa ulo eh. Wag naman. Sige, Katropang Ray, maraming salamat.
1: Salamat, Katropang Alison. Balik sa inyo.
0: Tirador ng mga water meter dyan sa Nara. Sige. Baka huwag nyo nahintayin, lagyan kayo ng patong sa ulo, ha. Baka yung mga kasamahan ninyo sa pagtitira ng mga water meter dyan, baka yung pang makasuplong sa inyo, ha. Dito sa Lucha do Puerto Princesa, mukhang nanahimik. Tama ba, Sir JB? One inch ng PPCWD? Wala pa bang mga nagbibigay ng tip sa inyo? Yung tumira ng mga water meter dito sa Barangay San Jose na naglaan kayo ng 10,000 pesos na pabuya makapagtuturo. So, sino makapagtuturo? Doon sa mga kawatan? Wala pang update si Sir JB. Matanungan natin minsan. Sige, nako mga kabay, mga katropa, oras po natin, 2 minuto bago po ang alas 5 ng hapon. Punta muna natin si katropang Belia Mucha sa kanya pong balitang daw pong mga usapin o problema sa lupa ng ilang mga residente dyan sa Barangay Karura sa bayan ng San Vicente, Palawan. Tinalakay daw po sa regular na sesyon ng konseho. Ano kaya mga problema niyan? Ano ba ng problema sa lupa dyan sa Karura? Alamin po natin ang detalye ng balita niya mula naman kay katropang Belia Mucha.
2: Tinalakay sa 60th regular session ng 16th Sangguniang Bayan ng San Vicente, Palawan ang mga concern ng ilang residente ng Barangay Karuray kaugnay sa usapin sa lupa at mga notice mula sa Department of Environment and Natural Resources o DNR. Sa privilege speech ni na Honorable Cesar Caballero at Honorable Ronnie Hikilan Sr., hiniling ng mga konsehal na mabigyang linaw ang mga concerns ng mga residente sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa kinaukulang ahensya, kabilang sa isinusulong ng konseho ang pag-uusap at koordinasyon kasama ang DNR upang matugunan ang mga katanungan hinggil sa mga lupang sakop ng naturang usapin. Samantala, inaprubahan din ng Sangguniang Bayan ang Resolution Number 823 na humiling kay Municipal Mayor Ramir Pablico sa pamamagitan ng Municipal Development Council na agarang maisumiti ang Updated Comprehensive Land Use Plan o CLUP at Zoning Ordinance ng Municipalidad ng San Vicente, Palawan. Ang resolusyon ay iniakda ni Honorable Rowel Molo. Samantala, pinangunahan naman ni Vice Mayor Maria Carmen Silagan ang naturang sesyon bilang presiding officer, katuwang si Honorable Rowel Molo bilang temporary majority floor leader at iba pang miyembro ng Sangguniang Bayan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Sandton Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas protektadong kalusugan mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, oras po natin, ganap na pong alas 5 ng hapon. Oras naman na yan, mga kabay, mga katropa. Handog po sa atin ang 1 plus, numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Samantala mga kabay, mga tropa, sa iba pa natin pong mga balitang lokal, ordinansang umaalalay sa mga magsasaka sa bahay naman ng Rizal, Palawan, tuluyan na raw pong ipatutupad. Ano ba itong mga ordinansa na ito, katropa natin, sa balitang yan, Dennis Chua. Live report. Taban Dennis?
2: Muling nagbigay ng karangalan sa bahay ng Rizal ng Municipal Civil Registrar Office matapos tanghalin sa kalawang pagkakataon bilang Best Birth Registration Assistant Project Implementer sa buong lalawigan ng Palawan. Ang Municipal Civil Registrar Office ang tanggapan ng lokal na pamahalaan na responsable sa pagtatala ng mahalagang dokumento ng bawat mamamayan tulad ng birth certificate, marriage certificate, at death certificate. Ito ang nagsisiguro na may legal na pagkakilala ng bawat Rizalenyo. Iginawa ng parangal itong September 16 taong kasulukuyan sa ginanap na 10th Mimarupa Civil Registrar Enterprise sa Diliman, Quezon City. Sa pamumuno ni Municipal Civil Registrar Officer Lolita Parado, naging susi ang tagumpay ng mas pinalawak na mobile registration, information dissemination at pakipaugnay ng mga barangay, lalo na sa malalayong komunidad upang mas mapadali ang pagpaparehistro at ng kapanganakan. Samantalang pagkilalang ito ay patunay na ang trabaho ng nasabing tanggapan na hindi lamang papeles. Ito ay pagtataguy ng karapatan at kinabukasan ng mamamayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Trapan Dennis! Yung isa tayo nabasa ko yung ordinansang umaalalay sa mga magsasaka. Ano ba itong balita na ito?
2: Katropang alisan, gawin na minyan sa mga ordinansang na ipapatupad. Huwag mo ito sa mga mangingitlan natin, katropang alisan, na puprotekta sa kanila dahil sila mismo yung makikinabang sa mga proyektong ipapatupad ng LGO Rizal dito sa Bayan at Rizal, Palawan, sa oras na mayroong mga kalamidad, katropang alisan.
1: Ano-ano itong mga ano na ito? Ordinansang pang-alalay na ito? Wala bang specific dito, katropang Dennis?
2: Katropang Dennis, isa ito sa mga pangunahing binigyan din ng iba na pamanan ng Rizal, Palawan, lalo-lalo na pagbitigay ng mga support funds sa mga project association. Kagaya na lamang sa mga feature folks na kung saan pabigyan sila ng pondo upang mas mapalawak pa yung kanilang kabuhayan sa bahay ng Rizal.
1: Pondo ang ilalaan nila.
2: Yes, tama ka dyan, katropang
1: Dennis. Sige, pero ito, tinatalakay pa lang ngayon. Ano ba ito? Tinatalakay pa lang o ipatutupad na?
2: Ipatutupad na, katropang Dennis. Ito ang nasabing ordinansa dahil pumasa nito sa third reading ng isang bilang bayan.
1: Sa ordinansa ito. Wala bang nabanggit kung magkano yung specific na halaga ng ayuda?
2: Katropang Dennis, wala pa. At ayon na rin dito, magkakaroon pa ng briefing yung bawat sa Fisher Fox Association dito sa bayan ng Rizal, Palawan. Upang sila ay magkaroon din ng idea kung paano pa mapapalago yung ganitong klase na ang ibibigay na programa ng LGO Rizal, Palawan.
1: Magsasakat, mangingisda ito ha, Katropang Dennis.
2: Katropang Dennis, mangingisda namin.
1: Ba't magsasaka yun dito? Ordinansang umalalay sa mga magsasaka sa bahay ng Rizal, Palawan, tuluyan ang ipatupad. Sige. So, mangingista pala ito, hindi magsasaka.
2: Yes, tama ka dyan, katropa.
1: Sige, maraming salamat, katropa Dennis.
2: Maraming salamat, katropa Dennis.
1: Gulo na ko dun ha, mangingista yung binabanggit niya magsasaka yun dito. But anyway, sige. Para sa mga mangingista pala yan, hindi pala magsasaka. Mga kabayan, mga katropa. 5 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, mga kabayan. Ito, punta na natin si katropang Mike Iscote, yun daw pong manager ng Puerto Princesa City International Airport na si Ginoong Christopher Enriquez. Humarap daw po sa City Council at sinagot yun daw pong ilang usapin sa loob ng ating pong paliparan. Ano-ano kaya ang mga ito? Katropa natin sa balita niya na Mike Iscote.
3: Report. Kumarap-kumarap nga sa Sanguna Palungsod, the Puerto Princesa, si Puerto City International Airport Barangay Principal G. Enriquez, kanina sa sesyon ng City Council upang sagutin ang ilang kausapin at reklamo kaugnay ng operasyon ng panipara particular airport transportation. Kabilang sa tinalakay ang mga reklamo mula sa ilang transport operators at kabilang mga taxi driver na umano'y nakaranas ng pagbaba ng bilang na kanilang mga pasahero matapos itatapad ang bagong sistema nga sa airport transportation, particular yung muling pagpayag sa airport Air Toda, katropang ali na makapasok. Ayon kay Enriquez, patuloy ang paipugnayan ng airport management sa mga kreatura ng transport sector para marsilpa ang mga issue at makahanap ng sistema hindi makaapekto sa operasyon ng palipara sa serbisyo para sa mga pasahero. Ipinaliwanag din ang airport manager ang naging pagbabago sa naunang kautusan kaugnay ng airport transportation. Anya, pansamantalang sinuspindi ang memorandum habang hinihintay ang permanenteng pagsusuri ng management sa tamang lugar at sistema para sa mga transport operator sa loob ng palipara, particular na yung paglalagyan ng mga air toda. Layunin umano nitong magkaroon ng maayos sa sistema sa pagkuha ng mga arriving passenger at maiwasan ng pagsisiksikan o anumang sagabal sa daloy ng pasahero at operasyon ng paliparan. Bukod sa air transportation, kabilang din sa usaping tinakaharap ng airport management ang mga concerns sa manifest at passport operations. Ayon kay Enriquez, matuloy ang kanilang koordinasyon sa mga kinaukulang hesa upang matugunan ng may ito. Samantala, tiniyak ng airport management na patuloy sila may paugnayan sa Sanggunian Palungsod at iba pang stakeholders upang marsurba ang mga concern at mapanatili ang maayos servisyo at operasyon sa Puerto Princesa International Airport na pag-usapan din kanina yung taripa, yung overcharging na nangyari daw. Kaya kanina, pumingi ng kopya ng taripa si Enriquez para ito daw ay kanilang ipapascale sa airport para yung mga turista natin o yung mga mananakay natin ay hindi na mabiktima pa ng overcharging at malaman nila talaga kung magkano yung pamasahe katropang ali. Yung problema naman ng mga taxi na kunti na lang daw yung kanilang napuha dahil nga po rin pagpayag na, pumayag na yung airport na makabalik yung mga tricycle.
1: May ordinansa kasi, di ba, katropang Mike, yung pagkakabuo ng Air Toda, noon pa man, meron ang usapan yan, di ba, yung kaap?
3: Oo, meron na. Ngayon lang, under review kung permanent na talaga silang pampayagan dyan.
1: Ah, okay. Sige. Pero sa ngayon, payag na sila.
3: Payag na. Kayo kuwapalag naman yung mga taxi.
1: Yung sa taxi naman, huwag naman kayo masyadong sensitibo. Kasi nga, alam nyo naman po yung ating po mga pasahero, hindi naman po lahat dyan ay merong Mickey na tinatawag katropang Mike, di ba? Kasi pag taxi...
3: Na-brought out pala kanina ni Consuel Damasco na yun nga, yung sinabi ni Arte na maganda nga po na kay Sergio yung Ma'am Nancy. No? Dumaan na dito tayo kasi sa kanal na pinapagawa. No? Yung sinasabi ni yung taxi, isang taxi doon, hindi, walang ang franchise. Pero walang reaksyon si Sir Enriquez doon nung pamagit ni Consuel Damasco na isang pumapasok na taxi doon, ay walang franchise.
1: Ngayon, ano yan? Yung puti, yung dilaw?
3: Yung dilaw.
1: Sige, bubulong ko sa'yo mamaya kung sino may-ari yan, ha?
3: Ay, ganun ba? Kaya hindi pa ba untouchable ba?
1: Hindi naman. Basta bubulong ko sa'yo mamaya, ha?
3: Sige.
1: Pero, sa ngayon...
3: Kaya pala walang imik, no? Kaya walang imik yung manager.
1: Pero ngayon, okay na. Yung ano, di ba? Air Toda. Air Toda lang. Pinalagan
3: sila. Air Toda.
1: Yung ano, hindi na nabanggit yung mga MC Taxi. Wow, MC Taxi.
3: MC Taxi ay wala. Hindi wala. Naman nabanggit.
1: Wala nabanggit, ano?
3: Wala nabanggit. Kung ang hindi naman... wala naman nag MC Taxi doon sa airport.
1: Wala ba? O nga naman. Kaya habang nasa paliparan kasama nila, hindi ka pwede kagad magpabook, di ba?
3: Wala.
1: Walang ganun.
3: Hindi. Yung mga van no, na tinanong kanina, paano kung yung tricycle mo ay may kamag-anak ka. So, pwede pang pumasok doon kahit hindi ka Air Toda?
1: Para pumikap.
3: For pumikap. So, di may kamag-anak mo. Pwede daw, pwede. Pero kailangan magpakita ka ng
1: proof.
3: Atibayan na kamag-anak mo talaga yung sunduin. Pero kung araw-araw na raw nagasuntukan ng kamag-anak, ay, ito na yun.
1: Oh, okay. Grabe na naman yung kamag-anak mo na yun kung ganun.
3: Ang dami
1: kamag-anak. Pwede siguro mga dalawang beses, isa-isa linggo, okay lang yun. Pero kung, kung araw-araw nga naman,
3: ang dami kamag-anak eh.
1: Oo, di ba? Hindi naman siguro, hindi pangit naman siguro yun. Pero kung talagang honest
3: lang. Ako, eh. Kapitan ako ng barangay, puro kamag-anak ng isang barangay.
1: Aray ko. Pero, hindi, para sa ano, para dun sa sabi ngang pagiging honest, o naman, kung kamag-anak mo, dali mo lang naman yan eh. Magpakita ka lang ng proof of kinship. Yung ID. Or yung dalay mo birth certificate mo. Or kaya, ano pa, marriage contract.
3: Pati diba? Sa mga van, tinanong ni Consul Mendoza, private yung van. So, kailangan pa ba may kukunin na serious sa ano eh, sa mga... May term na ginamit no na wala ano, sa mga hotel o sa ano. Pag private naman daw, basta mapatunayan lang na kamag-anak talaga.
1: Oo. So, yun nga, ID yung kailangan mo dun, di ba?
3: Oo, yun lang.
1: ID tsaka yung ticket ng pasahero ng aeroplano na bababa. Oo, di ba? Yun. Pwede yun.
3: Yun. Actually, binanggit yun ni, baka pa pwede daw na yung ticket pwede namang i-screenshot sa messenger.
1: Send lang ito ang ticket, plane ticket ng aking susunduin. Kapatid ko yan or pinsan ko yan or lolo ko yan, pwede na yun, ganun.
3: Okay, nabukasan. Aba, meron ka na naman.
1: Pa rin? Si lola naman ang bumiyahe.
3: Martes si lolo.
1: Ngayon si lolo. Bukas si lola naman ang darating. Sa susunod, yung aking tiyahe naman. Wow, yaman.
3: Special, yaman.
1: Yari ka doon, pag ganun.
3: Kaya nga.
1: Mahuhold ka niya.
3: Paparaan ng Pinoy eh.
1: Sabi nga, basta mayroong, kung willing ka, maraming paraan. Di ba? Kaya maparaan ng mga Pinoy. Pero honda, ngayon naman.
3: Sana naman, huwag samantalahin.
1: Huwag naman samantalahin kasi apektado lahat pag naghigpit na naman. Well, ato, ito, sa dahil sa pakiusap na rin ng Kaap General Manager, di ba? Nabaguhin. Mm-hmm.
3: Marami kasi nakita-kita na daw sa social media na paraan na sinapubutok na istorya dito sa Palawan. So, social media, dahil mga news outlets, na nag-post yun, talaga, nakarating sa kanya.
1: So, nga naman, ikaw naman, senior citizen, palalakari mo pagkalayla, Diyos kong makabagin. Dahil lang.
3: Delikado itong bata, nakikita ko, parang mga 6 years old lang to, nag-e-bike ka.
1: E-bike, tapos, dyan sa gilid ng kalsada.
3: Hindi, dito talaga, nagda-drive eh.
1: Ba talaga naman. Ilan, 6 years old?
3: Ito bata ko to eh, tanawin ko nga.
1: Grabe na rin kung 6 years old yan.
3: Dako. Ate, ilang taon ka na? 10, ah, 10 ka na pala. Kaya mo na yan. Pero delikado.
1: E-bike? E-bike o yung apat na gulong?
3: Di e-bike ko ito eh.
1: Dalawa lang?
3: Dalawa lang eh.
1: Kung kaya naman. Abot ka ba? Abot niya ba?
3: Abot niya. Kaso lang, maraming sasakyan kasi dito.
1: Baka sanay na rin. Delikado. Ingat-ingat lang.
3: Ayan nga, pag nabuntol, problema na naman.
1: Naku naman, wag naman sana. Sige, katrabang Mike. Yung tricycle, napunta sa e-bike.
3: Sa e-bike kasi ako, maliit na bata. Pwede ba e-bike ko sa airport?
1: Wala man nabanggit ah. Kung motor, okay naman. 2 wheels naman yun eh. Tsaka anong gagawin mo sa e-bike ko? Mag-iikot ka lang. Kung iikot ka lang, nung bawal. Wala ka naman.
3: May susunduin ako.
1: Wow, e-bike. May angkasan ba yung mga e-bike? Parang wala ata eh. Wala ata mga angkasan ng e-bike.
3: Kasya, dalawa eh.
1: Kasya ba? May isang malalagay.
3: Angkas.
1: Isang malalagay yung bagahe niya.
3: Sa harapan.
1: Aray. yung pinagbabawalan yung sa kautosan naman ng Kaap tricycle eh. Hindi naman yung motor . Baka pwede kaya, i-bike. Di ba?
3: Baka pwede.
1: Sana nga, katropang Mike, makatipid-tipid naman yung mga, malapit lang, susunduin lang. Halimbawa, taga San Miguel lang ang susundo. E-bike lang ako, libre pa, malapit-lapit lang at bawas sa gasolina kung motorsiklo.
3: Yun, tama yan, tama.
1: Sa araw pa naman bukas, grabe ang itataas sa presyo ng gasolina at crudo.
3: Nagpag-gasolina nga ako ngayon, sinabihan nga ako nung taga-Phoenix na na ano na, may nataas na ng buwan. Parang tataas 11 ba?
1: Aray, yung crudo, 11. 10 to 11. Oh. Yung gasoline, okay, 4 to 5 pesos per liter.
3: Diyos ko.
1: Diyos ko talaga. Sige, Katrabang Mike, maraming salamat at pag-ingatan yung nag-i-bike dyan.
3: Oo nga, doon na. Umuwi na. Dito kasi sa may, yung, ito yung dito sa may Caltex, papasok ko ng high school ng Siksikan. At daming sasakyan dito kasi. Ngayon ko din kahapon. Napaka-delikado yung ganong 10 years old na nag-i-bike. Tapos medyo masakit pang daan kasi ngayon dito. Kasi may construction na kanal dito na ginagawa.
1: Sige, sige. Oo, ingatan lang. Oo, baka yung magulang, baka nandyan.
3: Oo, okay.
1: Palalaan lang. Rush hour pa naman.
3: Oo, oh, yun nga ang kinakatakot natin eh. Pagka na bundol, ay problema naman.
1: Sige, oo. Bale, maraming salamat, Katrabang Mike.
3: Sige, mula dito sa munisipyo ng Siksikan.
1: Wow. Soon to be.
3: Soon to be sa bayan ng Siksikan. Balik ko na sa'yo.
1: Yeah, magandang hapon muna sa mga taga-barangay Siksikan, yung mga bata na nag-i-bike, mga magulang, huwag naman po sa kalsada at rush hour. Si Katropang Mike na ano tuloy, nawala doon sa konsentrasyon sa aming pinag-uusapan. Dahil may dumaan daw pong 10 years old na bata na nag-i-bike sa maraming sasakyan. Kamasagi po yung mga magulang, Siksikan. Pasilip mo na yung mga anak niyo, ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin, 18 minutos, makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Sa iba pang balita, mga kabayan, mga katropa, bago sa iba pa natin pong mga balita, magandang hapon muna kay katropang Eko Echalar dyan sa Barangay Abarwan, Roas, Palawan. Shoutout na rin daw kila Mac Macpura at Nonoy at si Nonoy. Enrile Similiano at Nonay Musos. At congratulations na rin daw kay Mayor Pedy Bautista sa banda. Ayan, sige. Maraming salamat ka tropang Eko at Salar, ha? Samantala mga kabayan, mga tropa, magbabalik po ang ating pong palatuntunan. Pagkalipas lang po ng ilang paalala, mga kababayan, mga tropa.
4: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite.
14: Sa Coffee Nurse.
13: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagan ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist.
12: XFM.
4: XFM.
14: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Sister Pain.
19: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, call the doctor.
21: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
22: Vision X Plus. Softgel Capsule.
21: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
22: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
21: Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
24: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
23: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
27: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansone Vitamin C. Kasi
23: Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
28: Ha! May pimples na naman ako!
29: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
30: Mag Santon Plus Herbal Oil.
31: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
30: Talagang maaasahan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
20: Premium D3 Coffee Mix.
25: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
18: Sister Pain.
32: Opo, sinig isang green
0: high school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sisdapain.
1: Sisdapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sisdapain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
24: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
28: Ha! May pimples na naman ako!
29: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santhon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santhon Coffee Mix. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
32: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
33: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits?
17: benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM. Mga katropa,

0: oras natin mga kabayan, mga katropa, 33 minutos sa makalipas sa ang alas 5 po ng hapon. Balik po tayo sa ating po mga balita. Mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito, balikan muna natin si katropang Ray Elgaran. Yun daw pong pamamahagi ng bigas sa dalawang barangay sa Aborlan, inilunsad. Katra pa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
1: Inilunsad kamakailan ng LGU ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa barangay Apurawan at barangay Kulandarum, Aborlan, Palawan, kung saan ang naturang pamamahagi ay pinangunahan ng lokal na pamahalaan na ito umano ay dahil sa pagsisikap ng administrasyon ni Bongbong Marcos na ang layunin ay upang magbigay ng tulong para sa mga karapat-dapat na pamilya o kapos sa buhay. Samantala, inaasahan naman muli itong inulungsad sa ilan pang lugar ang magkaparehas na aktividad sa naturang bayan, habang labis naman ang pasasalamat na mga beneficyaryong nakasali rito na malaki na rin daw ang maitutulong na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan, lalo't nabawasan na rin sa kanilang gastusin. Yan ang balita, atensyon nyo, ng 6 de Fein na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang 6 de Fein. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
0: Samantala, blood donation drive, matagumpay namang isinagawa sa Taytay, Palawan. Katra pa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
2: Matagumpay na isinagawa ang blood donation drive sa Municipal Covered Court sa Barangay Poblasyon Taytay, Palawan itong September 18. Pinagunahan ng Municipal Health Office o MHO katuwang ang Philippine Red Cross Palawan Chapter ang aktibidad na nagsimula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bahagi ng programa na pagdiriwang ng ika-126 na Philippine Civil Service Anniversary at naglalayong makatulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng tugo habang isinusulong ang voluntaryong paglilingkod at malasakit sa kapwa. Hinikayat naman ang mga dumalo na ipagpatuloy ang pakikilahok sa mga gawaing makatutulong sa komunidad, partikular sa mga programang may direktang ambag sa pagliligtas ng buhay. Sa pamamagitan ng voluntaryong pag-aalay ng dugo, ipinapakita ng mga donor ang diwa ng pagkakaisa at serbisyo para sa kapwa. Ayon sa Municipal Health Office ng Taytay, ang dugong alay kapalit ay buhay. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.

0: Mantala City Councilor Oliveros, kinong pirmaro po na nasa 200 million pesos pondo o na pondo sa student assistant ng city government. Nasa mahigit 15 million pesos pa lang daw ang naibibigay. Katropa natin sa balitang yan, Mikey Scotte.
1: Report. Nasa 15,873,000 pesos pa lang ang naipapamahaging educational assistance mula sa nakalaang 200 million pesos na pondo. Ayon yan kay City Councilor Peter Oliveros ay sinagawasisyon ang sagot na panunusod kanina. Ayon kay Oliveros, nasa 23 barangay pa lamang ang napaglilikuran at nakakatanggap ng 3,000 pesos na ayuda para sa mga kwalifikado ng estudyante. Ay sinagawa ang pamahagi sa pamagitan daw ng electronic system. Kabilang sa mga barangay na nabanggit, ang barangay Takungan, Babuyan, Kabayugan, Concepcion, Erawan, Iguahig, Magkakaibigan, Madaragat, Maoyon, at iba pang mga barangay. Ngayon pa pa sinabi ni Oliveros na malaki pa ang agwat ng 15 million pesos sa nailabas kumpara sa kabuang 200 million pesos na pondo. Dahil dito, nais niyang malaman kung saan nagkakaroon ng pagkakataon sa proseso at kung ano ang dahilan kung bakit hindi pa mas maraming estudyante na matanggap ng kanilang alawansa. Ipinabot din umano na ilang mga magulang kanilang mga tanong kung kailan nila matatanggap ang 3,000 pesos na educational assistance, lalo na patuloy daw pang ilan ng estudyante para sa kanilang pag-aaral. Iginit ni Oliveros na dapat suriin ang kasalukuyang proseso dahil ito ang unang pagkakataon na ipinatupad ang pamahagi sa pamagitan ng electronic system. Inukahin naman niyang i-refer sa Committee on Education ang kanyang previous speech para kung kailangan daw ng pagbabago sa ordinansa, kung kailangan daw na amyendahan ay gagawin ito at kung paano mapabilis ang proseso sa mga susunod na taon. Ayon sa konsehal, kabilang sa proseso ang pagsusumite ng listahan ng mga kwalifikadong mag-aaral, ng mga guro at paralan na daraan pa sa division office bago isagawa ang pag-release ng assistance mula sa city government. Yan ang report katuwang Vision X Plus Capsule na tutulong para muling maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto and San Francisco City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Scotte, XFM News.
0: Live. Maraming salamat at katropang Mike. Sana naman maayos na po. Oo, Consial Olivero, sir. Ang dami na po nagtatanong. Nasa kalagitnaan, sobra na po tayo sa kalagitnaan ng Setyembre. Yan po sa student cash assistance. Baka naman po, baka nga tumatagal lang siguro sa pag-upload. Di kaya po kaya? O marami pa ba ang hindi nakapagsasubmit ng complete requirement? Sana po doon sa muli po ninyong pagdinig ito sa inyong pong konseho, malaman po natin ano ba yung dahilan kung bakit medyo tumatagal, ha? At marami na po yung talagang naiinip na. Oo, Consihal Olivero, sir. Ikaw kasi po ang mayakda. Ang nagpanukalaan nito, ha? Si katropang ito, sa kabila linya. Punta muna natin, mga kabayan, mga katropa. Ang bayan ng Rojas, Palawan, katatapos lang po yung pong sinagawang SOMA, State of the Municipal Address ni Mayor Pedi Bautista Sabanto. Live ngayon. Nandoon si katropang Kuya Totoroni. Katropang Kuya Totoroni, good afternoon. Live
2: report. Yes, magandang hapon, katropang Alice. Siyempre, magandang hapon no, sa ating mga tagapakinig. Narito nga tayo dito sa bayan ng Rojas kung saan nga katatapos lamang ng state of municipal address ni Mayor PD Sabanto, katropang Alice. Sa ngayon, gusto natin isang kausapin ano yung mga sinabi niya at ano pa yung mga plano niya sa Rojas, no, dahil nga sa ilang pang isang taon mahigit niyang kanyang paglilingkod ay marami na siyang naiulat sa bayan. So kausapin natin si Mayor Katropang Ali, ano, at nasa kanyang telecommunication, Katropang Ali.
0: Opo, Mayor.
3: Ay, Sir Ali, magandang hapon po. Magandang hapon sa mga nakikinig po sa inyo.
0: Opo, Mayor. Una-una po, congratulations sa naging pong maayos at matagumpay ninyong SOMA. Ikalawa na po ito, no? Mayor, kung ako nagkakamali.
3: Ito po yung una. Ang una po ng SOMA natin sa isang taon. Oo. Yung dati po ay 100 days po natin. 100 days pala yun.
0: Apo, Mayor, apo, so doon po sa mga nabanggit po ninyong mga proyektong naipatupad na po ninyo. Marami-rami na po ito sa loob lamang po ng isang taon na, Yorme.
3: Correct po.
0: Mm-mm. So yung pong ating mga kababayan na dyan sa bayan ng Rojas ay hindi man po lahat. Oo, sabi nga natin, hindi lahat ay napi-please po ninyo. Sa inyo pong panunungkulan dito. Yung pong inyo pong naging mensahe kanina, mukhang parang bitin para sa kanila.
3: Marami pa silang dapat abangan, Sir Alison, sa susunod na taon. Marami pa po tayong gagawin ng mga proyekto at programa para po sa ating mga kababayan. Upang sa ganun, matulungan po natin ang ating pong munisipyo. Wala pong ibang kasing magpapaunlad ng ating munisipyo, kundi kami lang din na mga taga-Rojas. Kaya po, yun po yung ating ginagawa, lahat po ng mga programa na para sa tao, paano natin matutulungan yung tao, gumaan yung kanila pong pasanin sa buhay. Mm-hmm. Yeah, kagaya po ng mga ginagawa natin, libreng gamot, libreng dugo, no, libreng sa burial assistance program po natin. Mm-hmm. No, so ang dami po nating ginagawang programa, Sir Alison, no. Mm-hmm. Pagdating sa mga infrastructure project po natin, ang dami rin po ng mga nagawa na natin, ang concreting road, mga solar street light, isla protection, mga multi-purpose building hall natin. No, sari-sari po yung ating po mga nagagawa, evacuation centers po natin, yung mga eskwelahan po natin na binibigyan po natin ng suporta, no, na first time po na nangyari ito dito sa amin po sa bayan po ng Rojas, na ang lahat ng

0: Opo, malaking bagay na po yun, Yorme, ano, sa 50,000 and 60,000. May mga proyekto na para sa PTA at magiging kapakinabangan din ng mga estudyante, Yorme. At least ito, sa PTA na po, sila na po yung bahalang mag-isip kung ano mga project yan, Yorme.
1: Correct.
0: Yearly po ito, yearly, tama po ba?
1: Yearly po ito, pinagawa na nating ordinansa para magpalit-palit man ng mayor. Nandiyan na po yung tulong na ibibigay sa mga PTA po natin.
0: At sa siguro naman ni Yorme, baka sa mga susunod pang taon, yung mga estudyante naman, baka magkaroon din. Yorme, may posibilidad ba kaya?
1: Na
0: mabigyan din ng
1: meron po tayo mga scholar po sa ngayon.
0: Ah, okay.
1: Yung dating scholar po ng Rojas ay 300 students. Ngayon po ay dinoble natin. Ginawa po nating 600 students na po yan. Yung dati naman po nilang allowance na 500 pesos, ngayon po ay dinoble rin natin. Ginawa natin 1,000. Buwan-buwan po yun na ibinibigay po natin para sa mga estudyante po natin. Pambili man lang ng kanila pong magagamit sa kanila pong mga pag-aaral.
0: Oo. Monthly po ito, no? 1,000.
1: Monthly po yan. Pero ang release po namin ay every quarter.
0: So 3,000 every quarter. Ito po yung mga scholar lang, Yorme.
1: Scholar po. Scholar natin.
0: High school?
1: Meron namang mga taga-Rojas na kasi yung covered lang po ng ordinansa natin sa scholar program po natin WP, yung mga public school lang po, no? So, meron po tayong mga kababayan na nag-aaral po sa mga private school. Mm-hmm. So, paano natin sila matutulungan? Ang ginagawa po natin ay through educational assistance lang po.
0: Ayun. Oo. Ito po yung mga college student, Yorme, no?
1: Opo. Opo.
0: Yung pong binabanggit sana natin, Mayor, yung mga elementary and high school, baka sa mga mapag-aralan nyo rin, ano? Kahit mga pang every quarter din, may pang support naman lang.
1: Tama po.
0: Iyan, oo. At siyempre, Yorme, alam pa natin yung pong inyong mga ipinangako sa inyo po mga kabayan nung kayo po ay nangangampanya, unti-unti na pong natutupad. May mga
1: ilan
0: na lang. May ilan-ilan na lang po, Yorme, regarding dun sa yung sa mga rescue vehicle. Kompleto na ba ito, Yorme?
1: First batch pa lang yung dumating, Sir Ali. Mm-hmm. By next year ay another 10 units, second batch po yan. And then by 2028, third batch. Tapos na po yun. Lahat na ng barangay ay meron po mga rescue vehicle.
0: Yun, oo. At ngayon po ay napapakinabangan na po ng mga unang binipisyar ng mga barangay, unang batch.
1: Ang inilalam po natin mabigay, yung po mga remote barangay, yung pinakadulong mga barangay po natin na nahihirapan po sila pag mayroong mga pasyente.
0: Mm-hmm. Kasi nga medyo, yun talaga nangangailangan. Lalo na po yung mga liblib. Sa infrastructure, Mayor, yung pong mga municipal road po ninyo, may ilan po bang kayo na pong nasisimulang,
1: concreting na? Marami na po, Sir Ali. Mm-hmm. Marami na po. Kanina sa ating pong ulat sa bayan, ay marami na po tayo mga kalsada na napasemento. Meron po tayo mga spillway na napagawa. Meron po tayo mga straight lines na napagawa sa iba't ibang mga barangay. Slope protection, meron na tayo mga napagawa ng mga multi-purpose building, evacuation centers. So meron na po, may mga nagawa na tayo sa loob ng isang taon.
0: Iyan. At magpapatuloy pa yan, Mayor.
1: Tama po kayo.
0: Sige po, Mayor, doon din sa ating po mga kababayan, total kanina po naka-hook up naman po kami sa inyo pong Facebook page, sa inyo pong naging SOMA, doon sa mga pauwi pa lang galing sa kanila mga opisina ngayon dito sa Lungsod ng Puerto Princesa at may mga kamag-anak diyan sa bayan ng Rojas. Go ahead po, mensahe niyo po sa kanila, Mayor.
1: Una sa lahat, maraming salamat po Sir Ali sa inyo sa XFM Palawan at sa mga nakikinig. Magandang hapon sa aking mga kababayan dito sa bayan po ng Rojas, Sir Ali. Una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa kanilang lahat, sa kanila pong tiwala na ipinagkaloob sa akin ng panahon ng eleksyon kasi hindi ko naman po magagawa at maipapakita po kung ano ang aking po nakayanan sa ngayon at aking kakayanan sa ngayon kung hindi po nila ako binigyan ng pagkakataon na makaposisyon bilang alkalde po ng ating bayan. Kaya sobra yung aking pagpapasalamat sa kanila na ang inyong honlingkod ay sinubukan nila na tayo po ay makaposisyon bilang mayor. At ginagawa lang po natin yung ating trabaho, may balik lang po natin sa tao yung ating pong responsibilidad na ating pong ipinangako para po sa kanila. At magpapatuloy po sila na makakatanggap ng mga programa at mga proyekto na atin pong gagawin habang tayo po ang nasa posisyon bilang mayor ng ating pong munisipyo.
0: Mayor, yung sa mga detractors mo hanggang ngayon, baka meron ka pang mensahe.
1: Sa ano po?
0: Sa mga detractors mo.
1: Mga distractor natin.

0: hindi ko na po yung pinapansin.
1: Ah, okay.
0: Okay lang na sila po ay umatake sa atin kasi kagaya na sinasabi mo kanina, hindi naman natin ma-please lahat ng mga kababayan po natin. Mm-hmm. So yan po ay rights po nila na i-critics po tayo. Mm-hmm. Kaya wala akong problema sa atin. Ang importante sa akin, alam ko sa sarili ko na ako po ay nagtatrabaho para sa bayan, para sa ating mga mamamayan. Yan po ang focus ko kaya hindi po nila ako maapektuhan sa kanila po mga ginagawa na mga pagpo-post sa social media, anumang mga pag-aatake nila sa akin dahil wala akong effect para sa akin ang kanila akong ginagawa.
1: Ayun. Bali po, sige po. Oo, at muli, Mayor Pedi, congrats and good luck sa mga susunod pantaon sa paglilingkod sa inyo pong bayan dyan sa Rojas. Mayor!
0: Maraming salamat, Sir Ali. Maraming salamat sa pamunuan po ng XFM Palawan. Magandang hapon po sa inyo.
1: Iyo. Magandang hapon. No. Katropang ito!
2: Oo, maraming salamat no kay Mayor Pedi. No? Oh. So, yan. Oh. So, hindi siya magpa-apekto.
1: Wala na, sanayin na.
2: Wala na.
1: Wala na, sanayin na. Sanayin na si Mayor dyan. Bahala kayo dyan.
2: Oo. Ang dami siyang plano, katropang Ali, gaya ng banggit kanina sa meeting kanina, sa kwentuhan namin kanina, na ngayong taon nito, magbubukas muli yung kanilang tourism. Yung tourism, lalo na yung sa may island. Mga island tour. Oo. So,
1: Oo, diba nakaraan kasi may napangako si Yormi sa atin, pero nakaroon nga kasi ng ano yung Coast Guard, yung sa tourism, baka pwede na tayo next year yan.
2: Oo, magkaroon daw ng ano, na media tour dito sa Rojas.
1: Sama rin si Katropang Renoboy eh.
2: Oh, siyempre, hindi mawawala. Yun, at i-schedule yan, at inantay na lamang yung ilang mga boat captain na magkaroon ng marina certificate para sila kasi dati binawalan sila ng Coast Guard
1: kasi nga wala pa mga certification. Ngayon sabi nga ni Mayor kanina sa kanyang SOMA, unti-unti kino-comply para matuloy na. Tuloy-tuloy ng operation ng mga island hopping.
2: Oo, kasi maraming gustong pumunta doon sa mga sandbar dito sa Rojas.
1: Mm-mm.
2: At siyempre, yung mga water pools din, Katropang Ali, isa yan sa kanila nakikita na i-develop din para isa sa mga sadyain o sasadyain ng ating mga turista para tingnan yung kagandahan ng wonder ng Rojas.
1: Yan. Sige.
2: Yan muna ang ating update mula dito sa Rojas, Palawan. Kasama natin si Ken Dancil. Ako naman yung Kuya Toto, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Kuya Toto Ronnie. Live mula dyan sa munisipyo ng Rojas, Palawan. Sa post-SOMA interview ng mga mamahayag na dumulo dyan. Mga kabayan, mga katropa, ha? Yun, patuloy lang. Sabi nga raw, patuloy lang sa serbisyo para sa bayan. Yung mga detractors, ayan, karapatan naman daw nila yan. Okay. Sabi nga natin kanina, hindi lahat ay napipilis natin. Kahit saan naman. Kahit si Renoboy nga, hindi nga ako napipilis. Chok lang. Well, anyway, mga kabayan, mga katropa, yan ang... hindi napipilis. Pero yun, katropang kayo to, yun daw, ano ha? Island napping ha? Huwag mong kalimutan yung isama si Katropang Renoboy dyan, ha? Na mga ililista mo dyan. At kung kailan yan, napaghahandaan daw ni Katropang Renoboy, ha? Ako mga kabayan, mga katropa, 8 minuto na lang po bago po sumapit ang ika-6 po ng gabi. O ngayon pong hapon na ito ng Lunes, 21 na po sa buwan ng Setyembre. Anibersaryo po ito ng pagdideklara noon ng martial law. Mga kabayan, makatropa, noon yun ha, sa senior. Mga kabayan, makatropa, ha? Sige, nako, mga kabayan, makatropa, may isa pa pong balita tayo rito, kabalalabas lang mula sa PCSD. Yun daw pong isang balington na natagpuan sa Cavite. Naibalik sa Palawan. Sa informasyon nilabas po ng PCSD sa pong Palawan, Pangulin. Balintong niya pong natagpuan sa isang residential property sa Mendez, Cavite. Baka inalagaan to doon tapos nakawala. Ang matagumpay di mo nung naibalik dito sa ating salalawigan at muling pinakawalan sa kanya pong natural na tirahan. Alas 6:18 ng umaga nang tanggapin na po ng PCSDS Wildlife Rescue Team ang isang buhay na lalaking balintong sa Puerto Princesa International Airport. At ayon po sa ulat, natagpuan umuno ito na gumagala sa loob ng isang residential property sa Cavite. Sa tulong na rin daw po ng DNR Biodiversity Management Bureau Calabarzon, na ibalik ito sa Palawan para sa tamang pagsusuri at disposisyon. Agad naman pong sinagawa ang pagsusuri sa kondisyon kasama si Dr. Glenn Ribong, na pag-alamang alerto ito, malusog at maaaring napakawalan sa parehong araw. Matapos nga po ang kinakailang paghahanda at koordinasyon sa mga katuwang natanggapan, matagumpay itong naibalik sa natural itong tirahan, ito pong balinton. Kanina po, alas 11:45 ng umaga. Matagumpay ang pagbabalik sa Palawan at pagpapalaya sa balintong na naging posible sa pamamagitan po ng koordinasyon ng PCSDS Wildlife Rescue Team, DENR BMB Calabarzon, at mga katuwang natanggapan na tumulong sa ligtas sa paghawak at pagdispose ng nasabing buhay ilang. Ang pangolin, Palawan pangolin po ay kabilang sa mga critically endangered species sa ilalim po yan ng PCSD Resolution Number 23-967, at matatagpuan lamang ito dito po sa atin sa lalawigan ng Palawan. Kaya nga po Palawan pangolin, endemic po yan dito sa atin sa ating pong lalawigan, ha? Mga kabayan, mga katropa, yung kung paano ito nakita. Oo, napagala-gala daw po sa residential doon sa Mendez, Cavite. Yan ang pag-aaralan. Paano yan napunta dyan sa Cavite? May nag-alaga, may nagdala, nakabitaw. Hindi na hinanap. Puna karnendo. Mabuti lang po nakaligtas, ha? Sige. Karagalagang impormasyon lang, kapapasok lang. Biglang nag-alo sa wall ko, ha? Mga kabayan, mga katropa. Nakasangalan po ni Engineer Renaboy Federico sa Baguio Teknika. Ula! Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna naman ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, ito po ang ating pong panglunes na edisyon ng programang Asintado. At ito'y handog din po sa inyo ng Cess the Pain Capsule. Mga kabayan, mga katropa, sa mga nananakit, matinding pananakit ng ulo, pananakit ng katawan or trangkaso, i-Cess the Pain nyo na lang po yan, ha? Cess the Pain Capsule, mabibili na po ninyo yan sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Tandaan, matinding pananakit ng ulo at pananakit ng katawan o di kay trangkaso, i-Cess the Pain mo na yan, katropa. Maraming salamat po ako naman ang inyong nakasama, ang ino pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alizon Salbatus. Nag-iwan na po ng isang magandang gabi, Pilipinas!
3: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado. XFM.
4: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri, mga espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
7: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Kabalik at pa sa negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Aisel Complicado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: XFM.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga sugi butika.
6: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Santon Plus Gold.
10: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold.
11: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
12: Nimia Narbato, 59. Marami akong nararamdaman sa katawan, yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako nakatulog sa gabi. Tapos yung ulo ko laging sumasakit. Tapos parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo inom ng gamot. Nawala lahat.
13: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
12: Magpagamot po kayo dito sa
13: Yes to Health.
12: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. Sa totoo lang, sa akin, dalawang araw ko pa lang nainuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.
11: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
7: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
8: Hello mga katropa, good evening po. Good evening sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa ating mga suking tagasubaybay din sa buong lalawigan ng Palawan. So nandito po muli kami, ako ang inyong katropang Cynthia dito sa programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Nandito po muli kami upang magbigay ng mga health tips at mga kagalingan at mga advices sa inyong lahat, sa lahat ng may mga karamdaman ating mga katropa. Kasama ko po ang ating wellness consultant, Doc. Good evening.
14: Good evening, katropang Cynthia. At good evening din sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programa. At muli naman tayo makasama na ating mga katropa, katropang Cynthia. Upang tayo ay magbigay na naman ng dagdag kaalaman paano mapanatiling malusog at malakas yung ating katawan. Kasi the more you have knowledge, the more na simple lang sa'yo yung sakit. Kaya isa yan sa ating ipaabot, no, sa ating mga katropa na mas maalam sila, magkaroon sila ng maraming kaalaman kung paano nila i-first aid yung mga sakit nila sa pamamagitan ng kaalaman na ating ibabahagi sa kanila ngayong gabi.
8: Yes, ayan mga katropa, ngayong gabi tayo ay magtatalakay ulit, no, ng isang kalagayan ng ating kalusugan. At syempre, bago po ang lahat mga katropa, i-announce ko po muna ang ating hotline number. Maaari po kayo magtanong or mag-text patungkol sa inyong mga health concern or may mga karamdaman po kayo sa inyong kalusugan. Maaari po kayo magtanong sa oras na ito at amin po yung sasagutin kasamang inyong wellness consultant. At syempre ito pong aming text line number ay 0907-332-4367. Ulitin ko pong aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maaari na po kayong magtanong, mag-text or pwede rin po kayong tumawag. Ayan mga katropa. At syempre, sa gabing ito, kami po ay magtatalakay ng isang talakayin patungkol po sa ating kalusugan. Ano po, Doc, yung ating tatalakayin sa gabing ito?
14: Isa sa ating tatalakayin, katropang Cynthia, itong tinatawag na appendicitis.
8: Ano naman, Doc, yung appendicitis at anong part din ito ng ating katawan?
14: Itong appendicitis, katropang Cynthia, ito na yung karamdaman na nagkakaroon na ng problema yung appendix natin. Yung appendix natin nasa dulo yan ng large intestine natin, katropa Cynthia. At sinabi ng iba, katropa Cynthia, na yung appendix natin ay walang purpose, walang layunin sa ating katawan. Pero sa bagong pag-aaral, katropa Cynthia, ito palang appendix, dyan pala yun na i-store yung mga good bacteria, mga probiotic. Mga good bacteria, isa yan sa kailangan ng ating digestive system na healthy. O, manatining healthy yung tiyan natin, no? Maganda yung function ng ating bituka. Yung bacteria ay talagang essential. At yan yung isa sa function ng appendix, katropang Cynthia. Siya yung lagayan, o yan nanggagaling din yung mga probiotic natin. Pag kailangan ng imbalance o kulang yung good bacteria sa ating tiyan, nakatulong din yung ating appendix kasi dyan nanggagaling yung mga probiotic, mga good bacteria. Pero kung magka-problema yung ating appendix, katropang Cynthia, nagiging appendicitis
8: yan. Yun yung tawag na kapag nagkaroon ng problema yung ating appendix. Yes, yun ay appendicitis mga katropa. Ayan. So ano naman, Doc, yung mga early symptoms?
14: Itong appendix natin, katropang Cynthia, ay ito yung pamamaga ng ating appendix. Dulot na ng dumi na bumabara dun sa daanan. Or pwede din dahilan ng mga virus, bacteria.
8: Yeah.
14: No, kaya namamaga yung ating appendix, nagiging appendicitis. Isa sa sintoma, katropang Cynthia, mga katropa, na mayroon ka ng sintoma sa appendicitis, itong sakit sa tiyan, no? Kadalasang magsimula sa gitna ng tiyan, palibot ng pusod, tapos lumilipat sa ibabang bahagi ng kanang tiyan at tumitindi, no?
8: Right side.
14: Ang sakit ay lumalala kapag umuubo, paglakad, o kinikiskis ang lugar. Maaari ring mas pakiramdam na mabuti kapag pinupull up ang tuhod. Ayan yung mga simptoma, mga katropa, na medyo nagka-problema na yung appendix nyo or nagkakaroon ng appendicitis. No? Kaya itong ganitong problema, katropang Cynthia, ay kailangan mo na ding, kung mayroon ka nang naramdaman ng ganito, ay kailangan magpatingin na sa doktor. No, meron ng mga step na gagawin kasi pwede itong mauwi sa malalang kondisyon, no, sa katawan. Kaya sa pag-aral katropang Cynthia, mostly nakakaranas nito yung mga kabataan. Bihira lang sa mga matatanda. Kaya isa din sa mga simptoma katropang Cynthia, itong pagduduwal at pagsusuka. Oo, madalas mag-umpisa kasabay o pagkatapos ng sakit ng tiyan. Lagnat na maaring lumago ng temperatura habang lumala ang sakit. Walang ganang kumain, pamamaga ng tiyan, constipation o pagtatai. At kung minsan, mas madalas at masakit sa pag-ihi. Mga palatandaan ng mas seryosong kaso na posibleng pumutok, mas malawak at matinding sakit sa buong tiyan. O, yan ay mga sintoma na napapansin na natin na medyo lumala na yung sakit natin. No, yung buong tiyan mo, masakit. Matinding pamamaga ng tiyan, mataas na lagnat, mabilis na pulso at pagkalito. Mga sinyalis ng peritonitis o sepsis at kailangan ng agad na operasyon. Kasi pagpabayaan natin yung ating appendicitis mga katropa at yan ay sobrang magana, pwede yan pumutok at magbunga ng mas malalang kondisyon sa katawan. Pwede magkakaroon ng sepsis. Yung sepsis naman, yan yung infection na sa dugo. At kung yan yung mangyari, katropang Cynthia, mas malala yung kondisyon. Pwede ikamatay ng isa may malalang o appendicitis. Kasi yung sepsis, pwede kang magka-organ multiple failure niyan. Kasi
8: nadadamay.
14: Oh, nadadamay. O, kasi poison yan katropang Cynthia eh, na umiikot sa buong katawan. No? Hindi na maganda yung daloy ng dugo at saka namamaga na yung mga daloy ng dugo. Kaya ang mangyari, hindi na nasusuplayan ng saktong oxygen or dugo yung mga organ. No? Kaya mangyari ay nagkakaroon ng multiple organ failure. No? Pagpabayaan yung appendicitis na nagbunga na ng pagputok. Kaya yung mga complication katropang Cynthia, mas malala, no, pagpabayaan.
8: Ayan mga katropa, no. So ano, nagagamot ba ito or hindi yung mga ganitong klaseng problema?
14: Ganitong problema katropang Cynthia, mas maganda talaga early detection, early medication. Kasi pag pabutin mo pa na mas hindi mo na kaya yung naramdaman mo sa epekto ng appendicitis, kailangan mo na talaga yan ng pupunta sa ospital, no? At mag-undergo ng agarang operasyon. Kaya mas maganda talaga katropang Cynthia na maaga pa lang, naramdaman mo pa yung sintoma, meron ka ng kaagad na step na gagawin. Unang-una, yung sa lifestyle, isa yan sa unang-una na step na gagawin para makaiwas sa paglala ng appendicitis. No, kaya ating in-encourage ang ating mga katropa na magkain ng prutas, katropang Cynthia.
8: Yes.
14: Pwede pa yung gagaling yung appendicitis, katropang Cynthia, kung bago pa lang.
8: Yes.
14: Pero pag yung talagang namamaga na siya at pwedeng puputok, talagang kailangan mo na talagang pupunta yan sa mga doktor, sa ospital, no, para mag-undergo ng agarang operation. Pero sa ganitong kondisyon sa appendicitis, para ma-prevent mo yung paglala ng appendicitis, kailangan iwasan mo yung mga nakaka-trigger na sa pagpahina ng appendix, no, lalo na yung mga pagkain katropang Cynthia. Yan yung pinaka-dahilan na bakit nagkakasakit o humina yung mga organ natin, lalo na yung tinatawag natin na appendix. Isa sa ating ma-advise sa kanila katropang Cynthia ay yung pagkain ng prutas. Yan ay malaking tulong na mapanatili na masigla yung ating appendix. Mga matataas ang fiber ng mga pagkain. Huwag laging tinatawag na delicious yung iniisip natin o kinakain natin. Dapat mag-isip din tayo ng mga nutritious ng mga pagkain, gaya ng mga prutas, gulay. Kasi yan yung kailangan ng katawan. Yung fiber katropang Cynthia, yan yung nagbo-boost katropang Cynthia sa mga good bacteria sa tiyan. Para hindi mapinsala yung ating appendix, kasi napipinsala yan pag hindi araw-araw magdumi. Hina yung ating appendix at kulang ka sa mga good bacteria sa tiyan. Kasi isa sa dahilan din na namamaga yung appendix ay dahil sa bakterya. Sobrang bakterya na sa tiyan at saka mga virus. Kaya maayos natin yung katropang Cynthia, yung ating good bacteria sa ating tiyan pag lagi tayong magkain ng mga matataas ang fiber gaya ng mga gulay, prutas. At kailangan, kung meron ka ng ganitong simptoma, dapat araw-araw ka magdumi. No?
8: Kasi isa din bang simptoma?
14: Yes, isa din yan. Kasi yun nga, nasa lower part kasi yung appendix. Pwede siyang talagang mabarahan ng mga dumi natin, no? Pag hindi tayo araw-araw makadumi. Isa sa nakaka-normal ng pagdumi ay yung pagkain ng prutas, katropang Cynthia, at saka yung gulay. At hindi lang kasi yan, katropang Cynthia, na para mapanormal yung dumi mo, pagkakain tayo ng mga prutas, gulay, nabubos mo din yung mga good bacteria sa iyong tiyan.
8: Yeah.
14: Isa yan sa nagpo-protect din ng ating appendix. Yung balance yung ating good bacteria sa ating tiyan. At iwasan din yung nakaka-trigger katropang Cynthia, no? Sa paghihina ng ating appendix, no, gaya ng mga red meat, mga oily foods, mga fatty foods. dapat iwasan yan, no? Tsaka yung mga gatas, tinapay, na mga white bread, mga biscuit, kasi yan ay acidic. Pag meron kang maramdamang na simptoma na, na mayroon kang appendicitis, dapat ito yung iwasan yung katropang sintia, no? Para maiwasan yung paglala, no? Hindi mapunta sa mas malalang kondisyon. Oh, ito ay nakakamatay din katropang sintia. Ay, nakakamatay din ito. No, pag maghintay ka pa ng medyo hindi mo na kaya. Oh, kasi mostly, mayroon tayong mga kababayan na ganun eh. Kala nila, simpleng sakit lang sa tiyan. Hintayin pa nila na mas lumala yung sakit sa tiyan. Yun pala ay appendicitis na. Oh, kaya mas maganda katropang sintia na gusto mo na maibalik sa sigla yung appendix, ay dapat kain talaga ng prutas gulay. Para mabalik sa sigla yung appendix. Hindi mas lalong maghina yung appendix. Kasi yan ay kailangan din ng katawan natin katropang sintia. Yung trabaho niya ay napakakailangan, although kaunting party lang, no, parang yung daliri lang yan sa end part ng ating large intestine. Pero mahalaga din yung function niya sa ating katawan. Lalo na sa pagbalanse ng ating good bacteria sa ating tiyan. At iwasan din yung mga gatas, katropang sintia, yung mga sugary drinks. Mga soft drinks. Basta mga proseso ng mga matatamis na mga inumin, katropang sintia, ay dapat iwasan natin mga kababayan, mga katropa, no? Kasi yan ay hanggang bibig lang man yung katropang sintia, yung sarap niyan. Pero ang nahihirapan yung tiyan mo. Kaya nga, sa pag-aaral katropang sintia, yung bibig natin, tinatawag to na dishonest part. Kasi kahit masarap, nakakasira sa katawan, paasok pa rin. Pero yung katawan natin, yun yung magsabi na hindi maganda yung kinakain. Yung tiyan naman natin, yung katawan natin, yung tiyan natin, yan naman yung mga honest part, no? Sa yung magsasabi na hindi maganda yung kinakain. Kaya yung iba, naano sa kain, na titemp, no?
15: Talagang ang pagkain, Dok, ang mahirap iwasan.
14: Mahirap iwasan, no? Kung wala kang
15: Pagpapigil.
14: Nasanay ka sa pasarapan. Yes. At saka kulang sa pagpipigil. Talagang mahirap yun, katropang sintia, pag magkasakit ka. Iwasan.
15: Magastos, Dok, eh.
14: Magkasakit ka niyan. Then sanay ka sa masarap na pagkain, hirap sa'yo na mag-iwas sa mga bawal. Kaya hirap din gagaling sa mga karamdaman, katropang sintia. Kaya isa sa ating mai-recommend, katropang sintia, yung ating juicing therapy.
15: Therapy. Ano naman, Dok, yung mga kailangan sa juicing therapy? Ano, mga gulay ba yan?
14: Pwede din sila magkain ng mga prutas. No? Kasi ang mabigay din yan, katropang sintia, yung mga fiber. No? At yung juicing therapy naman, iba kasi yung effect sa tiyan mo, katropang sintia, eh. Madali siya ma-absorb sa iyong system.
15: Yes.
14: Unlike kung kainin, medyo ipaprocess pa ng tiyan. Yeah, pero yan ay puro mayroong benepisyo may bigay sa katawan. At kung sila naman, katropang sintia, pupunta sa klinik, mga katropa, kung kayo ay pupunta sa klinik dahil mayroong mga karamdaman, ay bibigyan kayo ng mga dietary guideline.
15: Ayun,
14: libreng dietary guideline. Nandoon nakalista na yung mga bawal na dapat iwasan at saka yung mga pagkain na pwedeng kainin. Yeah. No, para gagaling talaga sa karamdaman. At meron tayong pre-check up araw-araw dyan sa ating clinic, katropang sintia.
15: Yes.
14: No, na may offer natin sa ating mga kliyente na naghahanap ng magandang advice at libreng check up.
15: Yes. Free lang yan, mga
14: free lang yan. Yung machine na ginagamit natin, katropang sintia, yan yung general check up.
15: Yes.
14: No, nakikita yung mga humihinang organ na dahilan ng karamdaman. No, at saka yung mga kulang din sa katawan ng mga minerals, vitamins, na isa din sa dahilan ng karamdaman. Kaya yan ay ating makita, katropang sintia, talagang madaling maayos yung sakit.
15: Kasi napupuntirya kung ano talaga yung mga main problem ng katawan natin.
14: At saka hindi lang herb lang, katropang sintia, yung kailangan ng katawan.
15: Oo.
14: Pati yung mga minerals, vitamins, i-consider din yan na kailangan yan ng katawan. Kailangan din yan sa iyong pagaling mula sa iba-ibang karamdaman.
15: At syempre, gaya nung nabanggit mo kanina, Dok, yung natural remedies na juicing therapy, hindi mo pa nabanggit eh.
14: babanggitin natin. Yung juicing therapy natin, katropang sintia, pwede sila mag-extract ng mga apple. I-extract nila yan, at saka yung carrots, pepino, ipaghalo. Pwede na inumin. No? Dalawang baso sa umaga. At saka in between sa lunch and breakfast, at saka in between sa lunch at saka dinner. Oh, yan ay maganda din na kailangan i-supply sa kanilang katawan para masupplyan din nila ng alkaline yung katawan nila. Mm-hmm. No, kasi yung mga natural juices katropangisin tiya, yan ay may content na mga antioxidant. Uh-huh. No, alkaline. O, yan yung pinaka benepisyo na maibigay sa katawan natin, no? Lalo na pag may mga karamdaman ay dapat yan yung pinaka isupply sa katawan, kasi pag nagkakasakit ka katropang Cynthia, ibig sabihin yan sobrang acidic yung katawan mo. Mm-hmm. Yung level ng alkaline sa yung katawan kulang. Kaya sa pag-aaral, advice ng mga eksperto katropang Cynthia, dapat araw-araw maisupply mo yung 80% alkaline sa katawan. Oh. O, pag masunod mo yan, hindi ka talaga magkakasakit, no? Kasi naalagaan mo yung katawan mo sa pagjujus. Yeah. No, pwede din sila maglaga, katropang sindi yan, ng mga halaman.
15: Anong mga halaman naman yun, Dok?
14: Pwede sila maglaga ng mga sambong, dahon ng guyabano. Yan ay maganda, no, sa may mga problema sa katawan, no, lalo na sa panghihina ng appendix.
15: At syempre, Dok, kung sila ay tinatamad na maggadgad, magjuice, kasi nga gaya dong juicing therapy natin at paglalaga, at kung wala din silang mahanap ng mga dahon ngayon, Dok, lalo na pag dito tayo sa lungsod ng Puerto o kung saan mang lungsod, syempre malayo sa mga kadadahunan,
14: yes,
15: ano yung maaari pa nilang gawin or inumin?
14: Meron tayo may recommend ka tapang Cynthia na mga produkto. Gaya ng produkto ng Yes to Health. Kasi yung produkto ng Yes to Health, katropang Cynthia, kompleto yan eh.
15: Yes.
14: May pang health conscious, mayroon ding pang beauty conscious.
15: Yes.
14: Mayroon tayong Santon Gold.
15: Ayan.
14: Yan ay nakakasigla din ng katawan, no?
15: Mm-hmm.
14: Lalo na sa mahina ang resistensya ng katawan, kasi isa sa target o benepisyo may ibigay ng ating Santon Gold, Santon Plus, katropang Cynthia, ay yung pamamaga sa loob ng ating katawan at labas ng ating katawan.
15: Oo.
14: Oh, kasi itong tinatawag na appendicitis, yan yung pamamaga sa appendix. Itong Santon Gold, Santon Plus natin ay malaking tulong katropang Cynthia.
15: Mm-hmm.
14: At binobos din niya yung good bacteria sa ating tiyan. Naprotektahan din yung function ng bawat organ, kasi pinapasigla niya yung ating immune system.
15: Yes.
14: Kasi yung organ natin katropang Cynthia, pag malakas yung immune system mo, malakas din yan sila.
15: Oh, oh.
14: Maganda yung function nila. Kasi pag may mga organ dyan na humihina katropang Cynthia, ay magbunga din ng karamdaman, no? Kaya isa yan sa benepisyo na maibigay ng ating produkto na Santon Gold. O, ayan ay nagpapalakas din ng immune system. Immune stimulant kasi siya. Nag-i-stimulate siya ng iyong immune system para malakas mag-fight ng mga viruses, bacteria. At pangalawa naman, yung vitamin C natin, katropang Cynthia, ay maganda din yan, no? Para makaiwas ka sa mga iba-ibang infeksyon.
15: Yes.
14: Isa sa function din niya sa ating katawan ay papasiglain, panatilihing masigla yung ating immune system. O, maganda yung function ng mga organ, dalo ng dugo, at yung vitamin C katropang Cynthia, yan talaga yung pinakakailangan sa katawan natin. Pag yan yung kulang sa katawan, talagang maraming karamdaman na iindain. Kasi yung mga sakit ngayon katropang Cynthia,
15: yeah,
14: dulot din yan ng kulang ka sa vitamin C. Yung mga heart problem.
15: Oo.
14: May mga heart problem, tatanungin mo yan sila. Talagang wala yan silang ininom ng mga vitamins eh.
15: Kulang na kulang ng vitamins
14: yung katawan. At saka kung kukunin mo din yung vitamins katropang Cynthia, vitamin C sa pagkain ng mga orange, hindi sapat masupply yung kailangan ng katawan mo. No, kasi yung vitamin C, araw-araw yan nade-drain ng katawan.
15: Yeah.
14: Kaya araw-araw mo dapat isupplyan sa katawan,
15: oo,
14: no? Para masupplyan mo ng saktong vitamin C yung katawan mo.
15: Mm-hmm.
14: Lalo pag may ubo na, mahina ang baga, yung vitamin C ay talagang isupplyan. At yung vitamin C natin katropang Cynthia ay alkaline based vitamin C. Ibig sabihin, pag iinom ka nito katropang Cynthia, hindi ka malulugi sa pagbili mo, kasi nga 100% nagagamit na iyong katawan. Kasi pag iinom ka ng vitamin C na acidic,
15: useless din siya, Doc.
14: Yung para nagtapon ka lang din ng pera, katropang Cynthia. Kasi nga, yung percentage na maabsorb lang ng katawan mo niyan is 50% lang. Kaya yung iba, naghahanap-hanap ng ibang papalit-palit na yung vitamin C. Kasi nga, yung dati na iniinom lang ng vitamin C, parang wala silang nakita na pagbabago sa kanilang katawan. No? Kaya yung iba nang hanap ng vitamin C. Pero sa ating vitamin C, Santon, Bitsik, mga katropa, makasiguro kami na ito ay maganda, no, sa inyong katawan. Kasi ito ay alkaline vitamin C, no? Kaya ito ay kailangan isupply sa katawan, lalo na pag mahina yung may karamdaman, para makaiwas din sa mga infeksyon. Mayroon din tayong premium D3 katropang Cynthia na maganda din na inumin sa ating mga katropa, lalo na pag may mga sintoma na sa mga appendicitis, no? Ito ay maganda na inumin dahil ibubos din yung mga good bacteria. At yung sa pag-aaral, yung BCO, pag maipasok yan sa ating katawan, nagiging monolaurin yan siya. Tinatawag yan siya na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, napaka-powerful. Ibig sabihin, mahusay siyang magpuksa ng mga virus, bakterya, mga parasite, mga fungus, no? Kasi pag hindi mo yan mapatay sa katawan mo, katropang Cynthia, pwede yan magdulot din ng mga infeksyon, gaya ng appendicitis, mga problema sa balat. Pwede yan magkukos ng mga iba-ibang karamdaman. Kaya mas maganda, maproteksyonan araw-araw yung katawan ng ating mga katropa, no? Sa pamagitan ng pag-inom ng ating mga produkto. At yung sa ating produkto, mga katropa, ay marami nang nakasubok nito, ay talagang maganda yung mayroon talagang pagbabago, katropang Cynthia, sa kanilang pag-inom. Habang tumatagal yung pag-inom nila, mas naramdaman nila yung gumagaan yung kanilang pakiramdam. Nawawala yung mga sakit sa katawan. Kasi yun yung purpose ng produkto natin, eh. Para magkakaroon ng magandang kalusugan yung ating mga katropa, no, na naghahanap ng mga supplement na effective. Yes. At siyempre, katropang Cynthia, mayroon tayong coffee. Tatlong klaseng coffee na mapagpilian nila.
15: Ayan, meron tayo dyan mga katropa, no? Dyan po sa Yes to Health Wellness Center, meron po kami mga Santon products at syempre yung mga herbal coffee natin gaya ng Santon Plus Herbal Coffee at meron tayong Santon Gold Coffee, yes, na ito ay with glutathione and collagen at, yes, syempre yung ating premium D3 na meron siyang vitamin D3, Doc. Ayan yung kinaganda ng ating mga coffee kasi mga
14: natural
15: ang, yes, kanyang sweetener din.
14: At saka decaffeinated.
15: Yes.
14: Wala siyang caffeine mga katropa na yung ating mga coffee. Kaya maganda siya kahit mataas yung sugar mo, kahit mayroong kang iniindang mga sakit, maganda siya inumin. Pwedeng may recommend natin yung coffee natin katropang Cynthia. Yung Santon Plus Coffee Mix natin, ayan ay plant-based, no? Yan ay pangunahing sangkap ay yung soybeans. At yung soybeans, mataas po ang protein. No, kung gusto kayo maghanap ng mga plant-based protein, yung Santon Plus Coffee Mix, no? Yan ay maganda. Maganda din yan siya sa may mga hormonal imbalance. Kasi yung mga natural, yung mga sangkap niyang katropang Cynthia na ginagamit, ay meron talaga benepisyo maibigay sa katawan, no?
15: Yeah.
14: Hindi lang masarap, nakakalusog din ng katawan. At yung pangalawa, yung premium D3 natin, ay masarap din siya, katropang Cynthia.
15: Yes.
14: At yan din yung kinakapik ko, eh.
15: Yung akin, Santon Gold Coffee.
14: Santon
15: Mix.
14: Gold.
15: Kasi may glutathione and collagen.
14: Yes.
15: Malay mo naman, pumuti ako, Dok, eh.
14: Masyadong puputi. Kasi maputi na.
15: Ayun lang.
14: Pero yung premium D3 natin, katropang Cynthia, ang nakaganda niyan, habang umiinom ka, tumitibay din yung buto mo.
15: Yes.
14: Kasi mayroon siyang vitamin D.
15: Maganda din.
14: Yes.
15: Lalo na sa ating mga senior.
14: Lalo na pag magkaedad na, humihina na din yung mga buto.
15: Yes.
14: Kaya pag yung mga nagkaedad na din katropang Cynthia, sila din yung hilig sa mga kape din.
15: Oo.
14: Kaya
15: medyo matapang.
14: Ang mas madali sa kanila, yung mga kape mabilis sa tindahan.
15: Yes.
14: Mga caffeinated coffee. Pero yan sa atin mga katropa, mayroon kaming coffee, premium D3, Santon Gold Coffee. Yan ay nakakabata habang umiinom ka kasi pinapaganda niya yung balat mo dahil mayroon siyang collagen at mayroon din siyang glutathione.
15: Yes.
14: Kasi the more na malinis yung atay natin katropang Cynthia dahil sa, yes, glutathione, ay mas mapaganda yung balat natin, no? Malinis tingnan. At meron din tayong pre-services katropang Cynthia sa ating clinic, no?
15: Yes.
14: Yung Terahertz. Yung Terahertz naman natin, ayan ay libreng offer sa ating mga katropa pag pupunta sila sa clinic o kahit na magbili lang or magpa-check up,
15: yes,
14: mag-undergo ng treatment.
15: Lahat yan free.
14: Pwede sila mag-avail ng ating pre-services na tinatawag na Terahertz. Yan, yes, ay nakakaganda ng daloy ng dugo at maganda sa may mga pamamaga, lalo sa may mga edad na mostly yung naramdaman nila mga sakit sa joint. Maganda yan siya sa mga masakit ang mga joint, mga kasukasuan, mga muscle pain. Maganda din yung katropang Cynthia. At nakakaganda din siya ng tulog, katropang Cynthia. Yung ating Terahertz. Maraming benepisyo, katropang Cynthia. Next time, ibasahin natin yung mga benepisyo natin. Ilan lang kasi itong nabanggit natin, eh. Para mas malaman natin mga katropa. At meron din tayong BioZapper, no? Dyan sa ating clinic. Yan naman yung therapy dyan sa ating clinic, mga katropa, na medyo hindi libre. Meron siyang charge na 350. Pero yung mga benepisyo maibigay sa katawan, hindi mapantayan ng pera.
15: Yes.
14: No? Kasi marami siyang benepisyo, katropang Cynthia. Unang-una sa kanyang maibigay na benepisyo sa atin ay yung patay niya yung mga virus, bakterya. At saka nililinis din niya yung ating system. At mismo makita nila yung katropang Cynthia na pag sila ay maghawak ng aparatos nito, yung papel malinis una. Then after 30 minutes, nagiging madumi na yung papel.
15: Yeah.
14: No, yan yung ibig sabihin na dinidetox niya yung katawan mo, no, sa pamagitan ng ating BioZapper.
15: Okay, mga katropa, no, napakinggan natin yung about sa appendicitis. Ayan, mga katropa, nabanggit din natin yung mga juicing therapy, kung ano yung mga i-juice natin, gaya ng carrot, sapol, pipino, maganda po yan sa may mga appendicitis. At syempre yung mga herbal na kailangan ilaga, at syempre unang-una kailangan natin baguhin yung ating lifestyle para makaiwas tayo sa mga sakit, iba't ibang klaseng. Yes, kasi kung mahina ating immune system, ay mahirap po talaga tayong gagaling niyan. Kaya kailangan nating i-boost yung ating immune system, palakasin upang para makaiwas. Ayan po mga tropa, no, maraming salamat Doc sa ating talakayin sa gabing ito. So mga katropa, sa mga gustong bumisita sa ating Yes to Health Wellness Center upang magpakonsulta, ito ay free consultation. At syempre yung ating free terahertz therapy, ito ay offer namin sa lahat ng aming customer and clients na pupunta sa aming wellness center. Ayan mga katropa, ang Yes to Health Wellness Center ay matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. Ayan mga katropa, at open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Ang consultation day naman, nandyan po ating wellness consultant every Sunday, Thursday, and Friday. At syempre, mga katropa, meron po tayong mga branch dito sa Palawan, no? Meron tayo sa Puerto Princesa, at syempre, sa Rojas, Palawan, matatagpuan po yan sa Barangay 2, Rojas, Palawan, sa harap lamang po yan ng ASMES. At syempre, meron tayo sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan, at sa Nara din po, at syempre, sa Brooks Point. Ayan po mga katropa, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli mga katropa, ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia.
14: At ito naman po ang inyong wellness consultant, Dr. Jay Maribit, magsasabi, stay healthy, stay happy.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Samson Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
17: XFM. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite.
9: Sa coffee nurse.
8: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work
9: ay ang Santon Gold Coffee Mix.
8: Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw.
9: Maliban sa masarap siya,
8: gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione.
9: Nakakabata pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
7: Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Delibdi.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C.

0: palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga Wow FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!
4: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Esel Komplikado.
5: Si Balom Antike.
4: Masakit ang aking katawan.
5: Malagi
4: narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
0: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite,
12: sa Coffee Nurse.
11: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Pabili sa mga butika.
7: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
10: Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
14: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
15: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
14: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
5: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sample Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
5: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
18: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
20: XFM.
21: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy?
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
0: years. Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Mapibili sa mga butika.
4: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
5: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
4: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala, sisipagan ko pa ang paglalako.

0: Vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
2: Sa anumang... Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
6: Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na Vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe.
13: Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
14: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Walang gana kay misis. Laging matamlay.
16: Pare,
15: panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: XFM.
19: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon,

0: sa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
14: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Sister Pain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sa mga butika.
18: Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
18: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
16: Santone Plus Gold.
20: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
16: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus, go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may binipisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit
0: dahil
1: mabilis akong kapitan.
0: Pero
1: dati yon,
0: ngayon,
1: hindi na.
0: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Premium D3.
7: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Completado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Santone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
17: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko,
7: bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil
7: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
6: Buti na lang,
7: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
6: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
7: Ako pala si Michelle,
6: isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kweto to, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunuri na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Uulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25
2: years. Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan?
5: Mag Sanfon Plus
4: Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Talagang maaasahan.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Sa panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka!
10: Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
15: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
12: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Diligid.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 users.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
1: Hanggang sa susunod na talakayan
5: sa The Secret of Health.
6: XFM. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't, and I didn't

0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sunthorn Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sunthorn Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sunthorn Plus Herbal Soap.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.
12: Sunthorn Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Sunthorn Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidants. May collagen at glutathione pa.
12: Sunthorn Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
15: Bili sa mga butika.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ayos yan!
16: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Sunthorn Plus Herbal Oil.
19: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunthorn Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
18: Sunthorn Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
18: Desminoria.
5: No more.
18: Sunthorn Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
6: XFM.
2: X.

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
11: Tara, kape tayo!
12: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
13: Mga katupa, excited!
14: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santhon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santhon Vitamin C.
15: Kasi Santhon
16: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
9: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
11: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
9: Salamat, Han.
10: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
16: Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
18: Mga katropa, X

Exciting time, mga katropa, galap na po ang 9 na minuto. Makalipas na po ang alas 4.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Tuesday, mga kabayan, mga tropa. Ay, gising na. Tuesday na po, mga kabayan, mga tropa. Martes. Ika-22 sa buwan ng Setyembre, taong 2026. Ay, welcome na. Welcome na sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas. Eto sa ating po mga kabayan, mga tropa dyan, nagising na sa mga oras na ito, mga katropa. Ayan, nakasama-sama po tayong magpasalamat sa ating pong may kapal sa panibagong buhay. Biyaya po ng buhay sa mga gising na at ginising na sa mga oras na ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Siyempre, nako, sa ngalan po ng ating magiging partner sa bagyong technical engineer, Ken Vincent Dancilla. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Sa pangunguna naman ang ating pong station manager, Kalu Villarosa. Mambubulakaw, manggigising na po sa inyo, mga kabayan, mga tropa, upang maghatid ng mga balita. Ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Katropang Alizon Salbatus po, nagmamagandang umaga na po sa inyo, mga katropa. Ano ba, mga ganap? Oy, sa ating pong lalawigan, sa ating pong bansa, sa mga nagkalipas ng mga oras, mga sir, mga ma, good morning muna sa ating pong mga katropa dyan. Tropang ML Fred Wapas Pailong, good morning dyan sa bayan ng Nara. Uy, kamusta ang Nara, ha? Habang mga pag-ulan na malalakas dyan. Kalat-kalat pa rin po yung pag-ulang ating pong naranasan dito sa ating sa lalawigan ng Palawan, ha? Ay, good morning. Happy Tuesday din, Sir Weng Hara Ilibera. Thank you, Lord. Gising na naman tayo. O nga naman, Sir Weng, ha? Good morning. At syempre, naku, mga kabayan, mga katropa. Narito muna yung mga ulo ng ating pong mga balita ngayon pong araw na ito. Sa balitang national, Philippine Coast Guard sinisilip kung misdeclared yun daw pong kargamento ng MV June Aster. Headlines. Department of Energy, ginisa naman sa power crisis sa Visayas. Iranian Foreign Minister nagtungo sa bansang Qatar para daw sa usapin sa Strait of Hormuz. Samantala sa atin naman po mga balitang local. Provincial Veterinary Office at Oma Brooks Point magsasagawa daw po ng free spay at neuter activity para daw po sa mga alagang aso at pusa. Mga lumahok naman sa mass wedding sa Quezon, Palawan, pumalo lamang sa 11. Real property tax caravan dadali naman ng Treasurer's Office sa Barangay Sibaltan sa bayan naman ng El Nido. Eto, Princesa City Police Office arestado yung top 2 most wanted person sa Antas Municipio, Quezon. Naihaing COC o Certificate of Candidacy. Balit pa rin daw yan kahit ma-postpone ang barangay at sangguriang kabataan election ayon yan sa City Camaleg. Samantala, health education activity on dengue patuloy na pinapaigting ng Blabac District Hospital sa bawat barangay. National Coastal Cleanup Drive nilunsad sa bayan sa inilunsad din sa bayan naman ng Quezon. Panukalang San Vicente Surfing Festival tinalakay sa Committee on Tourism. At Kapitan sa Puerto Princesa ay nagpause. Awak po ang kanyang COC bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election 2026. At isang ama naglabas naman ng saloobin sa pagkasawi ng kanya daw pong baby. Yan daw po sa loob ng ospital ng Palawan. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating pong mga balita na yan ngayong umaga ng Martes. Andog naman po sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, Premium D3 Coffee Mix ay katuwang po natin. Kada umaga sa ating pong palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, pampagising ng diwa, ha, mga kabayan, mga katropa. Sabi nga, magpainit ka muna ng sikmura mo, nang mamanmanang ka. May ganun, di ba? Ayan, ako mga kabayan, mga katropa, kagapin natin sa ating pong palatuntunan ng Premium D3 Coffee Mix. Kape po, nasa dyan ginawa para sa ating pong mga kabayan, mga katropa, meron pong diabetes. At yung ayaw din magkaroon ng diabetes, pero hindi mapigil ang magkape. Premium D3 Coffee Mix, nagpapatamis po dito ay stevia, isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Na pag hinalo po sa mga pagkain inumin gaya ng ating pong Premium D3 Coffee Mix, abay wala po kayong dapat ikapangambahan na mag-fluctuate ang inyong pong blood sugar level sa katawan. Premium D3 Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Ito rin yung kape, meron naman pong vitamin D3. Vitamin D3 na kinakailangan din po ng ating pong katawan, especially ng ating pong mga buto. Para mapatiling ito yung pagiging matatag, matibay, sa hamon ng buhay. Mga kabayan, mga katropa, lalo na sa ating pong mga ano dyan, ha? Mga breadwinner. Hindi pwedeng magkasakit, hindi pwedeng palamelamya, ha? Hindi palambot-lambot ang mga buto. Abay, mag-premium D3 Coffee Mix ka na, katropa, ha? Ang Premium D3 Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay dumaan din po yan sa pagsusuri ng FDA. Kaya makasisiguro po kayong ito po ay safe at effective. Premium D3 Coffee Mix, available, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers. This is 7 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Siyempre pa, iyon pong ating pong mga katropa dyan nagkakape na, naghahanda na para magtrabaho. Yan. Ready na ba kayo? Sa hama ng buhay nyo? Yan. Ako. Kailangan lang matibay, matatag ang ating katawan, ha? Sige, mga kabayan, mga katropa. At sa oras na ito, sasaglit lang kami ni Engineer Ken, ha? Magtitimpla muna kami ng kape. Ako ay magpipremium D3 Coffee Mix. At siya naman ay sa Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, isa pang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, mga kabayan. Na meron pong glutathione at collagen. Sa mga gusto pong magkaroon dyan ng younger looking skin, payin nyo na po ang bisa at sarap ng ating pong Santon Gold Coffee Mix, ha? Dumaan din ito sa pagsusuri ng FDA, mga kabayan, mga katropa. Lalo na sa ating po mga katropa dyan na nagkakaroon po madalas ng mental block. Masyado ka na bang stress, katropa? Nako, pag stress ka, isa sa mga cause yan. Para sabi nga ay magkaroon ng problema yung ating po mga balat. Kumukulubot. Oo, diba? Malayo na sa edad mo. Kung trantahin ka ngayon, tapos stress ka, ako, yung balat mo, ang apektado niyan, sir. Ma'am. Una po naapektuhan dyan yung physical appearance natin, ha? Mga kabayan, mga katropa. Kaya pag ganyang stress ka, magkape ka lang, Santon Gold Coffee Mix. Opo, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, na mabibili na rin po sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon rin po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Saglit lang po, mga kabayan, mga katropa. Coffee break, saglit lang ito. Sa pagbabalik, tutunghayin na po natin ang detalye ng ating po mga balita. Kaya enjoy lang sa pag-igop ng mga healthy coffee ng Yes to Health Incorporated. XFM.
1: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus.
5: Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
15: Santon Coffee Mix.
16: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
19: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako po si Maribeth ng Cavite.
22: Sa coffee nurse,
21: sikreto ko
22: sa pagiging active sa work
21: ay ang Santon Gold Coffee Mix.
22: Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw.
21: Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
14: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
0: Santon Coffee Mix.
2: Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
23: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
24: XFM.
25: 25 minutos na po, mga kabayan, mga katropa, makalipas ang alas 4 ng umaga. At ang oras naman na ito, mga kabayan, mga katropa, at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, andog naman po sa inyo yan ng Santon Plus Coffee Mix. O ito namang kape na ito, mga kabayan, mga katropa, sadyang ginawa naman ng Yes to Health Incorporated para sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan. Meron pong hyperacidity, yung madali bang magkaroon ng acid reflux sa pagkain or sa inumin man yan. Nagkakaroon po tayo ng acid reflux kapag masyado mataas yung ating pong uric acid sa katawan, ha? Para naman po maiwasan ang pananakit ng sikmura at pagkakaroon ng palpitation kapag nagpapainit kayo ng inyong sikmura, ang kinakailangan nyo dyan, mga sir, mga ma'am, ay yung mild coffee. Mild coffee, gaya po ng ating Santon Plus Coffee Mix. Nagawa po sa purong mga sangkap. Gaya po ng mangosteen, moringa at soya powders. Non-caffeinated. Kaya kahit yung mga bata, pwedeng uminom nito, ha? Tandaan po, mga kabayan, mga katropa, sa mga hyperacidity dyan, mag-Santon Plus Coffee Mix po kayo, ha? Subukan po ninyo ng inyo pong mapatunayan. Santon Plus Coffee Mix, available na rin po at mabibili na rin sa lahat ng mga butik at parmasya sa buong lungsod ng Puerto Princesa at ganun din dito sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kababay, mga katropa, dakoy na po natin ang ating pong mga balita. Ngayon pong araw na ito ng Martes, ika-22 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Mga kabayan, mga katropa, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat po ng relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. At tayo rin po'y napapakinggan sa amang bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita, Katropang Ali John Salvatus. Sa detalye ng ating pong mga balita, unahin muna natin ang balitang nasyonal. Iniimbestigahan na po ng Philippine Coast Guard kung may maling deklarasyon sa mga kargamento ng MV June Aster na posibleng nakapagpalala daw po ng sunog na ikinasawi nga po ng 77 katao. Nakalipas na linggo dito sa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon po yan kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyam, ikukumpara daw ng mga investigador yung daw pong aktwal na kargamento ng barko sa cargo manifest na isinumite ng kapitan nitong si Ruel Sarmiento. Ilang survivors ang nagsasabing nakarinig nga sila ng pagsabog malapit daw po sa cargo hold bago yung mabilis sa pagkalat ng apoy. Kabilang sa mga kargamento ng MV June Aster ang mga motorsiklo, electric vehicle, pickup truck at iba pang mga goods.
26: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
25: Samantala, kagnay nga mga kabayan, mga katropa, suportado naman ng Department of Energy ang pansamantalang pagbabawal. Pagbabawal daw po ng Montenegro Lines sa pagsakay ng mga electric at hybrid vehicles. Sa kanilang mga barko, kasunod daw po ng insidente nga ng sunog sa passenger cargo vessel na MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon sa DOE, nakikipagtulungan ito sa Bureau of Fire Protection at Maritime Industry Authority o Marina para daw po bumuo ng mga safety protocol sa ligtas na transportasyon ng mga electric at hybrid vehicles sa pamamagitan nga po ng dagat. Layunin din muna ng hakbang na mapalakas ang safety measures sa mga biyaheng pandagat na may kargang EV at hybrid vehicles. Mga kabayan, mga katropa, yan pong balita na yan. Handog naman sa atin ang Vision X Plus. Meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayon sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po kasi itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito, mga kabayan, mga katropa, yan pong mga binanggit nating mga sangkap na yan, mga vitamin at mineral, yan ang kinakailangan ng ating pong mga mata. Ano po, para doon sa mga nakakaranas po ng panlalabo, ha, ng paningin. Yan po yung mga vitamin at mineral na yan na kinakailangan ng ating mata araw-araw para mapanatili nito yung pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Ang Vision X Plus po, mga kabayan, mga katropa, ay dumaan din po at aprobado ng FDA. Mabibili na po ito, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa buong lalawigan ng Palawan. Sa oras na 31 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas ang alas 4 ng umaga, karagdag ang balitang national pa rin. Ginisa naman ng mga kongresista ang Department of Energy o DOE sa patuloy din manong problema sa supply ng kuryente sa bahagi naman po ng Visayas. Sa pagdinig daw po ng House Committee on Energy, diretsahang kinwestiyon nitong si Committee Chairman Congressman Jose Chavez Alvarez ang DOE hinggil sa sunod-sunod na yellow at red alerts sa rehiyon ng Visayas. Tanong nitong si Alvarez, bakit daw red and yellow? Bakit daw ang Mindanao plan sa hindi ba makasusupply? O bakit ang Luzon hindi rin ba makadadagdag na supply para sa Visayas? Samantala, aminado naman si Alvarez na wala pang naipakitang agarang solusyon ang Department of Energy. Na umamin naman itong naturang pong ahensya ng gobyerno na kulang ang conventional at baseload power plants sa ilang bahagi daw po ng Visayas. Ayon naman kay DOE Undersecretary Mario Marasigan, sabay-sabay daw pong nag-outage ang ilang malalaking planta sa Mindanao, kaya limitado yung kuryenteng na ipapasa nila sa Visayas. Nasa 50 megawatts lamang daw sa ngayon ang naibibigay na supply ng kuryente. Binanggit din ni Marasigan na sa Negros halos puro renewable sources, gaya po ng solar ang ginagamit at iisa lang ang baseload geothermal plant doon. Sa ngayon, nakatutok din muna ang DOE sa mga generation company para maibalik agad sa operasyon ang mga naka-outage na planta. Gayunmaman, posible pa rin din muna yellow and red alerts sa ikalawa at ikatlong linggo sa darating na buwan ng Oktubre. Ibig sabihin, nananatili pa rin pong hamon yung kakulangan ng firm at conventional generation upang matugunan ang pangangailangan sa kuryente kapag hindi na po available ang ilang planta at hindi sapat ang renewable sources doon. Ito ang Exciting Babies. Mga kabayan, mga katropa, ang karagdagang balitang national na yan, nagatid sa ating orasan, naganap na mong 35 minutos, makalipas po ang alas 4 ng umaga. Samantala sa atin naman po ang balitang international, nagtungo daw po sa Qatar si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi para daw po sa isang serye o para sa isang serye ng konsultasyon hinggil daw po sa mga pinakabagong kaganapan sa gitnang silangan bago dumiretso sa New York para dumalo naman sa United Nations General Assembly ayon sa mga opisyal na ulat ng media sa Iran. Umalis din mo si Araki sa Tehran nitong nakalipas sa Linggo ng gabi at nagpadala ng formal na abiso sa Estado sa pamamagitan ng State News Agency na IRNA. Hinggil sa kanya pong panandaliang paginto sa Doha, Qatar, isang mahalagang tagapamagitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Naganap ang pagbisita sa Doha kasabay ng pahayag ng mga opisyal ng Iran na muli nilang ipinabatid sa pamamagitan ng mga mediator ang kanilang mga kondisyon upang wakasan ang blockade sa estratehikong Strait of Hormuz. Naging pangunahing usapin ang blockade sa Strait of Hormuz sa nagpapatuloy na hidwaan sa gitnang silangan matapos itong harangan ng Tehran bilang tugon sa mga pag-atake naman ng Amerika at Israel. Sa kasalukuyan, hinihiling ng Tehran na kumuha muna ng pahintulot ang mga barko bago dumaan sa naturang daanan ng tubig dahil sa usaping seguridad at soberanya. Habang pinag-aaralan din ang mga pagpapatupad dito ng mga services fees sa mga lalabag. Bilang ganti sa hakbang ng Iran, nagpatupad din ang Estados Unidos ng sarili nitong blockade sa mga daungan sa Iran habang nananatiling walang malinaw na resolusyon ang hidwaan ng dalawang bansa.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
25: Mga kabayan, mga katropa, yung pambalitang international na yan, andog naman sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri po ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin mo nang uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Mabibili na ito sa lahat ng mga butika dito sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala mga kabay, mga katropa, 37 minutos na po makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Ang bahagi ito ng ating pong palatuntunan mga kabayan, mga katropa, handog sa inyo ito ha, ng Premium D3 Coffee Mix. Dakoy na po natin ang detalye naman ng ating pong mga balita, balitang lokal. Baka busy pa. Ikatropang kaya ito. Sige, unayon na natin si Katropang Dennis Chua. Ito po ang Provincial Veterinary Office at OMA Brooks Point o Office of Municipal Agriculturist ito ha. Magsasagawa daw po ng libreng pagkakapo na pagtutuli sa mga alagang aso at pusa dyan sa bahay ng Brooks Point. Kailan kaya ito? Ito, importante ito mga kabayan, mga katropa. Tawag dito pagkakapon kasi para hindi dumami yung pong mga asong galat, mga pusang gala sa mga lansangan dyan sa bahay ng Brooks Point. Madami na rin dyan mga asong gala lalo sa mga highway. Naku, delikado ha. Naka-schedule daw po yung pagsasagawa nito sa pamamagitan ng Provincial Veterinary Office at OMA Brooks Point. Alamin natin ang detalye ng balitang ito. Si kay Dennis, Kuya Toto. Mamaya alamin natin itong detalye na ito, ha? Tandaan muna natin si katropang Kuya Toto Roni. I-update muna tayo sa Ospital ng Palawan at sa ating pong mga police station dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Si katropang Kuya Toto Roni, Kuya Toto, good morning!
3: Live report! Yes, good morning, Katropang Ali. Happy morning sa ating lahat at update natin sa Ospital ng Palawan. Katropang Ali, meron tayong dalawang vehicle accident. Una natin dito sa may bahagi ng barangay Santa Monica, pasado alas 12 ng umaga. itong isang edad 25 anyos ay habang nagmumotor ito sa National Highway, ikasama niyang kanyang asawa ay binangga umano ito ng isang motorsiklo sa tropang ali.
25: Binangga at, sila?
3: Binangga sila ng kapwa ng motor din. Mm. At maswerte naman yung kanyang asawa ay wala namang tinamong pinsala. Mm. Sibalit itong driver na edad 25 na taga Santa Monica ay nagtamo ito ng bali sa paa.
25: Uy.
3: At galo sa tuhod katropang ali. Itong motorista ay lumabas lamang sana ito para kumain sana katropang ali. Ngunit yun ay nabangga nga. At ngayon ay nanatili pa sa ospital ng Palawan.
25: Ngayon nakabangga sa kanila?
3: Hindi na itala katropang ali kung anong pinsala. Ito lang yung nadala dito sa ospital ng Palawan. Itong driver na ito nga ay nagtamo nga ng balik katropang ali.
25: Mm-hmm.
3: Sa ibating balita, sa ito naman, transfer katropali mula sa bayan ng Ruas, particular sa may barangay San, barangay San Isidro, na ilipat ito kagabi alas 8 ng umaga. Kagabi dumating, nangyari ito alas 9 kahapon ng umaga.
25: Mm.
3: Base naman dito sa medical record ng ospital ay ito din ay nagkaanuhan sa intersection katropang ali.
25: Mm.
3: At doon na nabangga din itong motorista na edad 46 ng edad na residente naman ng bayan ng Ruas sa barangay San Isidro. Ito rin katropang ali, nagtamo din ng bali sa binti.
25: Naku.
3: At kaya nga inilipat ito dito sa ospital ng Palawan. At sa ngayon ay narito pa ito sa ospital ng Palawan para doon sa kanyang medikasyon sa tinamong bali katropang ali.
25: Mm.
3: Sa isang balita naman, kagabi merong umanong nangyaring stabbing sa may bahagi ng barangay San Pedro.
25: San Pedro?
3: At particular na temporary shelter.
25: Temporary shelter.
3: Sa initial na ating nakuha, ito daw ay yung kanyang ate at nagpagawa daw mo na ito ng bahay.
25: Mm.
3: Mukhang tinitipid daw umano itong mga materialis.
25: Mm.
3: At nagkaroon ito ng pagtatalo, yung sinasabi ay isang foreman. At nagtatalo at sinabi nung suspect ay uminit ang kanyang ulo kaya doon niya nasaksak at rupang ali.
25: Sino yung nasaksak si foreman?
3: Si foreman.
25: Mm.
3: Natanungan natin ano yung participation itong suspect. Uminit daw yung kanyang ulo dahil nga daw sa sinasabi na pagtitipid doon sa mga materialis na pinapagawa ng kanyang ate.
25: Itong suspect, yung kapatid na nagpapagawa, si foreman.
3: Tama ka dyan, katropang ali.
25: So nung nagsabi si foreman na tinitipid ang materialis, nagalit itong si suspect.
3: Tama ka dyan, katropang ali. At hindi lang matukoy ko nung oras ito.
25: Mm.
3: At tinap natin kanina doon sa nagdala, wala pa silang info.
25: Mm.
3: So, yun, isa lang na nakuha natin. Pero yung biktima, hindi na isugod sa hospital. Ito lang yung biktima. Dahil ang biktima ay personal itong pumunta umano sa police station at sumerinder ito matapos niyang ginawa. Katropang ali.
25: Yung suspect?
3: Yung suspect. Tumungo ito sa station 1. Para isuko yung kanyang sarili. Para doon sa nangyari.
25: May sugot din ba itong si suspect? Wala.
3: Wala naman katropang ali. Protocol
25: lang
3: daw ito sa ganyang mga incidente o suspect na ipamedical dahil mukhang kakasuan ito ng frustrated katropang ali doon sa ginawa niya doon sa biktima.
25: Ano yung naging tama ng biktima, katropang keto?
3: Wala tayong makuha pa katropang ali. Sa tanungan natin itong ating staff ng PNP nung nagdala, wala silang maibigay dahil wala pa daw SMS. So, mamaya alaman din sa station lang.
25: Mm-hmm.
3: At nandito nga tayo sa station lang ngayon, katropang ali. Subalit, merong dinala. Nagkagulo kanina lang diyan sa may Panari o katropang ali.
25: Panari?
3: Isang tawag ito, Negro, pero Nigeria, di matalang, pero isang foreigner at isang Pilipino. Base dito sa nakuha natin na may stall dyan sa naturang lugar, may pumasok na isang, ito nga sila, Doon nagsimula katropang Ali nung isali naman yung bear sa pit shield dahil pagsapit ng itong oras. Mm. So, halimbawa, mga madaling araw na, bawal na sila mag-serve ng buti, kundi isasali sa pit shield. Doon nagsimula katropang Ali, nagalit itong yaman, itong negro.
4: Mm.
3: Kasi akala niya kung anong ginawa nung nasa stall dyan sa loob. So, napaliwanag naman katropang Ali. So, kumalaman naman. Subalit, noong mapadaan o mano, isa sa kanila ay medyo natulak yung kasama niyang babae.
4: Mm.
3: Nito sa kabilang table, mukhang doon nagsimula katropang Ali. Nagkarambulan doon sa loob at base dito sa may stall nga, nagkasuntukan sa loob at basag yung mga lamisa. At ngayon nga, nagkagirian pa dito na nga sa loob ng PNP, itong dalawang grupo. Nagkagirian pa, nagkaduruan pa. Dahil nga doon sa nangyari, ang sabi ng negro, sinuntok ko siya ng 4 times nung Pilipino natin.
4: Mm.
3: At ang sinabi naman nung kabila, eh, sila daw yung unang nanggulo at napangali. Kaya yung PNP, medyo naguguluhan kung sino sa kanila yung nagbibigay ng tama. Dahil nga sila, pareho silang ididiin na sila ay biktima at napangali. Sa ngayon, nagkasagutan pa sa loob itong dalawa eh, may mga video tayo na konti mamaya siguro pa i-send natin dyan
4: sabihin mo sa mga sa mga polis pare-paro nilang idibagan siya para walang lugi ganun lang yan
3: pareas naman sila katropang Ali na pinaglalaban yung parili na sila daw ay biktima
4: maiinit pa yan dahil may mga karga pa yan sa katawan ang gawin nila papahingayin nila dyan lahat sabay-sabay bantay lang dito.
3: Eh puno itong station ng Rapal, hindi sila pwede magtabi kasi nga.
4: Oh, di sa kabila. Diyan sa loob yung isang grupo, yung isang grupo diyan sa kubo-kubo. Oh, bantayan nila. Okay. Magpamanman muna
3: kay, ma. Oh, ipatabi tayo kay Kirit.
4: Yeah. Andiyan pa ba si Kirit?
3: Andito pa daw eh.
4: Andiyan pa ba si Kirit?
3: English speaking ito, katropangali itong
4: patabi mo kay Kirit.
3: Baka maubusan ka ng English.
4: Hindi lang. Okay. Eh, ano ba yan? Pare-pare pang maiinit yan. Kargado pa kasi mga yan.
3: Nandito na yung police natin, saka yung anti-crime natin, kasama nag-escort kanina, halos didipahan na nila. Kasi didipahan nga, na. Gusto kasi nila
4: magpapangabot pa.
3: Tutugurin yung, tutugurin yung pareho katropang Ali.
4: Yung foreigner, may mga kasama rin Pinoy.
3: Pinay. Ayaw ko kung hindi pa siya nito.
4: Isa lang si Negro? Mm. Wala siyang kasama?
3: Pero malaking tao to. Katropang Ali.
4: Yung grupo na mga...
3: Sumisigaw na naman. Ayaw ko lang kung... Dito lang siguro kung muna katropang Ali mamaya. Dahil antay natin kung magkainitan nga ito. kasi ano na tinataas yung kamaon niya eh.
4: Ano yun? Si foreigner?
3: Si foreigner.
4: Ako yan. Pusasan ko na yan. Nandiyan na kayo sa impilan ng pulisya eh. Yung kabilang grupo naman, dapat magkalma na rin. Nandiyan na sa impilan ng pulisya, mag-usap na rin.
3: Oo, nagdudura. Nag-dirty finger na nga. Kapropangali. Itong kabila, yung Pinoy na kasama natin dito.
4: Yun ang mga Pinoy naman yan. Tatatapang na yan kasi kargado rin naman yan. Mamaya yan. Pakiusapan ang mangyayari dyan. Sige!
3: Yan muna katropangali. At
4: kapayanan mo.
3: Ngayon. Ako mamaya, ako mag-disiplina nito mamaya.
4: Pamanmanan mo yan. Painumin mo ng kape. Kape lang kulang yan.
3: Kape lang ito dapat katropangali. Hindi dapat idaran sa itang ulo. Yan. Dahil mayroon silang babayaran na binasag nila mga lamisa doon sa loob ng istol ng panari katropangali.
4: Pare-pareho sila magbabayad niya sa mga kaangasan nila. Yan, sige.
3: Pumayag naman itong negro pero half-half daw sabi, hati kami. Babayaran mo kalahati mo sa kabila. Para daw kasi itong sinasabi ng may-ari, hindi sila pwede na hindi mabayaran ngayong araw. Dahil hindi sila makapagbukas mamayang gabi kung hindi mapalitan itong lamisa na kinira nila doon sa loob.
4: Ganun talaga. Yung mga kaangasan nila eh. Yung mga kargado ng alak eh. Kige, ang tabihan mo kaya ito? Mas maganda yan kung magsabunutan.
3: mga polis natin eh. Medyo dalawa, tatlong polis natin. Limang polis na nandito. Kasama yung mga polis rider natin. Nasa gitna sila ngayon. Dahil nga, kung hindi ito bakuran, mukhang
4: magsabunutan
3: ito. Katropang Ali.
4: Iiwalay na lang nila. Dito ka sa kabila, doon ka sa loob. Yan.
3: Ito na, pinasok na yung negro.
4: Yan! Mas maganda. Yan. Pasok, tapos... Lumayo at para magkalma. Kasi kung makakarap niya lagi yan, walang mangyayari dyan.
3: nagbatuhan ng hindi maganda. At, sabi niya, ikaw, ganda, ikaw ng gulo. Sabi niya, hindi, sinuntok mo ako eh.
25: Sige.
3: So, yan na mga katropang Ali. Live wala dito sa Police Station 1. Ako naman ang inyong katropa sa radyo, katropang Pito, ito, XFM News.
5: Ito ang Exciting Pilipinas.
25: Maraming salamat, katropang Kuya Tony. Sabi ko na eh. Ay, yung mga ganyang mga install sa mga ganyan pong mga establishmento, ha? Konting sagi mo lang talaga dyan, magkakaroon talaga ng ano yan. Ibang patutunguhan yan. Ayan, gulo. Ito naman talaga, oh. Anyway, ayun, Angela, kayo sa impila ng pulisya. Respeto na lang yun po yung mga ating pong mga kapulisan, ha? Pag hindi na kapagpigil ang mga yan, pare-pareho kayong bagaan sa dyan, ha? Ay, samantala mga kabayan, mga tropa, sa oras sa 10 minuto bago ang alas 5 ng umaga, ha? Tanda natin yung ating po pang iba pa mga kasamang mga field reporters. Ito mga si katropan Dennis Chua. Yung pagsasagawa daw po ng free spay and neuter activity para sa mga alagang aso at pusa sa bayan ng Brooks Point. Abay, kailan kaya ito? Detalye na balita niya mula kay katropang Dennis Chua.
6: Live report. Live report.
7: Inanunsyo ng pamalangbay ng Bronx Point na pagsasagawa ng pre-spray neuter activity para sa mga alagang aso at pusa sa nalalapit na buwan ng Tobli Town. Kasalukuyan na aktibidad ay pangunahan ng Office of the Municipal Agriculture sa Omakatuwang, ang Provincial Veterinary Office ng Palawan na ayon sa LGU, mahalagang bahagi ng pagiging responsable pet owner ang pagkakapon dahil sa nakakatulong ito upang makontrol ang populasyon ng mga aso at pusa. At may iwansan ng unwanted litters na pamanapin ang kalusugan ng mga alaga at kaligtasan ng komunidad. Nananawagan ng LGU Bronx Point sa lahat ng pet owners na abangan ang anunsyo ng Municipal Agriculture para sa iba pang detalye at updates. Layunin ng programang ito na itaguyod ang animal welfare at mas ligtas na komunidad para sa lahat. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ng kaping 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 13.5 XFM Rizal.

0: karon sa hirap at ginhawa. Samantala, inasahan naman muling isa sa gawa ang natura aktividad sa darating na Desyembre sa taong kasalukuyan. Yan ang balita atin naman sa inyo, ang Santol Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santol Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Ray El Gran, XFM News. Ito ang Exciting Media.
1: Samantala mga kabar, makatropa, sa oras na 7 minuto bago ang alas 5 ng umaga, Real Property Tax Caravan dadalhin naman ng Treasurer's Office anang El Nido sa Barangay Sibaltan. Ay, mga magbabayad. Mga kailangan bayaran sa Real Property Tax sa mga taga-Barangay Sibaltan. Alamin nyo kung kailan ito. Itali ng balitang yan mula naman kay katropang Belia Mucha.
2: Isa sa gawa ng Municipal Treasurer's Office ng El Nido ang Real Property Tax o RPT Caravan sa Barangay Sibaltan sa September 23 upang mailapit sa mga residente at property owners ang serbisyo para sa pagbabayad at pag-aayos ng kanilang buwis sa ari-arian. Kabilang sa mga serbisyong ihahatid ang pagbibigay ng Real Property Tax Delinquency List, pagtugon sa mga katanungan at verifikasyon ng RPT accounts, settlement ng mga obligasyon sa Real Property Tax at iba pang assistance mula sa mga kawani ng Municipal Treasurer's Office. Hinikayat naman ang mga property owners at delinquent taxpayers na sumatalhin ang caravan upang malaman ang kanilang natitirang obligasyon at makapagbayad ng kanilang real property tax. Ayon sa Municipal Treasurer's Office ng El Nido, nakatutulong ang maagap na pagbabayad ng real property tax sa pagpapalakas ng pundo para sa mga programa, proyekto at serbisyo ng pamalang lokal. Alinsunod naman sa Section 271 ng Republic Act 7160 o Local Government Code of 1991, 25% nang naliko mula sa basic real property tax, kabilang ang interest ay mapupunta sa barangay kung saan matatagpuan ang property. Sa pamamagitan ng caravan, layunin ng lokal na pamahalaan na mahikayat ang mga taxpayers na maging updated sa kanilang obligasyon, maiwasan ang karagdagang penalties at mapanatili ang tax compliance sa Barangay Sibaltan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang samantala mga kabay, mga katropa, sa oras na 5 minuto bago ang alas 5 ng umaga, suporta sa mga nagpapasusong ina. Abay, pinalakas na po dito sa Barangay San Pedro. Katropa natin sa balitang yan, Mikey Scottey. Live report.
3: Pinalakas ng Barangay San Pedro sa Puerto Plata City ang suporta para sa mga nagpapasusong ina sa pamagitan ng sinagawang breastfeeding awareness and peer support group formation. Layunin ang aktividad na maragdagan ang kasakalaban at kumpiyansa ng mga ina sa pagpapatuloy ng breastfeeding. Ngayon din ang pagbibigay ng praktikal na suporta sa mga nakaranas ng hamo sa pagsususo. Pinangunahan ito ng Committee on Health ng Barangay San Pedro sa pamunuan ni Barangay Cagayan Ellen Rada Bacolod, katuwang ang City Health Office Maternal and Child Care Program. Ayon sa City Information Office, umabot sa 50 nagpapasusong ina ang lumahok sa aktividad kung saan tinalakay ang mga benepisyo ng breastfeeding, mga paraan upang may pagpatuloy ito at makaraniwang mga hamon na naranasan ng mga ito. Unang mga ina, bubuhuri ng peer support group mula sa Dumalo upang magsilbi katuwang ng kapwa ina sa pagbabahagi ng karanasan at kaalaman. Bahagi raw ito ng pagpapatupad ng Mother Baby Friendly Community Initiative sa Barangay San Pedro na nasisilbing pilot implementation site ng Department of Health Center for Health Development Mimarupa. Sa ilalim ng programa, mayroong 3 MBFCI facilities sa barangay na may mga refrigerator na inilaan bilang milk bank. Mayroon din breastfeeding area sa barangay hall na maaaring gamitin ng mga nagpapasusong ina. Nakatanggap din ang mga pasilidad sa donasyong breast milk mula sa mga inang may sapat na supply na maaaring may bahagi sa mga sanggunan na nangailangan, alinsunod sa mga tinagdang proseso at pamantayan para sa ligtas sa pangasiwa at paggamit nito. Samantala, nasa proseso na rin ang Barangay San Pedro sa pagkuha ng DOH accreditation para sa MBFCI habang hinihintay ang resulta ng pagsuri. Layunin daw ng

0: pagdai ito na matiyak na may sapat na impormasyon sa serbisyo at suporta ang mga ina sa kanilang breastfeeding journey mula sa pagbubuntis at panganak hanggang sa pag-alaga at paglaki ng kanilang mga anak. Yan ang balita katuwang ng Saturn Golder Balti na tutulong para maging maganda ang pakiramdam ng ating channel mula sa 104.7 SFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, SMW.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
2: Puerto Princesa City Police Office arestado yung top 2 most wanted person sa antas daw po ng munisipyo sa Quezon. At rapat sa balita niyan, Gerald Gales. Live report.
3: Arestado na pinagsanib na puwersa ng PPCPO at iba pang unit ng law enforcement ang top 2 most wanted person sa munisipyo ng Quezon sa sinagawang operasyon bandang alas 3:30 ng hapon noong September 21, 2026 sa Purok, Kapalaran sa Barangay Luz Viminda, Puerto Princesa City. Isinagawa ang operasyon ng Police Station 3, PPCPO bilang lead unit kasama ang mobile patrol unit, Provincial Intelligence Unit, Brooks Point Municipal Police Station at 401st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 4B. Ang naarestong individual ay isang 22 taong gulang na lalaki, walang asawa, walang trabaho at residente ng Purok Centro, Barangay Inagawan, Puerto Princesa City. Ihatid ang warrant of arrest na edisyon ni Honorable Pampelo. Intud Sala Jr., Acting Presiding Judge ng Regional Trial Court, Branch 165, kaugnay na paglabag sa Section 5, Article 3 ng Republic Act Number 7610. Dinala ang naarestong individual sa Police Station 3, PPCPO, kung saan siya ay kasalukuyang nasa kustudiya ng PNP at ihaharap sa korte na naglabas ng warrant. Binuri ni Police Colonel Vincent Templo, City Director ng PPCPO, ang mga tauhang nagsagawa ng operasyon dahil sa matagumpay na pagkakaaresto. Binigyang din niya na ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng PNP at koordinasyon ng iba pang unit upang matiyak ang pagkakahuli ng suspect. Iyan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon kang tutulong sa iyo. Pampaputi, pampakinis at maghapong kakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon. Wala dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: At sa oras na 1 minuto, makalipas na po ang alas 5 ng umaga, mga naihaing COC o Certificate of Candidacy, valid pa rin daw kahit ma-postpone ang BSKE ngayon. Ayon po yan sa City Comelec. Detalye ng balitang ito, mga kabayan, mga katropa, mula naman kay katropang IC Pacaldo.
4: Maaaring manatiling valid pa rin ang Certificate of Candidacy o COC ng mga kandidatong nakapaghain bago tuluyang mapospone ang barangay at sanggunian kabataan elections. Ayon kay Attorney Julius Cuevas ng City Comelec, magpapatuloy ang filing ng COC habang wala pang bagong batas na nagpapaliban rito. Sinabi nito na mayroong naging kaparehong sitwasyon noon sa BARM kung saan nakapag-file na ng COC ang mga kandidato bago ipagpaliban ang halalan. Samantala, itinakda naman ang filing ng COC sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Puerto Princesa simula September 28 hanggang October 5 kung saan ma-accommodate ang mga aspirant candidate ng BSKE mula sa iba't ibang barangay. Nilinaw rin ng City Comelec na anumang magiging pinal na desisyon ng BSKE na kahandaang tanggapan na ipatupad ang magiging direktiba. Yan ang balita din sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Ito ang exciting news.
2: Maraming salamat katropang IZ at sa ating po mga kasama mga field reporters. Oras po natin, ganap na po 2 minuto. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Samantala, ay bago po sa mga karagdagang balita, Edmond Larry Jr. Dika sa Buenga, magandang morning po, katropang Ali, pabati naman po sa asawa. O, kayo ng asawa. Sa asawa niya, o, Christine Casabuena niya, na naka-tune in na po lagi sa inyo dyan sa Aborlan. Ay, thank you very much po, ha? Edmund Larry Jr. Casabuena niya, ha? O, ganoon din kay Sir Julie Bernamion, anang barangay magsaysay Aborlan, Palawan. O, si Commander Julie Bernamion. Good morning po, sir. At ganoon din kay Ma'am Lolita Torren Pineda. Good morning. Sir Leo Habares, good morning din po. O, pa-shoutout naman po kina Ma'am Ann Gabwa, Mylene Atienza at Mrs. Rosa Rubio ng Barangay Kalatigas, Nara, Palawan. Ayan, good morning daw po sa inyo, ha? Thank you very much, Sir Leo Habares. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ilang saglit lang po, babalik po ang ating po mga balita. Kaya dyan lang kayo, magkape muna tayo!
1: Ito ang Exciting Pilipinas! XFM.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Esel Komplitado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako po si Maribeth ng Cavite,
16: sa Coffee Nurse.
15: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work
16: ay ang Santon Gold Coffee Mix.
15: Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
10: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
17: Santon Coffee Mix.
18: Sister Pain.
19: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Kabisa talaga, kaya okay na siya.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagpilis sa mga bukika.
21: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
22: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligid.
21: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
23: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
24: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
23: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
25: Premium D3.
23: Makatutulong sa kalusugan
25: na may VCO
23: at moringa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Sample Plus Gold.
28: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
27: Sample Plus Gold.
28: Mabibili sa mga butika.
29: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
30: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
27: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
31: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
32: XFM.
2: Oras natin mga kapay, mga katropa, karap na po ang 10 minuto makalipas na po ang alas 5 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita. Balikan muna natin ulit ang ating pong mga kasamang mga field reporters. Mga karagdagang balitang lokal. Balikan natin si katropang Dennis Chua. Yun daw pong health education activity may kaugnayan sa dengue. Patuloy daw pong pinapaigting ng Balabac District Hospital sa bawat barangay. Katropa natin sa balitang yan, Dennis Chua.
33: Live report. Live report.
34: Nagkasa ng health education activity on dengue ang Balabac District Hospital sa Barangay Agutayan Elementary School upang maiwasan ang pagtaas ng naturang sakit. Isinagawa ang aktibidad sa gitna ng ulat na matatandang ang ilang bayan sa Palawan ay nakapagtala rin ng mataas na kaso ng naturang sakit na isa sa bangunahing suliraning pangkalusugan sa lalawigan. Sa nasabing programa, tinuruan ng mga batang mag-aral ng tamang pag-iwan sa dengue, pagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran at pagkilala sa mga maagang sintomas ng sakit. Ayon sa Balabac District Hospital, mahalaga maagang mamulat ang mga kabataan sa panganib ng dengue dahil sila ang magiging katuwang ng komunidad sa pagsugpo ng sakit at dala ng lamang ka. Patuloy naman ang hospital sa pagpapaigting ng mga programang pangkalusugan katuwang ng mga paaralan at barangay upang mapanatiling ligtas, malusog at drug-free ang buong Balabac. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
35: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Samantala, National Coastal Cleanup Drive isinagawa rin daw po sa bayan ng Quezon, Palawan. Patro pa natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
35: Live report. Live report.
0: Inilunsad kamakaila ng iba't ibang departamento ng lokal na pamahalaan sa Quezon Palawan ang National Coastal Cleanup Drive. Ayon sa datos, ang naturang aktibidad ay may ugnayan sa 41st National Coastal Cleanup Drive at bilang suporta na rin umano sa 19th na Yugto ng Save the Puerto Princesa Base na ginanap sa Baywalk Lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, kabilang sa tinungo ng pamahalaan at mga otoridad ay ang Barangay Tabon, bahagi ng Barangay Alfonso 13 at iba pa, habang kinumpirma rin na ang layunin ay upang isulong ang pangangalaga sa kapaligiran, wastong pamamahala ng basura at pagkikilahok ng komunidad sa pagpapanatili ng malinis at ligtas na mga lugar sa mga baybayin. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
35: Ito ang Exciting Podcast.
2: Paano kala naman ng San Vicente? O paano kala ng San Vicente Surfing Festival? Tinalakay na po sa Committee on Tourism ng naturang pong munisipyo. Katrapa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
35: Live report. Live report.
1: Tinalakay ng Committee on Tourism ng Sangguniang Bayan ng San Vicente kahapon September 21 ang panukalang ordinansa para sa pagtatatag ng San Vicente Surfing Festival sa Barangay Alimungawan. Pinangunahan ni Honorable Melvin Ballesteros, ang chairperson ng Committee on Tourism, ang committee meeting kasama sina Honorable Rowel Molo at Honorable Evangeline Maagad. Nakasaad sa panukala na isasagawa ang surfing festival taon-taon mula Enero hanggang Pebrero 8 sa Barangay Alimungawan kasama ang mga alituntunin para sa pagpapatupad ng aktibidad at ang kaukulang pundo. Si Honorable Ruel Molo ang naghain ng nasabing panukalang ordinansa. Dumalo rin sa pagpupulong si Binibining Erich Sabanal, kinatawan ng Office of the Municipal Tourism upang makibahagi sa talakayan hinggil sa panukalang festival. Layunin ng panukala na maisulong ang mga aktibidad na may kaugnayan sa surfing at turismo sa Barangay Alimungawan bilang bahagi ng mga inisyatibo ng bayan para sa sektor ng turismo. Para sa mas protektadong mga balat laban sa mapanirang init ng araw, gumamit ng sabong Santron Herbal Soap, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
2: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, ilang lugar daw po dito sa lungsod ng Puerto Princesa yun daw pong makararanas anang pagkaantala sa supply ng tubig. Mamayang gabi po rin po yan hanggang sa araw po ng bukas. Ano kayang dahilan? Ano po natin kay katropang Mike Iscote.
35: Live report. Live report.
3: Makakaranas sa pagkaantala sa supply ng tubig ang ilang lugar dito sa Puerto Princesa City sumula alas 8 ng gabi ngayon September 22 hanggang alas 4 ng madaling araw, September 23, 2026. Ayon sa Puerto Princesa City Water District, apektado rito ang mga kabahayan sa Barangay San Pedro, Barangay San Miguel, ilang bahagi ng Barangay Santa Lourdes, at mga lugar sa bayan area ng Puerto Princesa. Ayon sa Water District, isasagawa ang leak repair sa 400 millimeter diameter transmission line malapit sa Delos Reyes Road 2 sa Barangay San Pedro. Dahil dito, inaasahang maantala ang supply ng tubig sa mga nabanggit na lugar habang isinasagawa ang pagkukumpuni. Pinapayuhan naman ang mga residente na mag-impact na ng sapat na tubig na maaaring magamit habang pansamantalang antala ang supply. Humingi naman ang pamanhin ng kayong nakawalang ang Water District sa mga maapektuhan at nagpapasalamat sa pangunawa ng mga residente. Yan ang balita katuwa ng Vision X Plus Capsule na tutulong para muling may balik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 SFM Puerto Princesa City, Pasir Nagang SFM Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, Exit News.
2: Kapitan sa Puerto Princesa, bay nag-post po hawak ang kanyang COC bilang paghahanda daw po sa nalalapit na barangay at sanggunang kabataan election 2026. Okay, kilala natin kung sino ito. Katropa natin sa balita niya na Gerald Gales.
35: Live report. Live report.
4: Nag-post hawak ang Certificate of Candidacy bilang paghahanda sa nalalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2026. Ang isang kapitan sa Puerto Princesa, ang post ni Kapitan Christopher De La Cruz ay may caption na "Let's go mga Cups! Ready na for filing." Hanggang ngayon kasi hindi pa pinipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas na nagpo-postpone ng BSKE 2026. Kaya ang ilang mga kapitan at mga kagawad na nagnanais na tumakbo ay naghahanda na rin sa paparating na September 28 bilang pagsisimula ng filing ng COC. Ang COMELEC patuloy rin ng paghahanda habang wala pang batas na ipinag-uutos para ipagpaliban ang November 2, 2026 BSKE. Sakali mang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang batas bago ang araw na pagsisimula ng paghahain ng COC, ito ay pagpapaliban sa halip iuurong na ito ay ganapin sa 2028 at magkakaroon na ng 5-year term ang panunukulan ng barangay at SK official. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kang kondisyon at may proteksyon. Subukan ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron ito mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa mga sakit. Katawang matibay, naka Santon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas. At isang ama, naglabas naman po ng saloobin sa pagkasawi ng kanyang pong anak o baby sa loob po ng ospital ng Palawan. Detali po ng balita niyan mula naman kay katropang Girly Cadasio.
33: Live report! Live report!
5: Humihingi ng paliwanag ang isang ama matapos pumanaw ang kanilang sanggol sa ospital ng Palawan. Kasunod ng sinasabing hindi pagkakatugma sa oras ng pagkamatay sa nakasaad sa death certificate at oras na ipinaalam umano sa kanila ng mga medical personnel. Ayon sa salaysay ng ama, una silang sinabihan sa emergency room na isa sa ilalim sa cesarean section ng kanyang asawa dahil umano sa posisyon ng sanggol at hirap sa kalagayan nito. Gayunpaman, bandang alas 11 ng umaga ay isinagawa umano ang normal delivery. Bandang alas 2 ng hapon, doon lamang umano sinabi ng pamilya na wala nang buhay ang kanilang anak. Ngunit nang makita nila ang death certificate ay nakasaad dito na 7:49 ng umaga ang oras ng pagkamatay ng sanggol. Ayon sa pamilya, masakit para sa kanila na hindi agad ipinaalam ang umano'y pagkamatay ng sanggol. Nang hingan umano sila ng paliwanag, sinabi umano sa kanila na nagkaroon ng pagkukulang sa pagbibigay ng impormasyon. Nais ngayon ng pamilya na malinawan kung ano talaga ang nangyari at kung bakit hindi nila agad nasabi or bakit hindi agad nila nalaman ang tungkol sa kondisyon ng kanilang anak. Yan na balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapagkapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio X7 News.
2: Maraming salamat sa ating po mga kasamang mga field reporters. Nagatid sa ating orasan ng mga balitang lokal na yan. Naganap na po ang 20 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. At ang oras na ito, handog naman po sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ang ating Santon Plus Coffee Mix. Ang mga healthy na kapinayan, mga kapay, mga katropa, ay di kalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butik at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
33: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Samantala mga kabay, mga katropa, alamin po natin na magiging tayo ng panahon ngayon dito po sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Live mula sa DOST Pag-asa si Ma'am Veronica Torres naman ang ating pong makakasama mga kabay, mga katropa.
6: Magandang umaga, narito na nga pinakabagong balita sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, 22 araw sa buwan ng Setyembre taong 2026. Ito ang ating latest satellite image kung saan may kita nga natin yung minomonitor nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. And as of 3 a.m., ito ay namataan na nasa may layong 1,795 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Itong low pressure area na ito, katamtaman ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Sa ngayon naman, nakita natin na posibleng pumasok itong low pressure area sa masusunod na araw sa ating Philippine Area of Responsibility. And at least in the next 2 to 3 days, ay wala naman ito nakitang direkta epekto sa anumang parte ng ating bansa. Muli, in the next 2 to 3 days, hindi natin nakita yung direct effect sa anumang parte ng ating bansa. Kaya patuloy pa rin tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Kung ito namang low pressure area na ito pumasok bilang bagyo or maging bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Queenie. Samantala, yung kanyang trough o extension ang nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Visayas. Kaya asahan nga natin yung maulang panahon, mostly silangang bahagi ng Visayas, pati na rin sa may silangang bahagi ng Mindanao area. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, sa Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies condition, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So at least in the next 3 to 5 days, ay posible magpatuloy yung ganito klaseng panahon. Pero asahan pa rin nga rin natin na posible yung mga thunderstorm formation sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga update ng PAGASA. Yung mga kasama natin sa Regional Services Division, maglalabas ng thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat na temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius naman sa Maylawag. Agwat ang temperatura sa Puerto Princesa at Calian Islands ay 26 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga rin natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng trough ng low pressure area sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility sa may Eastern Visayas, sa may Caraga, pati na rin sa may Davao Oriental. Sa lugar naman ng Mindanao and the rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance na ng mga localized thunderstorms. So by tomorrow, nakita nga natin yung trough ng low pressure area magpapaulan sa lugar na lamang sa may southern portion ng Visayas at silangang bahagi ng Mindanao area. Pagdating naman ng Thursday and Friday, posibleng maging maulan dito sa may kanlurang parte ng Mindanao at silangang parte ng Mindanao. At pagdating ng Sabado, posibleng maging maulan dito sa may western part ng Mindanao area. Dahil ito ay 3 to 5 day forecast, posible pa ito magbago, kaya pag-antabay pa rin tayo sa mga update ng PAGASA. At para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Pero ingat pa rin sa mga papalaot sa Northern Luzon, pati na rin sa may silangang parte ng Central at Southern Luzon dahil posible yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan.
33: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Maraming salamat muna kay Ma'am. Ayan, kay Ma'am Veronica Torres ng DOST PAGASA. Ha? So medyo magiging maaliwalas tayo. Pero may mga chance pa rin daw po ng mga pag-ulan, pagkulog, pagkidlat. Ha? Ang itong mga ngayong araw nito hanggang sa mga susunod, mga kabayan, mga katropa. Ako, 26 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Mga kababayan, mga katropa, sumain nyo na po ang kabuuan. Ang ating po nga pala tuntunan ng Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Martes. Setyembre 22, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay niyo po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan, ha? Tayo rin po ay napapanood ng live sa 104.7 XFM at XFM Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ng ating pong partner sa Baging Teknikal, Engineer Ken Vincent Dancil, ako naman ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga, ang inyo pong tagapagbulakaw at tagagising kada umaga, katropang Ali John Salvatus. Maraming maraming salamat po at magandang umaga na Pilipinas!
33: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM
8: Network Philippines.
7: Una sa balita,
8: angat sa musika,
7: angat sa komentaryo,
8: angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
8: Ang katropa mo.
7: Exciting.
9: Exciting.
33: XFM. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
10: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
11: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
33: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang bugpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng ating po mga programang ito at nasa likod ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating po mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Ramili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, mga kasama rin po natin, isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Ano? At welcome po sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan, mga inquiries po niya about your health. Pwede niyo ipadala yan sa atin pong text line. Atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasala niyo po mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Makalimutan na like and follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcement po natin, mga bagong produkto na ilalunch po ni Yes to Health. Nakapugas po lahat yan dyan, mga kaibigan, ha, sa atin pong FB page. At sa mga nagbabalak namang bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ayan, ay puntahan nyo po, ano? Bisitahan ng atin po mga wellness center. Ano, kung kayo'y nakakaranas ng samot sari mga karamdaman, nakapunta na sa iba't ibang mga pagamutan at nanatili na dyan pa rin yung mga sakit-sakit na yan, subukan nyo naman ang atin pong Yes to Health Wellness Clinic, mga katropa, ha. Sa mga clinic natin, meron po tayong iba't ibang klase ng mga modalities na naangkop para sa inyo pong mga karamdaman. At meron tayong iba't ibang program din, ano, na napakahalaga sa pag-recover ng atin pong pangangatawan, ha. Kaya sa mga gusto pong pumunta o nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga wellness center, eh narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Paul Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat spot ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C, ang alkaline ng
4: mga... Radio broadcaster ka, dapat lagi maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong natitake ng Sansaon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
3: Sansaon Vitamin C, ang alkaline. Line the vitamin C.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Sansaon Vitamin C. Ang atin pong alkaline base, o tinatawag po siya na buffered vitamin C. Ang alkaline vitamin C ay nakakatulong ng malaki sa atin pong pangangatawan. Napaka-importante po ito. Ang tinatawag ito na mother of all vitamins for some reason. Dahil napakarami pong functions nito na ginagampanan sa atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan, ha? At hindi lang sa panahon, Dok, ng taglamig o ng tag-ulan ba yan, ano? Na kinakailangan natin ng mataas na amount ng vitamin C. Ano yung pagka tag-init na din, ano? Eh, kinakailangan din natin ng high amount of vitamin C sa atin pong pangangatawan. Ibig sabihin, all year round, Dok, ay nangangailangan ng ating katawan ng mataas na amount ng vitamin C. Dapat hindi tayo nagkukulang, ha? Sa mga vitamin C po na yan. Alam mo ba ang ginagampanan ng vitamin C sa katawan po natin during hot season o yung hot weather, ano? Eh, dyan ba sa inyo, nararamdaman nyo na ba yung pag-init? Dito, Dok, medyo ramdam na natin, ano? Painit na talaga ng painit. Mm-hmm. Ang atin pong klima, papasko na tayo na naman sa ano eh, sa summer season, ano? Eh, kinakailangan po natin, mga kaibigan, ng tulong ng vitamin C para maproteksyonan una-una ang atin pong balat, yung pinakamalaking organ sa atin pong pangangatawan, ha? Na yan din yung tumutulong para pangalagaan yung atin pong pangangatawan mula sa mga damaging UV rays, ha? Pag lumalabas po tayo, ano? So, kinakailangan natin ng sapat na amount ng vitamin C dahil ito rin, mga katropa, mga kaibigan, ay tumutulong para ma-maintain natin ang hydration ng atin pong pangangatawan. Diba, Dok? Pagkatag-init. Eh, talaga namang tubig ng katawan natin, eh, kinakailangan ma-maintain natin. Kasi minsan, yung iba, lalo na pagka naka-aircon ka lang lagi, minsan parang hindi ka inuuhaw, ano? Parang hindi umaano sa lalamunan mo na uhawin ka. Eh, pero ang katawan natin, mga kaibigan, constantly nangangailangan po ito ng water, ha? Kaya ang vitamin C, pag sapat sa ating pangangatawan, ayon sa mga pag-aaral, eh, tumutulong po ito to induce hydration sa ating pong pangangatawan. Hindi ibig sabihin na yung vitamin C ang pupuno ng tubig sa katawan natin, kundi ang trabaho ng vitamin C ay ine-enhance yung abilidad ng ating pong pangangatawan to retain, transport, and lock moisture dun sa mga cellular and tissue levels ng ating pong pangangatawan. Ibig sabihin, Dok, mas marami ang na re-retain ng atin pong pangangatawan ng water for future use at mas nagiging efficient yung trabaho nito sa atin pong pangangatawan, ano? Di ba, minsan pagka mapansin nyo, umiinom kayo yung tubig, maya-maya ihi kayo ng ihi, ano? Pero pag sapat pala ang vitamin C sa pangangatawan nyo, mga kaibigan, nai-utilize ng husto ng atin pong pangangatawan yung water bago nito itapon, ano? Bago ito itapon sa atin pong pangangatawan. Ibig sabihin, eh, hindi ka basta-basta magkukulang ng tubig sa inyo pong mga cells at ganoon rin sa inyo pong mga tissues, ha? With the help of vitamin C yan, mga kaibigan, ha? Kaya gawing sapat ang amount or level ng vitamin C sa pangangatawan po natin, uminom po araw-araw ng Sansaon Vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. Mabili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ha? At pag-uusapan po natin dito sa atin pong programa, ano? Itong mga heat-related health problems, ayan na nga. Nababanggit natin na painit na ng painit ang atin pong klima eh napakarami dok na mga magsisusulputan na naman ng mga karamdaman or ito po mga health issues sa atin pong pangangatawan. So pag-usapan natin dok, ano-ano ba yung mga possible na mga karamdaman na maramdaman ang atin pong mga katropa, mga kababayan dyan. Pag sumasapit, ito pong mainit na klima.
1: Dahil summer na ngayon at bakasyon, ano? Eh sigurado marami ang ma-expose sa matinding sikat ng araw. Medyo matinding sikat ng araw ngayon, ano? So, alam nyo, yung katawan natin, yung meron siyang sarili niyang internal control sa temperatura. Yung temperature control ng katawan is set to 37 degrees Celsius, ano? Mga 98.6 degree Fahrenheit yan. So, ibig sabihin yun yung normal core temperature ng sistema natin. Kung exposed tayo sa init, ang katawan meron siyang ability to cool down. Meron tayong cooling mechanism sa pamamagitan ng pagpapawis sa ating pong mga balat. So, the body can lower the temperature. Kasi kung wala ka namang fever, hindi naman kailangan tataas ng gustong temperatura ng katawan mo. Diba? So, pero kung ang init ay sobrang taas sa mahabang oras, ano, pwede mag-fail yung system na yan. Okay? Kaya yung high humidity na nagbibigay sa atin ng less sweating, may mga lugar na high ang humidity sa atin, medyo okay lang dito sa ating bansa. No? Pero sa ibang lugar, talagang medyo high yung kanilang humidity. So, hindi nag-evaporate ng maayos yung pagpapawis. Kaya tayo dito sa Pilipinas, medyo matibay tayo sa init. Pero doon sa mga nakatira sa mga lugar na may ano, may winter, which is very high humid, yung temperatura na normal sa atin sa kanila doon, nai-stroke na sila sa init. Sa atin medyo kinakaya pa. Pero according po sa Global Health Data, ang heat wave ay isa sa pinaka nakamamatay na natural hazards na mas delikado pa kaysa sa baha o sa bagyo. Yan ang kanila naitala. Kumbaga mas maraming namamatay sa heat wave kumpara mo doon sa dalawang natural disaster na binabanggit natin. At alam nyo, itong surprising, ano, even yung mild dehydration na just ano lang 1 to 2% ng total body loss, ano, ng tubig, eh pwedeng makapagpahina sa ating concentration, sa ating mood and physical performance. Kaya imaginein mo na ikaw ay bumagsak yung tubig ng katawan mo, eh pwedeng mangyari yung mga bagay na yun sa atin, di ba? So, ano nga ba yung mga heat related problems? Ito yung mga ano, mga problema na nangyayari kapag hindi na maayos yung cooling process ng katawan.
0: Cooling system, sabi pa. Ano?
1: Kumbaga parang sa sasakyan, radiator. Barado yung radiator mo. Ano? Yung core temperature ng sistema natin tumaas, pwede ka magkaroon una ng heat cramps. Pangalawa, yung heat exhaustion. At ang pinaka-worst, heat stroke. So ito yung progression ng problema. Kumbaga, itong binanggit ko, simula sa pinakang simula ng mild na epekto ng init, yung heat cramps, pataas ang kasama pinakang matindi na yung heat stroke. Kasi maraming nai-stroke, hindi naman, yung iba, hindi naman talaga high blood. May mga ganun, ano? Kasi akala natin stroke lang pag ikaw
0: pag high blood.
1: Pero ang yung palang exposure sa init, ay pwede mangyari ho yun. Ngayon, unahin natin heat cramps. Pag kayo nakaramdam na ng parang laging sumasakit ang kalamnan mo, especially biglaan, especially doon sa tiyan na area, yung mga muscle cramps sa tiyan, saka yung mga leg part, ito ay dahilan sa pagbawas ng electrolytes gaya ng sodium sa dahil sa pagpapawis. Kapag tayo nagpapawis, tikman mo yung pawis mo. Anong lasa? Di mo maalat.
0: Maalat.
1: Because you are losing sodium. Yan. So, yung sodium, isa itong napaka-importanting electrolytes na kung wala kang sapat na electrolytes sa katawan, manghihina ka. Babagsak yung katawan mo, di ba? So, ang tinatamaan nito kadalasan, yung mga atleta, yung mga nasa sports, yung mga nagtatrabaho sa mga exposed environment, like yung mga construction workers, engineers, lahat ng mga policemen, traffic enforcers, yan. Tinatamaan sila ng posibleng panganib sa ganyang heat cramps, ano? So pag hindi mo na resolve 'yon, pwedeng yung tinatawag na heat exhaustion ang tatama sa iyo. So ano 'yon? Mas seryoso 'yon kasi meron na yung sobrang pagpapawis, panghihina na parang ikaw ay patang-pata, ano? Yung iba nahihimatay, nagpa-paint sila. Yung iba naman parang hilong-hilo at sumusuka pa, no? At nakikita mo sa kanila na parang nanlalamig yung kanilang balat at namumutla. Yun yung heat exhaustion na talaga. Okay? So at this stage, yung katawan natin, nag-struggle na siya na ma-maintain yung body temperature sa normal range. Ang pinakamahirap yung heat stroke kasi medical emergency na talaga ito. Kapag ang temperatura ng katawan natin ay umabot na po sa 40 degrees Celsius, para ka na may mataas na lagnat. Ano? Dry na yung skin mo at mainit ang balat. Sometimes, meron kang matinding pagpapawis. Mm-hmm. Yung pasyente, pag kinakausap mo, iba na yung sagot. Mm-hmm. Parang ano na, confused. At worse is loss of consciousness. Mm-hmm. Saka titingnan mo yung heartbeat niya, napakabilis. Mm-hmm. Na para bang nakikipagkarera yung tibok ng puso natin. Ano? So, ang heat stroke kasi pwede makadamage sa ating utak, ng puso, ng kidney, at saka ng mga kalamnan. At ito ay fatal. Pwedeng makamatay kung hindi natin maagapan. So, yun yung mga common emergencies na nangyayari kapag meron po tayong heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Mm-hmm.
0: Sa ganito mga problema, Doc, ano? So, paano natin sila re-resolvahin? Ano yung mga pwedeng gawin ng mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, Doc? Para baka cope up yung pangangatawan natin if ever man makakaranas sila ng katulad yung heat cramps, heat exhaustion, or yung heat stroke, yung pinakamahala.
1: Magandang tanong yan kasi lalo na yung mga may alagang bata, mga sanggol, di ba? Kung mga matatanda, tapos yung mga may sakit dati na, ano, katulad ng heart disease, sa diabetes and hypertension, yung mga nagpa-farm, construction workers, mga atleta, tsaka yung mga tao na ano, hindi man dalas uminom ng tubig. Yun yung mga nangangailangan kasi maghingat dyan eh. Ngayon, bago natin i-discuss kung anong gagawin natin, ano yung warning? Para hindi na kayo matuloy ang ma-stroke or maano. So una, pag kayo nakakaramdam na matinding uhaw. Parang uhaw na uhaw kayo. At minsan, kasama na yung pagsakit ng ulo, muscle cramps, pagkahilo, pagtibok ng puso ng sobrang mabilis at parang na out of focus na kayo. So you need to go to the area na kung saan ay mababawasan yung init. So ang prevention dyan, number one, is stay hydrated. So you need to, pag mainit ang panahon, tandaan nyo, dapat may tubig kayo lagi. Especially kung kayo nagtatrabaho sa labas ng bahay at mainit ang panahon, ang inyong i-take na tubig is dapat more than 2 liters. Kasi yun po yung pinakang preventive. Ano? So, 2 liters, meaning more than, ano yan, mga 8 glasses.
0: 8 glasses.
1: Okay. Ang tubig kapag, yun yung 2 liters. Ano? Pero more than that, ang kailangan nyo pag kayo ay nasa initan.
0: Mm-hmm. Aside from water, Doc, nabanggit mo kasi kanina, na pag sobra-sobra yung pagpawis natin, di ba? Bumababa yung sodium level sa ating pangangatawan. Mm. Yan pala yung importansya, Doc, ng vitamin C, especially yung Southern vitamin C natin.
1: Uh-oh.
0: Because it is a sodium ascorbate na vitamin C.
1: Yes,
0: It can replenish, Doc, yung mga na-wash out or mga lumalabas na sodium sa ating pangangatawan.
1: Oh, kasi pag non-acidic vitamin C, sodium based yan. Oh, kaya mapapansin mo, mas malakas yung katawan po. Kasi nga, doon pa lang sa base ng vitamin C na ginagamit natin na non-acidic, may sodium na siya.
0: Yun.
1: Which is an important electrolyte sa katawan.
0: So, pwedeng isabay nila yun, Doc, sa mga water intake na iniinom nila.
1: Yan. At another prevention, iwasan nyo yung peak hours ng init. So, kung mga 10 a.m. na hanggang 4 p.m., yan yung pinakang peak eh. So, you need to stay indoors if possible, sa isang malamig na lugar lang kayo. Ano? At saka magsuot kayo ng tamang damit. Alam mo, may tamang damit pala pag mainit ang panahon. Yung mga loose, light-colored, breathable fabric. Pag puti, it absorbs more light. So, mas mainit. So, pag medyo black, dark.
0: Mas nag-absorb siya ng heat.
1: Mas nag-absorb siya ng heat. Ngayon, yung mga light colored, nagre-reflect lang sa kanya yung init. Yun yung ano nyo. Kaya,
0: yung iba, Doc, wala nang damit. Sa sobrang init.
1: breathable talaga yun. Talagang,
0: pero pag direct naman sa sunlight, hindi rin maganda.
1: Hindi rin maganda. Tapos yung mga cooling method, either electric fan, cold shower, maganda, at least twice a day, sa damp cloth, yung lalagay nyo ng, yung alam mo yung yung tuwalya, pag masyado na mainit at may high blood kayo, always put something cold sa inyong ulo tsaka sa inyong batok. Yan yung way to
0: manage. Kung meron kayo mga ice pack, pwede rin yun.
1: Lalagay nyo pag sobrang mainit na. Even nasa loob kayo ng bahay, yung init kasi nagra-radiate yan eh. Sa kahit nasa loob tayo na ating bahay.
0: Kahit hindi ka tinatamaan ng direct sunlight, yung sigaw. mainit pa rin.
1: Yes. At saka ano, mag-light meal lang po tayo at mm-hmm. kumain tayo ng mga matutubig na pagkain. Yung mga fruits, commonly fruits. Mm-hmm. Huwag kayong kakain ng masyadong mamantika.
0: Mm-hmm.
1: Kasi lalong tumataas ang possibility ng pagtaas ng ating temperatura. Kasi mm-hmm. pag panahon ng ano, ng tag-init, ang kailangan natin yung mga watery mm-hmm. na mga pagkain katulad ng limaw, watermelon.
0: Mm-hmm.
1: That's why we know na pinatubo ng Diyos ang mga matutubig na prutas sa tag-init. Kasi alam niya na nakaka-dehydrate.
0: Eh.
1: So yun. Watermelon, pipino, singkamas. Yan yung mga kinakailangan natin to prevent overheating ng ating system. At kung baga sa isa sa sasakyan, kung may sasakyan kayo, isa ito sa dapat niyong gawin. Ano? So nakapark yung sasakyan mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi naman masyadong delikado yung lugar at nasa init siya, mag-iwan ng konting puwang sa inyong sasakyan na hindi masyadong parang obe na.
0: Mm-hmm.
1: At saka ako, ginagawa ko pag ako ay, ano, although manggaso sa fuel, bubuksan ko muna yung mga bintana, papaandarin ko yung aking makina,
0: mm-hmm.
1: then pasisingawin ko muna yung loob.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo kung bakit, pag ikaw ay pumasok sa isang sasakyan na sobrang init, tapos papasok ka doon, mm-hmm. it can rapidly increase your temperature
0: mm-hmm.
1: para ka nasa loob ng oven. So, pasingawin mo muna. Then, after that, buksan mo yung aircon mo,
0: mm-hmm.
1: palamigin mo, saraduhan mo yung ano. So, yun yung pwede nyong gawin. Ano. Just, especially kung high blood ka na, take note, mga high blood, mm-hmm. ang mga blood pressure nasa 140 pataas, kayo ho ang number one na nanganganib sa epekto ho ng matinding init. Ha, sa ating pong kalusugan.
0: At okay? Iwasan dok daw yung mga matatamis na mga inumin.
1: Tama.
0: At masyado matamis na mga pagkain. Mm-hmm. O pag iinom ka ng tubig, mas maganda yung plain water. Huwag yung mga may kulay pa na tubig, ha? Minsan kasi refreshing daw dok eh, ano? Pagka yung may mga kulay, tapos mga may ano
1: tapos
0: pa.
1: Tapos malamig.
0: Oo, malamig. Sa tapos carbonated pa.
1: Kasi tubig, ang tubig kasi, natitrick niya yung brain natin.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung coldness mm-hmm. ng iniinom natin, it tricks the brain as if we are hydrated.
0: Mm-hmm.
1: But in reality, we're not. Pag masyadong masugar, the body needs more water.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga pinakamaganda na natural na mga inumin na rich in electrolytes, yung coconut water, yung buko. Yung binabanggit ko kanina, watermelon, pipino, yung mga minty.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga minty drinks, nagbibigay ng cooling sensation.
0: Mm-hmm.
1: Saka saging.
0: Yun.
1: Yan, para sa potassium, ano. Sa mga herbal naman, yung mga salabat, pwede na rin yan. Luyang dilaw,
0: mm-hmm.
1: yung mga ganon, that can help the body replenish more water. So, halimbawa, nagkaroon ng pagkakataon, di na iwasan na ano kayo, na heat emergency.
0: Mm-hmm.
1: Una yung gagawin, tanggalin nyo muna yung tao sa isang lugar na mainit. Mm-hmm. Dalhin nyo sa malamig na lugar.
0: May shade.
1: Shaded place, ano.
0: Mm-hmm.
1: Tapos iangat ang kanyang mga paa
0: mm-hmm.
1: slightly. Alam mo kung bakit? Kasi during heat stroke, yung brain
0: mm-hmm.
1: bumababa yung volume ng blood sa brain and heart mm-hmm. area natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nangyayari na nagfe-faint.
0: Mm-hmm.
1: So you need to itataas mo ng konti yung inyong mga paa, okay? To help the circulation na ma-replenish nang mabilis, ano? And tanggalin yung mga masisikip na mga damit
0: mm-hmm.
1: na nagpapasikip sa pasyente at maglagay ng any cooling like wet cloth or ice pack sa mga singit-singit ng ating pong katawan. Kasi yun yung ano eh, yun yung

0: and also make the body more healthier by giving the body nutrients that na magbibigay sa kanya ng ability to sense anything. Kasi alam mo, pag healthy ka pala, mas madali mong malalaman kung bumababa na yung temperatura ng katawan mo, yung tubig ng katawan mo. Mas madali mong maramdaman.
1: No.
0: Hindi katulad nung lagi kang dehydrated, hindi mo ma-sense kung ano bang nangyayari sa'yo. Eh, dehydrated ka na lagi.
1: Kumbaga parang naka-adapt na yung katawan mo. Ano?
0: Oh, so anytime, bibigay ka na. Ganun yun.
1: Yun ang mahirap.
0: Oh, kaya by eating right amount of food, and of course, taking yung ating mga supplements, Santon Plus Gold, Santon Bitsy, Premium D3, and other supplement ng Yes to Health, malaking tulong ho sa pagkukondisyon sa atin. Aside from these precautionary tips to prevent heat stroke o heat-related injuries, mga katropa.
1: Dagdagan ko lang, Dok, ano? Yung mga dapat iwasan mga katropa natin dyan. Kasi madalas, Dok, especially sa mga drivers ng mga katropa at yung mga kababayan natin, ano? Mahilig na iniinom nila, Dok, lalo pagka malayong biyahe, pantanggal ng antok. Eh, yung mga caffeinated drinks. Oh. Yan, mga energy drinks. Alam nyo ba na ito ang isa sa mga dapat pong iwasan, mga kababayan? Pagka mainit ang panahon, huwag masyadong magiinom ng mga caffeinated or high in caffeine na mga inumin, ano? Kasi mas lalo niyang inaanodok eh. Mas lalo niyang in-stress out yung atin pong pangangatawan, ano? Not only our nervous system, halos lahat ng ano natin, function ng katawan natin ay in-stimulate ng gusto ng mga caffeinated drinks na ito.
0: Kumbaga ganito yung magandang description diyan. Yung caffeine, kumbaga sa makina, parang acceleration mo yung sa RPM, nandun ka na sa number 3 to 5. Ganong katindi yung acceleration ng katawan mo. So you will produce more heat and you need more water. Eh kung mainit ng panahon, kulang ka pa sa tubig. Pag uminom ka ng energy drinks, tataas nga yung demand mo for energy. Pero ang problema noon, yung dehydration, mas magiging matindi. Kaya di ba maraming yung mga trabaho nila, marami na babalita sa social media na namatay daw dahil hindi uminom ng tubig, puro energy drinks pag nauuhaw. Totoo yun na pwede mangyari. O kaya kinakailangan, bawas talaga tayo sa soft drinks, bawas tayo sa mga matatamis kapag tag-init. Even ang Department of Health naman nagpapaalala. Ang walang substitute sa fresh water, at maganda rin yung mga katulad ng buko, o mga celery, pepino, yan. Yan ang mga ano ninyo. Dapat nyong bigyan pansin ng mga pampa-cool down ng ating katawan.
1: So, yan sa mga kabayan na dyan, para maiwasan po ang mga karamdaman na ito during hot season or hot weather. Eh, kinakailangan maging pagbantay po tayo, especially sa atin pong water intake at gawin na rin sa iba pa mga fluids na pwede po natin maipandagdag doon sa mga tubig na atin pong iniinom, mga katropa, mga kaibigan. The secret of health. Paano, Dok? No, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Of course, pasalamatan natin ang ating mga listeners, mga katropa nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga nakikinig sa lahat ho ng ating XFM stations. Thank you ho. At salamat na rin sa pagtangkilik sa mga produkto po ng Yes to Health, gaya po na Santon Plus Gold, yung ating Santon with C, Premium D3, at yung ating mga napakasarap at healthy na mga coffee. Of course, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok. Algie Bakla, mula sa Yes to Health Media Center. Maraming salamat sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Dok. At maraming salamat din sa ating mga kababayan tayo dyan na lagi pong nakikinig, lagi nakaantabay sa atin pong mga programa. Gawin na rin po sa lahat ng mga bumibisita sa atin pong mga wellness center. Maraming salamat sa inyo pong lahat. As well as sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ha? Ito po ang iyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama niyo po muli dito sa ating pong programa. Abangan po muli tayo sa mga susunod na kabanata ng ating pong programa. Ha? Sa ngalan po ni Doc Remy Litoy, ating pong CEO, maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy.
4: Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients.

0: habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: if symptoms persist, consult your doctor.
0: Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
12: Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa pusod.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides. Supple Plus Gold.
16: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na siya ng kaibigan po na uminom siya ng Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
17: Mga katropa, X

Next 7 times, 605 ng umaga. Oras, atid sa iyo ng 1 plus, numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa mga pangunahing headlines. Hiring at promotion plan, viral na sa election period at mga makapaghahay ng COC, mananatiling valid kahit matuloy ang pag-postpone sa barangay at sangguniang kabataan election.
3: Ayun, ang sinabi ng COMELEC dyan, hindi na sila kailangan pa mag-file ng COC. Dahil nga, nakapag-file na kung valid na rin COC.
4: COMELEC checkpoint simula sa October 3. City COMELEC nanindigan at tuloy ang COC hanggat wala pang batas sa pagpapalibay ng BSKA 2026.
3: Ano ay patuloy lang po naghahanda para sa darating na November 2 barangay SK elections hanggang wala pang nakipirmahang batas.
2: 23 barangay ng mga eskwelahan sa lungsod na katanggap na ng 3,000 pesos na student allowance.
5: Sa barangay po ay katulad po sa Cagayan, mayroon pong sa 2-3-4-5 paitang.
4: Apat na pangako sa kampanya natupad sa unang taon ni Pangulong o ni Mayor Perez Sabanto. Taas noo, iniulat sa kanyang suma kahapon sa bayan ng Rojas.
6: Sinabi ko naon na kung ako ang mahahalal bilang mayor ng bayan ng Rojas, gusto ko lahat ang barangay ay mabibigyan ko ng mga rescue vehicle.
2: Kabaong muling itinawid sa ilog sa Inagawan. Mga residente umaapila na mapatayuan na sila ng tulay.
4: Sa Balitang Nasyonal, DSWD nagpabot ang tulong sa mga biktima ng Banga High School shooting.
2: Sa Balitang International, 2 nasawi sa unpredicted drone attack ng Ukraine sa Moscow region.
4: At sa ating Balitang Sports, paglahok ng Pilipinas sa 2026 Asian Games, isasalang sa post-evaluation hearing ng Senado.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Martes, September 22, 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Panlawan.
4: Kami rin ay napapakinggan sa magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Panlawan at XFM Balawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
7: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express. Express Balita sa umaga.
2: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balita.
7: Express Express Balita sa Umaga.
2: Kasabay ho ng pagsisimula ng election period dito pong September 18, ipinatutupad na rin ang election ban, kabilang na ho ang hiring and promotion ban habang magsisimula ang filing ng Certificate of Candidacy sa September 28 para ho sa barangay at sangguniang kabataan election. Ayon kay Attorney Julius Cuevas ng City Comelec, tuloy ang COC filing hanggat walang bagong batas na nagpo-postpone sa barangay at sangguniang kabataan election na nakatakda sa November 2. Kung makapaghainad ang COC ang ilang aspirant bago tuluyang may pagpaliban ang halalan, posible umanong manatiling valid ang naturang filing batay ho sa naging sitwasyon sa BARM. Samantala, magsisimula sa September 28 ang localized filing ng COC sa mga Midi City Hall, habang sa October 1 hanggang October 5 ay gagawin ang filing sa SM para sa mga barangay sa poblasyon. Inihayag ng COMELEC na nakahanda sila sa anumang magiging desisyon ng BSKE hanggang o habang nakatakda naman na magsimula ang checkpoint operation sa October
3: 3. Ang mangyayari sa tingin ko lang ha, kagaya ng ginawa doon sa BARM election natin na na-postpone, pero nakapag-sign na ng COC yung mga gustong tumakto. No. So, ngayon, ang sinabi ng COMELEC dyan, hindi na sila kailangan pa mag-file ng COC dahil nga nakapag-file na kung valid na rin COC. Noon na yung sa BARM election. Siguro ngayon, tingin ko, ganun din dahil nagkaroon na ng gastos. Nagkaroon na, pagbili ng documentary stamp box, nagpanotaryo halimbawa sa mga publiko, tapos nag-exert na rin ng effort.
7: Express Balita sa Umaga.
2: Tinig ho ni Attorney Julius Cuevas ng City COMELEC.
7: Express Balita sa Umaga.
2: Yan po ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap, tulad doon ang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
4: May COC ka na, Choy?
2: Wala pa.
4: Wala pa ako. October 5 pang schedule ng siksikan eh.
2: October 1 hanggang October 5 ang poblasyon area eh.
4: Sa amin, tinignan ko October 5.
2: October 5?
4: Sa inyo, anong araw sa inyo?
2: Hindi ko pa tinignan eh.
4: Hindi ko pa tinignan. October 5 sa amin eh. Kaya okay na ako October na ako mag-prepare. Mag-asikaso dyan.
2: Matagal pa naman.
4: Kaya,
2: matagal pa hanggang 2028 pa.
4: Okay.
2: Si
4: ano ba nang pagka nilagay mo sa COC mo, ano, kapitan na?
2: Hindi.
4: Hindi ba?
2: Kagawad lang. Kagawad.
4: Iyan ang sigaw ng bako-bakaw.
2: Ang sigaw ng siksikan. Kapitan Mike Scott eh. Si Kapitan...
4: Ang sigaw na Santa Monica?
2: Santa Monica?
4: Kapitan Louis La Rosa.
2: Yan talaga. Tatakbo. Mukhang Aburlan nga tanga.
4: Aburlan ba?
2: SB sa Aburlan. Ano ni manager eh.
4: Magpa-register na siya doon.
2: Si Kapitan Christopher De La Cruz ng Barangay Liwanag, nag-post na.
4: Aba, kaya nga eh.
2: Pinakita niya na yung kanyang COC.
4: Nagkausap kami minsan, gustong-gusto niya talaga matuloy.
2: Gusto niya matuloy. Mukhang last term na rin siya. Mukhang last term na rin. Kasi hati talaga ang ano dito. Hati ang mga barangay officials. Kung payag o hindi, dito sa pag-postpone ng barangay at sangguniang kabataan election. Kasi nga, kinount nila yung 2022 or 2023 election, kaya mabibitin, alanganin, sila ay mawawala na ng kasunod na termino kung sakali mang 2028 ang election.
4: Oo, kasi yun na yung last term nila eh.
2: Oo, pinasok na kagad yung nakaraang administrasyon at ngayon eh.
4: Kaya.
2: Nakadalawang straight na term na kagad sila, kaya hanggang 2028 na lang sila. Pero kung ipapatupad itong batas na ito sa susunod na termino at gawa ng election ngayong 2026, pabor sa kanila. Sabihin lahat ng mga barangay na magtatapos. yung term.
4: Sa ano pa?
2: Oh, pabor.
4: 33.
2: Yan, mapapahaba pa yung kanilang termino.
4: Oh, pero iba yung tingin ng ating mga senador at mga congressman. Kaya pagka ikaw ay... Ang maganda nito, Choy, sa 2033, maraming tatakbong kapitan kasi wala nang ano eh.
2: Wala nang term.
4: Wala nang term. Pare-pareho nang walang term.
2: Ako matatapos... Na kaagad.
4: Matatapos ka 2033, di ba?
2: Oo. Paano ito?
4: Hanggang kapitan na talaga. Wala ka ng choice eh.
2: Wala nang choice?
4: Oo, kapitan na eh.
2: Biro.
4: Ganun talaga yan. Oh. Ilan ba kayo, ano, mag, halimbawa lang, ilan kayo mag-last term sa 2033?
2: Apat.
4: Oh, apat na... Ano?
2: Apat ba? Apat nga, apat.
4: Apat kayong tatakbong kapitan.
2: Ang dami namin ah. So, inamin eh.
4: Oh. Eh, wala na ano, wala na choice eh.
2: Dito lang muna tayo sa ano lang muna tayo, barangay muna, kagawad muna tayo. Paano ito, Choy? Napirmahan na ba ng Pangulo?
4: Wala pa.
2: Kasi ang hinihintay na lang ay yung pirma ng Pangulo, tapos na ang trabaho ng Kongreso, ng House of Representatives, tapos na ang trabaho ng Senate.
4: Wala pa, hindi pa napipirma na eh.
2: Wala pa.
4: Wala pa.
2: Kaya hinihintay ha. Huh? Pero hanggang September 27, pwedeng pirmahan yan ng Pangulo.
4: Oo, kasi. Hindi, tsaka ano naman eh. Kahit na nakapag-file na?
2: Oo. Ah, oo, pwede pa rin. Kasi magiging valid pa rin yung ano mo eh. Halimbawa, nakapag-file ka noong September 28, 29, bago pinirmahan ng Pangulo, October 1.
4: Oo, yun.
2: Di siya susunod na 2028.
4: Kahit nga October, ano pa eh, kahit na ano pa eh, mga October 5 pa, o eh, October 10 pa, pirma ng Pangulo yan eh.
2: Mm.
4: Kasi November 2 pa naman yung election eh.
2: Oh. Pa, no?
4: Oh, kahit nga October ano pa, October 30.
2: Mm.
4: Ay, huwag na rin naman.
2: Pero ang maganda, sabi ni Comelec, sana mapirmahan na kaagad bago pa mag-start yung filing ng COC.
4: Kaya nga, yun ang request.
2: Yun ang request.
4: Tsaka halim mo, kasi ano ka na, nakapag-kampanya ka na, di ba? Tapos postpone pala.
2: Yun nga.
4: Yung iba nga, talaga nakampanya na iba eh.
2: Meron na.
4: Gumastos na.
2: Gastos na. Kaya gustong-gusto na rin nila na magkaroon na ng eleksyon.
4: Sana all may panggastos.
2: Rest. 6:17 ng umaga.
4: Sa Watala, magsisimula po sa October 3 ang checkpoint operations ng Comelec bilang bahagi po ng pagpapatupad ng election period para sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Ayon kay Attorney Julius Cuevas ng City Comelec, isa sa gawa ang mga checkpoint kasabay ng umiira na election ban na nagsimula na noong September 18. Samantala, nagpapatuloy ang filing ng certificate of candidacy o magpapatuloy ang filing of certificate of candidacy habang wala pang bagong batas na nagpo-postpone sa BSKA na nakatakda sa November 2. Nilinaw din po ni Attorney Cuevas na kung magkakapaghain na ng COC ang isang aspirant bago ipagpaliban ang halalan, posibleng manatiling valid na naturang filing gaya ng naging sitwasyon sa Barma. Sinabi ng Comelec na nakahanda tanggapan sa anumang magiging desisyon kaugnay sa BSKA 2026.
3: Mula po yung election sa yung Comelec, set point po natin sa October 3.
8: Ah,
3: doon po tayo magsisimula. Yes, Sabado po.
8: Oh, so, ang dami ng checkpoint. May LTO checkpoint, Comelec checkpoint.
3: yung highway patrol.
8: Okay, so sige po. Attorney, wala tayong masyadong pag-uusapan pa. Yun lang kung tuloy o hindi, preparation. Pero ngayong as we speak, tuloy ang election dahil wala pang batas. Diba?
3: Tama po, Andrew. Kung ninyo ay patuloy lang po naghahanda para sa darating na November 2 para sa SK elections hanggang wala pang napipirmahang batas.
4: Express Balita Umaga. Yan po ang tinig na Attorney Julius Cuevas ng atin pong City Comelec. At yan ang balita natin sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa, ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: Express Balita sa Umaga. Checkpoint. October 3 magsisimula. Para ho sa mga motorista ha. Maging handa sa mga checkpoint kasi marami ito, Choy. Talaga mapapagabi-gabi ang checkpoint. So, para hindi maabala, dalhin niyo po yung mga lisensya ninyo, dalhin niyo po yung ORCR ng inyo pong mga sasakyan.
4: Ano lang naman yung plain view lang naman eh, plain view.
2: Plain view.
4: Oh, plain view lang yan. So,
2: hindi chine-check yung ano, yung lisensya pati ORCR.
4: Usually pagka Comelec checkpoint ay
2: tinitingnan pa rin ang lisensya.
4: Kasi may pulis na doon eh. Yun na rin ang inano. Pero kung tutuusin talaga, hindi yun ang pakay nila eh.
2: Hindi yun ang pakay.
4: Hindi yun ang pakay nila eh.
2: Mabaril talaga yung pakay.
4: Oo, mga ganun eh. Diba? So kaya lang, siyempre, sinasama na rin yan. Tsaka natatakot na rin yung mga walang lisensya, hindi rin magdaan.
2: Pagka medyo ano kasi sa checkpoint, naghihinala yung pong mga authority natin, pinapatabihan, pagkatapos ay tinitignan yung lisensya mo pati yung ORCR ng iyong motor.
4: Baka karnap.
2: Yan, para ma-verify na, okay, motor mo pala yan.
4: Okay, yung ano nga siya, yung pagbukas ng upuan, dati sabi ng COMELEC, ano yun eh, voluntary yun eh.
2: Oo.
4: Kaya lang, siyempre, pag inano mo, sana lisensya mo, sir, nasa ano, U-box? Bubuksan mo rin talaga.
2: Bubuksan din talaga, di ba?
4: Okay.
2: Yan, sa October 3 yan ha, para ho sa ating mga bayan, kung sa, hindi kayo magbago ito, kung anong ba maipospone na kaagad?
4: Ay, wala na, pag napospone na kaagad.
2: Wala na. Dito tayo sa 3,000 pesos.
4: Pinakayatay ng lahat.
2: Oo, ito ang mainit-init na usapin ngayon sa puerto dahil ang daming share eh. Doon sa, ano na ito, sa yung mensahe ba yun niya, no?
4: Oo, privilege speech.
2: Oo, ito ang tinututukan ngayon na usapin sa Puerto Princesa. Dahil umabot na ho sa 23 barangay sa Puerto Princesa City ang nakatanggap po ng 3,000 pesos student allowance mula sa city government na may kabuuang mahigit 15,873 million pesos na naipamahagi na. Ayon kay Konsyal Victor Oliveros, kabilang sa mga barangay na nakatanggap na ang Bakungan, Babuyan, Kabayugan, Concepcion, Irawan, Iwahig, Lukbuan, Makaraskas, Magkakaibigan, Mandaragat, Napsan, Mauyon, San Jose, San Manuel, San Pedro. Siksikan, tapos na.
4: Wala pa, hindi pa.
2: Baka partial pa lang.
4: Partial. Mga partial pa lang ito, Choy.
2: Okay. Simpukan, Santa Cruz, Santa Monica, Santa Lourdes, Tagboros, Tagabinet, Ateneo Giban. Ngunit mailan pa rin mga barangay dito na level at paaralan ang hindi pa nakukumpleto na nakatanggap ng allowance.
4: Oh, yeah. Kumbaga, yung mga barangay na yan, hindi pa lahat, alawa, ano lang, limang grade lang.
2: Yan.
4: O, limang baitang lang. Kumbaga, katulad sa siksikan, hindi pa yung grade 3.
2: Wala pa.
4: Tsaka yung grade 10, wala pa.
2: Wala pa.
4: Per section kasi.
2: Oh, yung submission ng list, di ba?
4: Oh, hindi siya per grade talaga or per eskwelahan. Per school. Yeah, ito mga to, nabanggit lang, pero may mga kulang pa rin.
2: Oo. 15,000 pa lang, magkano yung pinakapondo?
4: 15 million pa lang. 200.
2: 200?
4: 200 million. Sa 200 million, 15.8 million pa lang.
2: Maliit na porsyento pa lang ito.
4: Oo, maliit pa lang.
2: Ang bihira. Nakatakda ho, magpatuloy ang distribution ng student allowance program habang inaasahang madaragdagan pa ang estudyanteng makakatanggap kabilang na ho ang mga nasa public school. Samantala, nais ni Konsyal Oliveros na matukoy ang mga dahilan ng pagkaantala sa ilang lugar upang malaman kung kinailangan ng pagbabago sa ordinansa. Lalo't nais gawin na taunang programa ng student allowance may inihaing resolusyon para sa pagdinigdag ng Committee on Education hinggil sa estado ng pamamahagi ng SABA. Sa matatandaan na nagsimula noong unang linggo ng Agosto ang pag-download ng 3,000 pesos assistance sa Land Bank ATM para sa mga unang nagsumite ng kompletong requirements. Express
5: Balita sa Umaga. Po ay katulad po sa Kabuyan, mayroon pong sa 2-3-5 paitang.
9: Okay.
5: At isa sa kinder, isa sa grade 1, isa sa grade 3, grade 2, at grade 12. So hindi pa rin po nakukompleto.
9: Okay.
5: Sa Bakungan naman po ay ganun din. Marami-rami na po sa Bakungan. Mayroon po sa San Carlos, sapagkat mayroon po tayo eskwela doon. Sa Andes po, mayroon din. Sa Maranat ay meron din po. Ganun din po sa Kabayugan. Kabayugan Elementary School, sa Kapuas Elementary School, Kabayugan. Elementary School Tagnipa. Ganun din po sa ibang barangay. Ngunit kung susumahin po natin, Mr. Presiding, ang halaga na 15,873 ay portion pa lamang.
2: Yan po ang dinig ni Konsyal Victor Oliveros.
4: Meron siyang Arsoy, pinasang resolution, a resolution in joining the City Schools Division Office Ito yung DepEd and the City Treasurer's Office of Puerto Princesa City to apprise sa sanggunian panunsod of Puerto Princesa City and the general public regarding the details. So pag-uusapan niyan doon sa Committee on Education kung ano ba ang nangyari.
2: Sabi kasi ikas na, sino ba kasi yung nagsuggest kay Mayor na gawing pa-online-online yan?
4: Kaya kay.
2: Sanay naman ang ano, sanay ang city government sa
4: pakaskas. May ano daw yung kuwa.
2: May
4: instruction na yung kuwa na lahat ng mga assistants dapat ano, electronic na, hindi na pwedeng ano.
2: Yung sa ano, allowance nga pala ng mga senior, no? Kino-convert na nila.
4: Kino-convert na. Wala pang sagot yung City Information Office kasi sabi ni CIO, kahapon daw magkakaroon ng ipapatawag ni Mayor. So, wala pang sa GC, nakita ko wala pang sagot si Attorney Glyza kung naipatawag talaga ni Mayor. Pero ito, separate ito yung kay Concejal Oliveros.
2: Oo.
4: Siguro na ano na rin siya, sa dami lang tanong ng mga magulang.
2: Mm-hmm.
4: Kaya nag-previous speech na yung mama at nag-ahirap na rin ang sagot. Bakit na-delay? Yung tanong natin mga magulang, tanong din ni Concejal.
2: Kasi si Concejal, tapos na yung trabaho nila.
4: Oh, tapos na.
2: Nagawa na nila ng paraan na maging batas, na amyad na nga eh, di ba? Nahanapan na rin ng pondo. Siya lang ang natatawagan kasi siya yung mukha ng programang ito.
4: Oo, actually, siya na ngayon nababatikos dito eh.
2: Kita mo
4: pero
2: na,
4: siya, kung tutuusin, tapos na yung trabaho niya. Ang trabaho na, niya, gumawa ng batas. Ang implementation nito ay sa Mayor's Office na.
2: Sa Mayor's Office na.
4: Oo. So, kung ano man yung naging problema.
2: Magaling si, ano, ha, si CIO. Di ba yung style ni CIO na medyo mahirap siyang ma-contact. Hindi siya matawagan agad-agad. Magaling, hindi siya kanya, hindi siya napuputukan.
4: Hindi napuputukan.
2: Okay yun, CIO.
4: Kung tutusin ka, hindi na magsastreta dapat si Bitoy dito eh.
2: Wala na, oo. Hindi na na-part yan eh.
4: Hindi na dito eh. Kaya lang, siyempre, yung mga magulang, dahil siya rin ang inaaway eh.
2: Yun na nga eh.
4: Eh, ikaw yung author niyan eh. Di ba?
2: Sa tuloy ang napuputukan
4: na samantala.
2: Dapat sa kanya tayo magpapasalamat.
4: Oo. Oh, oh,
2: salamat, Concejal Oliveros, dahil naisip mo yan. At malaking tulong sa mga estudyante. Ang problema ngayon, Concejal, saan ang pangako mo? Parang gano'n na.
4: Parang gano'n eh. Eh, wala na. Ang bola, nandun na sa ano eh. Sa, alam mo, merong ano yan eh. Yung si Concejal.
2: Two branch, di ba?
4: Legislative. Oh. Fang ano yan, sa legislative siya.
2: Oh.
4: Yung execution ng project sa executive department. So, ano na yan, treasurer's office. Yan ang ano yan eh. Sa kompas, siyempre, ng Mayor's Office.
2: Tsaka dapat yung nagsasalita dyan, hindi si Concejal Oliveros, kundi yung CIO.
4: Yun talaga. Ano. Ito sabi naman ng CIO, papatawag daw.
2: Papatawag.
4: So, ni Mayor kahapon. So, wala pa siyang reply as of kagabi kung naipatawag nga ba.
2: Yung CIO ba, pantemporary lang yan o papalitan niya ng mas mabilis magsalita?
4: Depende yan sa kung sino yung Mayor.
2: Depende yung Mayor.
4: Oo, nakadepende yan kasi yan sila yung mga koterminos eh, kung tawagin eh.
2: Okay.
4: Pagka kung sino yung Mayor, eh, siya yung ano, siya yung maghanap ka ng CIO mo. Halimbawa, nanalong Mayor si Ma'am Nancy Socrates, o ikaw kukunin na CIO?
2: Ah, pambira kung ako. Kahit anong oras tawagan nyo ako.
4: Ayun.
2: Kahit na hindi ko alam yan, basta sasabihin ko, pasensya na, hindi ko alam, bigyan mo lang ako ng mga 30 minutes.
4: Ayun.
2: Wala muna ako ng ano, at least nagsalita ako, di ba?
4: Oo, yun. Parang ano, buibunuan ang dating mo, ha?
2: Diba?
4: Saglit lang, ha? Kapi ka muna dyan, kapi ka muna.
2: Ganyan, di ba? At least nagsalita
4: ka. Sa tawagan niya yung staff niya. Ano update dito?
2: Yan. At least may pauna kang information na bintawan. Katulad kay si Ayo Ligan.
4: Pero ang payo ni Sir Buibunuan noon, hindi ka naman magsisinungaling. Pero hindi mo nasasagutin yung ganitong tip niya eh. Pag si Ayo ka, pag may tinanong yung media, hindi ka naman talaga nagsisinungaling. Pero iikot mo lang yung sagot mo.
2: Minsan nga, binabalik niya pa ng tanong.
4: Oo, di ba? Ganun yan. Pero hindi ka nagsisinungaling. Yun daw yung ano, epektibong ano eh. CIO. Yung mga ganun.
2: Isa yun sa napakagaling na,
4: na
2: PIO, information officer sa...
4: Ngayon, depende sa iyo kung mag-follow-up ka pa. Pero iikot pa din yung ano eh.
2: Yun pa rin.
4: Akala mo, sinagot ka naman talaga. Hindi ka na nakakunod sagot.
2: So, ito pong allowance na ito ay maliit na porsyento pa lang kung titignan natin. Sa 200 million, nasa 15 million pa lang po. Wala pa, ano ito? wala pa kalahati, wala pa one fourth. Grabe. Pero sabi nung una, nakakalahati na. Sabi ni Consel, oh, kasi na-interview ko to siya eh.
4: Oh,
2: si Consel Olivero, sabi niya, nakakalahati na tayo kay Gerald.
4: Eh,
2: yun pala, 15 million pala.
4: Pag sabi ng ate ko kay Eliza, nakuha na, ubos na, nakuha na namin last Monday.
2: Nakuha na pala, ubos na.
4: Wala ka talaga, Eliza, hindi ka nag-imik-imik kagabi ha. Nakuha mo na pala yung sayo ha. Eh, sabi ko to si Eliza kagabi sa upuan doon sa ospital eh. Hindi nag-imik-imik na ubos na pala.
2: Ubos na, nakuha niya na pala ha.
4: Nasano siya sa if ubay. Pero kaya lang meron kang mga ano na nakuha. Pero ito mabinanggit na barangay. Pero hindi nga lahat ng sections, hindi lahat nakabuha ng eskwelahan. Kumbaga ilan lang.
2: Partial-partial pa rin.
4: Partial-partial lang. Ang term ng kinikagawad, Bitoy, portion pa lang.
2: Portion. Huwag na masyadong saliksikin kung ano nangyari sa susunod na. Pag natapos na at naibigay na lahat, tapos, ang unahin talaga ngayon kaagad yung gawa ng parar, maibigay na kaagad. Ang problema pa, paano to? Papasok yung ano?
4: Yun nga sasabihin ko kasi tinanong ni Vice Mayor Jimbo.
2: Oo.
4: Nagtanong si Vice Mayor Jimbo kay ano eh, kay Consel Bitoy. Paano ito? Kung matutuloy ang eleksyon, magkakaroon ng eleksyon ban.
2: Stop yun.
4: Posible. Kasi yun ang ano. May nakalagay na rules doon sa ano sa ano yung mga assistants.
2: Oo.
4: Maliban sa medical.
2: 'Yon ang problema ho. Pagka talagang hindi pinirmahan ng pangulo at hindi siya naging ganap na batas at talagang naipagpatuloy po ang barangay election, aba eh mamumroblema tayo dito sa 3,000 na ito, baka hindi kaagad matanggap ngayon. Kaya panalangin natin.
4: Pero may paraan, ninyo. May paraan ako naisip diyan.
2: Ano?
4: Magpasa ng resolution ng City Council request sa COMELEC para ma-exempt ito. Ma-exempt na hindi ano ng election ban kasi ito naman ay hindi naman ito ng ano ng mga gagamitin ng mga barangay.
2: Oo.
4: Ito ay ano naman ito sa mga estudyante naman.
2: Sa mga estudyante.
4: At saka city government naman ang ano ang nagpapatupad dito, hindi naman yung barangay.
2: Hindi barangay.
4: Oo, so wala naman tayo, wala. Yung mga barangay officials na tatakbo,
2: oo.
4: Hindi naman niya ito magagamit para maka-influence siya at magamit sa eleksyon.
2: Hindi rin naman siya aktual na halimbawa pupunta ng cover gym, alala yung mga barangay, magdadala ng mga upuan.
4: Oo, walang ganun.
2: Nakangiti, kakaway-kaway, hindi naman gagawin ng ganun kasi wala naman online.
4: Online, oo yan. So, yun ang naisip ko sa akin lang ha. Hindi ko alam kung naisip na ng mga city councilor. Pero naisip ko lang yan.
2: Oo.
4: Ngayon ko lang naisip, Choy.
2: Dapat masuggest mo yan sa kanila, Choy. Dapat masuggest yan sa kanila.
4: Kasi ano naman eh, pwede ka naman magpa-exempt eh. Diba? Pero namang exemption yun eh. Katulad yun sa medical, exempted yan eh.
2: Oo.
4: So ito, dahil kita natin, malaking tulong ito sa mga kabataan, sa mga estudyante. At ito naman ay talagang na-delay lang, na ano lang, di ba? So sa tingin ko, po pwedeng magpasa or sumulat yung city government sa COMELEC na baka po pwedeng i-exempt ito.
2: Oh, at mapagbigyan ng patuloy yung pamimigay po ng allowance.
4: Oo, kasi yun nga, sa punto nga na hindi naman ito magagamit ng mga barangay officials sa kanilang kandidatura o sa kanilang advantage. Samantala, sa iba pang balita. Express. Muli po ang kinakailangang tumawid, itawid sa ilog ng isang kabaog sa Purok 5 at Purok 11 ng Barangay Nagawan Subcolony, Puerto Princesa City. Ito ang ikalawang insidente na naitala sa lugar kung saan kailangan dumaan sa ilog ang mga yumao para mailibing. Sa video, may kita isinakaya ang kabaog sa isang kawayan habang itinatawid o itong sa balsa, no? Sa ilog, nauna nang nangyari ang kaparehong insidente isang buwan na nakalipas na isang kabaong naman ay sinakay sa balsa para maitawid sa kanilang pangpang o sa kabilang pangpang. Dahil dito, muling nanawagan ang mga residente na magkaroon ng tulay sa lugar upang hindi na kailangan tumawid sa ilog ang mga residente, lalo na mga batang araw-araw na itong ginagamit para makapasok at makauwi. Ayon sa mga residente, hindi sila interesado sa pagmamayari ng loop ng ilog o lupa. Ang kanilang hiling ay magkaroon lamang ng ligtas na tawiran. Samantala, iniulat naman na tutol ang Bureau of Corrections sa pagpapatayo ng tulay dahil kabilang umuna ito sa kanilang nasasakupan ang lupang paglalagyan nito. Patuloy namang hinihintay ng mga residente ang posibleng tugon at solusyon ng mga kinukulahin siya sa problema na matagal ng panahon nilang hinihintay. Express Balita sa Umaga. Diyan ang balita natin sa inyo na Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin na inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. So, ano ba yung patay, Choy?
2: Naipasa sa atin itong video na ito. At nakita natin, nakakalungkot na naman ang nangyari doon sa barangay Inagawan Sab. Diyan po sa daan ng mga residente ng Purok 5, Purok 11, meron na namang kabaong na itinawid sa ilog.
4: Oo naman.
2: Oo.
4: Patay na, eh nagsasakripisyo pa.
2: Kaya nga, pati mga estudyante, araw-araw ginagawa yan, natatawid dyan. Eh, mukhang hindi pa rin talaga pumapayag yung Bucor na magkaroon ng tulay sa lugar na yan. Kasi kanila raw yan, sa Bucor daw yung lupain na yan.
4: Pwede ba padalhan natin ng isang box o isang karton na Vision X Plus capsule yung mga taga-Bucor, Choy?
2: Talaga naman, oh.
4: Para luminaw yung mga mata nila, makita nila yung sakripisyo ng mga kababayan natin dyan.
2: Oo.
4: At makita nila na yung delikado. Sa inyo naman yung ilog, eh. Sa inyo naman yung lupa, eh.
2: Yan nga, eh.
4: Ito lang naman yung sa atin, yung safety.
2: Oh, gusto niyo.
4: Kaligtasan lang.
2: Gusto niyo ganito, Bucor. Tao yung magtutulong-tulungan. Tao yung mag-aambag-ambagan. Tatayo nila yung tulay. Pera nila, ha? Pag naitayo yan, sa inyo pa rin yun.
4: Hindi naman inaangkin, eh.
2: Hindi naangkin ang mga tao. Sabi ng tao, wala silang problema dyan sa ilog, sa lupa. Kanila yan.
4: Pwede ba magkaroon ng kasunduan?
2: Sabi nga, Choy, gastusan pa namin kami ng mga tao, ha? Gastusan namin yan. Sa kanila na rin yan tulay. Ang kinin na nila, pero padaan nila kami.
4: Choy, pwede kaya magkaroon ng kasunduan? Pirmahan. Kasi baka itong nangamba siguro yung ano, eh, baka sabihin ng taga-Bucor. Palusot lang ng mga yan, eh. Pag may tuloy na dyan, hindi na sila mag-alis talaga dyan, eh. Ang kinin na yung lupa. Pwede ba magpirma? O sige, tayoan ang pagpayag sila ng tayo ng tulay, pero hindi nila inaangkin ang lupa.
2: Yung part lang na yan, ha? Yan yung part na yan dyan.
4: Oh, yung part, pero doon sa dulo, inaangkin talaga.
2: Inaangkin talaga.
4: Ito lang pala.
2: Yung part na yan, yung sa tulay na dadaanan.
4: Sabi ng Bucor, ganun din yun, eh.
2: Malaki na yung lupa nila. Tsaka dami, ano na, malawak ng taliman. Dami na nilang puno, Choy.
4: Kaya, hindi na magalis yung mga yun, eh. Wala na. Ito lang pala yung sinasabi nila. Hindi na inaangkinin. Siyempre, hindi mo talaga pinaangkinin ng ilog. Kaya pala ayaw ng Bucor.
2: Meron din pinaglalaban dahil kaya, dekada na, Choy. Tatlong dekada na, apat na dekada nang nakatira doon sa lugar.
4: Pero sino ang hindi talaga mapuwersa? Kahit na yung gobyerno, yung third district, diba, yung
2: third district naman, pumunta. Pinunta na ni, ano, eh.
4: Oo, pumunta, eh.
2: Hindi
4: ba pwede kaya yan? Ipatawag sa Kongreso?
2: Kongreso?
4: Patawag mo doon sa Kongreso. O, ikaw si Katapang.
2: Oo.
4: Matapang ka naman, eh. Punta ka nga dito sa Congressional Inquiry tayo. Bakit ayaw niyong payagan na magtayo ng tulay dyan, for safety naman ng mga tao?
2: Kaya nga. Kung po pwede, mapag-usapan, maganda. Pero kung hindi, sana makita nila. Makita nila yung kalagayan ng... Sabagay, nakita na nila.
4: Nakita na nila yan.
2: Iba rin kasi yung tinignan sa tinititigan, eh.
4: Ang pangamba lang kasi nila talaga. Kasi gusto nila paalisin yung mga tao, di ba? Pag may tulay na, hindi talaga mag-alis. Ngayon nga, hindi mag-alis, eh. How much more kung may tulay na?
2: Baka dumami pa yan.
4: Baka dumami pa.
2: Baka hindi lang yan.
4: Yun ang kanilang pangamba. Naintindihan din natin sa punto na yon. Pero ito kasi, yung kaligtasan, Joy.
2: Tsaka ano na yun, Joy? Napakalaki ng lupain na yun. Kahit ibigin nila sa tao yung ano na yan, may bundok pa sila.
4: Oo,
2: yung
4: kaya
2: bundok na hindi pa nila nagagalaw doon sa taas.
4: Ito naman ang hindi ko maintindihan sa Bucor. Halapad-lapad ang lupa na yun. Yun ang maasikaso.
2: Doon sa tuktok ng bundok, doon magpagawa ng maraming mga kulungan?
4: Oo, hinahabol pa rin nila. Na hindi nyo na nga maasikaso.
2: Wala na nga, di ba?
4: Ay kung kahit yung mapapadimulis nyo ka, hindi nyo nga mapadimulis, eh.
2: Wala,
4: diba?
2: Hindi.
4: Yun nga, eh. Ang gawin natin dyan, Bucor. Yun, ibigay nyo na yan sa kanila. Tapos lagyan natin ng kambing, mga gano'n. Livestock.
2: Po pwede, di ba? Yung mga tanim ninyo, yung mga alaga ninyo, kami supply, bili namin sa inyo na mas mababang halaga. O, kung kung kayo man ang mag-aalaga, benta nyo sa amin na mas mababang halaga. Bebenta naman yan para rin doon sa pagkain.
4: O kaya magkaroon na kasunduan. Hindi nila inaakin ang lupa, Choy. Sa Biocor pa rin, magkaroon na kasunduan. Payagan ng Biocor. O sige, dyan ka na nakatira.
2: Okay.
4: Dyan ka na nagsasaka. O yan, sige, papayagan ka namin. Yun nga, yung pagkain, gano'n. Palitan na punto-punto. Kasi hindi naman namin masikaso eh. Kahit na anong gawin namin, hindi talaga namin masikaso. Sabi ng Biocor ng gano'n, di ba? Masaya sana lahat. O, di ba?
2: Ano kami, kasunduan, sige, hindi namin inaangkin pagbigyan lang kami ng mga 80 years na tumira.
4: Oh yan, walang problema. Kasi kahit nga 100 years, kasi hindi naman namin kaya nga si kasunduan lupa namin pagkalawak-lawak eh.
2: At saka kaming nakatira, di na rin kami aabot ng 100 years.
4: Oo, yun.
2: Diba?
4: Kaya nga.
2: At least na pagbigyan kami dito habang buhay.
4: Oo, pero kasunduan, kayo lang, yung mga anak ninyo.
2: Yung mga ninuno, yung mga paparating na ano, sariglahe, hindi na.
4: Hindi na. Oo, yan, diba?
2: Sila lang, diba?
4: Sila lang, diba? Kaya ganito na lang.
2: Oh.
4: Lahat ng tao diyan, bilangin mo 'yung tao diyan sa ano, magawa tayo ng isang panibagong bayan diyan sa loob ng Biocor.
2: Ba, pwede 'yan.
4: Hati-hatiin natin 'yon, 'di ba? Kasi malalapad 'yan. Humlat gawin natin, humlat. Magtayo tayo ng ano diyan, ng magtayo tayo ng panibagong sibilisasyon. Alam mo kung saan nagsimula ang unang sibilisasyon? Sa tabing ilog?
2: Tabing ilog.
4: Sa Mesopotamia.
2: Mukhang napanood mo na naman yung mga iya.
4: Hindi, natandaan ko lang yan sa Araling Panlipunan.
2: Okay.
4: Yung sa iya, iba napapanood natin, yung mga anak ng CEO yun doon.
2: Oo, yun, mga ganun nga.
4: Di, pero ito, kidding aside, hindi na mo naman kayang linangin yung lupa mo, bakit ayaw mo na lang ibigay? Diba?
2: Bigay na lang. 6:41 ng umaga. Iniulat po ni Mayor Pedi sa bando ng Rojas na apat sa kanyang mga pangunahing ipinangako noong pong kampanyahan ay naisakatuparan na sa loob ng kanyang unang taon na panunungkulan sa kanyang State of the Municipal Address kahapon September 21, 2026. Sinabi ho ni Mayor Sabando na kabilang sa mga natupad ang pagkakaloob po ng rescue vehicle sa mga barangay, si ambulance para sa isla, 1 billion pesos na pondo para ho sa bawat barangay, libreng gabot at libreng dugo para ho sa mga nangangailangan. Kabilang sa kanya ho mga ipinangako noong kampanyahan ang pagkakaloob po ng rescue vehicle sa lahat ng mga barangay para magamit sa emergency response. Ipinangako ni Mayor Sabando ang 1 billion para sa bawat barangay mula ho sa pondo ng pamahalaan na maaaring gabitin sa pagpapadupad ng mga proyekto ng mga barangay. Kasama rin sa kanyang programa ang libreng gamot para sa mga Rojasenyo na nangangailangan ng medisina. Samantala, ipinatupad din numano ng lokal na pamahalaan ng libreng dugo program sa pakikipagtulungan ng Philippine Red Cross para sa mga residente na nangangailangan ng dugo. Sa kanya pong SOMA, iniulat po ng alkalde ang mga hakbang na isinagawa ng kanyang administrasyon upang maipatupad ang mga pangakong binitawan niya noong panahon ng kampanyahan.
6: Una, sinabi ko noon na kung ako ang mahahalal bilang mayor ng Bayan ng Rojas, gusto ko lahat ng barangay ay mabibigyan ko ng mga rescue vehicle bilang sagot sa kakulangan ng mga sasakyan sa oras po na emergency. Lalo na sa malalayong mga barangay, kagaya ng Barangay Bagong Bayan, kagaya ng Barangay Antonino, Barangay Dinikian, at marami pa hong iba. Kasama na sa akin po mga ipinangako na kung ako ang mananalong mayor ay gusto ko na magkaroon ng C-Ambulance ang bayan po ng Rojas.
2: Tinig ho ni Mayor Pedi Sabando dyan po sa munisipyo ng Rojas. Yung ibang munisipyo, kailan ang SOMA nila?
4: Wala pa tayong nabalitaan eh.
2: Oo, ito pa lang yata, Rojas pa lang, di ba?
4: Daming mga rescue vehicle doon, di ba? Diba, lahat. Tsaka yung gusto ko doon, yung 1 million per barangay, na ano na ba yun?
2: Kaya nga eh, sana dito rin sa atin yan, sa Puerto Princesa. Pangarap, meron tayo nadagdagan ng 100.
4: Ilan na?
2: 300,000.
4: Pangarap natin yan. Pangarap din yan ni Kagawa, Juan Herrera, na nanonood sa atin ngayon.
2: Oy.
4: Na magiging isa rin sa posibleng maging kapitan ng siksikan.
2: Alaga naman.
4: morning ha. Sabi niya, good morning, Kagawad Mike, Kagawad Gerald.
2: Morning, Kagawad.
4: Sa tubig, Kapitan.
2: Talaga. Flash report muna tayo. Meron tayong report na matatanggap galing kay Katropang Doto. At tungkol ito dun sa bangkay na nakita. Pasukin natin ang report, live report. Katropang Doto.
9: Yes, magandang umaga, Katropang Mike, Katropang Gerald. At rama ka dyan sa nababanggit ng isang lalaki ang natagpuan na wala ng buhay. Ano, dito sa may bahagi ng barangay San Miguel. Kung pwede, pasok natin itong kapatid, Katropang G at Katropang Mike. Ano?
2: Okay.
9: Si Domingo siya po ang kumilala sa kanyang kapatid. Sir, good morning po. Lantay ngayon sa XFM Palawan. Kasama natin si Katropang Mike, si Katropang Gerald.
10: Po, sir. Magandang umaga, sir.
2: Magandang umaga, ha. Condolence po, Mang Domingo.
10: Sir,
2: Oo, condolence po, Mang Domingo. Kapatid niyo po, yung pong nakitang patay?
10: Apo, sir. Internado po, sir.
2: Ano po pangalan nung pong namatay na kapatid ninyo?
10: Emil Garay po, sir.
2: Ha?
10: Emil Garay.
2: Emil Garan?
10: Garay.
2: Ah, Garay? Garay, o. Oh. Emil Garay. Ilan taon na po ito?
10: Nasa 40, sir.
4: Buhulano ba yan? Buhulano?
10: Kuyunin yung mama namin, sir. Tapos Bicol yung papa namin.
4: Ah, Bicol. Kala ko magaray.
2: Mang Doming, unahin muna natin. Sino nakatuklas dito po sa bangkay ng iyo pong kapatid?
10: Dito po, sir, yung mga kapitbahay. Mga kapitbahay, sir. Tumawagan din lang po ako, sir, ng kapatid ko na.
2: Oo, paano raw po? Paano natuklasan?
10: Nangamoy. Nangamoy na raw, sir. Nangamoy. Tapos nung pinasok nila, nakita nila yung bangkay.
2: Oo. Tapos nung nakita nila yung bangkay, may sugat.
10: Ano sir, mahagas na yung dugo kasi sir. Tapos lumubo na yung katawan.
2: Oo. Ano po yung posisyon niya nung siya po ay nakita? Nasa ang parte siya ng bahay?
10: Dito sir, tanda sa may labas ng ano. Sa may labas ng kwarto. Tapos nakataob siya, nakataob.
2: Nakataob, oo. May tama po sa ulo?
10: Hindi pa sir na ano, hindi pa na tignan ng mga suko.
2: Oo. Mang Doming, kung ikaw tatanungin, siya po ay namatay na yung natural death lang o pinatay?
10: Palagay ko sir, may foul play kasi may mga dugo na ano.
2: May dugo, ano? Tsaka kung nakita ko yung picture, maano eh, marami yung dugo.
10: Opo. At saka wala namang kahawayan dito sir, yung kapatid ko na yan.
2: Yung ito na ba mismo yung ba yung kwarto-kwarto niya, yung kalsada lang tapos pagbukas mo ano na higaan niya na kaagad?
10: Hindi po sir, may kwarto pa rin sa loob, may ano pa rin sa loob, may tulugan.
2: Ah, okay, papasok pa rin talaga sa loob. Bahay ito, boarding house.
10: Bahay po ng mama ko sir, bahay ng mga magulang naman.
2: Oo. Kasi lang
10: nauna na rin sila na makabilang buhay.
2: Okay po. Ilang araw na raw siyang hindi nakikita?
10: Hindi ko po sana alam eh, kasi matagal na rin po kayo, hindi kami nagkikita ng kapatid ko sir kasi nag-boarding house na kami sa bungkod.
2: Ah, okay. So hiwalay pala, hindi kayo magkasama sa isang bahay.
10: Opo.
2: Okay, sige po. So, Choy, baka mayroon kang tanong kay Mang Doming.
4: Mang Doming, ano po yung ano nyo? Yung kailan ko kayo huling nag-usap?
10: Medyo matagal-tagal na po, sir.
4: Ano po siya? Ano sa tingin niyo? Anong plano niyo diyan? Ipa-autopsy pa 'yan?
10: Hintayin ko na lang muna siguro sir yung mga decision ng mga nakakataas ng kapatid.
4: Okay, so mas maganda kasi kung mapa-autopsy, kung malaman talaga kung ano yung ano.
2: Okay. Yung dahilan ng pagkamatay, di ba?
4: Oo, yung dahilan. Sige po, Mang Doming, condolence po.
10: Sige po, sir. Maraming salamat po.
2: Okay. Ito?
10: Salamat po, sir.
9: Base dito kay na Katropang J, Katropang Mike, sa mga residente, kanina mga alas 5 niya na ulumingaso yung amoy, kaya hinahanap nila yung saan nagmula. Kailan napansin nila sa gilid ng kasada, may mga dugo na tumagas, kaya doon na nila tiningnan. Sinilip yung kwarto na nasa may gilid. Andun na nakita na nakadapa nga itong nagtagpuan, Katropang Mike, Katropang J.
2: So, si, ano ngayon, kasi si Mang Domingo, wala talagang ano eh, wala talagang kaalam-alam dahil di niya pala kasama ito. Matagal na rin sila
9: hindi nakikita.
2: Matagal din sila hindi nag-usap. Yung mga kapitbahay sana, baka tatlong araw ang nakalipas, meron silang narinig na lagabog o pumasok doon o sigawan para ma-establish natin kung ito ba ay sinadya, pinatay. Di ba?
9: Wala, wala silang narinig. Ang sinabi sa atin, Katropang J, nakita nila ito ng Sabado ng umaga at galing umalito ito sa trabaho kasi itong si itong nasawi ay nagtatrabaho ito sa may nagbibinta ng ice.
2: Oo.
9: Sa may Malbar. So, parang nakita nila dito, yung umaga ng Sabado, yun ang huling kita nila. Hindi na nila pinansin kasi parang madalas naman doon na dyan natutulog. Kaya lang, ngayong kinang umaga lang, medyo naaamoy ng hindi maganda. Kaya hinahanap nila. Nung makita nila yung may dugo sa gilid ng pintuan, binuksan nila at tumambad nga sa kanila. Nakatawag itong biktima o itong nasawi, Katropang Jake, Katropang Mike.
2: Wala ka na, ano, wala ka nakitang sugat?
9: Hindi, ang kasi ang sa ulo parang mayroon tayong nakumitang umumbok pero hindi pa natin sabi ng anong mga investigador na pulis.
2: Oo.
9: Ay hindi pa ma-determine kung yan ay foul play yan or okay. Ano kasi kadalasan pag may mga ganyang insidente lumalabas na talagang fluid sa katawan, Katropang J, Katropang Mike. Yun ang sinabi sa atin ng investigador ng ating otoridad.
4: Pero wala pang history kung mayroon siyang high blood, baka kasi natumba tapos nabagok, wala mga ganun.
9: Ang binabanggit sa ating Katropang J, itong nakita, natagpuan ay mahilig daw ito uminom. So, pag may pera, yun daw, parang uminom. Yun lang daw ang libangan kasi wala man daw ito asawa. Parang pag may kita, parang doon lang napunta yung...
4: Anong iniinom niya?
9: Alak, Katropang
4: Mike. Yun. Nalilinawin po baka kasi soft drinks eh.
9: Yun yung sinasabi nila dito. Dahil limang kapitbahay, yun din na kapag ito nga, nalaksak sila minsan na natutulog, nabukas yung pinto. Sila na mismo nagkusa na isara yung pinto dahil nga na yun, nakainom. Naiwan na pang bukas yung pinto ng kanyang papasok sa bahay nila, Katropang J, Katropang Mike.
2: So kung yung bambago ng posisyon kasi nakataob siya, hinihintay yung suko. Baka kasi pag taob, doon natin makita na, malibu, hanbawa lang ha, tagtad ng saksak, may mga sugat, doon natin sakaling makita.
9: Oo, tama ka.
2: Kasi yung nandyan nakataob siya, kung titignan mo, plain view, wala. Hindi mo makita na ano, na mayroong sugat.
9: Mm-hmm. So yun yung inantay ngayon. Natawagan na rin yung soko. So inantabayanan na lamang ang pagdating ng soko kung ano yung makikita pag titingnan na nila itong natagpuan, Katropang J, Katropang Mike, para malaman kung may foul play pa o wala.
2: Oo. Ang pangalan ay Emil
9: Garay. Emil Palao Garay.
2: Garay. Emil Garay. Diyan sa barangay
9: San Miguel ito.
2: Oo, saan banda sa barangay San Miguel?
9: Ito sa Baltan malapit. Ito ay sa Igaliu Street. Sa may papasok. Kung galing ka ng runway, may tagusan na kalsada.
2: Oo.
9: Palabas naman ito ng Baltan. Lulusot naman ito sa may highway. Sa may Malba Street, Katropang May, Katropang J.
2: Okay. Sa kabila siya, nadaan.
9: Oo, pagkagaling. Pwede ka naman dumaan dito sa may Malbar. So, lalabas ka naman ng runway, bahagi ng kaliwa. Papasok ng Skolonting Iskineta, matanong mo na rin itong kung saan siya natagpuan, Katropang J, Katropang Mike.
2: Okay. Thank you. Maraming salamat sa update, Katropang To.
9: Yes, maraming salamat at live wala dito sa may bahagi ng barangay San Miguel. Ako naman yung Katropang Petoto, XFM News.
4: Samantala, pamalang palalawigan ng Palawan. Katuwang daw sa 90.40 milyong pesos seaweed hub sa Bayan at Taytay. Katropa mo sa balita, Alizon Salvatos.
11: Isang 90.40 milyong pisong seaweed

0: Muurin ang technical working group ang pamalampalalawigan upang tumulong sa mga technical planning, engineering at documentary requirements ng nasabing proyekto. Layunin ng seaweed hub na palakasin pa ang produksyon, processing, value addition at market development ng mga produktong seaweed sa bayan ng Taytay. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa ngayon, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa lahat ng mga butika na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: O plan sita isinagawa sa bayan ng San Vicente, dinabahagyo ng pinaigding na police visibility. Katropa mo sa Balita, Belia Mucha.
2: Pinaigding ng San Vicente Municipal Police Station ang police visibility sa bayan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Oplan Sita sa mga pangunahing lugar at kalsada. Layunin ang operasyon na makatulong sa pagpigil sa kriminalidad at iba pang posibleng paglabag sa batas. Gayon din ang pagtukoy sa mga kahinahinalang gawain na maaring magbanta sa seguridad ng publiko. Kabilang sa isinigawang aktibidad ang pagmumonitor sa mga motorista at pagsasagawa ng police intervention alinsunod sa umiiral na batas at operational procedures ng Philippine National Police. Binigang diin naman ng San Vicente Municipal Police Station ang kahalagaan ng profesionalismo, paggalang sa karapatang pantao at maayos na pakikitungo sa mga mamamayan sa bawat police operation. Hinihikayat din ang publiko na makipagtulungan sa kapulisan, sumunod sa mga batas at regulasyon sa kalsada, at agad na ibigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad para sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa bayan. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
3: Yung metrohan daw ng tubig dyan sa bayan ng Nara, ninakaw. Yung investigasyon ng mga otoridad nagpapatuloy. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
4: Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon sa ngayon ng Nara Municipal Police Station hinggil sa nangyaring pangnanakaw sa metruhan ng Nara Water Supply System sa Nara, Palawan, kung saan dahil nga sa insidente ito ay maraming mga consumer ang naapektuhan. Ayon naman sa ulat, tumataya umanong nasa 25 metruhan ng tubig ang nanakaw nang hindi pa nakikilalang salarin. Samantala sa ngayon ay nagpapatuloy ang ginagawang hakbang ng mga otoridad upang mapanagot sa lalong madaling panahon ang mga suspek kaong nairito. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Number one, most or number one municipal most wanted person ng Brooks Point, arestado. Katropa mo sa Balita, Dennis Chua.
5: Arestado ng mga tawa ng Brooks Point Municipal Police Station ay tinuturing na number one municipal most wanted person sa bayan ng Brooks Point. Sa isinagwang manhunt operation itong September 20 taong kasalukuyan na, ang suspek ay isang 31 years old na may asawa, mangingisda at residente ng Barangay Sarasa sa bayan ng Brooks Point. Inaristo ito sa bisirang Ward of Rains na inisyo noong Agosto 2026 ni Presiding Judge Pampilio Itul Sala Jr. ng Regional Trial Court for Judicial Region Branch 165 sa bayan ng Brooks Point para sa kasong frustrated murder na may piyansang nagkakahalaga ng 200,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa kasalukuyan ay nasa kustudya na ng Brooks Point MPS ang suspek para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
3: Mga pinamahaging rescue vehicle sa bayan ng Rojas hindi raw maaring gawing service vehicle. Katropa mo sa balita, Girlie Cardasho.
6: Nilinaw ni Mayor Pedi Sabando sa kanyang State of Municipal

0: Municipal Address kahapon na hindi maaaring gawing service vehicle ang mga ipinamahaging rescue vehicles sa mga barangay sa bayan ng Rojas, Palawan. Malinaw umano ang nakalagay sa mga sasakyan na ito ay rescue vehicle at hindi service vehicle. Bagamat may iilan ang napapaisip na ang mga sasakyan sa lungsod ng Puerto Princesa ay nagagamit ng mga opisyalis na service vehicle. Bakit sa bayan ng Rojas ito ay ipinagbabawal? Ayon kay Mayor Pedi, maaaring gamitin ang rescue vehicle sa Rojas kung related sa pag-rescue ang lakad ng mga ito. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka naggumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
1: Student allowance distribution sa mga mag-aaral sa Puerto Princesa. Nanganganib na maabutan ng election ban kapag natuloy ang barangay at sangguniang kabataan election. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
2: Bahang maabutan ng election ban ang distribusyon ng 3,000 student allowance sa Puerto Princesa City kung magpapatuloy ang delay, lalo na kung matutuloy ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Konsehal Victor Oliveros, umabot na sa 23 na barangay ang nakatanggap ng mga estudyante sa distribusyon ng 3,000 cash allowance, habang patuloy pa ito'y sinasagawa sa iba pang barangay na mayroong mga public schools. Matatandaan, nagsimula noong unang linggo ng Agosto ang pag-download ng 3,000 allowance sa Land Bank ATM para sa mga estudyanteng nakapagsumiti na agad ng kumpletong requirements. Samantala, magsisimula naman ang election period sa October 3 hanggang November 9 kapag natuloy ang barangay at SK election ngayong November 2, 2026. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IZ Pakaldo. So, pati ko na happy birthday si Ethel Aquino, yung anak to ni Cap, saka ni Sir Dupie, no? Sotea Andres, happy birthday. Sol Maguna, happy birthday. Si Rosemary Marcos Calib, happy birthday. Donski Ninobla, happy birthday. Tomas De La Torre, happy birthday. Jerry Blanco, happy birthday. Dami mo nagbe-birthday, Choy. Diyan may birthday.
3: Ngayon na nga eh. JB Papa, dyan sa Barangay Hall yung aming tanod. Birthday ngayong araw na ito.
1: Yan.
3: JB Papa, happy birthday.
1: Yan. Kaya nagpapa-shoutout si Noreen Sapalo. Shoutout daw doon sa principal ng dyan sa may Brooks Point. Hindi pa binabayad, hindi pa binabalik yung pera niya.
3: Wala pa.
1: Nag-apply kasi sa Choy ng ano, Choy? Yung ba, Choy? Yung ano, yung sa ano, yung sa... Yung, di ba yung pumutok na isyo dyan sa DepEd?
3: Oo.
1: Nagbayad siya?
3: Oo. Nagbayad siya?
1: Ay, hindi rin siya na, ano, hindi rin siya na kaano. Ngayon, hindi pa binabalik yung pera.
3: Sana may balik na.
1: Oo, kasi magpa-interview ngayon sa'yo, Choy, eh. Okay. Kung hindi pa mabalik yung, pwede, pwede. Ano,
3: oo.
1: Yung isang principal dyan, na gano ng pera para lang sa items for sale.
3: Issue yan, ha?
1: Issue yan.
3: At mga katropa nyo, pag narinig ang mga balitang nakalapon ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Yari ako kayo, Norina.
3: Nasabayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin saan mang sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
3: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Bike Escote.
3: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
4: Express, Express, Balita sa Umaga!

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Tacoya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang efektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika.
0: The Secret of Health, Santon Plus Gold.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

7:11 ng umaga. Oras atin sa atin ng 1 Plus, numero 1, alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye.

0: Morning, morning, good morning. Martes, mga katropa. Bullseye. Atid sa atin ng Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider. Yes to Health Incorporated. Isa dun sa produkto ng Yes to Health, mga kaibigan, Santon Gold Coffee Mix. Mga kaibigan, ano, yung mga toxin sa katawan natin, hindi natin napapansin. Naiipon yan araw-araw. Kasi busy tayo eh. Diba? Naiipon, nabibusy tayo, hindi natin nakikita. Kailangan talaga ng suporta ng katawan natin para sa ating kalusugan. Kahit paano eh, may suporta tayo. Diba? Yung hindi masyadong komplikado, yung bang iinom ka lang ng kape. Pero hindi ordinaryong kape. Santon Gold Coffee Mix. Yung mahilig gustong magpaputi, mga kaibigan, no? Eh, eto may glutathione nitong kape na ito. Oo, may sangkap na gluta yan. May mangustin. Ha? Kompleto yan, mga health benefits. Marami kayong makukuha dyan sa kape na yan. Diba? So habang iniinom mo siya, eh, alam mong may ginagawa kang tama para doon sa katawan mo. Diba? Maraming sangkap yan. Moringa, spirulina, mangustin. Nakalagay sa isang tasa lang. Diba? Simple lang pero smart choice yan. Mga kaibigan, nara tayo. Clinic tayo. At syempre, yan yung produkto ng Yes to Health Incorporated. Mga kaibigan, yung mga produkto ng Yes to Health, mga kaibigan, ito, mabibili po ninyo sa mga kapartner nating mga pharmacy. Mercury Drug, Dragman, at marami pang mga pharmacy sa ating lungsod at lalawigan ng Palawan. At syempre, available yan doon sa mga Yes to Health clinic natin. Province-wide, mga kaibigan. Diyan sa Nara, meron tayong Yes to Health clinic dyan. No? At bukod dun sa mga produkto ng Yes to Health Incorporated, meron pang ibang serbisyo na maibibigay sa inyo yung Yes to Health Clinic dyan sa Nara, Palawan. At eto po yun, mga katropa. Pakinggan natin at panoorin sa Facebook. Yan o, eto yun.
1: May nararamdaman ka bang pananakit, pamamaga o gusto mo mapabuti ang iyong kalusugan? Halina at bisitahin ang Yes to Health Clinic Nara, ang iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic Nara, matatagpuan sa Panakan 1 Nara National Highway sa loob ng compound ng Caltex.
2: Open po ang ating clinic from 9 a.m. to 5 p.m. Sunday hanggang Friday po.
1: Subukan ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala. Patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
2: Ang Yes to Health Nara po ay nag-o-offer ng free health consultation.

0: pang hinihintay nyo? Punta na sa Yes to Health Clinic Nara at simula na ang mas malusog na buhay.
1: Yes to Health Clinic sa munisipyo ng Nara. 7:18 ng umaga, 128 persons on board. Dito tayo sa MV June Aster muna ha, mga kaibigan. 77 po yung mga unidentified fatalities. Yung iba ho, yung iba na identify na, mga kaibigan. 43 ang survivors at hanggang ngayon, 8 ang hinahanap pa. Yung pamilya ng 8 mga missing at 43 mga survivors, mga kaibigan, no? Yung survivors okay na dahil nakauwi na itong iba, no? Dito lang tayo sa missing na 8 at yung 77 na mga nakalibing ngayong iba doon sa isang cementerio sa Coron, mga kaibigan, dahil hinihintay pa yung DNA result para makilala sila. Yung mga pamilya ng 8 missing at yung mga fatalities, yung iba, naandyan pa ho sa munisipyo ng Coron. Okay. May problema po ngayon. Yung mga pamilya, naandyan sa isang hotel o pension house sa Coron, no? Pero hanggang ngayon na lang daw. Kahapon, merong nag-viral o nag-trending sa social media, no? Na isang pamilya din ng mga hinahanap pa, mga kaibigan. Medyo galit, no? So, pakita lang natin, Bon, medyo galit siya. At doon, nandun siya sa loob ng opisina ng Atienza Shipping Lines, no? Diyan sa Coron. Pero alamin muna natin kung ano yung nangyari. Nasa linya natin si Sir. Hello, Sir. Magandang umaga po sa inyo.
2: Magandang umaga po.
1: Oho. Sa XFM Palawan po ito. Na-i-post yung pong video nyo kahapon na kayo ay nasa opisina ng Atienza, no? Ano nangyari doon at talagang hindi na ho yata napigilan yung pagsabog ng sama ng loob o galit ninyo? So ano po yung nangyari, Sir?
2: Ito po kasi yun, Sir. Parang ano lang yun. Yung sumabog na po dahil sobrang stress na ho.
1: Oo. Okay.
2: Kasi po, yung tinitira namin dito, sabi nila tatapusin na hanggang kahapon na. Sa pagkain. Saka po, gusto na lang umuwi na kaming lahat. Kaya ang problema, yung ibang pamilya, tatlo sila dito, apat, isa lang sasagutin ng Atienza, pauwi. Sa kaso ko naman po, uuwi ako ng Jensan, tapos po yung ticket ko ang kinuha na Manila to Jensan lang ho.
1: Manila
2: Jensan. Coron to Jensan wala po. Kasi po sana yung kami sasakay sa barko nila pumuntang Jensan.
1: San Carlos yata yan. Yung kanilang...
2: Sinuspindi. Kaya hindi kami natuloy doon. Kaya sabi nga namin, mag-aeroplano lang kami. Ngayon sabi nila sa amin, Hindi na namin sagot yung ticket nyo papuntang Manila from Coron. Kasi nga po, one way lang kinukuha namin. Meron ka ng Manila to Jensan.
1: Oo.
2: Sabi ko naman po, paano ko uuwi? Wala na akong pera. Yung pinamatay ko galing Jensan nung papunta ko dito, hiniram lang ako yun.
1: Utang.
2: Oo. Pag-uwi ko nun, parang babayaran nyo ngayon. Maghahanap na naman ako ng 7 milyata yun, yung Coron to Manila. Walang-wala na kaming pera dito. Bilang ako, marami pa kami dito.
1: Okay.
2: Yung iba naman, oh, ano na, bumili na ng sarili nilang ticket, makauwi lang.
1: Kanila, kasi ano, nga, oh, sarili na lang, sarili na lang yun?
2: Oo, sarili na lang po. Yung iba naman, yung kumpanya nung missing person nila, yun ang bumili sa kanilang ticket.
1: Okay. Yeah. Balik kayo, sir. Meron na-identify na ho ba yung pamilya ninyo doon na nakasakay doon?
2: Wala ho, sir. Doon ho sa missing pa rin.
1: Ah, doon?
2: DNA ho yung hinihintay namin.
1: Ah, DNA. Kasi yung walong missing, hindi pa nailibing yun eh. So, kayo po yung pamilya ninyo nandun sa mga nakalibing, sa Coron din.
2: Na baka ho.
1: Baka. Oh, na DNA na naghihintay na result.
2: Oo, yun po.
1: Okay. So ilan ho kayo diyan? Bali isa po yung pasahero na 'yon, ano po? Isa.
2: Yung ano po?
1: Yung
2: akin po.
1: Oo, yung sa iyo.
2: Opo.
1: Isa. So ilan kayo doon na nandiyan?
2: Nandiyan yung iba po, umuwi na.
1: Umuwi na.
2: Siguro mga 10 na lang kami dito, ano.
1: Ah, 10.
2: Okay. Kasi bumili na sila ng sarili nilang ticket.
1: Oo. 10 iba-ibang pamilya 'yon.
2: Opo, iba-iba.
1: Iba-iba. Okay. Ba naghang ba 'yan? Okay, ngayon. Ano po yung kahapon nandun ka sa ticketing office nila? Ano yung tinatanong nyo sa kanila, sir?
2: Yung nga ho, yung ticket ko lang.
1: Ayaw nila.
2: Yung ticket, makauwi lang ako.
1: Oo.
2: Sabi ko nga may 1.5 pa ako dito, dagdagan nyo na lang.
1: Oo.
2: Kahit o mumurahing barko lang, okay na, makarating na ako ng Manila.
1: Mm-mm.
2: Kasi sayang naman yung kinuha yung ticket sa akin. Hindi magamit yun. Mm-hmm. Sa Manila to Jensan. Pag hindi ako makauwi. Makapunta ng Manila.
1: Ah, okay. So, mayroon ticket to kayo from Manila, Jensan?
2: Oo, mayroon na ho.
1: Kailan ho yun?
2: Kahapon din ho, tinuha nila. O, isang araw ba yun? Isang araw.
1: O, di... O, di no show na yun? Cancel na yun?
2: Eh, may hanggang sa makalawa pa naman yun, sir.
1: Ah, okay.
2: Pwede pa. Sana ho nga, mabigyan ako ng ano.
1: Ah, okay. Ticket. So...
2: Ngayon o bukas.
1: So yung problema ngayon is yung makarating ka ng Manila.
2: Opo.
1: Pagdating mo ng Manila, wala nang problema dahil may ticket. Ticket ka na from Manila, Jensan.
2: Opo.
1: Okay.
2: Eh, mas mahal pang Coron to Manila, sir. Eh. 7,000 yata yung kinuha nila, 3,000 lang may dito.
1: Oh, tama po 'yun. Mas mahal pa yung pa Manila to Coron. Yung problema hindi na ho dadagdagan nila, hindi na sasagutin yun?
2: Hindi na daw sasagutin yun ang pinaproblema ko.
1: Oh, okay. So doon kayo nagalit?
2: Oo. Ako na lang ako yata malayo dito, tsaka yung ano, tsaka Bicol, yun na lang.
1: Tsaka taga Bicol. Ano daw yung dahilan at kinansel na yung mga accommodation nyo dyan?
2: Pagkain. Wala akong malino na paliwanag sa amin, sir. Nasayan yun yung order galing Manila.
1: Pero yung una ho, bago kayo pumunta dyan, hindi naman kayo papapuntahin dyan at bibilan ng mga ticket kung hindi ina-acknowledge na kayo talaga pamilya. Tama ho?
2: Opo.
1: No, okay.
2: Yung ano daw, sasagutin nila yung pabalik, papunta dito at saka pabalik.
1: Oho. Mayroon ho bang binigay na isang buwan kayo dyan, 3 kayo dyan, habang hindi nakikita dyan kayo?
2: Opo. Meron. Yan sabi nila.
1: Oo. Basta
2: wala daw pong problema.
1: Oo, walang problema. Ngayon bigla nagbago.
2: Nagbago ho.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Ganun.
1: Ngayon yata ang araw na to, yung mga ibang naiwan dyan, ililipat na doon sa ibang lugar. At, ano ba yung tinitirahan nyo?
2: Pension? Parang ililipat na sila sa evacuation. So,
1: yung tinitirahan nyo ba, hotel ba yan? Pension house? So, ano?
2: Parang ano siya, accommodation. Isang kwarto ho, parang 10 tao yung ano.
1: Ah, 10 tao?
2: Nakatira ako.
1: Ah, okay. So,
2: 10 ba to? 8.
1: So, tapos, yung mga meals niyo sagot nila, almusal, tanghalian, hapunan.
2: Opo. Sagot naman po ng ano, pero ngayon cut na po hanggang mamaya. Hanggang ngayon na lang umaga.
1: Hanggang ngayon na lang. So yun ang problema ngayon.
2: Oo.
1: Ngayon
2: dapat araw. Na makauwi na kami ngayon, wala na eh. Mahal pa naman ng mga bilihin dito.
1: Mahal to talaga diyan, Coron ho yan eh kasi.
2: Opo.
1: Galing pa ng Manila yung ibang mga produkto, parang El Nido yan eh.
2: Oo,
1: ganyan talaga. So wala ho kayong... Magkano yung Coron Manila? Kung barko?
2: 7,000 daw, mahigit eh.
1: Ba? Malaki-laki rin pala. So sabi niyo, may 1.5 pa kayo dyan. Dadagdagan na lang nila ng konti, no?
2: Opo. Yun po yung sabi ko sa kanila kapon.
1: Okay.
2: Ubusin ko na tong pang-allowance ko. Makapunta lang ako ng Manila. Pagkarating ako ng Manila.
1: Oh, kasi yung ticket mo ay meron na. No? To Jensan. bakit kaya inano nila, binago nila yung sistema? Hindi nyo alam.
2: Din po ang hindi ko alam kasi ano order po yan galing office nila sa Manila. Yun ang sabi sa ano.
1: Kasi ang ano dyan hindi naman, hindi kasalanan ng pamilya ninyo na nandun nakasakay na ganyan yung mangyari, di ba? Kaya lang,
2: kaya nga
1: sir, obligasyon nila kasi doon nakasakay sila sa barko, no? Yung pamilya nyo nakasakay sa barko niyang Atienza na yan. So, ganun talaga, kaya dapat obligasyon nila na ayusin kayo, di ba?
2: Na-expect po namin na lahat dito tutugunan nila yung pangangailangan namin. Maganda yung pagkikitungan nila sa amin.
1: Okay.
2: Yun ang inaan namin. Kaso wala, kapaligtaran.
1: So lahat ba stop na yung sustento, kumbaga, ng Atienza dyan sa lahat ng pamilya?
2: Bukod yun ang pagkakasabi ka po. Stop na nila.
1: Stop na.
2: Apo.
1: So paano yung ano niya? Limbawa, di ba yung DNA kasi parang isang buwan pa yan eh.
2: Oo.
1: So paano
2: mag-higit
1: pa? Oh, so paano halimbawa, mayroon ng mga nakilala, ano naman ang pabalik niya dito, babalik niya ng korono, anong magiging sistema?
2: Yun ang isang tanong din ho namin, sir.
1: Hindi rin na masagot.
2: Parang wala pang ano yan.
1: Oo.
2: Parang walang malinaw na kasagutan.
1: Kasi halimbawa, doon sa nakalibing, na-identify through DNA na isa doon sa pamilya niyo, paano magiging sistema? Babalik ba kayo diyan o dito lang ilibing o ipapaluwas dun sa Manila yung labi? Diba? So, mahirap. Hindi pa alam.
2: Talaga akong obligado kami pagka ano na babalik ko kami dito.
1: Oo.
2: Kukunin siyempre yung kamag-anak namin.
1: Natural.
2: Yan din ang isang sadya ko rito.
1: Oo. Kayo lang mo ba yung nagre-representa nung pamilya nyo na nakasakay?
2: Opo.
1: Kayo lang?
2: Opo, kasi po ang mga magulang niya matatanda na dalawa lang silang magkakapatid.
1: Oo.
2: May sakit pa yung isa.
1: Oo.
2: Kaya hindi pwede. Kaya ako na lang o.
1: Ang pinapunta dito?
2: Opo.
1: Mm-hmm. Siya ba pakuron? Pakuron o pa Manila? Yung kamag-anak niyo po na kasama doon sa ano?
2: Mula sa Manila po, pakuron.
1: Ah, pakuron.
2: Oo.
1: Okay. So kasi ganito, hindi naman kayo, katulad ng binanggit ko, hindi naman kayo papapuntahin dyan kung hindi kayo kinikilalang pamilya. Di ba?
2: Opo, tama? Hindi po.
1: Oo. So, paano kaya yun? So, wala ka nang pamasahe papunta ng ano, sir, no? Wala, ubus talaga. 1.5 na lang, naiwan mo. Oo. Naputol, Axel, yan si, yung isang pamilya. Mamaya paparinig namin sa inyo kung paano siya galit eh. Diba? Hanggang ngayon na lang yung sustento ng Atienza, ha? Doon sa mga pamilya na hanggang ngayon, may trauma siyempre, no? Uuwi sa kanilang mga bayan-bayan na hindi dala, hindi kasama. Yung labi man lang ng kanilang mga kamag-anak. Hello, sir.
2: Hello po.
1: Okay. So, anong oras ko kayo itatransfer doon sa evacuation center ngayong araw?
2: Hindi ho malinaw, sir. Kukunti na lang kami dito, sir. Yung walang mga ticket. Yung iba, nakauwi na.
1: Ayun.
2: Yung iba po, schedule mamayang alauna po, uuwi na. Baka mga apat na lang kami.
1: Ba, kunti na lang pala.
2: Yung iba meron na, yung ako na lang ang walang ticket ngayon.
1: Oh, yung iba
2: kasi po yan, isa lang sasagutin nila.
1: Oh,
2: yung iba naman kasi Manila lang.
1: Yung iba
2: malalapit lang.
1: Yung iba ba nagkanya-kanyang bili na lang pa Manila o
2: Opo, yung ano, yung one way lang,
1: yung Manila
2: yung
1: lang.
2: Yung iba ho, yung tatlong yung maraming kamag-anak ito, apat tatlo, yung iba sila na bumili.
1: Sila na.
2: Isa lang ho ang sagot nila kasi.
1: Ah, isa lang. Sa bawat pamilya, isang tao lang.
2: Oh, isang tao lang yung sagot tapos one way lang.
1: Oh,
2: halimbawa, Jensen ka, yung kukunin nila, Coronto ano lang, or Jensen to Manila to Jensen, ano lang.
1: Oh, kasi ikaw ang sinasabi, parang may ticket ka na to Manila Jensen, so isa na yun. So yung pabalik mo, hindi nila sinagot kasi binilang ka nila ng ticket, parang ganun.
2: Yung ano po, from Coronto Manila po, hindi na sinagot.
1: Yung papunta mo dyan, sinagot nila?
2: Hindi po.
1: Barko kayo, no?
2: Yung gastos ko yun.
1: Ah, gastos mo?
2: Opo, pumunta dito?
1: Wala po. Ah, wala, okay. So sa'yo yun, sarili mo.
2: Opo.
1: Oh. Kung 7,000, kunti na lang rin idadagdag, ba't di na lang i-consider sana yun? Kunti lang naman.
2: Wala, sir. Talagang sarado na yung ano nila eh. Talagang hindi na raw. Yun na yung tulong nila sa amin.
1: So sir, paano yung ayos sa nun, may mga pinapirman ba sa inyo, yung insurance, mga ganon? Nung una, yung sasagot?
2: Wala. Eh, yung meron silang binibigay na papel nun, pero hindi namin pinilaapan yun. Saka hindi namin pinirmahan.
1: Oh, bakit di nyo pinirmahan, sir? Anong nakalagay ba?
2: Hindi mo detalyado, sir. May walang nakalagay dun, amount, yun, no. Basta kulang-kulang.
1: Ah, blanco? Ayan. Blanco.
2: Hindi naman blanco, sir. Nakalagay naman dun. Kaso parang kulang. Hindi, tsaka nalaman namin hindi naman pala atensya dapat ang magpapapill up sa'yo.
1: Mm-hmm. Yung insurance?
2: Insurance naman.
1: Hindi atensya, no? Insurance nila. Insurance company. Okay, so hindi alam kung ilan yung amount o ano yung sagot ng insurance doon sa kung makikilala yung pamilya, no?
2: Mm. Opo.
1: So wala pang kasunduan ngayon kung halimbawa ho makilala. Sige, sagot na namin lahat-lahat, ganito, ganyan. Wala pang ganon? Wala pa?
2: Wala ho, sir. Wala pang napag-uusapan.
1: Sir, kayo nag-uusap-usap kayo dyan ng mga pamilya. Meron ba kayo na pag-usapan? Kasuhan natin to. Kapabayaan nila yan eh. Kaya nagkaganyan-ganyan. May mga ganon ba na ano? Wala pa naman.
2: Sorry, sir, nung malapit naman natin, wala pa naman sir ng ganon. Okay. Pero ano, napag-uusapan yung minsan. Kaso lang naghahanap pa kami ng ano?
1: Bugado.
2: Kaya hindi ko naman masyadong sasagutin ganyan, sir. Bahala na yun. Kasi may chairman kami dito.
1: Okay.
2: Pasensya na po.
1: Sige lang. Naintindihan ko. So, yun lang, sir. No? Kasi nag-aano rin kami kung ano yung maitutulong. Yung atensya, wala na talaga. Hindi ka nabibigyan.
2: Wala po, sir. Sana matulungan po ako.
1: Hindi ka nabibigyan. Saan ka mag-stay, mamaya? Doon sa evacuation center?
2: Hindi ko po alam, sir. Ayaw ko rin doon, sir. Ayaw namin doon dahil walang signal doon, sir. Saka malayo eh.
1: Oo nga.
2: Nakatakot doon.
1: Doon pa yun sa ano. Napunta mo ba yan? Sa unahan pa ng palengke yun eh.
2: Yung bago. Dalawang beses ako doon pumunta.
1: Bagong palengke? Yung bagong palengke nila dyan?
2: Opo. Sa unahan. Dalawang beses ako pumunta doon.
1: Wala ba signal doon?
2: Wala po.
1: So kung ililipat kayo doon, ayaw nyo rin doon?
2: Yun ang sabi ng mga kasama ko, sir. Yung may iwan. Apat na lang ng kami, sir. Mga babae pa. Yung iba.
1: Kunti na lang pala, no? So yung apat. Yung apat na yan, ayaw nilang sagutin na yung papunta ng Manila.
2: Actually, mayroon sir. Sabado sila, sir. Parang ako na lang ang wala.
1: Sabado? Ngayon Sabado?
2: Apo. Saka yung may taga ano yun. Yung sa evacuation, mayroon pa palang dalawa doon. Na walang ticket pa.
1: Hindi, kung Sabado ka, mag-expire ng ticket mo doon sa Manila dyan.
2: Oo nga po, kasi Sabado yun, sir.
1: Sabado.
2: Hindi ako pwede yung Sabado eh. Dapat ngayon or bukas.
1: Mawawalan ka naman ng ticket papunta. Nakapamanila ka nga Sabado, pero wala ka ng ticket pa Manila dyan.
2: Problema na naman po.
1: Problema na naman.
2: May barko kasi mas mura yun, kaso Sabado pa. Sabi ko, hindi na makahabol yun, ticket ko doon.
1: So yan yung dahilan, sir, no? Talagang hindi rin na napigilan yung bugso ng damdamin mo, no?
2: Sir, ano, stress sobra, sir, kasi sabay-sabay na, sir. Yung mga naiwan ko rin doon, kailangan, may mga estudyante ako, eh.
1: Aroy, may pamilya ka pala doon sa Jensen, no?
2: Sir, tatlo po estudyante, sir, may college ako.
1: Nako.
2: Kaya mahirap na. Magdadalawang linggo na ako dito.
1: Siyempre, hanap buhay yung pagkain nila araw-araw, nag-aaral pa yata yung mga
2: tapos anak mo. Ganito pa yung, ano, ipon na sir . Sa kamag-anak namin, sa ginagawa sa amin, saka yung doon sa naiwan ko doon.
1: Hindi rin talaga maano, talagang nagpatong-patong na.
2: Opo.
1: Okay. Sige, sir, ganun lang muna. Makikipag-ugnayan kami sa iyo, ha. Tawagan namin yung mga dapat tawagan. Kasi sayang.
2: Opo, sir, sana po may makatulong sa amin. Ticket ko lang po.
1: Pa Manila, no? Wala. Masasayang kasi yung ticket mo kung no-show ka doon sa airline mo pa Jensen, eh. Diba?
2: Opo.
1: Mas magastos. Okay, sir. Opo. Sige po. Salamat po sa inyo, sir. Ingat po kayo dyan.
2: Okay, maraming salamat.
1: Okay. Bullseye! Yan. Isa dun sa, konti na lang din pala sila. Parang apat na lang. Itong nag-viral na to, parinig natin yung audio, Bon. No? Galit na galit siya kahapon eh. Diba? Eh, sino na nga, hindi magagalit. Kasi, kung hindi makakasakay ng Manila, Jensen, hindi ka, hanap ka na naman ng pamasahe. Eh, yung atyensya, hindi na magbibigay ng pera yung pambili mo ng ticket. Di ba? Ito nga, pa Manila eh. Hindi na, Coron Manila, hindi na nila sasagutin eh. Di ba? At hanggang ngayong araw na lang, yung mga natirang mga pamilya doon sa lugar, no? At doon sa parang accommodation nila, ililipat na sila doon sa evacuation center. Doon sa may una ng bagong palengke ng Corona, walang signal. Eh, ayaw din daw nila doon. Yan, problema, no? Ito yung binabanggit niya, galit na galit si Sir. Halos sumabog na yung kanyang dibdib. Di ba? Sige, paano natin, Bon, yung sinasabi niya doon? Kapon?
3: Islam. Ano, eh paano ko uwi nga? Saan nyo naman ayos? Paano ko uwi? Ha? Dito nga kayo, dito labas kayo. Ha? Paano ko uwi? Napunta niyo, harapin niyo kami ng maayos, please lang.

0: Doble-doble pa sa akin yung binibigay mo sa amin.
1: Thank you.

0: gising yan.
1: Gising. Oh, ano mangyayari sa amin ngayon? Ano mangyayari sa amin? Ayaw kami pauwiin kahit tingit ano yung bigay sa amin. Ano mangyayari?
0: Pinapull out pa kami sa ano, asensya.
1: Pagkain, kinat na nila lahat.
2: Bueno, mga gatropa. Yan. Yan yung kausap natin kanina. No? Hanggang ngayong araw na lang yung accommodation nila. Ito, si Sir, nirepresenta niya yung isang pamilya na kung saan isa doon sa mga missing, no? O doon sa mga unidentified cadavers na nakalibing ngayon dyan sa Coron na hindi pa nakikilala. Okay lang sana kung nakilala, pwede niyang isabay na papunta ng Manila, dali ng Jensan, mga kaibigan. Pero hindi pa nakikilala eh. Maghihintay pa sila ng isang buwan mahigit para doon sa DNA analysis ng mga cadavers na yon. Ang sinagot ng Atienza Shipping, no? Bawat isang pamilya na kasama doon sa naturang trahedya, no? Isang pamilya, isang tao lang ang pwedeng pumunta para iayos yung mga makikita na kapamilya nila doon sa Coron, no? Mga kaibigan, isa lang. Kung gustong may kasama, sagot nyo na yung pamasahin nyo. Pero ang sagot niya, Tienza Shipping, isa lang, mga kaibigan, no? At saka, isang ticket lang, mga kaibigan. Katulad ni Sir, yung pagpunta niya ng Coron, nung mangyari yung trahedya, sagot niya. Sarili niyang pera para makarating lang ng Coron. Pero yung galing Jensan to Manila, no? Pabalik, sagot ni Atienza. Ngayon ang problema, kahapon ay inihinto na. So hanggang ngayong araw na lang, lahat, pagkain, almusal, tanghalian, hapunan, at saka yung accommodation. Hinto na lahat yun. Para dun sa mga naiwan, mga kaibigan. No? Ay siya yan si Sir, na talagang galit na galit kahapon, dahil meron pa palang pinapaaral to eh. Sa General Santos, tatlo. Diba? Eh kung di siya makakauwi, yung kanyang pamilya doon, sino magpapakain nun? Oh, sino ang yung mga baon ng anak niya, maghahanap buhay sa pamilya niya, siya rin lang. Kaya siya, nakikiusap din na baka tulungan na lang siya makapunta ng Maynila dahil yung ticket niya papunta ng Jensan ay siya makalawa na. Pag hindi niya nasakyan yon, yung eroplanong yon, nabayad na yon, no show. Kadoon sa airline, big sabihin, wala na yon, baliwala na yon. Eh di, diskarte ka naman ng pamasahe, papunta ng General Santos, Manila to Jensan. Eh mahal din yung pamasahe doon. Ha? Grabe rin pala yung pamasahe sa 7,000 one way, Coron, Manila. At matindi ha. So yan ngayon ang problema. Diba? At yung tinanong ko sa kanya eh, Sir, yung assistance ba na para doon sa mga pamilya katulad ninyo, may inaayos na ba yung atyensya sa inyo? Mukhang wala eh. Diba? Kasi nung una may pinapapirmahan sa kanila parang insurance. Pero hindi si Atienza Shipping yun, kung hindi, yun yung insurance ni Atienza o nung barko. Diba? Kasi pag registered ka, okay, kami may insurance yan eh. Diba? So sagot ng insurance, parang yung insurance ang magbabayad sa kanila. Di ba? Pero yung obligasyon ni Atienza sa kanila, galing sa kumpanya, hindi galing sa insurance, eh, yun pa yung hindi pa malinaw ngayon. Pero yung accommodation nila, para mag-stay doon sa Corona mga ilang linggo, simula nung September 9, mangyari yung trahedya, eh sinagot naman. Pero, hanggang ngayon na lang. Mga kaibigan. Grabe, di ba? Oh, sa pamilya yan. Di ba? Bukod pa yung, siyempre yung pamilya, bukod yan sa mga gastusin, yung trauma. Di ba? Kasi hanggang ngayon, ilan yung missing? Hanggang ngayon, hindi pa nakikita. Walo pa yung missing. Hindi pa nadadagdagan to. Di ba? So, accounted na rin lahat. 128 persons on board. 77 yung mga cadaver, no, na nakita. At yung iba, unidentified pa. 43 yung survivors. Yung survivors, wala nang problema yun eh. Di ba? Mag-uusap na lang yan sila ng Atienza kung ano yung maitutulong. Di ba? Yung iba, nalapnos yung ano, nalapnos yung mga balat, di ba? Hospitalization at yung iba pa. Okay? At yung walong missing pa. Yung mga survivor, madali na lang yun kasi bahala na lang sila mag-usap ni Atienza or mag-file sila ng kaso dito sa shipping line o shipping company na ito. No? Yung iba, yun ang mahirap kasi hindi pa sila nakikilala eh. Hindi rin nila kasalanan na mangyari ito. Di ba? Yung Atienza, hindi pa natin talaga masisi, madikdik ngayon kung ano ba talaga yung nangyari. Kasi hindi pa naglalabas yung PCG ng final result. Di ba? Nung nakaraan, nag-final sweep sila dun sa engine room. Di ba? Tinanggal na yung mga tubig kasi natabunan ng ano eh. Yung tubig ng engine room ng MV Jun Aster, lubog pa sa tubig. Pero mukhang na final sweep na nila at natanggal na. Di ba? Maraming mga anggulong tinitingnan kasi nagkaroon ba ng kapabayaan? Ano bang nangyari? Kasi mahirap sabihin mo, nagkaroon ba ng kapabayaan si Atienza? Kailangan mo yung shipping line. Kailangan i-establish muna na halimbawa, nagkarga sila ng mga dangerous cargos like flammable cargos or mga explosives. Di ba? Doon sa barko. At hindi nila diniklara. At yun ang naging dahilan, umapoy, sumabog, mga kaibigan. Di ba? Hindi pwedeng walang pagsabog kasi yung kapitan, si Kapitan Sarmiento, wala doon sa apidabit niya na may sumabog eh. Iniiwas niya talaga yon. Ang kanya, umapoy. Di ba? Pero halos lahat ng survivor, isang putok at yung pangalawang putok doon sa barko, yun ang yumanig sa MV Jun Aster. Malakas. Mga kaibigan, si Kapitan, di niya nadinig. Mukhang yung tenga niya, may problema eh. Ha? Nadinig na ng survivor, nakatalo na, nandun na sa dagat eh. Isang putok. Pakatapos, yung isa yun ang malakas. Oh, nasa dagat na yun, lumulutang-lutang na. Si Kapitan nasa bridge, pero hindi niya nadinig. Kaya ang tingin natin, si Kapitan Sarmiento, may problema yung tenga niya, mukhang barado. Ngayon. Pagka kasi lumabas sa imbestigasyon na talagang kasalanan ni Atienza Shipping dahil nagkarga sila ng mga drum-drum na gasolina doon na hindi diniklara o mga box-box ng mga ammonium nitrate o mga dynamites at hindi diniklara, patay ka. O das karon, undeclared. Diba? Sabit lahat. Ba't naisa kayo ni MV Jun Aster yung mga dangerous cargos na yan na hindi na-check ng PCG, ng PPA, mga kaibigan. So tingin natin yun ang iniiwas. Tingin ko lang yun, ha? ewan ko sa kanila. Di ba? Kasi ang daming angulo. Yun ngang electric vehicle eh. Ha? Eh mukhang nung una, parang tinesting nila yung tinesting nila kung ano magiging reaction, kung papatusin ba yun. Ha? May nakita kasing EV doon eh, na naisakay. Kaya yung mga manufacturer ng electric vehicle sa Pilipinas na nagkiklik ngayon, di ba? Ay nag-react. Di ba? Bago sasabog yung electric vehicle, kailangan i-on mo muna yan. Di ba? I-on mo para yung kanyang makina, ay yung kanyang baterya gumana. Di ba? Yung kanyang, walang gasolina yan eh. Di ba? Electric vehicle nga eh. Di ba? Ewan ko ah. So, papanong sasabog si EV na samantalang naka-turn off naman yung makina niya? Pwede siya pagka nakabukas, naka-on, di ba? Magka-problema yung kanyang baterya. Kasi ang buhay niyan, baterya eh. Walang gasolina yan, baterya. So, nandun lahat yung puwersa niya, yung energy niya nasa baterya. Di ba? Oh. Mga kaibigan, pag nasa eroplano ka, sasabihin ng parang ano yan eh, power supply, power bank, di ba? Pag nakaangat ka na yung eroplano, naka-take off na, sasabihin ng mga crew, please turn on your power bank. That is not allowed. Di ba? Turn off your power banks. Kasi yun yung source ng, nandun lahat. Di ba? Yung energy na pwede mag-energize ng cellphone, ng mga speaker, ng mga radio. Eh yung EV, ganun din, nandun naka-imbak yung enerhiya na gagamitin ng naturang sasakyan para patakbuhin yun. Eh naka-turn off yun. Paano mag-i-ignite yung, di ba? Oh, so, hindi ko alam. Kasi, sinabi ni, tinitingnan nila, nag-release si Kayabyab, si Noemi, si Commodore. Electric vehicle daw. Kinontra yun ng marami.

account in view of the recent maritime accident wherein the initial investigation indicates that the explosion may have been originated from electric vehicle. Mga kaibigan. Effective immediately, all masters are hereby instructed not to allow any electric vehicle, hybrid electric vehicle, to be boarded or carried on board our vessel. Diba? Tapos pinos sa Facebook nila. Pinick up ngayon ng mga national media ng mga vlogger. Hindi, diba? Naka-market sila ng marami. Diba? Gusto nilang sabihin na dito sa Montenegro, safe kayo. Diba? Ganun yun eh, mga kaibigan. So ito dapat doon lang sa mga boat captain, pwede nilang ano yan eh, pwede nilang direct doon sa mga kapitan ng barko, pero pinost talaga nila. One way of marketing. Okay yung Montenegro, dito na kayo magpakarga, safe kayo dito kaysa doon sa iba. Di ba? So, ito nag-react si Montenegro. In demand ng electric vehicle ngayon, lalo yung mga hybrid. Di ba? Sa Manila, last week doon ako, makikita niyo pag napunta kami, may mga taxing bago, kulay blue at green. Kalat yan. Wala na ngayon yung mga, ano ba yung mga RNN, mga taxi, wala na. Puro yung mga taxi ngayon, puro hybrid electric vehicle. Galing Vietnam yun, ang dami. Kalat. Pagsakay mo, lamig. No? Mga kaibigan. So, sa buong Pilipinas, dito sa Palawan, di ba si SM, naglagay na ng kanyang charging point ng mga EV. Market din yan si SM, siyempre. Habang nagpapa-charge ka ng iyong hybrid electric vehicle, mag-shopping ka muna. So, naglagay siya ng charging point. So, kung may hybrid ka, may EV ka, di ba? Hindi ka pupunta sa gasolinahan, doon ka lang mag-charge sa SM. Puerto. Di ba? So, in demand siya ngayon. Ngayon, nag-react yung mga manufacturer, pambira. Hindi pa naman tapos yung investigation. Tinuturo yun sa electric vehicle eh. Di ba? Siyempre, matatakot yung mga bibili. Sumasabog pala yan. Kasi itong Coast Guard, kahit hindi pa tapos, di ba? Sinasabi nila kagad, baka yung electric vehicle ang naging dahilan. So, dapat tinapos muna nila. Kasi mga manufacturer, di ba ako, gumagawa ako nyo ng EV, pambira, sino ba bibili sa akin yan? Sasabihin mo na, baka yan eh, dahilan ng pagsabog doon sa MV Jun Aster. Ay, hindi na ako bibili niya, sumasabog pala yan eh. Oh. Kaya nag-react yung mga manufacturer niya sa Manila ng electric vehicle dahil sa sinabi nitong si Noemi Kayabyabyong, Commodore, yung tagapagsalita ng PCG. Now, ngayon naman, iba naman ang sinasabi nila. May binasa ko kahapon, di ba? May binasa ko kahapon na iba naman, hindi na electric vehicle. PCG spokesperson, ipakita mo naman yung MV Jun Aster na yung ano niya ngayon, yung itsura. Oo. PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab said, investigators would compare the vessel cargo with the manifest submitted by its captain as they look into the cause of September 9. No? We will look into whether there was any misdeclaration when it comes to the cargo. Kayabyab said at a forum on Saturday, if there was cargo aboard the vessel that could have been contributory factor in this incident, that is something we will look also. Diba? She said, Captain Roel Sarmiento could face significant liability if investigators established that the cargo aboard the vessel have been misdeclared. No, wala na sa EB. Kasi nag-react na yung mga manufacturer eh. Mbira kayo, Coast Guard, oh. Diba? Inasabi nyo, EB ang dahilan eh. Paano yung negosyo namin? Hindi naman na-establish ninyo na yan ang dahilan ng pagsabog eh. Sinabi nyo, maybe, na yan ang isa doon sa cause ng pagsabog.